0: Rodriguez, si Bam Rodriguez usas mga giila, no, nga maayo nga boksidor sa super flyweight division o karon sa bantamweight division, nanganti usab kini nga ang muaway ni Naoya Inoue, pero ang iyang coach nga si Robert Garcia nagkanayon nga dili pa panahon ang makig-away sila ni Naoya Inoue o kinahanglan pa ang muaway og mga pipila ka fights si Bambam, si JC Bam Rodriguez, aron pa aron makigsangka ni Naoya Inoue sunod tuig. Kining atong balita sa sports gatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon mag DTX 500? Ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells ug ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog ug pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles ug folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots ug uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga adunay 1.3 million orak unit sa antioxidant. Epektibo kining panguntra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500 atong panit mabatanon, internal organ limpyuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 dindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot mag DTX 500 matag adlaw? Aprobado sa mga eksperto ug sikreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, RMN.
1: Daghang salamat Radyo Man Edward Ligas sa imong sports update. Ato ang balitang sports may nagtapos ato ang mga balita karong mga orasa. Pansa di pa, o di pa taman na milit. Arita sa tong winner sa tong answer to win promo. Oy, happy birthday di ay ni Cristabel Quiroz Sobionyo. O Sobiono. Ya, yeah, sa Basak. Sahay, taga Minglanilla po. Happy birthday kanimo, Cristabel Quiroz Sobiono. Tamtang ato ang winner sa atong answer to win promo. Atong pangutana, asang lugar, syudad. Nga may investigar na si Senator Ping Lacson labot na ining questionable kuno nga mga flood control projects sa mga lugar. Ang tubag, Taguig City. Yata yung swerteng mananaog, atong na-verify, na-follow yun niya ang ato ang promo mechanics, nakatubag pag yun sa saktong tubag, si Ma'am Giselle Pantalita. Ma'am Giselle Pantalita, nakadawat ka o nakadaog ka o 200 pesos Gcash. Malihog lang o message, private message sa ato ang official Facebook page, DYHP RMN Cebu. Chat dito imuhang complete name o imuhang GCash number aron imong madawat ang imuhang premyo nga 200 pesos. Laing na minaw sab nato di ay pa shout out diha sa Dawis Bohol, Nodalo and Doloritos family. At ang iyang pagbalik ni Attorney Rufil Fernandez Banyok alang sa dugang mga komentaryo, mga issues. Standby. Oras alas 8:08 na.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
4: Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bagong Revicon.
5: Ang Strongman's Multivitamin. Na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang arun masagad. Imo kakusog with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutulan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako kalon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutulan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyod ang katulo o sakit sa tutulan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine Hydrochloride plus Chlorosidin Digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
8: Rest Time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
9: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
12: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
13: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
11: Let's do this!
13: Pag Enervon Z Plus na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
15: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
14: Heavy duty linis bawat pahit.
1: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
16: ACS. Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
18: Rexido Forte.
19: Mas paspas. Banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
21: Charm, Fab, Con, pamong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bangon ng Charm.
22: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Pangong kumakabloom sa Charm.
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
20: ACS.
23: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
24: Atong takna may galala sa 8:19 na sa atong pagmanuban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
23: Straight to the Point.
24: Ato sa may galala waton ang reports ng kauban on board sa patrol gihapon. Kaya before ta mo hisgot sa padayon, hisgutanan labot sa impeachment, o padayon hisgutanan ang mga pagbaha, mga higala, balikan ta ng mga pagbaha sa Cebu City rong taon-taon. Pero dili pa na nagmotor na matay, human na dasmagan o truck di karga sa may SRP. Kini SRP, mga higala, labihan ko ni ka muragihila ng lugar, muna nga magbantay ta ha. Nata, muagita ng SRP, presence of mind, jud kanunay. Ato i-check sa report, ba ni Radyo Man po, Lauro, Paul?
23: DYHP. Aha!
2: RMN Report.
3: Radyo man, Attorney Rafael, dito na rival na sa Cebu City Medical Center, kining rider sa motorsiklo, humag kini maigo, ininga truck o garbage truck. Diya ni nagsubay sila northbound sa may taytayan habig na sa barangay Ermita SRP. Ingatod dakbayan sa Sugmo. Ininga sino truck na garbage compactor ni maniho ni ininga Leslie Kanyeban o Kanyeban 46 anyos minyo nga taga White Road barangay Inayawan ingat bayan Sugmo ining nagmotor giila po din nato kasi Frances Dualo 25 anyos nga taga Purok size Luyo sa Ilabanga Buhol ni siya wa pa ni makuha ang iyang address diri sa dakbayan sa Sugmo atod sa report nga northbound ni sila kalit lang silang nagkaigo og lapital yun, kinigma og rider. Yes, dapat yun din sa tambalanan ang maong nga biktima apan dead on arrival ni pag-abot sa Cebu City Medical Center o giniklarar ni sa mananambal. Rato kapulisan, mediti lang una karon og ni kustudia lang una nining driver sa garbage truck na naana karon sa Traffic Enforcement Unit.
24: Nang sa itabuan ni Paul?
3: Dasmagan ni Attorney Rufil.
24: Northbound ba ka?
3: Northbound. O, northbound ni sila. Subay diya. Sabay SRT. Northbound. Pabor sa Barangay Ermita. Dalan diya. San Kwan SRT. Attorney Rufil. So, gimistigaran pa ni. Anong nagkaigo na sila? Kaya launa. Pasado mugod sa kadlaw ni Naitabo. Launa ni Midyan. Kaganiha nga kadlaw ni Naitabo. Attorney Rufil. No? So, gimistigaran pa ni siya. Yung sa pagkakaroon. Gihold na una nila kining driver sa garbage sa truck o ila pang gipadayon ng ilang investigasyon ni mong kaso. Patay lawas karon ni rider sa motor na pa sa Borgi sa Cebu City Medical Center Attorney Rufil.
24: Unsa man nga exact lugar, Paul, sa SRP, Paul?
3: Kuan, ikan lang niya sa may bridge, Attorney Rufil ba?
24: Katong napit sa Ludo?
3: Ermita. Oh, kala niya. Mauna na niya napit sa Attorney Rufil kay... Ilam ko na i-reference po ang kwan, ang atbang ba? Ang kaunsin atbang, na inaatbang sa Pasil, na inaatbang sa kwan. Kini kay northbound man ni sila, naara ni siya di adapit sa may kanang padungan ni sa Bayadak at Tony Rupil kay mga barangay ermitan na di adapit sa may Bayadak na habig atbang.
24: So, dapit sa area katong na dasmag sa ili karunggay, pwede
3: oh, kala di adapit at Tony Rupil, kanang dayo ni mong kwan niya taytayan sa SRP. At bang anak lodo niya maunan man na diyan lupita doon parang kay Ermita naman siya na sakop at Tony Rufil kay ganto pa si kasuna-una gamay lapas na sa dito sa SMC side mambaling area na punto dito ng lupita no? So habig ni sa barangay Ermita kininya SRP Road northbound kininya na dis na naga motorsiklo at Tony Rufil no? Na involved ininya usaka garbage compactor. So, sa pagkakaroon ng atong tiyo, it's open yapon, huwag na mamatay, i-hold lang una nila ang driver ng maong garbage sa truck at Tony Rufil. So, muna itong local report na itpost dito sa Traffic Enforcement Unit. Ako inyong radio man, Paul Lauro, DYHP Tatak, RMN.
4: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radio Boy Nationwide!
24: Okay, salamat po Lauro sa imong report. Standby may gala sa atong pagbalik. Lasa 8:24 na.
6: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
25: Ahoy! Kidney care time!
26: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
27: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
28: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
30: Kailangan ko mag-withdraw.
31: Himala!
28: mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
2: Isang himala!
7: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
8: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
9: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
10: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
11: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
9: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
10: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
7: Available na sa Mercury o mga suking butika.
12: Gigutom na ba?

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog nga plema, afford pa.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
10: Atong takna, may galala sa 8:30 na sa ato pagmanuban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
10: Unya, kining a portion tod kanato may gala sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa pagmayo atong mga cells, makaproduce mga panagang, makaproduce mga higalag mga makapatay ni sa mga viruses sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kan adlaw. Sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga nahimutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctor sa building. Sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee.
9: Straight to the point.
10: Oga kining a portion sa matod gato may gala sa Super Fiber ang regular nga pag-inom. Sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tuntinae o kulon. Kini aron malikayan nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ani mga kulon polyps unay motubo sud sa tuntinae og ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso masakit og kulon cancer. Ang Super Fiber mo-flush out ni sa natigom nga hugaw sa atong kulon labing maayong imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber ato na matigantaman ang kahupay sa atong panglawas sa mga kagilaan o kahupay sa atong kulon tiyan o sa atong kinitibok nga lawas. Ang Super Fiber mong number 1 nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom magkuha kay usa ka sachet imong isagol sa kabasong tubig imong i-shake mayo kutaro mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pagyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
9: Straight to the point.
10: Alas 8:32 na mga higala sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
10: Nabiha bitaw itong baha gahapon mga kahigalaan. Porbida. Ha? Diin manggikan itong mga tubiga na may mga area mga higala nga kanabang layo-layo og sapa pero tuwa dito agis kalsada. So angay ning i-address ang atong mga kasapaan, angay ning i-address mga higala katutuang ang mga flood control nga budget nga mabutang diha kining kinaiyahan og muuan mga higala mukusog ang baha og nature na mga sukit dig paminaw di nimo nakapugngan pero mahimo mahigalang ma-minimize pinaagi mahigala sa within sa control sa tao. Panalitan ka ng flood control project giayo pa na mga sukit dig paminaw dili na mo awas unsaon ta man nga mga guba man ato mga flood control projects ang uban mga higala. Wa man gigani idapat na himo man ghost mga higala nga mga projects.
9: Straight to the point.
10: So mo ning tabuan, balikan ta tong sa may kona ko nung video dong, naano siya ikono, kani dong o. Naano siya yung mga audio, ipabati sa audio dong. O, kano, kalaw mani? Kusog kayo gun. Kana way bagyo ha, way bagyo. Nya mo na ni tabo. Nature ni mga higala busa. Ang reminder po mga higala nato. Nature sa boy nag-remind. Sa pag-move-on na sa mga tao ng kalakiha. Oh, kani. Tisa ni. Makasada may gila sa drone nga kuhan. Kuha. Grabe yung pagbaha. Katipunan. Okay. Kaning asa malipit? Katipunan Street. Okay. Muna yung mahigala, oh. Sige dong. Kala dong. Lapaluma sa Abribisyon. Grabe, ha? So, gibisita ni kasamang Jane Gilliard Rumbuntag. Kini mo ang mga area mahigala nga nabaan. Ato nga paminaon ang report ni kasamang Jane Gilliard mahigala. Yes, kasamang Jane?
11: D-D-D-D-Y-H-P RMM Report.
12: Yes, Radyo Man Atty. Rupila, tungod sa pagbunok gyuda sa uwan kagahapon sa hapon, mga alas 3, dito pasado ka sa mga Atty. Rupila. Grabe gyuda na sinati nga mga pagbaha din sa ato ang dakbayan sa Subo, sa pipila ka mga lugar gyuda, Atty. Rupila. Gani doon natin mga nakitaan gyud ng mga natrap, mga estudyante, mga trabahante, nga nagpasilong na lang gyud yung tao na Atty. Rupila, kay delikado kaayo nga mo labang-labang pagdid sila Atty. Rupila, gawa sa taas kayo ang tubig, delikado po sa Tos at Atty. Rufila. Human sa pag-uwan kagahapon na Atty. Rufila, mao po dangot sa mga gireklamo gid sa ato ang mga kasama o mga idol. Nga bisan pa man og nito ang na ang uwan at Atty. Rufila. Grabe gihapon ang pagtaas sa tubig. So mao na ang usa sa ilang mga gireklamo gid kay napuno na pud ang ilang mga drainage gid. Di na makatuhop o di na makasinyo pud Atty. Rufila para dali nga makahubas ang mga tubig. Karon lang buntag Atty. Rufila atong gisubay gid ang usa sa mga lugar na grabe gyud ang pagbaha kagahapon ni duaw ta din sa usa ka subdivision sa may barangay Tisa at Atty. Rufila no atong gituyop ang ilang lugar kung kumusta na do na pabay mga nagluna nga tubig daplin sa kalsada sa ilang subdivision human sa pag-uwan o pagbaha kagahapon atong sa ato ang pagsuroy or pagtuyop gyud sa subdivision at Atty. Rufila do na pagay mga basa ang no nga parte o portion sa ilang mga kalsada gitak pagigayo at Atty. Rufila gawas sa kanang mga tubig nga gibilin kagahapon sa pagbaha nang gawas pod ang sobra kadaghan pod ng mga basura gyud at Atty. Rufila sa ilang subdivision ato gani pong naabtan ang pikila ka mga tagbalay dito no mga residente dito at Atty. Rufila ato sa ato ang pagduaw nga nakiyahay pod gid in town og pang sablig sa mga tubig or paglimpyo sa ilang nga isuga ka mga balay kay nasudlan gyud tubig baha kagahapon at Atty. Rufila
10: so kani imong gibisita mo ni ang Lapaluma kasama nga Jane, mo na ni ang nauga na.
12: Mao na ang Lapaluma nga ato ang gitubay gyud gituyong nato kaganiha kay ni Rufila. Nauga na niya, wala na po yan, ay minihubas na ang tubig baha po da tungod sa pagbunok sa uwan kagahapon na kay ni Rufila. Pero hitak gihapon kaayo, bisan gani og semento or kalsada gid ang ato ang gisubay kay ganiha mahibaw-an gid gyapon nato at ni Rufila kay makita gid nato nga grabe gid ang agi sa baha kagahapon tungod sa maong uwan nang gawas nga murag ang ilang drainage ato ni Rufila na puno pud dinuon is mga basura kung na magani sila drainage murag napuno na gid ato ni Rufila kay wala gid kaayo ka tuhop pud gid matud pa nga dugay dugay gid na hubas pud kagahapon na ang mga ang tubig baha ato ni Rufila tungod sa maong pag-uwan pero pag balik na to kaganiha, after yung gituyo kay nahubas naman po rin noon natin.

0: Pabumlaw, ubakha sa kahitak po sa ilahang lugar, Atty. Rufila. Gani usa ang La Paloma sa division, Atty. Rufila, na grabe ang pagbaha kagahapon, maglapas na gisiguro sa tuhod, Atty. Rufila, ang pagsaka sa tubig. Sumurag, dili lang kay ang La Paloma, kung Atty. Rufila, no? There is my Banawa, there is my Guadalupe. Dagan po kayo ang mga listeners nato ko dati ni Rufil nga ni padala gyud sa ilahang mga videos kay na sila sa babaw sa ilahang balay kita gyud kaayo ang pagtaas sa tubig so daghan kay ni padala nato sa ato ang sa ilahang mga videos sa kahintang nila kagahapon natin ni Rufil nga grabe dali kaayo ang pagsaka gyud sa tubig baha niya delikado man gyud kay ni Rufil kay hugaw niya ang leptospirosis gyud intaw natin ni Rufil mao delikado pod kung ugaling nga maglabang-labang pero hinuon na dunay mga gitang rescue kay na may mga natrap gahapon gyud tungod sa maong pagbaha atin ni Rufil so hinuon karon sa ato akong nahimutangan na medyo kislom or dagpong kaayo gid ang atong kalangitan na wala man hinoon tayo na sunati nga pagpanaligsik sa pagkakaroon natin ni Rufil pero murag pipila ka oras po nun murag mauwa na po natin ni Rufil kay grabe gid ka bugat ang ato ang kalangitan karong mga orasa.
1: Di na ko ma-imagine ka sa man Jane ang pag-anak ni mo karon na uga naman na pero kagahapon nga uwan ako ipakita yun ang video kagahapon o karon pag uwan gahapon grabe tagahawak hapit ang tubig ka sa man Jane.
0: Paghawak hapit ang uban gani at ni Rufino nangatkat na lang gani kay maglisod na gid sila kay pila ka maadyok sila pila ka kanang oras ang mulabay mutaas man gid ang tubig so ang uban nagtinabangay pud in town at ni Rufino nga maka adto sila sa lugar nga taas nga di maabtan gid sa tubig baha. Wala na gid ka delikado pud mo nang kada uwan gid ato ni Rufino kada uwan hinay lang ganig uwan or kada mukalit na og baha mahibaw-an or mabalik gihapon ang katong mga flood control nga issue atay ni Rufila. So makakangutana gid ato ang mga kaigsuunan, ato ang mga kasama o mga idol. Mabalik gid ang mga issue sa flood control kay o kung gitarong palang gid nila atay ni Rufila. Kaya dili gid ani gid makasunati o grabe pagbaha unta ang ato ang lugar. Labi na gid sa bakbayan sa Sulbo atay ni Rufila. Kita gid mismo naka-experience gid na bisan ka man gani o hinay ra ang pag-uwan. Dali ra nga tuwang ang uwan, makasunati gihapon taong pagbaha at ni Rufil.
1: Wa may bagyo gihapon, pero grabe lang yung uwan. Uwan lang yung kusog. Namunin ito na dangatan.
0: Wala ka gani po na, wala ka gani po na uga ato ang kadalanan. Karon murag ka uwan nun na po balik at ni Rufil. Mauy ang permigid nung kagulaan sa ato ang mga higala yun. Nga igaling magdag-um na ato ni Rufil, mag-uul na po yun. Asa na po gata mo bakwit anig tungod kay mukalit mo lamang po kay ubaha. Labi na gid katong mga kaigsuunan nato nga duol gid sa sapa at ni Rufila nga makulbaan na di na makatuog tungod kay delikado kaayo lagi na gid muawas na gid ang sapa at ni Rufila.
1: Kaning La Paloma asa man ilapita ka sa manjen kanang pagadto ninyo asa man mo ni agi unsa may mga landmarks padong liha.
0: Arita sa may tisa kaning mga sumayan gani unahan na ni Rufila.
1: Oo.
0: Nga pero gawa sa La Paloma at ni Rufil, daghan po kaayo mga sitio din ha sa Barangay Pisa na nakakuanta sa Tambisan na sitio po dati ni Rufil. Kaya na kasinaki po ang pagbaha mo raga. Halos-halos din ang Pisa, usa ang Pisa kagahapon din dati ni Rufil na nakadawat ang mga impormasyon. Nga doon ay mga gitang rescue po da, sa ilahang mga balay kay kalit kaayo nga nisaka din ang tubig baha kagahapon.
1: Grabe yun, mga naratol ang mga tao gahapon kasaman din pagsakas tubig. Standby sa kanilihan. Ako kamalikan ko totoon. Umalamang pipila ka mga mahinong danong pahinomdom. Alas 8:43 na.
2: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag. Ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod. Ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag. Bag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Nagasama

0: kabalo ba mo anang term nga doom scrolling? Guilty ra ba ko, ana? Sus, bisan sa nalang makita o mabasa. Labi na karon na ay AI. Dali na lang mamiki o mga video o impormasyon aron lang mabaligyan ta. Ngayon, ana, simple lang ang role nako, magasak. Kung wako kabalo asa gi karong impormasyon, ayaw dayon og duo. Delikado na labi na sa mga tambal o supplement nga ginainom nato na. Ang ingon, pare-pareho raman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba na? Effective ba na? Dapat gipangutana nato. Para sa ako, mas bugat ang ginuod nga research gikan sa mga eksperto. Sa Inilab, nakita na ako mismo paunsa nilang himo ang ilang mga tambal o vitamins sa planta. Napakakurat nga ingon ato kahinlo o kabusisi ang proseso nila. Una naa, dili lang usa ka hugas sa kamot una musulod. Mabuto sa 5 ka beses kung maghugas sa kamot ang mga staff balik-balik sa matag sulod. Ngano ka? Kaya aron masigurong walay mag-contaminate ng mga tambal nila. Buwas pa ni Ana, nasara na kung dunay at least 50 tests of verification pa silang ginahim. Para masuta ang matag produkto, una kini makabot nato, kay siyempre doon na kini epekto sa atong panglawas. Maong nakingon kung seryoso yun ang Inilab sa quality o seryoso sila sa pagkatiman ka nato. Maong timani, ayaw na yun og tuo. Dilito ng quality pariho, dapat Inilab quality. Saira unsa ba ang mga tambal sa Inilab sa www.inilab.com.ph/products.
1: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
2: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
3: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
4: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
2: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
5: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
6: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: Ang nailahan ni mong alaksan, extra bilis na. Mga idol, at ang iyong alaksan extra sa Barangay Gunob, Barangay Luok, Barangay Basak, Barangay Poblasyon o Karahay Gunob, Lapu-Lapu City, karong Hulyo 31, Biyernes. Basin ikaw ang adunay kahigayunan na makaliwat og pina-extra bilis o extra galing nga new alaksan extra. Kita-kits mga idol. Paracetamol ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta! Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta! Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailhan ni mong alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
7: Boom, boom!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usap subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
4: Rest time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
5: Semeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best radio commentator. Best newspaper columnist. And best public affairs anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa straight to the point.
7: Atong atak na alas 8:49 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
7: Okay, nga portion, may katulad kanato sa the original Koi Herbal Detale Supplement. Ang original Koi Herbal Detale Supplement, doon na kininagkaniyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa atong panglawas o inguman sa immune system. Doon na kinin vitamin A, E o C, ingunman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o gangluya. Ang original Koi Herbal Detale Supplement, mga kaigalaan, ginama kini sa Advanced Pharmaceutical Company o gidistribute sa Belgian Marketing and of course, FDA approved. O gidistribute ni Mahigala din sa nagkadaiyang available ni sa nagkadaiyang mga butika din sa ato. Bisan sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matagkapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Detale Supplement.
8: Straight to the point.
7: Alas 8:50 na to sa balikan si kasamang Jane Gallardo. Sa pag-aninaw na to, mahigala karong buntag. Pagiya makumpara na mahigala kagahapon. Nga grabe gyud mga higala ang mga pagbaha, no? Igsusi to karong buntag nga uga-uga na. May lang og no. Lapaluma mahigala karong buntag na pagsusi inani na kauga. Pero og mubaha mahigala gamay ra gani nga oras baha. Perting grabiha sa gyud kayo. Kining napita, mahigala mo, angay ning tagag pagtagad. Ito balikan sa kasama nga Jane o dugang mga obserwasyon niya sa palibot kagahapon o karon nga pagsubay, mahigala. Yes, Jane?
8: D-D-D-D-Y-H-P RMN Report.
9: Yes, radyo man natin ni Rufila. Pila pod ka oras ang nagianto sa ato ang mga kasama o ato ang mga idol kagahapon natin ni Rufila. Usa nga ni Gubas, yun, no? Ang tubig, bahatong tungod sa pagbunok po da, sa kalit na uwan gahapon natin ni Rufila. Karon ni natin ni Rufila, wala na tayo nakita sa ato ang mga nagian yun ang mga pagtaas sa tubig. Kaya wala pa man po ni uwan, pero diligyan kong kakumpiyansaan natin ni Rufila kayo na joke. Kung ang gahapon ng ato ang panahon, naglain gahapon di gatong panahon, murag kauwan nun na po kayo kay porti na pong daguma din sa ato ang nagitang subay nga kadalanan din sa Dakbayan sa Subo at ni Rufila. So mag-amping gahapon taog, mag-alerto gihapon sa atin ni Rufili. Labi na ginang ato ang mga kaigsuunan niya. Nga katong na ay mga balay or ang mga balay doon sa sapa atin ni Rufili. So mag-amping o magbantay gid ganunay kay usahay ra ba ang kininguan natin ni Rufili. Hindi na itong masinati din sa atong syudad pero mag-una dito sa bukid. So mga kuyaw kayo kung sa bukid atin ni Rufili ang baha niya lang ito ang atong masinati din sa ubos dapit. So mga nang magbantay gid ka kanunay kay muraga muuwan na po ni karong taod-taod at kung nga susihon ang ubantang mga lugar atin ni Rufila, libi na gibiri sa atong syudad. Atong susihon po niya, gawas din sa barangay Tisa atin ni Rufila, musubay po ta sa mga kadalanan at itong mga lugar giyoda nga nakasinati kung pagbaha kagahapon na. Aron po niya, makakatag pa o duga nga impormasyon o detalye sa ito at mga suking digtamina o nga nagmonitor gid na ito karong mga oras sa atin ni Rufila, ilabi na gid sa paghatag o update sa ato ang panahon atin ni Rufila.
7: So iahay nga lang mga tao paghinlo, kanahinlo naman na hawa naman akarong buntag pag-anak nimo.
9: Nag-iahay mo hindi natin ni Rufil no, makaingon ta nga, hindi mag-iniminot ang pagbaha atin ni Rufil, pero murag na arang-arang na lang po niya, kaniganing dali sa may Lapaloma sa division natin ni Rufil, kay mga dagko mang gini o balay. So kasagaran po nila ani atin ni Rufil, mga concrete niya, kanang niya ay mga taas po ba, so makakuan na gyapon sila, makasitra, safety na gyapon sila, kung ato sila babaw, pero kung makaliloy mo gini natin ni Rufil, ang kanig yung mga kaigsuna na po, nga kanigitin taon, mga balay, ganyan mga light materials ra, mga kawayan, yung mga plywood ra atin ni Rufil na nakasinati po ng pagbaha. Mo'y lukoy po din in town kaayo, kay asa naman lang po din town sila mabakot mo, kung ugaling kalit ng kaayo, musaka po ang tubig baha. So, ako nakita ka ganiha, nag-iahay po o panglimpyo ang mga residente ka ganiha sa may La Paloma subdivision na Trenero Field. Ingon lang po ang mga kasikbit ng mga sityo dito sa Barangay Pisa, yun at Trenero Field, no? Kaya, manglimpyo, pero taod-taod na po na Trenero Field kung muuan, basi mo, basi na po niya ang bahaan ni. Kaya kasagaran ra ka sa ilang drainage good. Ato ang nabantayan gid atay ni Rufino no ang drainage good. Kaya indis na makatabang gani ang drainage nga dito na lang pud paingon ang tanang tubig tungod pud sa mga basura o bakaha dili maayo or dili kayo dako ang ilang drainage. Mo nang dali kaayo mapuno mao nang musaka pud in town ang tubig atay ni Rufino ang makaluluoy ang kininta na to ang mga kaigsuunan nga kaning naapod sa ubos-ubos na bahin gid in town atay ni Rufino. So mao na ang ato ang susihon pud no kung unsa pud ang buhat sa nagkadaiyang barangay at ni Rufil gawa sa atong mga kaigsuunan nga nag-iya-iya na lang gid og paningkamot nga maluwas o makasalbar at ni Rufil at niining labi na gid nga naglain atong panahon na ato pong susihon ang isig barangay at ni Rufil kung unsa po ang ilahang aksyon na mapwede nga matabang o pwede nga mahimo na makuan po rin tayo ng ato ang mga kaigsuunan nga dili na angay kahadlok at ni Rufil pero sa ato ang mga kaugalingon sa kuan na lang gid at ni Rufil no, nga kita na lang gid ang maningkamot nga kung asa ka makabakwit niya safe ta ato ang mga pamilya ko din taon ato ni Rufil.
7: Okay, so ang atong pagsubay sad sa padayon yung pagsubay-subay na din obserbahin ninyo ng mga area nga nabahaan kagapon kumusta na ka sa pagkakaron.
9: Yes, ato ni Rufil ko hatagtag dugang detalye may tungod ni ning ato ang pagsubay sa mga kadalanan din sa Dakbayan sa Subo mata karon ug unya. Pauban niya kuno ko sa tong Armament Patrol at ang speed pilot Rajiman Jean si Sumampong. Ako sa bangin yung Rajiman Jane Galliard. DYHP, Tapak, Armament.
6: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Raja Boy, Nationwide!
7: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Okay, kini nga portion may grato-grato sa AXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa baronibuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sa nini ang imong heart health. Gawa sa rose hip dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangosteen, malunggay, kanila ug bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
8: Straight to the point!
7: Alas sa 8:56 na, niingon mag-o Jane Galliardo nga medyo mura o nagdagom-dagom sa gawas nga bahin mo na nga mabalaka tas yung bako maparihan na po kagahapon nga mag-uwan na po. Ato sa kwaon ang report gikan sa Pag-asa Mactan aron mahibaw ano to unsay kahintang ka sa panahon karong adlaw adtong linya karon tong weather specialist sa Pag-asa Mactan si Manny Jan Agbay alang sa atong weather update mga sukin tigpaminaw. Manny, good morning, live ta sa DYHP RMN Cebu ug IFM. Kumusta unsay latest ron sa kahintang sa panahon?
10: Yes, maing buntag sad Attorney Rufil ug sa imong mga sukin tigpaminaw mao kani ato ang latest weather update para karong adlaw Biyernes, July 31, 2026. Ang low pressure area na atong gibantayan nga nagawa sa PAR kay locate kini gani alas 2 sa kadlawon nga anaa na sa 1335 km east of southeastern Luzon. Kini nga low pressure area na ni siya low chance nga may mangusa ka bagyo and posible karong adlaw posible nga musulod ani siya sa atong PAR. Sa laing bayan ang trap sa low pressure area o kining hinungawan ng low pressure area ang mao kuno nakaapekto dinhi sa tibuok Bisayas. Busa karong adlaw makasinati ta og madag-umon nga kalangitan nga may mga katagatag ng mga pag-ulan og mga panugdugog kilat. So posible gyud po ng mga flash flood og landslide og mga urban flooding din sa Metro Cebu labi na kung may mga severe thunderstorm. So padayon lang magmonitor sa mga ipang-issue namo ng mga thunderstorm advisory. Og para sa kahimtang sa tunghangin og karagatan, ang tibuok Bisayas karong adlaw makasinati gyud og hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin, di nabalud sa tuang karagatan hinay ngadto na sa kasarangan. Temperatura sa Sugbo karong adlaw 26 to 31 degrees Celsius. Sunrise na to ganyang 5:33 a.m. Sunset unyang alas 6:08 sa hapon. O mo lang ka na itong
7: Manny,
10: Yes, sir.
7: Ang atong monitoring niya, kumusta man ang kay doon naman kining LPA niya, ang ato na siya natin dire hinungaw sa LPA sa Visayas. Nabalakam ko ta kagahapon, di pwede man kusuga sa uwan. Sa pagkakaroon, kumusta niya monitoring? Doon na ba'y kusog na bulog yapon sa tubig ang mo uwan karon or wala ra?
10: Posible sir, no? Karong hapon o unyang gabi, posible nga nagamuntay mga ulan dire sa Metro Cebu. So, expecta no, mga localized thunderstorm, expecta natin posible mga moderate to heavy na mga pag-ulan.
7: Okay. So, sa tanaw ni mo, ang uwan karong hapon sa itong forecast, asa mas kusog, gahapon or karon?
10: Mas kusog to gahapon, sir, kumpara karon. So, mas, karon nagyapon tayo mga moderate to heavy, pero din nagpihagi hapon na ulan.
7: Pila man tong volume sa tubig, gagi pusda gahapon sa itong dakbayan?
10: Gahapon, sir, naka-record tag mga 22 millimeters, no? Sa base sa mong radar nga estimate. Pero din sa Mactan, naka-record namin 8 millimeters nga ulan.
7: Kulting kusuga man sa uwan gahapon niya, nakabaha magig maayo dyan sa Siyudad Sugbo. Sa mag-cause at to, Manny?
10: Tungod to siya sa severe thunderstorm, sir, no? So, widespread to siya, iyang coverage. Halos Cebu, Metro Cebu. Gikan dali sa Danao, antun na dali sa may Naga. Ang naka-experience atong mga pag-ulan.
7: So nakita na to ninyo daan nga doon nagidag-om?
10: Yes sir, before pa naka-kuan, no? Naka-bagsak or naka-kuan sa kuan dili sa Metro Cebu, naka-expect nami or naka-issue nami nga thunderstorm advisory din sa Metro Cebu.
7: So at least sa inyo nakita ron, wala itong i-forecast sa inyong monitoring din ha, ang dag-om gahapon o dag-om karon mas babintaha-bintaha ang karon kaysa kagahapon.
10: Yes sir.
7: Hantod ganun sa amantama kasi nati aning severe thunderstorm.
10: Kaning severe thunderstorms, no? Mga localized thunderstorms, equal na siya mo pop up and ang duration ni mga 1 to 2 hours lang. And possibly ugma, maka-experience ka punta sa hapon, pero ka Sunday na hanto na sa Lunes, mag-okay-okay na ito ang panahon.
7: Oh, mura kung sa man yung uwan, mutuod sa matag hapon? Unyang hapon, ugma sa hapon, ano? Mutuod siya?
10: Yes sir, mostly sa hapon o gabi ang mga ulan, ano ba sa tingkuan, rainy season sa July.
7: Oo, kaya ato magkukuyawan, kung magabi ipagyo, di kabantay mga tao simba kung mutaas ang tubig.
10: Yes sir, mostly yan yung mga hapon naman sa kapuan. Late afternoon o gabi, early.
7: So, oo. So, kinang inyong monitoring sa LPA, layo lang chance nga mahimong bagyo?
10: Yes sir, sa pagkaroon low chance yung likelihood nga mahimong sa kabagyo.
7: Ang ato lang batayan nga base magdaog kuso nga uwan?
10: Yes sir, mauna sir.
7: Sige man, salamat kayo man sa paghatag panahon na mo dali sa DYHP o sa IFM.
10: Sige sir, isa pa yan.
7: May buntag.
6: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
0: Nationwide.
7: Okay, salamat. Mo to mahigala si Manny Jan Agbay, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. At least nakabantay taron, gahapon bida. Mura man nagbaliwa lang ito gahapon, dahil paghapon sugas o ano, bundak man mga sukintig paminaw. No, I hope mga higala nga, kwan, kung bundak ko sa uwan, di ka magdahom nga, daguas lusok, eh. Unya, pipila ka oras lang, awa na, baha na. Basta nga ito ganit kakusog nga uwan, na, kabantay na kawa na ron, ang kanang nga mga area, kini nga mga area, baha na niron. Muna nga mo, traffic sad kay, ang mga sakyanan, musungasong, ang uban mga higala, mabatiyan makina, nasamot. So mag-un-uan gani, karong adlaw mag-un-uan gyapon ha, so pagdamog payong, kung mahimog doon na may mga lakaw sa hapon-hapon, lakwan na daan ninyo karong buntag. Para di na kayo maglakaw niyang hapon, kay mutuod mo gani hapon ang uwan day. Unya bantay kay ang uwan na ba hapon o gabi eh, mas bantayanan mo ng gabi eh, kay kananang di takakita ba, niya mataas ang tubig simba ko. So, double bantay lang yun. Ang ato mga kaigsunan, labi na katuna muyo, dili sa may Mananga River, matalisay area. Kana, basta, paminaw naging mag DYHP kay aron nga mahatagan mong updates. Mananga River, Kutkut River, kinini ang Butuanon River, muna nga mga lugar, huwag naan mo daplin sa mga kasapaan. Bantay-bantay mo, kumahin mo magkabakwit na landaan, bakwit na lang. Kay bidang kuyawa. Unya, kamong dunay mga sakyanan, ayaw ninyo og labi na ka, ilaman mo sa inyo mga sakyanan, kumubo na, sidan, inana, ayaw ipugos ang taak kay mamatay ng makina. Inigkamatay sa makina, problema ang dako na. Inigpaayo ni mo, problema ka. Unya, maproblema po ang uban ni mo, kay matraffic po ang kalsada. Ang uban katong tag-as-tag-as o sakinan, da nara ninyo kung makasustinir inyo sakinan. Pero atong advice ay nalang yun. Kinyo, grabihan mga baha, mga kagalan ay. Sus, Ginoo ko. Ha? Moni ang atong nasinati kagahapon. Muna nga ang nature mismo, maoy mo pahinumdom na to. Muna ang malisod tag-move on pa. Sa advice ni Tulfo nga, move on na ta sa flood control. Ipata nga move on na yun, kaya kanunay tang pahinumduman. Okay, balik tayo to duman lamang sa pipila ka pahinumdom. Alas 9:03 na.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washy!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS. To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural at orihinal.
19: Samok na ubo, undangin na.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong takna mahigalala sa 9-11 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Kini nga portion to gato may gala sa sugar troll. Daghan karon doon nagipamati. Sama ining insomnia, constipation, ingon man may gala high blood o diabetes. Kung ikaw naan ini, doon ay food supplement nga para nimo kini ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement, doon na kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Gingikan gyud sa ilang mga dahon, ang gigamit isip herbal medicine. Nga kini makatabang, sama naglisod sa pagkatulog, sama ining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan aning diabetes. Nang sama ka nato, matag adlaw, nag-sugatrol.
4: Straight to the point.
3: Alas 9:11 na mahigala mo ni ang problema sa baha mga kagilaan. Grabe gyud kaayo, no? So, natural reminders nato ni. Bisag unsaon pag ingon nga move una di madag move on oi. Mo ni karon mahigala nga labi na nagsingabot ang Bermans, sige uwan-uwan, mag-expectag uwan-uwan, dili ma-address ang problema sa baha, magsige sa ning baha. Kung sa may mahitabo, magsige baha, muna ang gianto sa mga tao niya, sige sa like impeachment. Ang mga tao, may gala makaingon ka-insensitive sa ni mga tawhana. Wa man lang tanawa ang tinuod niya problema, gyan. Ha? Pero apara na ako, kung ipadayon ang impeachment, okay. Kung doon na may basis, okay. Pero ayaw kalinti taon. Kining mas dako nga problema, nga mo ang problema mahigala sa flood control. Anto na mga tao, mga higala nga, naghimuhimo na naging mga AI in taon. Katong akong giplay ka ganina nga AI, nga karoon ay, pala ang AI ay. Si Pahao mahigala sa baha o sa giingon ni BBM nga racket. Asa man to na yung sabi, katawa naman talaga AI. Kani o? Nani sa'yo kung anong?
5: Salamat Bong!
6: Salamat Bong!
5: Dahil sa'yo, may solusyon na sa baha.
3: Anak kay may nogra racket ni.
5: Dahil sa iyo, may solusyon na sa baha. Salamat Bong.
6: Salamat Bong.
5: Dahil sa iyo, may solusyon na sa baha.
3: Okay, pause dong. Mauna ni ha, ang mga tao na naghimuhimo, aning mga memes. Ako di ko kawa na naghimuhimo, ane, pero mga tao, no? Grabe kayo naghanggang paghimuhimoon. Ha? Sila na naghimuhimo, anang may nana. Nga lahi ron, kaya naman ko ng social media, God, mga tao mahigala, maka, ha? Maka post na, makahimo na mahigalag. Pakatap anak mga kagilaan social media, porbida. Mauna ang sitwasyon, mahigala, itong isgutag dugang nilon. Kining issues pagbabaha o issues sa impeachment karong ato taon. Apas dili pa ito sa balikan, may gala kay report sa itong kauban, di amay usa ka lalaki nga, uy, nadakpa ni Ron, kaya nanghinol man sa, nanghinol sod sa bihay. Kaya kita lang ikaw katawa, may gala, pero saks pan yun. At paminawin sa ang report, o ba ni Idol Tweety? Yes, Idol Tweety.
7: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
8: Attorney Rufiel, perting dangoy-ngoy sa hilak ang kining usa ka babae nga sakay sa usa ka vehicle, Attorney Rufiel, gikan Toledo City, padung unta dinhi sa siyudad sa Sugbo, human matud paghinol manoon siya sa iyang kasakay nga lalaki, Attorney Rufiel.
3: Uy.
8: Makita sa video nga tuang giyasan po din ha sa tuang stasyon na Attorney Rufiel, nga ang kining usa ka concerned citizen nga kasakay sa biktima, dunay Facebook kanin nga Jenny Felicia, matod pa nilingi ni ang kiningamong babay sa ilaha nga daw ba nga nagpatabang, Attorney Rufiel, human nga mitulo ang kining luha niya sanglit gipanamastamasa na di ay ni siya sa ihang katapad.
3: Uy.
8: Nga lalaki nga kung ilaha pong ihihulagway, Attorney Rufiel, batan-on pa man ni matod pa ang kiningamong lalaki Yeah, matod pattern ni Rufino.
3: Mga pila may edad aning lalaki o kining babae pila edad aning ka-adult witty.
8: Kani Atty. Rufil, wala mang good siya na blotter kay supposed to be, gidala ni siya sa Carbon Police Station. Apan ang kaning pagpanghinol, Atty. Rufil, nagsugod man sa Telisa, inabot na diri sila sa Bulacaw. Motogikan diri sa Carbon Police Station, Atty. Rufil, giturn over sa Inayawan Police Station. Pagabot sa Inayawan Police Station, Atty. Rufil, kay wala man ipadayon ang kining mong babae, Atty. Rufil, kay siguro hasulan na po sa proseso sa kining pagpasaka og kaso. Motong iyahan nilang ipasaylo, pero ato ba yung nasayra na Atty. Rufil nga kining nga maong lalaki kay dili rin ikausan niya gibuhat.
3: Uy!
8: Kay ubay niya ng mga babae ang iyahang na biktima. Pero sa paghulagway aning mga concerned citizen nga kasakay po aning duha, kay medyo naapom ni sa 20 kapin Atty. Rufil ang kining nga maong lalaki.
3: 20 kapin ang lalaki?
8: Yes, nasa 20 kapin ang kining mong lalaki. Susama aning biktima po da Atty. Rufil.
3: Asa ha? At susama, paminawon ka dali ng imong video nga gisender. Ako lang nagipablur gamay kay pagprotek sa babae in town nga gihinol in town ining kalakiha mga higala, ha? O sa banindaga na ron? Sumo na ang video sa Vihair ni Asaman Tong Kwandong. Maka-audio ni dong? Nani audio dong? Sige ko no. Okay.
9: Lingko do tarong.
10: Setol.
9: Langan da nay sa hirom.
10: Sige dong padingko lang dong. Kung bagyo, open niya.
11: Nakasulis man yun ko ng babae.
9: Bye, bye, bye. Diretso na ito, bye, bye. Dito, bye, now. Dito na pisa. O, dito na lang, bye. Dito na lang ang usap. Dito na ang usap.
12: Dito naman, dire. Dito
9: naman ang babae.
12: Ano dito? Una ito, bye. Lakangin na, bye.
11: Lakangin na. Kibit
3: na. Siya man yung lalakiha nga.
11: Siyempre
3: yung babae ni Hila, kababae kay gikuot man na yun yung kalakiha. Nang hinol man. Ito o siguro siya pichas lang to.
11: Siya
3: pa rin lalaki, ha?
11: Basit sigil siya, gika. Pugil ka po siya na reklamo.
3: Masino kayo ang pumabae pagreklamo?
11: Gantin yung hidbang-hidbang bayan. Nag-expect yung ko nga na po lang siya nga nagkuhan siya sa baba niya. Bata yung sigla. Panagwapo ko nag-expect nga na sige na dahil siya.
3: Sige na dahil hinol. Okay, posa kamay dong. Aga, unsa ning kalakiha mahigala? Nagpatugtog din ng lalaki kuno hay, tugtog, pero doon na din, nagsige na din mahigala hira. Trawa na god, pag-abot din sa carbon, gi, blatter sa carbon, pasan na inayawan. Nya inayawan po, mingo po, pasas na din sa ima. Ano po na? Kuhay clarics po ning atong mga sus Ginoo ko. At balikan mahigala ha. Di tanan kaya may mga pulis nga mga active sa gayo mo. Kuan action. Rin uban kami mo di man ni tabo dito sa kuan nga pagdagan sa kuan behar dili pa na namo dito pa na sugod. Ato na agi ka katawa mo tinapulan sa ba? Ha? Okay, standby karon to duman lamang pipila ka mga pahinumdom. Alas 9:23 na.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
14: Ahoy! Kidney care time!
15: Perhesyon ning magpadialysis. Kaso kaayo, maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
16: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan man ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
17: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
18: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
20: Kailangan ko mag-withdraw.
21: Himala! May BPI dito!
18: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
21: Isang Himala!
22: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
23: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
24: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
25: Ako po. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
23: Ayaw ka balaka. Naanay Iberi Gold with Lutein. para sa mga estudyante nga sige gadgets.
24: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
25: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
23: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
25: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medsra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the peel and win sa San Miguel Beer. Join now.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
8: Atong atak na alas 9:28 na sa manuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
9: Straight to the
8: point. Kininga portion, may gratod ka na to, mga kaigalaan sa Seed Liniment Oil. Makapanyawan pait at kahimtang sa panahon karon, apandunay maayong balita, gikan sa pait. Kana ang Seed Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa atong giantos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri. Hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmay mananap o mga insikto, bisa na lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga ninggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan, sa Seed Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak, magaling.
9: Straight to the point.
8: Kinani, mahigala ng hinol na sa kinani ang V-Hire, pwede ito, dakpunto na yun na eh. Kani, pag-abot dito sa kuhan, sa report na Idle Tweety, ni ingon nga adto lang na sa may inayawan. Paita sa diyan ng istorya ha oy. Atong balikan sa Idol Twitter sa dugang report kay gikan pa ni Stulido. Agini nang kadlaw ni. Unya samtang ga tapad sila ining babae mga kaigalaan. Patugtog sa ning lalaki kasamang kay pa kunuhay nga murag nakatug og mayo unya ni ko naman di ay. Mura man siya sa iyang paminaw siguro nagduwa sa madjo. patugtog, mahigala pero ang kamot mahigala ni kamang man mura man mga kaigala aga abitin nga ni kamang. Ang sabang kalakiha mahigala tumalikan sa Idol Tweety TV sa dugang report mga sukit ng paminaw. Yes, Idol Tweety
9: DYHP Tata RMN Report.
8: Ay sa gamay lang Twitch kay murag ni kuan ang imong signal Twitch gamay lang at usa ni adjust gamay. Tumbalikan sa Idol Twitter nato taon may galas dili pa ta mahisgot sa padayon nga mga angulo sa impeachment trial mga sukit ig paminaw. Kay labot mahigala adtong covered transaction kinini ang unusual transaction og suspicious transaction.
9: Straight to the point.
8: Atong balikan nung tawad. Pero labas nung linya, may galas kasamang Idol Tweety. Yes, Idol Tweety.
9: DYHP. Tata, RMN Report.
10: Yes, Atty. Rufiel. Klaro na itong ingi, Atty. Rufiel.
8: Okay, go ahead, Idol Tweety.
10: Yes, Atty. Rufiel. Kaghapon ni Skadlaw, Atty. Rufiel, nahitabo ang kining maong panghitabo. Nga din sa tuwang nasairan nga ang kining mga pasahero, lakit na ang kining driver, kay lagi to, yun ang pod yun ni ang kining inayawan na police station at Atty. Rufiel, na naman sila sa may Bulacaw, motong gidiretso na lang ni nila dinhi sa may buhatan sa Carbon Police Station. Pag-abot sa Carbon Police Station, Atty. Rufiel, ilahang gimbesigaran ang kining maong panghitabo, hinungdan nga tuwang nasairan nga ang kining nga maong report kay gidala na sa inayawan police station. At tuwa pong gisubaya din sa may inayuan police station na Atty. Rufiel kung ugaling gireklamo ba yun ni ang kining maong lalaki apan sa itong nasairan na Atty. Rufiel ang kining maong babay ang wala na may reklamo, wala na ni dayon sa iyang reklamo kabahin ani nga lalaki.
8: Pero mihilak man to siyang maong babae, Idol Tweety. Basinog na ko na to nga hassle siya kayo, gikan sa karbon. Ipasa pa ka sa inayawan.
10: Posible gid at ni Rufil sa kahasol po da, nga iyahang nga na bati at tinao po guro wala na po siya ni padayon na sa kini nga maong kaso. Kaya wala naman nakahatak.
8: Ano man lagi, dakpo pa na dayon unta. Pwede man ang dakpo na dayon unta.
10: Tinood gid at ni Rufil, ilabi na ging ani, sexual harassment maningingon ani po at ni Rufil. Nga dayon na sa itong nasairan na base po da sa katong nikatap na ni nga maong video, bayubay naman di ipot ni Oga na biktima ning maong lalaki ka na magpatulog-tulog at ni Rufil ba?
8: Patulog-tulog?
10: Kanang o oh, niya mag kwanday, couple day kayo ang kamot, nagkakita.
8: Angay na yung patag mo na yun, ani?
10: Angay yun, patag mo na ito ni Rufil kayo. Gugaling, wala yun ya. Mo dusoan niya ito ni Rufil or mo pasakag kaso kaya mga nagmani nga ganun, oh. Pasay noon, rabitaw ko, or kaya pwede rin ako mabuhat balik sa ubang mga babae.
8: Oh.
10: Munang, usay, malumural po lagi ang mga babae at ni Rufil, kaya lagi tungos po sa kahasol, ganyan yung pag-proseso po sa pag-file of kaso.
8: Hmm.
10: Mo po na ito ni Rufil.
8: O nakuha nila angan, ano yung mong lalaki, nakuha angan?
10: Wala, mihatag kay ang kininga mong kaso at ni Rufil, lamagot sa WCPD sa Women's and Children's Desk. Motong nga, wala nakuha na to ang kinikita.
8: Aya, yeah, yeah. Okay lang, hindi ka kakuha. What I mean is, nakuha sa kapulisan.
10: Yes, Atty. Rufil. Doon na nun sila, kaninga information kabay na nga mong lalaki.
8: Okay, kung panalitan good o kuan, kanana ang makanahon na to babae pagpasakag kaso, at least naara. No, ma...
10: Pinood yun. Mm-mm.
8: Kaya kini mo taga mag-mugara ni Gigan Stulido, padong doon sa... Cebu City, dugay-dugay na bang biyahe, anak? Dugay-dugay po na makahinol-hinol, Idol Tweety.
10: In fact, Atty. Rufil, ang mga sakay aning panahon na, muunang naglisod po yun ang kining maong babae kay basin bang ihangunahon na Atty. Rufil, ang saon siya sa lalaki, basin dunay dalang hinagiban, o musyagit ba rin siya, moto siyang paglingi-lingi sa VR, Atty. Rufil, ihang mga pasahero nga kauban kay nangatulog man kay tatas na pagyud pod ang biyahe gikan Toledo padung pod dinhi sa syudad sa Cebu ni Rufil. Mo na nga
8: sa mura sa lang sugod biyahe Toledo.
10: Kadlawon man ni nahitabo ni Rufil nga murag nabot dinhi sila sa kanang syudad sa Cebu pasado na mga alas 5 na padung na gyud buntag.
8: Oh, so ngit pagyud ito.
10: Ngit pagyud to ni Rufil ang ilang pagbiyahe.
8: Nya ubang pasahero nangatulog sad.
10: Nangatog yun ato ni Rufil kay Magtasa. Silahan na lang kung giya grab opportunity nga makatog po sila ato ni Rufil kay kapoy po na bagyod ang biyahe. Labi na nga probinsya na bagyod nila ang gigikan na yapadong pa din niya sa syudad sa Cebu. Yakinin sa VHR kay dili na bagyod mahimo nga luag. Medyo huot-huot yun ang kini mga pasahero dari kay kinihanglan mang yun isil-in tanan ng mga pwedeng malingkuran.
8: Oo.
10: Mutong so, nakasikit-sikit po yun di.
8: Kining VHR Gigan Stulido padong dire sa Cebu City, pila ka oras ba ng biyahe daday? Ikaw ni Mel ka, suito ka pila ka oras ang biyahe? Unya pag-abot dito sa kuan mo toy so good na ginulhin. Og muagi sa manipis.
10: Ang nakapan na Tony Rufil, gugaling kuan. O gugaling sa talisay ra siya nakabantay nga gihinol na siya basin sa unahan pa dayto kaya nakatug ra siya Atty. Rufil.
8: Pero makabantay siguro babae. Nakatug ang babae tiyan lang makabantay magkaog na mo hinol siguro Idol Tweety sa man mura magdunay ni kamang nga kubra.
10: Bagid. Nara bay uban Atty. Rufil nga sa paba kay gilok-gilok na mo nang
8: Basta nakabantay siya, pero nahadlock lang siguro siya. Kanihilak pa ng babae.
10: Okay, atong higayon natin ni Rufil sa wala pa nakabantay po ng mga pasahero sa iyaha. Kay sige na siya gingilingi. Nagtulong naman niya ang luha. Mura ganiga, nagpukong siya atin ni Rufil. Kay mahadlock siya kung unsaon po siya sa lalaki.
8: Medyo nakuon naman yung lalaki, ha?
10: Yes, atin ni Rufil. Pero batanon pag yun daw kaayo pong pamarog na siya atin ni Rufil.
8: Oh, batanon pa. Pero naibog niya sa babae. Kaya tanaw siguro niya yung katapad kasamang Idol Tweety. Nga guwapa man po ni babayhanan lagi di ay. So, moto nga. Oh, tanaw niya guwapa, puti. Nga, tanaw niya kuhan mo to. Nga duwa sa madyong. Mahilig siguro duwa-duwa madyong ni tawhanan eh, ha?
10: Kuya, mulangoy, Atty. Rufil. Ay!
8: Samtang nang ato, danguban. Oo. Oh.
10: Maayo kayo niya siyang kantahan, gigihayar gira to ni Rufil, makarelate ko siya.
8: Ato ni kantahan o niya, kantahan ta ni o niya, ha?
10: Kantahan ta na o niya.
8: Di ba ka mo palag sumita ani, di ba tayo siguro? Ayawan yung tawhana, Idol Tweety. Ato itong gidasig itong babae, kung kwan nga ikihag yun eh, kay Lizard magod kayo, kisa may magbiyahian ng Toledo, sunod ka ng...
10: Pinood yun!
8: Ibutan ka ng pulis nga na-assign din ha, o ganyang asawa o iyang anak. Mo may mataparan ani. Wa ka mo aksyon. Imong parinti na taparan ani niya gihinol dito. Ha? Dapat yeah, aksyonan na yun eh.
10: Yung words Atty. Rufilo, dilira in town sa paan, nakahikap ka ng mukiti o naginangihang kamot ba?
8: O, oh, mabitan ni hilak na babae kay dito, lagi ko no, na abot lagi dito sa kuan. Dili yung taang yung maabot. Ay,
10: naabot lagi. Naabot lang mo, Atty. Rufilo yun sa oh. Mga kamutal. Abot maglangob.
8: Bato nga ang iyang kamot nga karo-karaw ni abot dito sa epicenter.
10: Pagkabaw na sa mga pasahero, apirti na pong talaw. Apirti na pong talaw, ano nga mong lalaki?
8: Oo, oh, nauto, duko-duko siya. Kaya nakibaw ng mga pasahero, uban?
10: Oo, oh, nagduko-duko na dahil natin ni Rufila. Mura nag-ipiso. Muna ni piso ang kining mong lalaki.
8: May ganit, kaway mga kwan dito nga interesan sa kulata sa sud.
10: Kanagyo, Atty. Rufil, naswertihan gid siya kaya narabag iuban ng mga pasahero, Atty. Rufil, labi na ang kining mga lalaki nga uban na na makulatahan gid siya. Swerte gani, nagakalma lang po ang kining mga pasahero nga uban na huwag yun siya gikulata. Hangtod, ginabot sila o police station.
8: O naabot na ito sa police station, gihold na ito na yun?
10: O, kana, hold to nila din sa may carbon Atty. Rufil. Nga nahibong naman lang ta, kaya itong unag yung nadawat kay naagid ni sa Carbon Police Station. Apan, nasaira na lang na ito nga, anana, sa inayawan, mapatog yung gitusi at Atty. Rufil. Aron, ato po nga, makuha ang habig po dani nga maong lalaki. Apan, sa itong pag-abot dito, wala naman dahil ipadayon ang kanyang maong kaso po at Atty. Rufil.
8: May tatog,

0: atin siya ba? Ngita ka gusto siya o niya. Ngita ka na makatabang ni mo niya. Ngitabang ni mo. Otro sa gitapulan. Gipasa po ka nga. Ato lang mo sa inayawan. Muna ka namin ito na yung mga snatcher. Nga inig. Gukod na sa snatcher. Inig ka. Kuha na. Mo report ka sa police station. Nag-report sa police station. Pangunta on ka din man mahitabo. Dito sa kuha na. Dapat nga ito ka pablater. Ay! Kinanggol ba? Kinanggol.
1: Mao ilang protocol siguro Attorney Rafael or ambot na kaunsa gyud ang
0: tinapulan yo, tinapulan gyud na tweets. Ngam dai sila may mudakop labi pag tuwa sila nagbaktas pang kawatan sir. Adili na kay di man na dili sa among jurisdiction.
1: Di makaikyas na pud noon.
0: Iton over na unya ini kahuman. Kana na ana diha na kuha na.
1: Inod masindot gyud imbestigaran sa gidaan na Attorney Rafael kay para mapasa ay ma kuanan dai yun og kaso. Maksyonan pud dai ni mga ingon ani ba.
0: Oh. So kato mabayhan na, tulad kong ikonon, kasi nakadungog to sa broadcast, nara niya kung kwan, siya iya man ang katungod, pero lisod kayo na og di ni mutagam ng lalaki ha, kasi kapila na ni siya ng hinol, ano sa kinan na idol tweet eh, kadlaon-kadlaon, basi nga ni tingali og gikan storido, basi kutob na ni sa kwan, basi kutob na ni sa naga, unya marag giganahan, ginong hinol, abot lang Cebu City noon.
1: Gisakripisyoan ang biyahe Attorney Rufil aron pod sa bati pod niyang binuhatan.
0: Oo, gyud. Di malasa. Walay na hitabo aning kalaki haron. So, ito na, gawas nun ito mo lalaki.
1: Gawas nun, gihapon na Attorney Rufil mo nang murag na sagmuyo pa da kay para na kung isip ba bay Attorney Rufil, did you traba? Walay kanang kana ganing dili deserve sa mga babae or maskin sa mga lalaki ngayon na niyon kayo Attorney Rufil.
0: Nihilak kong babae taon.
1: Hindi kayo.
0: Nihilak kong babae. Kaya patugtog, pagpapremiro, layo, pastulido, tugtog. Sa mga, wa makamurag na siyak siguro babae, no? Kaya bata pa masag taon na babae. Niya basag taon ba?
1: Bata pang babae. Mm-mm.
0: Niya guwapa na mabayhana. Niya bata pa. Niya human. Tingali og na, kwan siguro siya? Hadlok sa lalaki, idol tweet. Wa sa ka, sige sa glingilingi, ang mga tao po sa palibot ng mga naasa, vihay na nga tuog po.
1: Nga tugpod.
0: Sumuna nga wa siya maka kwan. Oh, kana sa mana sige. Sige. Oh, hilak.
2: Kuya, sabog ka kuya.
0: Kuya, sabog ka kuya. Ni gikuot mago dito. Ya lagi kape ka plantos kwan lang madadara pero kana nag Ya mana kwan dito sa epicenter. Oh, yeah. Wala ni ka takatawa, bro, bida.
1: Maila ni mo ang traumas, babae, attorney.
0: Oo.
2: Kuya, sabog ka, kuya.
0: Sabon si kuya, oy.
2: Kuya, sabog ka, kuya.
0: Hilak ng babae,
2: gan. Kuya, sabog ka, kuya. Kuya,
0: sabog ka, kuya. Kuya, sabog ka, kuya. Babae ko nung idol tweet, eh.
1: Kanang normal ra nga sulog po dati ni Rufil at maulag iningiingon na ni Rufil nga o bastos gyud or maniakis gyud ang lalaki maskin pag unsa mong gisulog maskin pag nag-jacket ka din ha kay o bastos bubuhat gyud o binastos po ng mga butang.
0: Oo, oh, nga kining mga babae mo biyahe at wala na yung itambag siguro nga mas mayo magkasunis na lang gyud magkasunis o kung panalili ba po makon ba panalitan o na mag inana nga bastos, dili madali-dali po o kasod ang epicenter. Ang uban mag, ang uban mag short pants, ang uban mag puruntong, ang uban mag jogging pants, kaya ron nga, ayahay sa biyahe ba, comfort sa biyahe, okay man na, pero katapad kag man niya, labi pa ka na inang jogging pants, o baka ka ng mga puruntong, na inig, karam-karam ang iyang kamot nga murag na duwa og madjong. Hilak tawon ning babae idol tweeting sa mga kuan man sad niya oi.
1: Ting dangoy-goy at ni Rufil oi kanang mailhan gid nimo ba ang trauma nga kana ganing murag nagpugong lang siya adtong higayon na pero napagawas gid niya at ni Rufil ang iyang emosyon minabati human nga makabaw na pud ang iha mga kauban nga pasahero.
0: Mm-hmm. Pag-abot na to sa police station, kinaagib hold to dayon kay ang iya mangong pagkakuha na idol tweet na so, kuha mangong iyang kamot. Iya mangong na kuha dito sa langob. Ay, tama katunong sa mga polis nga tapulan. Ay, ayan, adto lang na siya kuha.
1: Ay, tingin mo na niya, Attorney Rufil, pait, Jude.
0: Adto lang kasi inayawan. Iman ka nang kapabay.

0: Eh, unpa nimo kinayawan ang ni-complain? Gikan ka sa carbon? Ngayon, ato lang sa inayawan ni Pablater. Kadako na yan ang kuana. Say, standby sa kadali. Ato sa ipanangat ang pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Standby mahigala. Alasan 9.45 na.
1: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
2: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, Ginama sa Unilab.
3: Mama Mia, here I go again.
4: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
5: Zed Living Testimonies.
6: Taas ang sugar mao nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
7: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
6: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
7: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
5: Living Testimonies.
8: Kidney care time.
9: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihi bisang gabi i, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
10: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
14: Oh, simple, Razor Max. Pag-aplas og Zed Liniment Oil.
13: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
14: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
13: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakadaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
14: Zed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
15: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
16: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, og dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
17: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
18: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
16: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
17: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
18: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
19: Available na sa Mercury o mga suking butika.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc sa Straight to the Point.
0: Alasa 9.48 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
5: Straight to the Point.
0: Hindi mahigala itong tambag siguro sa kababayanan. Kambiyahidor ba in Demaris? Amot mo yun ba kanako? O panatang og mangbiyahe ta nga kita-kita lang nakailaka na baka imong partner biyahe mo or na baka imong mga kauban na biyahe okay na comfort og jogging pants lang ka ana or mapuruntong ana ang uban magsayar na ganin ang uban madadara pero kana nang sakay ka nga public utility vehicle nga bihayr ana nya magsayal kasos kadali lang masud ana ka kalakiha sa kinini ang kamot nga magduwag madjoke. Nalabi mo biyahe ka, sugod ka kadlawang biyahe, kasama yung magkatabang ni mo nga, lingi-lingi ka, yung mga kauban, nangatuog sad. Utrosan nangatuog. So nasigitawang saghilak, mahigala samtang kwan? Nagpahimos ni lalaki, mahigala o kwan? Hiram-hiram dito, mga sukit, di paminaw? Paita. At balikan sa Idol Tweety sa final report. Yes, sa Idol Tweety.
5: DDDYHP. Tata, RMN Report.
20: Yes, sa Atty. Rufino, gugaling mausap ko ng unahuna ng mga babae at Atty. Rufila. Ina-outgood ang mapasakaan o mahatagan po negleksyon ang kining mga lalaki o gugaling nga. Tinood mang gyud nga ubay-ubay na po ni siyag na biktima at Atty. Rufil kay para wala na po ilaing mabiktima kay lisod kayo sa nana o sigirag atras po o pasakag kaso ang mga nabiktima ng sexual harassment at Atty. Rufila. Mga nagpod ning mga maniakis o mga kuan kayo kanang katul kayo kamot at Atty. Rufil.
0: Kanang mga taga-Toledo nga naminaw na turon, taga-Toledo, nga muari sa Cebu City. Kana mga ginikanan din ha, ng mga kuan. O, inyong anak may inanaon, simbako. Muna nga, dapat concern ang atong kapulisan ang dapat untaba na asalay lang kasing-kasing bitaw sa pagkuan. Ang atong nga mutagam, hindi na mga kabiktima glain.
20: Kana, muna'y pinaka-main point at Atty. Rufil ang kanang di na makabiktima paglain. Kaya, basin mas worse pa. Dili na lang hikap-hikap at Atty. Rufil ang mabuhat aning mong lalaki o goga. Ugo galing maanad na siya sa iyahang ingon ani nga binuhatan. Pait kayo luoy pud kay mga babae at
0: ngayon. Oo, mo na, no? Nya ako nakasabot ko kanato mga pulis, daghang mga pulis nga mga tarong liha, daghang mga abtik nga imbisigar pa tungnan kay gani nang uban nga tapulan. Nya ipasa ra kag lain binang paita idol tweet.
20: Hopefully, mahatagan lang pud niyo action pud sa tampong mga kapulisan at ngayon sila mga ingon ani nga matang sa buhat na gugaling sa ilaha mo reklamo, ilaha na lang po yung i-entertain na usa ay mausa nila i-pasa sa lain na Atty. Rufil nga magtingkagol na po yun ang kini nga maupong kanyang mga maniakis.
0: Ila to nang ihuldaan. Basta at least kikuhaan itong mga nga nila tanak na ito. Kaya pag nalitan itong babae magka huna-huna, umausap yung huna, muduol din natin sa DYHP. Di at least naaro tayo mabalikan nga mga dokumento sa polis. Nakuha makanila ni mga nga nila.
20: Eh, lamaning naimbestigahan po doon na Atty. Rufil.
0: Mm.
20: But so far, hopefully, nga kanang makaunahon na lang po yun sa makadaghang igayon ng kining mong babae, aron po yun wala na ilaing mabiktima Atty. Rufil.
0: Well, for the sake nga, makakuha sa gustisya, number one. Number two, ang ngayon po ning masilutan ng mga lalaki. Ikatulo, ang uban ba? Maluoy ta sa uban, pila pa kabo ka mabiktima kung dili ni mabadlong, ganitawhana.
20: Kaya na, muna'y pinaka-importante yun at Atty. Rufil mo nang abli lang po yun ang atong si Biana no gugaling nga. Ganahan, magpatabang po din nga maong biktima po at Atty. Rufil.
0: Mm-hmm. Okay.
20: So far, mauna ito ang nakuha ang kinatibuk ang detalye kabahin po din nga maong panghitabo at Atty. Rufil. Sulod mismo sa Osaka Vihaya, gikan sa probinsya sa Sugbo, padung dinhi sa ito ang syudad sa Sugbo. Kini yung Idol TV Saya sa 93.9 of DYHPR, man, Cebu Tatakar. Amen.
21: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
22: Raja Boy, nationwide!
0: Okay, salamat Idol Twitter sa imong report. Naghatod sa oras, mga higala. Alas 9.53 na kining portion na ito gato sa DTX 500. Taas bang presyon sa imong dugo, ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas imong sugar, basin may diabetes, kaya niyawara ka mahibaw. Ang taas ng libido sa blood sugar at glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sana kalason nga noong nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kanas pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pa gani ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayaw na gulat pa nga magkagrabi imong kondisyon. Mag-DTX 500 naman tag-adlaw. Ang DTX 500 doon ay charantin gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity. GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia, uguban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
21: Straight to the point.
0: Alas 9.54 na mahigala sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
21: Straight to the point.
0: Now, unsa man ni mga higala ibot pasabot, umingon kag covered transaction, maumanay kasagaran mahigalang na terminong atong nadunggan, atol mga higala sa impeachment trial, nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, no? Unya, so far mahigala, day 10, ni adto mga higalang kwan, milabay nga simana, mauna to mahigala ang kinini ang Pizza 22 to, Pizza 29, no, kay 27, so naman, 28 mahigala mo ang kontrasuna So diri na mga kaigalaan sa kuan. Kini ni ang matawag nato mga higala ga kini ni ang impeachment trial mga kaigalaan diri na sa may dapit na mga kaigsunan sa ay man ni akong kuan ani. Pisa 29. So ang ipresentar katunduha ka mga manager sa land bank. Umuingon ni kag covered transaction ang kanang bangko. Ilan ang i-report na doon sa AMLA? Anti-Money Laundering Council, kanang covered transaction kung panalitan doon ay mo deposito or mo withdraw o kwarta nga 500,000 pesos above. Muna nga, kami mismo na may experience dire, katong mga hinabang nga gihatag mahigala sa mga tao, kung atong withdrawon in Daymaris nga tibuok, makwestiyon ta? Pangutanon ta? Sa imong withdrawon 400,000, madara. Pero mulapas, pero usahay po dumulapas, mo-justify ta. Kinanan pa ta mo-justify ba? So, covered transaction siya, 500,000 pataas. Na napoy gitawag mahigalag, unusual transaction, mahimong unusual, pero dili siya illegal, dili po siya suspicious, unusual lang. O doon napoy gitawag mahigalag, suspicious transaction. Nga ka na bang, nagduda mahigalang tagabang kung unsa maning kuana? Kadudahan ba? So, muna ang mga termino nga igamit pagpresentar mga kaigalaan sa land bank manager. Doon man to ka mga managers ang ipresentar. Ang una si Violeta Constantino. Nothing to cross ang defense. Unya, ikaduha mga higalang ipresentar kato si Ninita Camposano. So, atong balikan gamay ning kang kuanday kasama nga names. Gipangutana si Miss Violeta Constantino ni Senator Bam Aquino. Dito mahigala na explain nga kini walay ingon nga dunay illegal nga nahitabo. Mga kaigalaan mo na nga ningon ang defense nga nothing to cross na atong paminawon sa si Bam Aquino pag question niya. Ngadto mahigala sa witness.
1: Tayan, bakit ang isang transaction? Okay, yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasubmit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious?
2: Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction.
1: Pause. Katarawin ko ha. Kanina
0: po sa o. So, ingon suspicious kung doon na kay doubt sa transaction. Pero kani, waman may magduda. Kay legit man. Explain. Balik, i-rewind gamay dong. Kay kini magod mahigala, lagi pa klaro gyud, no? Human naman og direct examination ang prosecution, wa mahigalay cross ang defense, ang mga senator judges, manguta naman. Ang pinangutanaan sa mga senator judges, depende kung minority black ka o majority black. Manay prangkang pag-istorya, ha? Sa atong obserbasyon. Although doon ay uban na nga fair paghihapon o pinangutanaan, pero na uban na mahigalang bias pinangutanaan. Ang dumadapig mahigalang Sara Duterte, bias o pinangutanaan. Ang dumadapig po mga higalas Malacanang, bias po ang pinangutanaan. Doon na po uban din ha, nga medyo fair-fair pa. Nagpaabot pa man yung uban o nabagi ebidensya guwa ba yun. So kini, pangutanan ni Bam Aquino nga ito mahigala. Legit man transaction, no? May wala na makuan, no? Balik-balik dong, sige dong, proceed dong.
1: Yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasubmit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious?
2: Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction.
1: Okay, laklaruin ko ah.
0: So, suspicious, kung tanaw nila, doubt, doon ay doubt ka, doubtful ka sa transaction. Ba't kiniwa man sa mag-doubt? Kay legit man. Sige, proceed on, proceed.
1: Personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito.
2: Wala po akong sinabing may pagdududa.
1: Kaya nga, sabi niyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi niyo,
2: unusual po ang nasabi ko po.
1: Okay. So kahit at sa tingin po niyo, unusually...
0: Ito na, gikoreksyonan pa, Bam. Wala mo kumingon na duda ko. Unusual lang akong gingon. Lahi man ang unusual, lahi ang duda. Unusual transaction, dili ba the usual mga higala? Huwag mo yung suspicious, lahi na. So may ingon sa unusual talaga sa on. Nga transaction. Suspicious, doon na kay pagduda. Lahit man na kayo ang terminong talagsaon o pagduda o'y kalayo ra ana. Kung nagpuyaw ni nga witness ilang ipresentar duha ka mga manager sa bangko, wa nino mulaban sa prosecution? Ay, la, fair lang ba? Siya, pangunta na, tubagon. Pagtubag pa hinoon. Wa man kumingon niya, wa may duda gyud sila. Umunin ang hitabo. Sige, proceed kasamang names.
1: Hindi niyo po ito ni-report bilang suspicious transaction?
2: Hindi po pwede magsabi po na ano, na nag-report po kami dahil nga po, i-invoke po yung AMLA law.
1: Okay. So, covered, definitely, kasi it's above 500,000. Pero yung suspicious transaction, ayaw nyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA.
2: Kasi para sa amin naman po ay ano, talagang hindi naman po siya suspicious.
1: Okay. Sige po. Sige po, yun na po muna. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Thank you,
0: sir. Okay. Boss. Wa man yun. Di man po ito suspicious. Wa ba siya magduda yun? So, muna yun. Ang gusto ko mahiga lang, kadudahan to. Wa man. Legit man. O naging pangunta na. So na ang mga higala ka na nga transaction, unusual, pero dili suspicious. Talagsaon, pero dili kadudahan. Ha? Lahi man ang talagsaon, lahi po ng kadudahan. So wa ma-report nga kadudahan, wa. Kaya wa man may magduda.
3: Wa ga ba?
0: Wala kini may higala nga witness kini si kininduha ka mga witnesses pabor rin noon yung may higala sa defense ha muna pagpangunta na sa defense nothing to cross so far ha wak pa ang prosecution wak pa sila ka hatag o witness nga medyo doon na ba'y bumba unta nga kuan wak pa wak tingali sa sunod di pa kumuingog kuan yun basi naapas sila ilain kaya kato bitong article 4 tulo ka mga witnesses si Kalilong si Jeremy Lutok o si Matibag. Pag humani Kalilong, sunod si Jeremy Lutok, sunod yung sanga, bumba na gigono ning kang Matibag. Habay bumba nga wak man makabuto. Kani karon Article 1, sa may ilang gisaligan ano nga witness? Kaya yung gisaligan nga witness atong Article 4, si Matibag man. Karon gisaman si Ramil Madriaga. Humantikaan yun, huwag mo na ilang ipresent. Sige, ito yung panayon, tuntun-tun, standby, human lamang sa pipila, kapahinom doon. Alas 10, dos na.
4: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
6: Si Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
23: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikong capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Kalami magkape. Pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa the sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalin sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX 500.
2: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DGX 500 2 lang kakapsula kada adlaw sulod sa 3 ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: Ang maski pa epektibo og maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial og antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap muayos sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up og uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap manalipod sa bacterial og fungal infections. Busa, panalip niya ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
4: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
5: Eh, nga naman, Marie.
4: Nibarado na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa akong gilaw.
5: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
4: Yun sa man ninyo, Marie.
5: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins. Makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang pubo sa baboy.
4: Unifins?
5: Kaayo, Marie. Imagine na, Mariha, sa rapu kabakti nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imo maginansya. Sigurado yung kaayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
4: Kadako di ay, Marie. Tudlong iko.
5: Oh, dahil feeding guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
6: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Dulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385001135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa ubay 0385001686.
7: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
9: Atong takna may gala sa Jesuit tinasaban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Kung sa umano yung pagsabot na, sa'yo naman ang sabdon. Ang covered transaction, tanan nga mga transaction sa bangko nga 500,000 above, i-report na nila sa AMLA. It doesn't mean nga illegal, but that is an part, that is an SOP for the bank to report to AMLA. Basta doon ay transaction nga 500,000, it doesn't mean nga illegal. Mabita na di ka basta-basta maka withdraw o makadeposito ng daghang kwarta nga 500,000. But mingon ni kag unusual o kinini ang suspicious, that's another story. Kanang unusual, pwede man ang unusual, but dili suspicious. Example ha, para ma-sabta lang yan ito ba? Ha? Panalitan, kanang imong asawa ron, or kamong mga asawa na minaw ron, inyong mga bana. Hindi Maris. Nagtrabaho ka o 8 to 5, alas 8 sa buntag mo in, alas 5 sa hapon mo out. Nya ang biyahe sa imong bana, panalitan, 30 minutes lang or baka 1 hour, abot sa inyo balay, alas 6, abot yung bana. Kada Lunes nga tuskon, mabot yung bana, ana. So muna sa usual. Nan, kung usa ka birn, adlaw, ana, wa mabot o alas 6, abot o alas 8, that's unusual. Pero suspicious ba? Depende. Ha? ato iklaro ba ang kana bang simple ba kay iyo man disuron pagyud oi kamong naminaw na koron ang inyong asawa or inyong bana, muuli yun na matag alasay sa hapon, labig 8 to 5 ang biyahe, 8 to 5 ang trabaho. Plus biyahe, di pwede mo istrutuhon mayo. Nga nung mag alas 5, huwag pa kinipans out pa ko. Ha? So biyahe, alasay, abot sa balay. Maunay na anda niya, maunay usual. Dili gani, maabot ang alasay, unusual na. Pero ang pangunta kung unusual, suspicious ba? Dili. Di ka ka-conclude nga suspicious. Kay panalitan na alas 8 siya na uli, alas 9, or alas 10. Unya, nakapananghid ni mo, nakachat ni mo daan kay, ah, nakapananghid ni mo nga, doon na may kauban nga, namatay, adto mi sa haya. Dahil ngayon mong bana, or ngayon mong asawa, kauli, sayang na andan nga alas 6. Is it unusual? Yes. Unusual. Pero pasabot nga, naghimo siyag suspicious. Ha? Illegal. Para maklaro pa lang na to. So muna nga, pagpangutan na pa, mahigal lang ba makino? Wa man may, dili man suspicious. Wa man may magduda. Ato na niyagi katawa-katawa. Muto yung explanation. Doon ay unusual na pag-withdraw mahigala, pero dili suspicious. Kana og niuli ng imong asawa ron or imong bana, imbana ron niuli. Pag uli si imong bana, wa mo uli sa alas 6, niuli alas 11 gabi eh. Unya, nakapananghid ni mo nga, dahil, napay na katik sa daan, di ko kuli og sayo ha, kay mahapit minto sa kwan na amagoy among, ang amahan sa among kauban, namatay ba? So wa siya kauli sa alas 6. Kaya nag-vigil pa man sila, niuli sa alas 11. Unya, ikaw ang asawa, ikaw may nakaila sa banan, saldi ka sa banan, wa ka magduda. Unusual nga ni uli siya anang orasa, kay di man mo inaandan. Pero wa ka magduda, di ka dudahan. Gawas kung, kanami ka suspicious, pag uli si mumba na ron, alas 6, wa makauli, naabot siya mga higalag, alas 11 gapon ng oras, pero doon na ba kay lipstick ang kwilyo? Nakana mo eh. Mao na suspicious. Doon na illegal gihimo ni mataa. Nga waman siya, waman yung kanudahan. Mao na yung ipangutaan ng tagalan bang. Nga, suspicious yung duha. Wala suspicious. So wala yung duda. Balik karagod gamay si Bamakino. Para maklaro ba? Para maklaro, bamba, si Bamba sabi. Balik ka, para maklaro na ito ba? Simple na magkasabdon. Lisod kayo, tuyo kayo na. Muna, paminaw mo si WHP, explainan tamo.
10: Ano po yung isa-isanong regulasyon?
9: Explainan tamo para sayon masabot. Sa asol niya, imo pa nilo, tuyo kon. Ayaw na. Simple mo na. Muna, ang pangutan ng bamo, dito bang siya, wa man may duda yun. Legit man. Ha? Ngayon pa, naduda, suspicious. Wa man ko maingon suspicious ako, ngayon unusual. Lahi ng duha ka words, ay, unusual o suspicious, kadakong kalainan. Diba, balikas, Bambi. Tanawa, oh?
10: Yung suspicious po, ano po yung regulasyon kapag nagsasabit po kayo ng suspicious transaction? Ano po yung batayan? Bakit ang isang transaction ay suspicious?
11: Kung sa tingin po namin ay doubtful po yung transaction. For this particular po, hindi naman po kami nag-doubt kasi alam namin po na legit po yung transaction.
10: Okay, klaklawin ko ha. Kanina po,
9: tama? Kung sa tingin na mo doubtful ang transaction, karabang kay doubt o pagduda, mo na suspicious. Nga kini sa tingin namin, hindi naman, wala naman kayong pagduda. Ha? O proceed, padayon dong.
10: Po, sabi nyo, personally, meron kayong pagdududa, pero officially, hindi po kayo nag-report na suspicious transaction po ito.
11: Wala po akong sinabing may pagdududa.
10: Kanina, sabi nyo, nung nagtanong si Senator Tulfo, sabi nyo,
11: unusual po ang nasabi ko po.
9: Ah, pos. Okay. Ah, tama ha, gito ba, bam? Huwag mo kumingon ng duda. Unusual akong gingon. Ah, ano yung kalainan? Sub unusual o suspicious. Two different words, two different meanings. Ha? Ah? Oh. Sumo ka na, huwag mo kumingon ng duda ko. Akong gingon, unusual. Kaya, propadayon ng names.
10: At sa tingin po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction?
11: Hindi po pwede magsabi po na na nag-report po kami dahil nga po, i-invoke po yung AMLA law.
10: Okay. So, covered, definitely, kasi it's above 500,000. Pero yung suspicious transaction, ayaw nyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA.
11: Kasi para sa amin naman po ay ano, talagang hindi naman po siya suspicious.
10: Okay. Sige po. Sige po, yun na po muna. Maraming salamat, Mr. Kibayo.
9: Wag yung kapin daw si Bam. Pagtanaw, Bam, tubag mo yun. Pagtubag, si Bam may hotel pa utara. Sige, sige, okay. Yan lang po. Ay, may manubag yung mga manager ng bangko. Tanaw na ko din yung mga CPA kasi kayo dahi. Panginan ako. Duha ka mga ilang gipresent. May manubag, oy. Ha? So muna, ha? Sa liman nga pagkasulti, kanang suspicious o unusual, duha ka, two different words, two different meaning. Layo kayong meaning. Muna akong balikon na ang imong asawa o ang imong bana, naanad yung kang mauli na galasay sa gabi eh. O wag ganit kauli o galasay sa gabi eh, maunay unusual. Pero suspicious ba? Dili automatic. Kay pwede man mahiga lang wag kauli. Labi kay ikaw nakahibaw kay Andemaris nga, namatay man ko na niyang kauban sa trabaho niya, ito ang nag-vigil sila. Dili ka magduda. Pero wag mo pahibaw, ni uli alas 11 sa gabi eh, niya, doon na pa'y lipstick ang kwilyo. Damo na'y suspicious. Labi pa karon pag uli sumbana, alas 11 sa gabi na uli. Unya, nakapananghid nga, mobigil. Di ka, really. Unusual but not suspicious. Pero wa pa ginawa makapananghid, pag uli mga higala si mumbana, ang usa ka buton sa kon, wa pa matiwas og batunis. Labi pa pag uli karon wa pa makapanipir. Ato lang yagi kita kata man ay suspicious. Wana, giklaro pa bitaw ng Rubin Padilla mahigala ang pangutan ng Rubin Padilla bida. Kay Rubin no usahay makatunong sa gyud, ha? Dunay pasahay gadi. Pareha rin tulfo. Pero mas daghan ba ya ang pangutan ng tunong gyud? Kay ngumay ka dili mo ma-understand si Rubin Padilla, kama usab. Sa pangutan ng Rubin mahigala. Daw, ang Rubin Padilla, pangunta, kuno ra gudong. Kani kani, Rubin no. Ano man yung nakapamani?
12: Usual, hindi
9: pa. Mura na blur mas Rubin doon. Ilang i-blur na doon?
11: Yes.
12: Kaka na. Sinabing suspicious, ibig sabihin, maraming salamat po. Isang mabilis lang po ito. Pagka sinabi pong unusual, hindi pangkaraniwan. Hindi po ba?
11: Yes.
12: Kapag sinabing suspicious, ibig sabihin, kahinahinala.
11: Apa, sir.
12: Wala po kayong nakitang kahinahinala. Hindi po ba?
11: Wala naman.
12: Opo, ibig sabihin, hindi po illegal.
11: Wala naman. Ang ano lang po kasi namin is yun sa check and cash.
12: Mint. Opo, so, ibig sabihin, wala pong illegal wala po. Kayo nakita. Okay, maraming salamat po.
8: Straight to the point.
9: Okay, boss. O na? Eh, kaya klaro ang pangunta na. Kahinahinala o katong unusual. O. Ang prosecution ng taon, huwag lingo-lingo sa sao naman. Sila nag-present na ito ng mga witness. Huwag mo laban nila. Ha? Kasi mo ka magkano present kang witness o niyang imo lang di pag ikaw bangko manager kag bangko o di ko eh. O sa kamaturan mo na ikusulti ako niyo diktahe o eh. Ha? Ipatawag ka skurte ron. O di ko mo ka na yung o sa ako na hibawan o sa kamaturan para nako mabalog lang ko na magkoy prinsipyo. Pagkata na lang ko ninyo tubag unta mo tinuod niya tubag. O. So mo na mga higalay na hitabo taon porbida. Magkalingok-lingok gitaong. Uy, ito pangutana, Robin, ha? Pintok na pangutana. Balik ka rin ko, dong. Pintok na pangutana ng kwan ng Robin Padilla. So, wala illegal, wa. Matawa, ibalik, dong.
12: At po, isang mabilis lang po ito. Pagka sinabi pong unusual, hindi pangkaraniwan. Hindi po ba?
11: Yes.
12: Kapag sinabing suspicious, ibig sabihin kahinahinala.
11: Apa, sir.
12: Wala po kayong nakitang kahinahinala. Hindi po ba?
11: Wala naman.
12: Opo, ibig sabihin, hindi po illegal.
11: Wala naman. Ang ano lang po kasi namin is yun sa check and cash.
12: Mint. Opo, so, ibig sabihin wala pong illegal wala sa kayo nakita. Okay, maraming salamat po sa prosecution naman po ako. Ginoong prosecutor, pangkaniwan po ba ang confidential fund?
9: Okay. Sige, pause dong. Ano yung tamang higala kay Nahuman naman itong area mga kaigalaan o niya arita mga higala sa atong kuan. Okay. Sige. So, alam tayo kung uras mga sukit di paminaw. Salamat kayo ni Fruilan Buot ha. Ni hapit dito sa itong Sibianan. Salamat kayo Fruilan. Ako ningi kailam higrikan sa US niya. Niya nag-dito minagkita sa saka kananan. Salamat kayo sa kanunay nga pagpaminaw sa itong tulumanon. Kauban sa iyang asawa. Asaba to akong lista sa iyang asawa mga higala. Gikan sa Amerika day. Niya human tigpaminawan day sila sa atong programa sa mga sukit tigpaminaw. Sumotong kwan si Fruilan Buot o si Juan Buot. Good morning niyo tanan. Shout out ninyo diha. O niya, mayang pagpaminaw po nga dito sa akong professor kaniadto mahigala. Tuwa sa US karon bisag tuwa sa US, minaw gihapon. Si Dr. Wilfrida Alisna, may buntag naman ni mo ma'am. O kang iyang classmate sab si Mirna Danosilis, ha? Nga kanunay nga maminaw sa nato, dili sa may Bulacaw, Pardo, o of course mahigala, ang iyang igsuon sad nga kanunay nga nagsunod sa atong mga tulumanon. Dili sa DYHP Arimen Cebu, no? Bisag to ang mga higalas gawas nasod pero kanunay nga naminaw si Luz Bisminda Ternura. Good morning. Unya asamantong uban ato nga mga kuan. Si Aida tampos ato sa i-check kadali kay Daspikas nga linya mahigala na standby na alas nung Alaksan Extra Arangkada Rumutaga. Kumusta na itong activity kasama ang Aida?
13: DYHP Arimen Report.
14: Atene no feel mayong buntag o may buntag sa ato mga suking tigpaminaw. Yehey! Dumikan kay nakarantada na ang Alaksan Extra Drisa dang payan sa Lapu-Lapu ato ni Rufil apan dili na maligsik hinay uwan na gyud ato na sinabi diri sa poblasyon Lapu-Lapu City apan Drisa gamay ni ana sama sa Alaksan nga 3 times fast service ang Alaksan FR inguna na pod ka fast pass ato ni Rufil ang paghatag niya sa premyo sa atong mga kaigsuonan diri sa poblasyon Lapu-Lapu City. Dumikan kay sumpra na sa usa ka gastos ka mga tricycle drivers, mga vendors, dispatchers, ang atong nahatagan o mga premyo, Alaksan Extra, o tag 250 pesos ka! Di pa lang ka na, pwede na pwede gumikan kay, doon na pa yung mga t-shirts, chinelas, so yung na nakapaspas, no? Ang paghatag na itong premyo dito sa poblasyon Lapu-Lapu City, alang sa ato ang Alaksan Extra. Ang nailhani mong Alaksan, ha, mga kasama, gipa extra paspas na ay new Alaksan Extra adala kini paracetamol o kabio profil sodium work up to 3 times faster versus Alaksan FR para mas paspas pawala sa sakit sa kalawasan. Mapasalamatan kayo at mga tricycle drivers gumikan kay sa panahon sa labamasada at penerofil sigur na wala ang pagpanakit sa kalawasan buko-buko ang ilahang mga tuhon at penerofil apan. Why problema? Gumikan kay di ana ang DYHP. Nagapon-apon sa Alaksan Extra Attorney Rufil. Unya, medyo nikusog-kusog ng atuhuan. Naghinaot na sa Attorney Rufil, no? Nga, hindi lang ni makabaha. Dili sa Lapu-Lapu City, pagbisan pa man ni ana. Ihurot yun, ughatag sa DYHP o Alaksan. Ang atong dalang ang mag-premyo karon. Unya, ready na sa tingin mo sa'yo, Attorney Rufil.
9: Ayay! Kumbati na!
14: Lada! Lada! Yeah!

0: Ikan Ika Kason, Lapu Lapu City. Atong kaban, Idol Sexy, atong IFM team, Mami D, Ingon Man si Idol Elmo, o Idol, Idol P, o DYHP team. Ini si Red Kaban, Aida Campos, live, Ikan sa Lapu Lapu City. Maayo mo, wano ka puntag!
1: Andam na ba mo?
2: Yehey!
1: Alas 6 sa buntag, sugod na ang programa.

Daghang salamat ka team DYHP o FM. Iga mo saya ang Rimart Pugoy o si Idol Trixie na. As kasamang Aida, Julius Balili, Jane Gallardo, tanan-tanan nga to dito. Ang tanan-tanan ha, araway magmahay. Is kangilngiga. Wapagani na makakuyog si Kisos Minya. Pinakabanggiitan niya mo dahil sayaw ka na si Kisos Minya.

0: Okay, want tayong oras mahigala. Good morning, namina po si Rodney og Isaac Digamo og Agas og Noy Mingot sa Mukabok Island, Tubigon, Bohol. Thank you, pinaging Jojo Abapo. Want tayong oras mahigala. Uy, happy birthday di ay ngadto ni kasamang Rina Lau. Sangan sa kinitibok ang puwersa sa DYHP Arimen Sibo, kung sa mga Rufil Fernandez Banyok, panamilit kaninyo pala sa pag-ingon sa tanang panahon, sa tanang higayon, dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tata, RMN.
1: Not just number one, simply dominant.
2: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point! Ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
3: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
4: Tata RMN!
5: All the time, RMN kami.
4: Tata RMN!
3: One radio is favored by all.
4: Tata RMN! All the way!
5: Loyal kami sa RMN!
4: Tata RMN!
3: One radio network conquers all.
6: Number one.
3: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one.
7: Number one.
3: Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
8: Makakarating pa rin sa'yo.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
10: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
11: Kun Ako'y Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
12: Kung ako sa babasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
10: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 50 yun, no, kanias.
2: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am? Kasi may iba matinig.
1: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
2: Karoon ka, nakain na mo po yung, ma'am? Kasi may kumusta man natin iba matinig na rin.
1: Dili na kayo, kapoy, akong lawas. No, na nga, kinalang ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.

0: kaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay mong ko. Kung ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mong kakapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Breast cancer, ang delikado o mamatay ni nga sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimanang awa ko kalibang.
4: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
2: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliba, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o'y nagsigi na lang man siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
9: May buhay sa makabuhay!

0: Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Hoy mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama. Budbud o bibingka ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda Cebu karong Agosto 15 Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan o Captain Roniso Aquino o mga barangay officials. Iyong mausap nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini abos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasur, Ronda Cebu, og maglingaw.
2: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
3: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
2: Basin ba yung mabatal noong kubalik, ana, ha?
3: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
2: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
3: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
4: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab Quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
8: Bio Strong Herbal Capsule.
9: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
8: Bio Strong Herbal Capsule.
9: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaig iyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
8: Biotrong Herbal Capsule.
9: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
8: Biotrong Herbal Capsule.
10: Day andat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
11: Naluhay man ko ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayom ah. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
10: Lakaw da yun nga doon sa butika. Pagpalit na yun og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglaylayang suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
11: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
10: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
12: Hi! Hello mga kasama. Kinigapon ang inyong Kuya Joel Binsi, kauban sa kong partner, Randy Tayard. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang magigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga nati. Kinigibot lang duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Nati.

Kini akong bana na ilan sa among lugar nga pinakagahi og o na bisan ang kaang ihapak si ang agtang buak ang kaang. Kung ano na problema ko ani, ingon magud ini ang mga paghitabo. I've

0: But when you touch me Nay-nay. Like this...
1: Nanay!
0: Ay, oh, chap-chap, nga naman, anak?
1: Nay!
0: Oh!
1: Nanay, sigara si tatay kay nakapaldo na.
2: Huh?
0: Kasi nakapaldo na, kuy.
1: May apel mo na si tatay balong sa kontes dito sa kapilya, nanay. Kay pista man diri sa ato. Unya na may kontes. May apel man si tatay.
0: O sa day kontes sa iyang giapilan?
1: Kontes sa kinagay ayaw ko.
0: Unsa nak?
1: Lagi. Ngiga laging tatay, nay. Ang iyang kontra, tagsara ka, kahaloblak sa ang mabuak. Pero si tatay, nay, tulo ka haloblak sa buak.
2: Huh? Ha?
1: Kuyawa lagi ni tatay, nay.
0: Unya hay maros tatay din mo.
1: Tuwa sa ospital.
2: Huh?
0: Ha? Nga naman, nausap sa tatay mo, naliki ang o.
1: Wan na yoy.
0: Unya ka nung kitawa sa ospital.
1: Gitanaw lang ang iyang o. Gi-check up lang o. Wabe na unsa.
0: Unya, waman ka naliki.
1: Waman ni nuuna na yoy. Waman maunsa, napahak lang.
0: Aha?
1: Napahak lang ang unya nay. Wana, kuwada man ko no. Kanang unya, tumiingon man ko no ang doktor nga. Ay okay ra yang oo. Kaya ang iyang pahakdaan naman na.

0: Ako rebalas na na. Nainomino, baldo.
1: Pre, belum. Motoro lang yun ko ni mo, pre, nga ikaw ang pinakagahig o, pre. Kung kineng dos por dos, pre. Mabali ni inig hapos si mong o, pre.
0: Yeah, imurag. Kay challenge ko ni Mara, pre.
1: Lagi.
0: O niya, sa may premium, ang panaglit, mabali na kong ulo, ang dos por dos. Ah,
1: ako, sweldo, pre, tibok buwan, ako ning hatag.
0: Sure ka, pre? Sure ka?
1: Oh, basta, inipospos na ako, dos por dos. Ha? Ang imong o, basta di ganyan mo unsa. Kung mabali ganyan kahoy, imo lang talo na kong sweldo, pre.
0: Oh, niya, what? You are agitizing myself, ha?
1: Oo, unsa man.
0: Ah, sige.
2: Sige, please. Why, please?
0: Wait. Asam na kahoy, dos por dos.
2: Dara. Gendam na nakundahan. Dos por dos, mali.
0: Sige. Saksi mo, ha? Kamu, saksi mo kung ano sa isabo ito, ha? O babali na ko kayo nga dos por dos, yung ibunal sa kong ulo. Ako na yung iyang tibok sweldo sa kabuhan. Saksi mo, saksi.
2: Sige, please.
0: Sige, larga. Ah, kasi mapos.
1: Ako lang. Ako lang mahapos.
2: Silo, ilay hapos. Ikaw may bayaran. Ikaw lang.
1: Sige, ako.
2: Sige, pisto naman.
0: Pista.
2: Nakana, barang break.
0: Asa, sagtang.
1: Kung saan, ready na ka?
2: Ready na ko, pre.
0: Ngutana, pili. Tag-asa sa ubang sagtang.
1: Ready na ba ka?
0: Ready na!
1: Okay.
2: Sige, larga, pre. Pisto na.
0: Sige, kadiyot mo konsentrasyon sa ko.
1: Ready na? Okay, sige.
0: Sakay sa kadiyot. Padool mo. Padool na yung noun rin ako. Padool. I'm concentrate ko.
1: Uno.
0: Sige, harga.
1: Dos.
0: Harga.
1: Tres.
0: Sige.
1: Cuatro.
0: Up to ten.
1: Cinco.
0: Sige.
1: Seis.
0: Sige.
1: Siete.
0: Sige.
1: Ocho. Nueve.
0: Larga.
1: Yep.
0: Taga kong silpo na.
1: Uy, wala. Uy. Akaw, nabali ang dos-purdos. Uy, iyawar sa. Nabali ang dos-purdos.
0: Ucha!

0: That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This time check is brought to you by United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og kanormal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Igala, nakakape na ka?
8: Kay bo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
9: Pay Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
10: Ganun man Marie,
9: ni barato na po ang

0: Lit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
1: Mauna diha, Mari. Mahal man kayo ang imong gilaw. Kami, Mari. Susikin si katuig namong pagpamuhig baboy. Wagid min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
0: Yun sa maninyo, Mari.
1: Nag-unifins mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Mari, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
0: Unifins?
1: Kaayo, Mari. Imagine na, Mari, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
0: Kadako di ay Mari. Tugroi ko.
1: Oh, dahil feeling guide Mari o. Oh. Nanay numbers ilang teknisyan diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
2: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.

0: siya. Malupit sa kamay mo. Mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
2: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
1: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
3: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
5: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Solmux throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ng Solmux throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras, hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Bisit ang hydrochloride plus chlorhexidine the generic name of Solmux throat spray. It's consistent consult.
7: Kailangan ko mag-withdraw.
8: Himala, may BPI dito.
7: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Store.
8: Isang Himala.
9: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
10: Set Living Testimonies.
11: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
12: Na landing ko hospital yun at nagugus ko ginhawa. Amin pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
11: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
12: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
10: Living Testimonies.

0: Oh, nanakasin niyo, Ubus Balong.
1: Huh?
0: Nanakasin niyo. Sige. Ari, ari nami. Diyan na ka.
2: Kakatol ba ni Uhoy? Kakatol.
3: Balong! Oy! Naunsan eka. Nasiga magpangawat ang imong o.
2: Katol, day.
3: Katol?
2: Katol kayo. Pupukar, day.
3: Uy, unsa akong pupukon?
2: Ako mo, katol kayo. Pupukar, ha?
3: Huh? Sige pupukon, na.
2: Uy, martilyo niya.
3: Unsa?
4: Ingon ini kagahi og o ang akong bana. Imbis iyang ipakaut, iyan ang mahinong ipapukpuk. Mawa araman sa kunong kakatul. Unya? Balong, nakapaldo mang kuno ka. Ingon imong anak, nakapaldo kuno ka, kaya ikaw may nakadaog sa gahi ay og o. Tulo ka haloblak ang nabuak gamit ang imong o. Ang imong kontra, pulos na tag sa kahaloblak. Ikaw, mo'y champion kuno.
2: Nindumdum na ko.
4: Tininumdum na ko. Bot may pasabot, nalimot ka? Uy, pag-sure na balong, uy. Basi nadaot na ng utok ni mong hanggawa ka.
2: Kalma, kalma. Relax lang.
4: Marilax ka ron.
2: Hasto, nindumdum na ko.
4: Saan sa man?
2: Ay, ito si Pedro.
4: Ha, kisa Pedro?
2: Katuntun na yun, yung mga 16 years old.
4: Huh? Ay, si Pedro po nga si.
2: Ako na.
4: Ah, nga naman.
2: Murag, na ako'y kwartang kubrahon, no, da.
4: Ha?
2: Kadiyot lang di, ha? Balik ako! Abang Loloy. Awa manis Loloy. Ay apang.
5: Oh, dini mo to ganiha. Kamu bitaw to. Ngano ni ta man kaniya?
2: Kuan kining doon na to hatagan ko si Pedro Loloy.
5: Oh, pila man.
2: Kuan kining usa ka sulduhan niya.
5: Unsingan.

0: Nga, wa man muhatag mo sa balong.
1: Gawal sa doon, ani. Nga nung wa man siya muhatag, ha?
0: Hada, abot lang.
1: Bida, paninglon to na ako. Paninglon. May taong tutuhan, ha? Ako yung ta. Ikaw may saksi taong sumikasabota, di ba? Ha? Ha, magkita, magkita.
0: Ata na.
1: Tara, tara. May taong tutuloy.
0: Ayan na itong atos biliran. Ito sa mag-standby dito.

0: na. Bus palong na ay na na sulo ay. Kedua bilyad
1: na na. Ito na to beda. Ngita gubotin to hana da. Tingal limo siya sa kabilidad. Beda. Nagurug ina pinakagay ko dinisong dapit niya iya kong ikon beda.
0: Dali, dali, dali. Mau gi boss.
1: Dalo, dolo na to. Dali, dalo.
0: Dali.
1: Kumusta ka, Luloy?
2: Uy, balong. Buhi ba tayo ka?
1: Buhi ba tayo? Buhi ba ko?
2: Ano man? Sa may ato na mulok. Dua, galok.
1: Murong minalimlimta, mataon ka, ha, Loy?
2: Ha? Uy, usap ko tao.
1: Asa akong premyo, Loy?
2: Premyo raong saman?
1: Ay, palimut-limut yun dia, Loy. Probida. Di ba doon naman tayo kasabutan, Loy?
2: Ay, saman.
1: Gato kaoy na dos por dos, di ba? Nagsabot pa tayo bubali itong kahoy ng mga paks ko. Pindi ka. Ug ang akong daog. Mudaog ko. Ug ang akong premyo. Imong ihatag ang tibok ni mong sweldo. So sa kabuhan, nalimot ka. Nalimot ka.
2: Oh, nalimot.
1: Nalimot ka na. Ikaw pa ganyan. Pus-pus kaos kong oh.
2: Sabot
1: oh, nai. Nagpagpagaling niyo.
2: Sabot mo ko ito.
1: Saman. Limot ka. Ayaw, saan ang tamarang palimot-limot mo?
2: Palimot, nagsabot ito to. Nagsabot mag-utaw. Cancel to ay. Ha? Dito, cancel to. Kaya di mong to formal nga kasabutan. Wah, may ipirmahan ta to.
1: Beda, ipakong ka ta niya itong uloy ha. Para mahinomdom ta sa atong kasabutan be. Ipakong ka niya.
2: Ay, binuang dialog. Ay, binuang dialog.
1: Oh, maliki gining uo na to ha. Pero beda, tanaw na itong kitsay ligol. Ipakong ta niya ha.
2: Long. Gahil lagi ulong. Gahil lagi ulong.
1: Ah, porbida o niya. Kung saan naman ito kisabutan? Gahil mo ka kuko. Kung saan naman ito?
2: Kuan, kining, ang ako.
1: Bida, pakong ay! Ay, pakong ay!
2: Ang ako, ang kinyo ko.
1: Asa ako premyo? Ha? Kuskun ko pa rin pakong ang tungo? Ha? Ipakong ko pa rin ang kuko, sabi mo! Arun mo liyan kang kinsay ligo na tungo. Kadahan na ka, ha? Maila na to kung kinsa ipako pa rin na to!
2: Bumayad ko.
1: Ano mo diya?
2: Bayad ko lang.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating gani na mao atong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mao na ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Nigawas doon siya. Gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
5: Asin?
4: Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o saan nagibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako. Two lines man, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud o bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu karong Agosto 15 Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan o Captain Roniso Aquino o mga barangay officials. Iyong mausap nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini abos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ako, Agosto 15, magkita-kita tadiha sa Palanasur, Ronda, Cebu o maglingaw.
1: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaanang may kasama.

0: bye, Erika.
1: Hola, ¿qué te
0: quiero?
1: Ah, kani sa asam taong kong ibayad ni mo eh. Na problema mong gani, noon ko ni.
0: Pacho, biday. Biday, karabay ng halga, upustahan na yato. Di ba? Ikaw, ula. Loy?
1: Oo, lagi, pero...
0: Usa, usaman, usay koan man, ha?
1: Usay koan man. Kining, usamay...
0: Usa!
1: Usamay kabrahan ako ng sweldo nga, wa namang ko trabaho ron.
0: What?
1: Natagtag ko sa ko trabaho. Mao nga, wa ko ikahatag ni mong sweldo. Mabalik ko sa kabuan, tagtag ko trabaho.
0: Biday. Inampak magang kagawa nga ka. Nga nung haggan magang kagawa nga ka. Wa mo di kayo trabaho. Sa ato pa, wa kayo sweldo?
1: Mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo, mo,
0: Beda ko ang gulo, hindi ko guutok na. Aray, pakong!
1: Ha?
0: Dapat! Uy! Tawag siya ka! Ha!

0: Unsa dai tabo balong?
1: Tungod sa kalagot ay. Akong gibuwang akong usa ing o. Hapit ko yung pinkagwang.
0: Uy, balong. Ikaw ba? Ayaw palabi ang imong pabilib na kahit kag-o kay basic unsa ipikto anas ka dugayan.
1: Ah, tuong ipikto.
0: O, ing na lang. Di man iutok na ba na dapit? Kay naanas imong o.
1: Nay, salig na ko. Di ko maun sa ano pa kong pakong.
0: Di man good. Ako ba mabalaka ko? Kalaliman ka ng imong o hapakon? Uy, basic mabuang ka na sa di madugay.
1: Ah, di. Di madugay. Nabuang na ko. Kadugay na na. Di madugay. Oh,
0: basta ing na lang yun. Katawang ilang ko. Muna ay na paginahi ng imong o. Paminaw.
1: Day, noon sa mataon ka. Ay, kabalaka. May bulong pa mga nga. Gayon, gugulo.
0: O ako kay mo puspos, anak balong. Tanaw na to gahi pa ba na?
1: Masuway ka? Ah, sige, pagkawari to, dispodos ka. Ipuspos kong o. Masama. Kita gini kagayas ko kung puspusan mo.
0: Adi ay, sige, magpabilib yun ay ka, sige. Tanaw na to, be. Sukdo na to, unsag yun na kagahi imong o. Ay, giglakaw ha, huwata ko niya.
1: Asa ka day? Ay, asa ka ay!
0: Ay, paglakaw, magkuha rin kong ipuspus imong o.
1: Ah, bida, bisa dadaan pa kung ni mong hulo black. Or bida ay. Di, gini magsilbi ang hulo black. Ha!
0: Dire. Lastar dire, tan-aw na to kung sa ginakagahi mong o. Tan-aw na to og magsilbi baka ini be. Dige, lastar.
1: Aha. Unsa ba dai mo ipuspos akong ulo ha? Dai. Kahoy, asisyo, martilyo.
0: Dili.
1: Ah, wala yan.
0: Wala yan, maso. Oh. Huh? Sigam lang mata nimo, ngangam nang baba nimo. Gahi ka magag-o, bitisingan na to, aron makita ang katag kung unsa gyud kagahi imong o.
1: Ah, ayun,
0: dali, dire.
1: Ay, kaldiro lang.
0: Dire ba?
1: Dahi, kaldiro lang.
0: Kining maso mo, akong ipuspos sa imong o. Kaya ka din mo? Dire! Lingkod.
1: Abida, abida.
0: Asa ka?
1: Suluhan na dire, bahala ka
0: na! Kaya ay pagdagan, balik dire, balong! Balik ka rin, oy! Oy! Balong! Mao niya akong problema kay sobra kay kagara tawhana. Nabalaka ko ba kay basin sa umaabot mo ipikto ang pagsige niya papuspos sa iyang o. Kay lagi gahi kuno kay siyag o. Masao ni nako. Simba kog maunsa ni akong bana tungod ani iyang kabuang. Gusto kong maundang ng iyang pagpanghambog nga gahi gid siyag o. Unsa akong buhaton? Unsa man og kamo ang facilityhon? Nati.

0: God mo yan, Lord. Sige mo yan, Lord. Ah. Kasi pamili, usap akyaw pamili, mga bilyasur, okay. Pamili. Dilit lang mo sa sasal, kaya muratang manabdan.
1: Game boy yan. Kamusta ka niya? Mga pakyaw niya.
0: Pakyaw daw po nga si
1: bilyasur. Parinti ni Manny Pacquiao.
0: Oh, patambad na niya.
1: Oh, sa kuwasang fan kay ko ni Junrel Casimiro. Kamusta ka niya, dog, Junrel? Tay bilibagin ako ni Manoy, wag yung pagkupas ng imong kubo. Mao nang si Naoyay Noe hadlok. Rida, thank you, salamat kayo sa imong pagdaog-dog. Salamat po kayo. Sa ako apong amigo si Bay Dino Fildar, nga kanunay yung namati na to kay fans, yung kay ni siya ni Ate Press. Pero buyag, salamat kayo. Numusta po taon ni siya taon natong tanan din. Eh. Salamat kayo ni Mudiao niya. Salamat po ni Dino Turigusa, Miraluna, Minyusa, Plagero. O si ako ang amigo po nga suod po kayo na ako, si Adili. Kalimot ko. Ate Jijin, ikaw na sa Ate Jijin.
2: Magpasalamat ta, Kuya Alan, sa perming ni Palit, sa Don Pepe Tablia ng mga mama. Thank you, kikaayo ninyo sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia. Kataas ng energy. Happy, happy, happy, happy, happy ang mga bata. Onya, para sa mga dagko, di na mag-uol kay ma-happy na sad mo kay naanay Don Pepe Dark Chocolate. Onya, mupalit sila, muugom-ugom sa Diamond Yema o BMS Special. Tilawan kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Pauli Litos Macaroni Crunch.
1: Okay, thank you kay Ate Jijin. Udugdan ng regards si Ate Jijin. Silingan ko naman ni taon. Ay, kani ba siya ba? Kinsa man ni, igoon sa manin ni mo. Aray. Kani, kani. Igoon sa manin ni mo.
2: Kalimot ko.
1: Kani, silingan ko naman. Tupad ko naman balay. Marcel?
2: Ay, oo, oh, si Marcel. Kanindag mga putan.
1: Oh, si Marcel. Si Marcel. Ang gusto taon siya. Nya, salamat kayo sa tanan nga namati na to karon. Labi na yun sa tuwang mga kaigsunan. Sa tanang mga taon ni former Kapitan John Ramos kada buhat si ang Miguel Poliar. Pintalesser, good morning ni Maria Cap. O sa tanang mga tao po ni Kuya Nick Pipito. Basta Tolido. Kuya Nick Pipito, Dodong GR Pipito, o Brumits BS ni Indeshin Pipito. Din sa syudad sa tubo, taugala na ninyong Brumits BS. Kung unsay gusto ninyo nga ipatrabaho sa inyuhang panimay, kay busy kayo mo, limpyuhana sa mga tao ni Indeshin sa Brumits BS nga ang gigamit ang atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan Coffee Mix. Salamat kayo Indeshin. Unya mga bata, ay gumukalimot inom gitag Pepe Tablia. Ini padung na to si eskulahan, inom yuta Don Pepe Tablia. Mauna inindot kay work power na to, mora nag bato ni Darna ang Don Pepe Tablia, makapalagsik na to mga bata, makapaligod sa atong immune system. Yan indot po kayo na mga bata, kay dili makabagdok ka, ugum-ugum sa mug OBMA Special, og Diamond Yuma Special, og Paulitos Macaroni Crunch, og Tasty Fish Cracker, ang ato ang kanon-kanon ha mga bata. Unya sa tarong mga tao ni, Vice Mayor Toy Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Kasmera Rao. Nga ang ilang mga tao gipagamit sa tuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan Coffee Mix. Salamat kanyang tanan sa Kabisayan o Mindanao sa paggamit sa tuang lamian nga kape. Nindot yung kape na to. Naghantang binipisyo nga makuha agad na nga tuang said panyawan Coffee Mix. Salamat kayo ninyo. Ate Press!
3: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon. Og said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic, said panyawan herbal capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, karanta atong mga bukol-bukol sa lawas ato, ato nang imnano said panyawan herbal capsule kada adlaw. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mong kaon sa imong pamahaw. Inom daan ang sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Inig pa rito ni mo, maugihapon. Usag hapon kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Imong imnon, una ka mong kaon sa imong paniuto. Mausab sa imong pagpanihapon unya, inom na po daan ang sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o guilty ay ayaw na magkabalaka. Tungon kayo doon na ni makatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o guilty ay, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, Sana lang kakapsula sa Cogodermal capsule. Imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot na lang sa Kidlaw UTI, Cogon Herbal Capsule. Basta Cogon, lawas bas Cogon.
1: O sa tanan po na tumakaisunan, salamat sa pag-abitin niyo sa number one nga plan sa Kabisayan o Mindanao karon daan po sa Luzon. Ang ato ang said, liniment well nga tinuon mo wagtang sa atong panuhot. Pamaol panikit sa kalawasan, Bricos Beans, katul-katul, kuto sa kabataan, ili, kay pagyuta sa dinggi kung maghaplas ta sa ato ang said, liniment well, pero sabot anhar na palit sa butika, di ba diwin?
4: Tinuon na, sa butika rin kita mga palit, pero naagoy Facebook page, ang said marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangin tayo pang Panyawan Herbal. Inya, makita tayo ng produkto dito sa said marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Cogon Herbal Capsule, said Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung liyo-layo sa atas butika, kay natas kabukin na nagpayo, pwede rin kita mag-order sa Shopee.
1: Ah, Shopee lang, kay paghatod pa tao sa inyo, panibay, bam! Unsa ato, di ha, ma'am?
5: Happy birthday! Na 29 sa June, Mrs. Bernardina de Gorio, mabagon hindang lady. Ug pizza time ta sa Hunyo, inday gutas na sa Tubigon, Bohol, no? Salamat kayo, congratulations, happy birthday ninyo, di ha, belated man kay murag late mo ni pag-air. Ayoko makalimutan sa inyong mga birthday parties sa dili pa magsugod ang birthday, mga ligog sa iyong buntag. Gamit ang atong Celebrity Kojic Beauty Soap, Mama Alma Verdijo o Floro Geneta, Cecil Astukan, Anesco o Linlin Trinidad, adihan sa Tabigon, Bohol. Celebrity Kojic Beauty Soap, ano na kini mga sangkap ng natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin, inguman ng gluto tayo na extract, inguman ng sub, magpabili ni kitang younger looking cutis artista cutis porcelana. Ano na blackheads or whiteheads ang imong naong dili ni mo sabtan, morabag hagdo na ipugis-pugis sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Mga tanala mo sa butika para original ang atong palit, ha? Mas maayo nga tanaw ni mo doon ay label sa iyong sudlanan, Seed Marketing. Thank you.
1: Okay, salamat kayo niyo mga kaigsunan. Kita na sa'yo tang ang toxin, maog yun ay grabe mapatay na to. Mudaw sa ato blood cells. Ang ato blood cells, importante kay ni, kay maunitig hatod sa oxygen, nutrients o tubig sa ato ang kalawasan. Ang ato ang blood cells, daghan kay ni gamitaon. Nya, dauto ni sa toxin nga musuhod sa ato ang kalawasan. Nga ba, oy, mudaot nga mustiki mula po ang ato dugo unya mao nang mga major nga mga sakit gyud ang mutakboy nato mao nang ato gining flush out ang mga toxin nga nisud sa atong kalawasan pinaagi sa atong paginom sa GD Tox Plus Herbal Capsule kay usa kini ka natural nga detoxifier, natural nga remedy tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga may makapalig-on sa atong vital organs, aprobado kini sa FDA Registration number FR 80715. Busa, kung gusto kang mawagtag ka ng mga toxin sa iyong kalawasan ng mahinungdan sa iyong balatian, o garuligon ka nun ay ang atong vital organs in numyo, damat ang adlaog, G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga move, flash out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Press?
3: Okay, ang sender na ito karong adlaw.
1: Sinday natin, Ate Pres.
3: Nothing.
1: Oh, kanis natin, Ate Pres. Ang niyahang bana, kana ba itong doon sa abilidad? Kana bang grabe sa murag gahit ginugo, kanang ligo-ligo sa abilidad ng iyahang bana, Ate Pres. Kay ngilingay kayo, bunalan sa unsa, degil mo unsa, inyang bana nga, kanang uusi ang bana. Degil madaot, why problema, why pagka... Ah, basta, lahi yun yung yambanan.
0: Tukuto lang dos por dos.
1: Tukuto, eh. Bali, taon, eh. Pero buyag lang taon ng dos por dos. Bali, yun taon. Kanya, mao niya yung problema, ati pres, saon ko nun yan yung yambana. Oh, basig naabay ko na, di pa rin lisod ko kayo ba. Kanya, mao niya yung problema. Basig, madunay diferensya. Tinoda dahi, madunay diferensya ng imumbana madugay dahi. Kaya lisod ba kayo? Bunalan tato niya yung maso, dagan man. Wabadag, maso, lisod ko no. Nihang nyo, isa takob lang sa lubot lang sa kaldiro na.
0: Kuskun kin kayo.
1: Mauna di ha, ayaw lang lisura sa dana. Ayaw na lang magkuan. Dong, kisa ito yung pangani yung bana, dong? Kisa ito? Lo. Lubong? O sa dok?
3: Balong.
1: Balong. Ah, balong. Dong, balong. Ayun balong. Na, dong. Porbida. Lisura na yung mablida, dong. Ay, lisod kayo na. Ay. Di na maayo, well, dong. Balong.
0: Kasi kung makinayin mo, dong. Masin ba kung timingan ka?
1: Timingan niya kataon nga maigo ka, humukumok na parte sa imuhang, imuhang oh. Napikte yun ka, long. Porbida. Lisod kayo na yung mablida, dinana. Di na maayo. Bisag unsaon, manan mo. Lisod kayo na. Mao na nga, para na ako, di yun na maayo yung buhat, long. Para lang nako ha kay oo mo na nya dali man kay na may pikta
3: nako what kay blood clot nang iyang o
1: ambot ka ati pres kay
3: yo wala da na
1: kad oh na ko ati pres na kay ini buna na ma uyo uyo na nya ang mga ugat na ma apektahan gyud pida abam usabay mayaw yaw na to di abam be
5: kung ari ka diri sa panultihon versikulo 12 no, panultihon, kapitulo 12, versikulo 15. Ang buang-buang nagtuo nga kanunay siyang husto, apan ang maalamon, mamatig tambag.
1: Mm-hmm.
5: Ako nagibasa, kay mura mag matarong ngayong utok, ani.
1: Wagin
5: kung ari po ka rin sa panultihon 26, versikulo 4. Ayaw tubaga ang buang-buang, sumala sa iyang kabuang, aron dili ka mahisama kaniya. Mao nga kumutubay ka ni Mrs. na imong bana, daghana mo masugama tungod kay simakuon niya o doon na i-depresyang iyang o, oh, mauyog ba iyang utok. Talawa ko no, ma'am, o dilibambot nga adlaw nga mo suka siya bitaw. Kay once gani nga mo suka na kakailapak ko nga imong o, kana doon na i-depresya sa imong utok. Siguro lang na sa kalibawa na kay dugay mo kung na-reporter diha sa suto, kana na ay mabangga, na ay mahulog, na ay mapakong, ano yung doktor, wasa ni suka? Kay once ko nung nasuka, naipiktahan ko na yung mga utok ka ng gulyat, no?
1: Ah.
5: Oo. Oh, mao nga, pagabantayin siya, ma'am, tungod kay simbako niya, o ing noon ta, maabot ang panahon, dili pa karon, basin noon niya, may pikto na madugay-dugay, lisod na kaayo. Mao nga, mas maayo man gani nga, kung si tawag ng x-ray sa ulo gulyat, si x-ray or CT scan, kung si tawag ano?
1: CT scan. Ah, dipindi rin na, naam sa MRI na,
5: mas o mas maayo nga muta na ka sa imong amigong doktor nga unsay ning bato na ni kay kanimo ba na ipagsalinga ingon ana kay sa ko nang gingon basi wala pa mo effect wala pa maepekto sa pagkakaron kay dili man, man ang kanaganing mapakong ta nga maglabad atong oo
0: yung mukuan magani
5: puuy oo
0: magi impact anang ano sa tong oo labad man
5: kay si McQueen Town sa linya pang gibasa atong ganyan sa itong raba nga uuna uuna niya doon lang sa utok mao nga siguro amisis ayaw pa nanday paunday yun na mo ang bana kay at dumingon nga mabali ang dos por dos na ay sweldo
0: ang dos sweldo siya ang amigo
5: kung ano kayo ng yan ingon na ba ito yung gikasabot ng sweldo nga dili mo ito tinuon kaya mo tayo firmahan. So, wasi na ganang. Kasi bago pag nadaot ang yang oo.
0: Ngawa mo itong sildo sa iyang saaran. Ang saon maroon sa may bayan.
5: Oo, gana football man, nalike. Tingnan ako. Gibunalan akong ugol yat.
0: Ano ba?
5: Oo. Apan, ako gihinay.
0: Ano ba?
5: Hinay na akong bunal.
1: Ah.
5: Sige pa. Gibunal ako. Sige kong bunal. Tanto na kong bunal. Nikahi. Man. Salamat ako na ganito lumanon.
3: Doon ako ang puzzle tihon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
7: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
8: Bitaw, tinuod mo na.
7: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka!
8: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
9: Joe, mabidaw ako! Ayaw na pagdagan, Joe!
8: Dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
9: Joe! Maluway ka, Joe! Joe!
8: Mateo! Scammer?
10: Oh, mo na akong pagtanaw ni mo sa una. o bisang gamay. Huwag ito mangandoy nga ma-fall og sama nila.
8: Nga mas lalaki pa tanaon kay nimo. Pero karon?
10: Aw. Ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisang kinsa nga pwedeng makapabuwag natong duha.
11: Bisan ako?
10: Oh. Oh. Lola?
12: Lulas Boy, sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
13: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
14: ACS. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
15: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
16: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
17: This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
18: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
19: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
18: DTX 500, mapalit sa mga butika.
17: This Time Check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
20: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
21: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
20: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
22: Ahoy! Kidney care time!
23: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
24: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
25: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
27: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
2: Send panyawan capsule with garlic.
1: Ginamaka na sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatakini nga magaling.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Siman ko ang pag-ibig mo.
2: Okay, sir.
3: Asap niya.
2: Okay, sir. Mm.
3: Sige.
2: Late lagi ka karon.
0: Wow. Mm. Dinduta ko na itong smile.
3: Na siya sa sud.
0: Ha? Yun siya?
3: Si Joe. Oh.
0: Si Joe? Ah, oh ba?
3: Mm.
0: Karon din siya mag-start?
3: Oh, no. Di pa. Nakalo siyang gita para ma-familiarize niyang office.
0: Mm-hmm. Imo din siyang introduce?
3: Wa pa.
0: So, nag-unsara mo na sa sud?
3: Tapos siya sa lunch ko rin. Ako rin ipapaday yung pag-practice akong mga gitulo niya. Nagdaan mo siya laptop.
0: Pala manuha ako, bi.
3: Ha? Pero unsa man eh.
0: Imogin gisunod akong tambag.
3: Tambag? Asa to ba?
0: Ayay, kalimtan man dayon.
3: Asa liga to, bro?
0: Katong akong ingonibo ba? Nga kay na full naman ka. Ha? Inorture na. Ug himuwas yung angayan ni mo.
3: Hinayon ang tingog mo eh.
0: Ay, hinay, pito.
3: Misa na, hinaya pa yun. Tunuan niya yung makadungo.
4: Hinay naman itong akong tingog. By the way, asa man eh. O, kanang, asa man mo sa ipisto.
3: Sobraan sa kanan.
0: Asa man, asa niyo ipisto sa akang jisa?
3: Dili. Pabuhatan ako siya, cubicle din eh.
0: Ano?
3: Mas mayo nang naara siya tungod sa kumpultahan, di ba?
0: Wow, no, wow.
3: Lisonsad kun, ato na ko siya sa pwesto ni Jessa ibutang. Posible kayo nga may mga loyalista si Jessa din sa office. O tingali ko niya, ilang ibuli si Joe.
0: Wow, hanep. Protective kay ka ni Joe, no? Alam, no?
3: Angay lang, bro. May di kumadukla ni Lola kun may dili mayong mahitabo ni Joe din eh.
0: Yeah, gamiton man dahil si Titala.
3: Tinood mo muna.
0: Ay, na lang kong sultihiya na. Isult niya na sa uban. Ayaw na ako.
3: Nagsam ni siya. Ay, bro.
0: Bali ka na siya sa sult ka. Tinalig. Gilaay na to.
3: O niya na. Ako tong gingnan nga nag-meeting off.
0: Oh? Mau ba?
3: Kuyogin lang gabi. Mag-surprise visit ko sa mga department.
0: Oo, oo. Oo ba? Sus, nakuyawan ang mga department heads eh. O sila magdahong nga mukhalit kag-bisita nila. Wala sila kay Bao. O sila may Bao nga. You're just killing time before mo balik sa imong own office.
3: Hinaya lagi ng tingog.
0: Hinaya lagi to. Sorry. Hinaya
3: okay. Dinira ka ko to. Ako na yung musood sa kong office.
0: Yes, sir. I understand, sir.

0: untuk kak yang meninuun ko. Tukai pa baka to sir sa? Tog lang sa ko gamay be. Buakbo lang ko din isla misa.
1: Ningaw man. Uwa sa tingali siya mikawas. Nato mo na siya nga nag-akbo sa lamisa. Kasakit kasi o gana. Jo.
0: Hala, sir. Sir, sorry sir. Nakatuog ko. Sorry kay sir. Sorry.
1: Okay na. Ikaratan. Kung gusto ka matuog, pwede rin ka mubalhin sa couch.
0: Dili sir. Okay na to nga. Nakatagpilaw ko sir. Sorry, good kayo sir ha. Mingaw, manggod niya. Bugnaw kayo. Manggidok ka ako.
1: Sure ka nga? Di ka nakatulgon?
0: Oh, sure ko, sir.
1: Okay. Hipusan na yung laptop. Kaya malakaw na ta.
0: Okay, sir. Asa dita?
1: Mag-shopping.
0: Oh,

0: Ako, sir? Para ako?
1: Oh.
0: Pero, bago raman may namalate ni Lola, sir.
1: Para ay mo ng sloobon sa office. Secretary, kagod na ako. Unya, mag-ragit ka lang?
0: Mag-sinina, giday, sir?
1: Well, pwede rin, dili, kung di ka komportable. Pero ayaw nang maong for cargo pants. Nakaipakita ni mo. Actually, imo rin yung ma-search. Nera, these, mga office outfits nga dili gid dress. Tara mo. Magkakawa ka idea na.
0: Kuyaw akong magsulob ko, ana, sir, sa? Mura man sa kong correct, ana, sir?
1: Office girl, kagod. Akong secretary.
0: Oh.
1: Ingani na lang. Ako'y mamili para nimo. Igo ka lang mufit, okay?
0: Ha?
1: Gini.
0: Oh.
1: Lizard. Gini. Ifit ko na ni. Nara yung fitting room mo. Sige na.
0: Okay, sir.
2: Dota sa smile, ha?
1: Mon?
3: This time check is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
5: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
6: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
7: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
8: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
6: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
9: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
10: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
12: Hoy mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud ug bibingka. Ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan og Captain Roniso Aquino og mga barangay officials. Iyong mausab nila ni Merlene Rilasan, Michal Ipanto, Jenny Jimena. Kini abos sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ko, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, og maglingaw.
13: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, og akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, og nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
14: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
15: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Philippines. Karoon available sa Abot Kaya Pa para sa kaligon sa Angin na nasa 12 pesos SRP Rack.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya Na.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS.
7: Imo mi gisundan?
8: Wow, natay ni nga ni. Matanawa, hinay na ako tingin ba? Na ako'y kamiting karun. Mga 10 minutes pa.
7: Lakaw na, lakaw na.
8: Istorya niya ta, ha? Hmm? Ikaw ginangunay, ha?
7: Lakaw na ba?
9: Pwede ha, ako ipakita.
8: Wow, si Joe na. Wow, wow.
7: Amon, lakaw na dito. Malayit ako sa mong meeting.
10: Hey! Hey!
9: Sir, okay lang eh?
7: Oh, yeah, okay. Ang uban na sa daang ipit.
9: Okay, sir. Miss, okay na ni. Kaya na sa usa.
7: Digid-digid siya tumboy.
9: Ako na'y daan ni Tanan, sir, uy.
7: Nga naman yun, hmm? Nga, pwede naman sag nga ako'y mubit-bit.
9: Ay, ikugtanin mo, sir, uy.
7: Kaya ba baka sa... Asa't tasunod nga mo ato?
9: Sapato, sir?
7: Oh, gusto. Nalimutin ko si mong shoes na.
9: Ay, pwede raman sad og. Rubber shoes lang ako, ipari sa ani, sir.
7: No, no, no. Di pwede. Sige. Mangita sa ta shoe shop. Ah, di atay. Kini.
9: Sir, taas kayo nag-heel, sir. Uy, di ko ka maumsol o ba na, sir?
7: But, di mo sa bagay ang flat shoes sa imong outfit.
9: Ay, kani sir ay. Na ay heel nga gamay.
7: Oh, yeah. Pwede na. Okay, pangayo ang size ni mo.
9: Sir, mahal man kayo ni sir.
7: Ikay mo bayad? Pangayo ang imong size. O, pangita bagla yung design. Unom ka design ang piliya.
9: Unom?
7: Oo. Oh. Unom magkaka working days.
9: Okay, sir.
7: Wala tayo nalimutan, no? Kompleto na. Outfit, shoes, bags, wallet. Okay.
9: Oh, sir. Pila man kayo nagasto ni sir ini karon? Tignan lang kumangot tanaw eh.
7: Oh, asa mo ka?
9: Oh, abin ako, wala tayo paliton, sir.
7: Wala, pero ni pa na itrim ang imong buhok.
9: Ha?
7: Ipatarong.

0: Murag mga social man na nasa sud. Murag ako ra may mukmukliha.
1: Sige na.
0: Okay, sir.
2: May I help you, sir?
1: I-assist ko sa kong kauban. Complete makeover, ha? Ako rin bahala sa imang tip.
2: Sure, sir. No problem. Thanks.
1: Thanks. Jo, so din lang. Tumagol sa inyo na kong hatawag. Musunod ako.
0: Okay, sir.
3: Hello?
2: This way, miss.
0: Lawkawa ba ini, we? Ako na may nalahit din, he? Pero, bahala na. Wa bitaw ni sila makailan ako.
2: Dire, miss, oh?
0: Sige,
2: tabangat ikag pahimutang sa iyo mga things, ha? Huh? Di lang ni sila, oh.
0: Salamat.
4: Jo?
0: Oh.
5: This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: The Original Koi Herbal Capsule.
7: Ako si Rosalgita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, niya ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koi, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
8: Wala na ibukul man.
7: Wala na jud, wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koi nga. Salamat.
6: The Original Koi Herbal Capsule.
9: Happy
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
14: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog nako. Tungtong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
13: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Magkauban.

0: drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsak presyo na ganay may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga pagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cateberos D o gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Mama mia, here I go again.
8: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun.

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Kailangan ko mag-withdraw.
10: Himala! May BPI dito!
11: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Store.
10: Isang Himala!
12: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
13: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
14: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas o sed liniment oil.
13: Basin bayag mabatal noon kung balik, ana, ha?
14: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
13: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
14: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.

0: nga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores.
1: Director,
0: Ricky Bangis Garing. Audio editor, Lloyd Gaviana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagit! Haba! Lohan ka na ang kwarta sa bangko! Patali! Ang kwarta! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Mami! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipaon ang musika? Kinsoy!
5: Down na maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
6: This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
7: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
8: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero niagi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang super fiber. Mapalit sa mga butika.
6: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
9: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud ug bibingka. Ipasundayag na sab diha sa Palanasor, Ronda Cebu karong Agosto 15. Sabado, kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan o Captain Roniso Aquino o mga barangay officials. Ewan mo sab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini abos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasor, Ronda Cebu, og maglingaw.
6: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
10: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
11: Traffic! Kung mubiyahe, dagat mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta manutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil para fresh and focused.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Inting, salamat. Salamat sa pagdakop ninyo sa duhat na tulisan.
2: Ah, sir, ako yung kadakop, sir. Si Higbay Abel?
1: Abel? Salamat. Salamat nga nadakpan ninyo mga tulisan. Kay kuwa pa, may lampos unta sila. Ay.
3: Bye, Inting. Biyantar ka.
2: Bye.
4: Uy, batasan! Hawa ka tagda, darling! Abel! Abel!
1: Wa siya muling eh.
4: Busit siya! Wa siya batasan!
2: Ah, sir, nilikay lang sa Abel. Taon kayo pa siya pasagin lang sa di mga sakop sa mga tulisan.
1: Enteng.
2: Ah, sige, sir. Sige, sir. Ah, dito siya. Biyasa ito mo, ha? Kaya paso na ko sa Abel.
4: Mga busit! May respeto!
1: Ay, mura kong natukan sa resulti ni Enteng.
4: Darling, ngayon, guilty ka?
1: Dili ikalimot nga nakasulti ko ni Ana nga tukang Abel.
4: Ay, kaysa mo sa siyang hatagan ni mo sa iyong pagtagad?
1: Barga, kuwan.
4: Sumagod! Litabang ba siya ni mo? Nagpakiluoy ka, pero matod pa ni mo, gipasagdan ka. Busa, pasagdi sila!

0: Bebel!
1: Oh, Baiting.
0: Tanaw na ko bang doon Rupail, ginaya, sigang matoy. Sariwa ni mo tagdahat, ritsor kang lakaw, sigang mata.
1: Oh, isun na nga dunahan pa tayong kaubas tulisan.
0: Correct. Mora ikaw isulutin doon Rupail, ginaya, ngang hagot siya taon.
1: Kalimutin na sila, bay.
2: Abel!
0: Oy, Charity ay.
1: Charity?
2: Ikaw na nagadakom sa doon katulisan?
1: Oh, kinsa yung nagsulti niyo?
2: Kini ay, sa inting butikol.
1: Ah, mao ba?
2: Wow! Giunsa ni mo?
1: Akong gailog ang armas. Ngayon, ako silang gipamusil.
0: Oh, okay.
1: Bang, bang, bang.
2: Ha?
1: Naigo sila stuhod. Ha? Wakabagan, nadapan. Excuse me.
0: Ay, ay. Piteno.
2: Inting tanawa, tanawa. Niki, ay, maayo.
0: Mida, mura magmungaan, gipusas, may apil, portil, ikitaon, purbida
2: taon. Wakapukong siya gibati, nirampa na.
0: Pero ganyan na, day, ha? Sus, hamas, kabangis ng liyo, naking away, may apil, sa mga tulisan.
2: We, mo ba?
0: Nagtugol akong ditbol na tatatos, may apil.
2: Nga naman?
0: Haliman ka, ha? Anine, huwaman siya makuha siyang pitaka, gitiunan siya sa tulisan. Ang sumbuhan sa armas, di agyos ang tangi, may apil. Ah, kalit kining nakuha. Ay, kablit lang yung kuha nga to.
2: Ay, on sa may nagkabo, ha?
0: So, wada mga murang kila na kabo di ba, Emil? Brrrr! Nailog armas, og. Ah, dali, kining gibali. Og, tiyon, dito, tulisan.
2: Onsa?
0: Oh, aksyog lang ba, tulisan? Murang sukol ba? Braha ni Bayabil, gibusil ang kabot ka ng gunit sa armas. Lagpot ang armas. Giusban ni Bayabil sa tuhod. Bug! Lupog ang taong tulisan. Unya, giusban pag yun ni Bayabil sa usang katuhod. Bang! Awa na, igo taong kayo. Duha katuhod, tuhod ang naigo. Hapla na yun.
2: Wala nung mauba, inting.
0: Ang usa, aksyong lihok, abirahan. Igo na sa tuhod. Purap ka usa, bang! Igo sa usang tuhod. Pilo kang agi. Sakon pagdagan. Pag-abot sa polis, wala yung problema. Sikop na.
2: Ingon, ana, ang gibuhat, Abel?
0: O, dahil, bihay. Pag-abot nung Rafael, pasalamatan siya na ako. Kaya ako pa siya giingnan nga. Kuhan, kaning, narakpan ni Bay Abel ang tulisan. Mauto nga. Di, ato bang siyang Abel? O, yung giingnan si Abel nga. Abel, salamat kayo. Nga narakpan ni mo ang tulisan. Kay kunwa pa, milampos unta sila.
2: Unya, ang sabay tubag ni Abel?
0: Why, tingaw, Bay Abel ay. Dritso walk out ba? Kanamal, dritso lakaw. Wapan lumbalingas, Don Rafael. Purti, naguta marga! Watagda ni Bay Abel si Don Rafael.
2: Nakabawas na yung bayot?
0: Oh, bayot sa rin
3: This newscast is brought to you by all-new Best Ever Enervon, Enervon Z+.
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
6: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumakablog sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.

0: Nygon, 100% knockdown.
1: Sagabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
2: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
3: Tosiran Forte.
4: Unilab quality yan.
5: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusinan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by RH Super. Ang shot ng tropa.
6: Pastilanan, Rafael! Ang ayun na pasalamantan si Abel nga may nakasikop sa doon katulisan, no?
7: Ola.
8: Shit, Mia! Naglagot kong Abel, Ola.
6: Ha? Nga naman, Miss Marga? Nakatabang noon? Nga naman, lagot man kaniya?
8: Haliman ka, anak. Wa niya tag na si Rafael, darling.
6: Maupa?
7: Gisabot ko lang siya, Ola, tungod kay napasangin lang kumangod siya nga ba sinuusal siya sa mga tulisan.
6: Ha? Nyor?
7: Doon naman ginahitabo nga tulis nga naasa perme na kung makita mauto nga nituruk sa akong nahuna nga masig kaabin siya sa mga tulisan.
6: Maapan yun?
8: Bisan pa. Angay paghihabog ka ni Respetoon, Darling Rafael.
7: Pasag din na lang, Darling Marga. Ang mahinungdanon nga nahibawaan ako. Kinsagyod ang leader sa mga tulisan nga nang harsi karon dinhi sa atong dapit.
8: Unsa?
7: Mao ka na nga kung tumong.
8: Matugan ka?
7: Muato ko karon sa presento sa kapulisan. Makikita ko sa duha ka tulisan.
8: Di matingali ni mo ikita sa prisohan. Murag dadon to sa ospital kay pulos mo to sila samaran.
7: Muato ako.
8: Darling, darling, ayaw na lang pagkagong.
7: Haguan ko kini. Kinanglang mahibawan ako. Kinsagyod ang ilang pango. Aron mahuno na kining pagpanulis din sa atong dapit, Darling Marga.
8: Rafael, paminaw. Dili ka angay magpasaya-saya. Kay basinog ikaw na hinuon ang kidnapon.
7: Marga,
6: bitaw niyo! Bosin, ang ikaw noon niyang kidnapon, unsa ako naman lang.
7: Suklan ko sila.
8: Oh, darling, tiguan ka na.
7: Marga!

0: Miss Marga, nil orga kyut si tjur tjinnjur sa fael?
1: Gaing o, mo adon kyut.
0: Ko, tingali kun si Meta Bonilla, oy.
1: Dili na akong saola. Gipog nga na ako siya, pero gahit mag-o.
0: Miss Marga?

0: Hello, Marga.
1: Nasikop ang imo mga tao.
0: Nakabantay ka? Ah, nahibaw ko.
1: Ogto ah. Ni ato si Rafael sa ospital. Tungod kita niya gani ang duha ka tulisan nga mutog ang sinuod. Kung kinsa ang ilang pango, taniya gani dahong kantidad. O dili pa niya papriso. Bukti nga mutog ang kini kinsa ilang mastermind.
0: O unsa?
1: Taniya gani si imong daddy Federico. Og tagsa kamilyon ang duha ka tulisan.
0: Unsa?

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karang pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Ay! Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili! Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa ba kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.
2: Piolo?

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: tarong ab.
1: Ah, tarong ana. Resulta na na sway tukpan ni mo. O katug, oy. Nagdamgol ka nagmata.
0: Pwede na.
1: Pwede good, kinahimo man ni mo. Katug, balik, oy. Lasing ko pa, oh. Sa'yo pa kaayo. Bitkit pa. Igusang maabot sa atong painan. Kinahayag na. Ah, mga pila ka oras ang atong biyahiyon pa ron, Noy Mihoy?
2: Pagkay.
1: Ansa? Hala, layo agod. Asa man ginita pa ingonoy?
2: Sa probinsya lagi.
1: Ah, kadagang probinsya nga dili na kinalang mo biyahe patagingon ani kalayo, Noy. Ah, mahurot ba sa oras na ito, anis, pagbiyahe ilang? O sa kaoras na pa'y nagdagan? May tulog pa ta kaoras? O na pa'y abot sa itong paingnan? Hala ha, kadugay ha.
2: Gusto ka bang bunaog, Lover? May mga sakyanan ba man paingon sa dati ka din eh. Paunungon ko ni sakyanan ha.
1: Ha? Tog na lang po eh.

0: Mauna ba ni dinhi, Mihoy?
1: Nag-anhi ka na ba dinhi si Dis?
0: Karon pa ko makaanhi.
1: Lagi kay layo ba kay dinhi, gikan dinhi sudat. Murag may luto man nga li diha. Asayom ko na matinda diha ang litsyon manok.
0: Nasayod ka?
1: May sulti niya.
0: Niya? Kinsang niya?
1: Akong migogod nga mao'y nagsulti nga nindot no din itlaagan. Kaysa bukirang bahin din he, may busay nga nindot ko no kayo. Wa mailas publiko mo nga dilisamog atong tibog tapit.
0: Nahala sige. Manaog o na ako makadiyot ha, Mihoy. Tanaw na ako resort sa ilang merkado.
2: Ako na lang, Nay.
0: Ako na. Pilaraman na ba? Diha ka na lang kay makamataon niya na si ma'am kung imong tandugon. Kadiyotra ko. Mubalik ako dayon.
2: Kaabti ka ni nanay. Bisang pa man siyang pangidaron karon nga si Tinta na. Nahinano kong maayos si ma'am. Samtang nagsanding sa akong abaga. Pagkahumot sa iyong buhok. Kaganina ko pa nang gisigyan o simot pero wapag yung mahulot magkahumot. Sa man, Clover?
3: Ako, stad o niya.
2: Ikaw, saan sa man?
3: Simuta sa kunya ko pa. Humot man sa kopi sa nawa pa ko makaligo.
2: Puyo ka, oy!
3: Kansi na baya kayo ko, ha? Diligid half shot rin ang kansi na ko, ani. 3 points, tikit pa yan. Ako na sa dumi. Ako na sa diya pa.
2: Uy, nga nung midulog ng kanan mo.
3: Bukawan ako si ma'am.
2: Na naman?
3: Ako inon nga, ako na sa isanding ni mo, kaya nagduka sab ko. At ako makatugog tarong kay kusog mo agok si nanay ni mo.
2: Puyo, Clover, ha? Dili ha. No ha. Balik si Pwesto.
3: Bata, kaya tapad ko. Tapad ko ini paulit na ito. Tapag sa ba?
2: Una!
3: Yes! Umantabi.
2: Asa naman sab? Kitagin ka nga natuog si ma'am. Hindi na ako mahimong tandugon.
3: Kaihiun man ko.
2: Pangihi. Samtang wapamular ka.
3: Madlok ko.
2: Hayag na kay Clover. Uy, mga abat ni mo eh.
3: Ay, hindi ko madlok og abat. Uy, mas madlok kong mabiyaan ni mo. O ba nisa ko pa?
4: Spa, ay mo Clover, uy.
3: Di unsa man ka diha, uy.
4: Di po kaw. Saba kay ka. Hiun na nung guda. Hay naman ta. Abot na ta?
3: Wapa, uy. Kapit pagsudan si nanay.
4: May noon, kigigutom na ko. Laay, Bening. Birthday, ha, uy. Pas mo mata. Uy, ay ko biyay, ha. Mangiis ako. Naos ako.
2: Oh, mangihi man si Potensya, no? Uban na lang niya, Clover?
4: Mangihi ka? Alina!
3: Ay, bruya, uy, praning ka!
4: Ay, nagsininarte, good.
3: Aray!
4: Huwag angay!
5: Abot na ba ta? Sorry, nakatuog ko.
2: Wa pa. Kining naghapit pa lang og sudan nun si nanay.
5: Unsa naman din yung napita? Ni ata din eh?
2: Oh. Pero igura ta naghapit og masudan.
5: Tana. Kinala makabiyan na tagikan din eh. Tana mo!

0: Pag Andin, karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Hoy mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud o bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasor, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kining abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan o Captain Roniso Aquino o mga barangay officials. Iyong mausab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena, kini abo sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita tadiha sa Palanasor, Ronda, Cebu, o maglingaw.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: So, puti ka, White Rose Papaya.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
4: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
3: Kabog na nga pang negosyo.
4: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
5: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
6: Strong for the Filipino.
7: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
8: Ma'am, ngano? Moro, doon na makikikadlukan.
9: Aha.
10: Okay lang ka, ma'am.
9: Oh.
8: Ato na pabuto nung makadiyot si nanay. Huwag mo biya na ta. Apaso na lang hinun ako. Aro nga madali is nanay.
9: Dinil ako magpaabot.
8: Oh, sige.
9: Ang merkado kini sa mong probinsya. Dili ba mo magdugay mi dinhi? Tingalig may makakita na ako dinhi o makaila. O makasulti ni Paolo. Dili ba mo? Ako ay dunghay ang akong buhok. Aron matabon sa akong naong. Oh, wa pa kayo nakakita na ako. Samtang nakatuog ko.

0: Unsa man ka uy? Diri lang pangiyo.
1: Ay, kita ka. Kita pa kayong kasada, oh.
0: Ah, mura mo sa kagtarong ng babae. Madlo ko manggang kita, aray. May itago pa day ka?
1: Naa.
0: Unsa man? Kanang imong atubangan nga overuse na?
1: Uy! Uy, abi kay overuse naman. Ako na lang yung i-display. Uy, dili ni mahimong tanaon kung nuway bayad, no? Hmm? Ha? Che, pawa di abi. Talikod kay mo pungko na ko. Nisi man ka. Kaminos ka na ko.
0: Gamay.
1: Yak, antay noong ka, may imo.
0: Yaki! Ganahan ko.
1: Pawa, be! Labayan di kang panty ron.
0: Ay, bahala ka na, oy! Panghihina na! Dirira ko!
1: Hey, sa mo katawa na, oy! Unahan ko gamay, be. Di kasagbutan diha, ay. Anak ko diha. Okay. Oh, ay, salamat. Nakaihi na kitin taon ko dinhi. Ta. Nakapahungaw na kitin taon ko. Ah, nagana. Ah, napundo yun maayo akong ihi da. Kaganina naman ko kung kaihiun good. Ako rin giantos-antos. Ay, hala. Giahak na. Kalibang unay noong kumipungko ko. Ay, unsa ko man ako iniron, uy. Hala, kalain na ba ini niya, uy. Kanabang kung kalibangon ko. Kalibangon na ba yun ko? Ay, ahak na giyod. Wala ba yun ko makabit-bit o tissue da? Uy, kalain ba sang ipahungaw din niya, uy. Kumaanad. Pero, asa man sa kumupahungaw ini? At sa mong adtuan? No? Basin og layo pa kayo gikan din eh. Kalain sa kong gibati. Unsa ko naman lang. Basig maabtan ko sa daan ini, no? Natuan na lang ki! Nandaawa lang ki! May uban na sa kong utod. Uy, unda, uy. Ay, balat na lang ni uy. Puslan man. Ipadayon ko na lang yun ni. Dalion na lang ako ugotong. May...
2: Ay, maligay!
1: Nanangita na sa potensya nun ako.
2: Ay!
1: Pala na lang ni. Tiwason ko na lang git ni.
0: Yabagain ba'y hana? Ay, mo dito paingon. May abantir ganit ko gamay kay ingon siya nga mapahawa ko. Nuwaro sa'yo noon. Ay, ganyan na nga gibiyaan ko sa buweng. Hagawag na bayan na. Wow, malang mo pahibaw. Ay, sus. Mahala niya eh. Balik na lang ako sa sikinan. Nag-unan tingali ito dito. Basig. Naglagot tingali ito sa akong gisulti ganina.

0: man na cute. Pero ang problema ini rin. Asi ako ilimpyo sa akong sampot. Cute uy. Kini na lang dahon sa akong kilit. Pwede na ni kaysa wa cute. Sarog mabuslot pa ni kadaga na ning dawon na. Amaw gining potensya no ha ay. Sige nag panitsit. Hilamay! Ay sigara ha! Duol na kini imong tingog na kuha potensya no. Madungog na gina akong imong sitsit. Naanad jugan sa akong kilid ha. Naanad jugan sa akong kilid.
1: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon. With Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school. With proper diet and exercise.

0: Norse Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Norse Sinigang Mix.
1: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: It's a

Hey galan, ayos ay pasabog pa minaw uman pang masumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Barba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurta. Dalit sa RMN Production.

0: News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Headlines, ato ang mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival nakabatyag o nakasinati na og kalisod pagpadagan sa iyang pamunuan. Samtang nindeklara na ang National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP og laing yellow alert status sa Visayas alang karong adlaw. Samtang LTFRB subling mubukas sa ilang pagdawat og mga application alang sa motorcycle taxi riders. Mga diha mga headlines.
0: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Time check. Hatod ka nato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, bikalidad. Dali na sa Dali.
3: This news is brought to you by PH Care. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This news is brought to you by PH Care. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
3: This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix, this time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
6: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natunayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
7: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka nato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Gusminya Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy.

0: nahun lak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 12:42 na. Sugbo ka Bisaya nung Mindanao, maayong uto. Tangani Radio Man Ken Galenea, ako gyapon ninyo makauban Radio Man Marisa Abadies. Katapos ang adlaw ron sa buwan sa Hulyo. Tuwing 2026 mga kasama. Adlaw ron ni Manuel, Manueldo, adlaw sab ni Maning. Maningilay. O, nasoda ba inyo ha mga sweldo din ha? Importante na yung sweldo eh. Para na ay kabayad sa utang. Maingot to kaninyong tanan. Murag na gislom-gislom o ni... Gumdagom naman sa niya itong palibot. O, ningit-ngit naman po din eh. Diyan sa inyo ha na imutangan mga kasama. Ningit-ngit naman po din ha. Natin na ba mong mga pag-uwan? E murag sa south nga bahin, so good nag-uwan dito. Ah, mag-amping ta ha, magbantay ta kanunay. Ikining uwan, murag adlaw-adlaw na yun. Dumdum naghapon, ngetos gabi eh. Bantay-bantay sa baha. Ikining landslide mga kasama ha. Arisa ta sa itong answer to win promo. Ay!

Ang atong answer to win, bro mo. Tama na inyo ha, mga todlo, inyo mga cellphone. Ang ato ang pangutana na aragin sa atong headlines kaganiha. Bago ragin na ito, gibasa. Atong gipaybaw kaninyo atong headlines kaganiha. Na atong pangutana, atong kwaon dito. Kung nakapaminaw magtarong, makatubag yun magtarong o sakto. Sa ato ang pangutana diha sa comment section sa ato ang Facebook Live karong mga orasa. Ayaw kalimot sa ato ang promo mechanics. Follow sa ato ang mga official Facebook pages ang DYHP Ariman Cebu. All capital letters ka na. Ingon man ang official Facebook page ni Atty. Phil Fernandez Banyo. Verified ka na nga account. Dili magpa-ilads uban nga nagpaila ni Atty. Phil. Mailhan yun ang kang Atty. Phil ng official Facebook page kay hapit na mag 1M nga followers. Kanya doon ay blue checkmark. Pasabot, verified ka na nga account. Kuman mo mo follow sa atong mga official Facebook pages, i-like o i-share ang atong Facebook Live karong mga orasa. Kung ayaw ka nag-i-private ang inyong ha, mga profile, i-public ka na kay aron di na ma-disqualify. Sayang kayong premyo. Public na para aron ma-verified na to kung nakasunod ba mo sa ato ang promo mechanics o nakatubag ba mo sa saktong tubag sa ato ang pangutana na karon. Okay na ang pangutana. Ang National Grid Corporation of the Philippines, kung NGCP, nideklara na sabniining nga maong status alang sa Visayas Grid. Atol ni karong adlawa. Apawta na unsa na nga status. Unsa nga status ang gideklara sa NGCP alang sa Visayas Grid. Mudeklara sila ni ini tungod sa pagnipis na usab sa reserba sa supplies kuryente. Hala, kay bawa mo tubag ani. I-comment na diha sa itong comment section sa itong Facebook Live karong mga orasa. Atong i-verify inyo ha mga tubag. Inyo ha pagsunod sa itong promo mechanics.

0: Ariyon na ta sa itong mga detalye sa itong mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival nakabatyag o nakasinati na og kalisod pagpadagan sa iyang pamunuan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP RMN Report.
2: Kining maong balita, hatod nato sa Life Extension Vitamin D3 na batyagana ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang kalisod pagpanagan sa iyang pamunuan. Kinitukod usab sa limitasyon sa angay niyang buhaton, ilipin ang pagpatuman o mga kalambuan sa dakbayan. Giangkon sa mayor, kausahay din makatukma ang ilang mga hunahuna sa iyang mga kalyado sa konseho. Hidugang sa Archival, ito na yung mga higayon nga himuon pag-issue ni niyang iyang pagpangitag pundo nga magamit sa iyang mga proyekto. Hidugang hinunang mayor, kapadayon niyang agawantahon ang iyang mga kauban, uban sa pagpangita o paagi nga magkatukma ang ilang mga hunahuna. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, sa di pa nimusod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong ipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel niini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong peke og delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City, ana ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion ana sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide.
3: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
4: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Nila Intinado, Puro 4, Malincha City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Huwag ko akong sigun na ginuot ng ito ikukun sa akong angay. Ito marunong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya. Nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May nagyod ako pananaw. Kung kamo inaay, ipamati pareha sa ako ang interregyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Muray makatabang sa atong kinabuhi.
8: Ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kontra viral infection sama sa COVID-19 gubikan sa musunod nga mga hinungdan. Ang vitamin D3 o sa epektibo nga bitamina nga hormone nga makapameno sa makapahubag nga protina diha sa atong dugo nga mga hinungdan nga sa kapasyente nga dunay COVID-19 mo grabe ang infection labi na sa iyang respiratory system. Kun dunay tay igo nga presensya sa vitamin D3 sa atong dugo kini siya may makatabang sa atong immune cells sa paghimog mga antimicrobial peptides sama sa catholicidin beta defensins nga makasagang og mupatay sa mga viruses sa di pa kini makasud sa atong cell wall. Busa kadalawa paginom sa Life Extension Vitamin D3 recommended sa mga medical doctors 100% nga hinimo sa Amerika sa Life Extension Foundation. Kun makinahanglan kag medical consultation ato alang ang Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City ana may muntang sa may Osmania Boulevard habig diri sa Cebu Doc og sa Cebu Gospel Church. Unya dinhasad sa konsolasyon dinay Life Extension Clinic ana may muntang sa may Orosha Building Barangay Kansaga along National Highway. Libre ang consultation, available ang doktor kada adlaw. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Alas inyo mga pangutana, itawag lang o i-text sa 0928-910-9828 or landline na 416-1655.
0: Oras alas 12:53 na. Always watching and listening to DYHP lover. Shout out ko sa ako mga brad, Lloyd Borja og sa Coast Guard officer, sa Pilar Camotes, Tata Joseph Borja og sa ako mga parents, Paulino Paling Borja, Princey Borja, diha sa Moabog, Pilar Camotes Island. Special listeners nilang Bibi Bilarmino, Pueto Bello, Todela Camotes. Daghang salamat kayo kanimo ma'am o kanimo Sir Jess Borja. Naintod lin sa itong mga balita. Lalaki nga kanunay nga magdala o magdaladalag armas sa Sapang Dako. Ironda sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
9: DYHP. RMM Report.
10: Gipusasaan kini ko sa 21 anyos nga lalaki nga kanunay nga magdala-dalang armas diha sa barangay sa Pangdako sa Sulay sa Sugbo. O ba ni Gironda, pinasikas sa search warrant kag ginawatan na ni Honorable John sa Anaclito Tibanufos, ang presiding John sa RTC Branch 17 sa Dakbayan sa Sugbo. Kanina nga alas 3:30 antak na sa kadlawon si Hilpio Mohon na barangay sa Pangdako sa Sulay sa Sugbo. Ang suspect mao si Justin Alicaway, alias Justin D. Zapanta Alicaway, 21 anyos, nga residente na po sa Maonga Recipta. Ang mga sakop sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office, nakarabat ng report na ito na kanabahin nga mga simana, nga kining Maonga suspect magdala-dala kining armas diha sa Maonga Tapit. Tungon ini, ipaubos kini sa surveillance o nga monitoring o human nga makuha ang tanang informasyon nga tinuod ang nadawat nila nga kasayuran nga magdadagyod og armas kay mga suspect ni apply sila og search warrant kadto sa korte. Nakuha sa kapulisan ang usa ka 38 nga revolver nga dunay tulo ka mga buhing bala nga nakaron sa kustodiya sa Cebu City Police Office. Kasong illegal possession of firearms ang ipasaka sa kapulisan batok nining maong suspensano. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang Neuradio Manarulo sa Mantiri YHP Tatak RNN.
9: Radyo Mo Nationwide.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven, na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa, with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control, tabang sa mga senior citizen.
15: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Haplas haplas alang sa panuhot,
17: mami.
16: Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulub usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
18: Rest Time to the rescue.
19: Unilab quality yan.
20: Simeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Oras alas 12:57 na. Entod lin sa tawang mga balita, deklara ra ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP og laing yellow alert status sa Visayas Grid atol ning katapusang adlaw sa Hulyo. Ini taliwa sa kakuwangan og availability sa dagko mga coal plants sa nasod. Sa usa ka advisory, ipakita sa grid operator nga mopatuman kini og maong sa maong alert status sugod karong alas 6 ngadto sa alas 7 sa gabi. Sugod kani alas 8 sa buntag nasayran nga ang available capacity sa grid abot lamang sa 2564 ka megawatts samtang ang peak demand niini moabot ngadto sa 2231 ka megawatts. Samtang dunay thunderstorm o localized thunderstorm advisory ang pag-asa sa Visayas. Bantay ta mga kasama tuhod kay makasinati og mga pag-uwan-uwan. Ang halos tibuok Cebu karong mga orasa. Muhantod sa hapon, mulanat kinig mga usang ngadto sa duha ka oras. O, pipila sa mga apektadong lugar rini sa Sugbo sa maong pag-uwan. O, ang lungsod sa Uslob, Malabuyok, Alegria, Badian, Barili, Aluginsan, Mualbual, Kinamungahan, Alcantara, Ronda, Dumanhog, Sugod, Tabugon, Katmon, Borbon, Tabuelan, Tuburan, lungsod sa Mindanilya, Dakbayan, Talisay, nakip na diri sa syudad sa Sugbo. Pipila sa bang lungsod sa Konsolasyon, Mandawi City, Liloan, Compostela, Carmen, ug Danau City. Halos kita ng party Cebu. Oh, magbantay-bantay ta mga kasama ha. Ng ato masinati nga mga pag-uwan. Eh gamayng uwan. Dakong baha. Mo na atong bantayan mga kasama. Mo diha nga suki kay baha din ha. Oh, pagbantay mo din ha. Mas maayo mo, ibakwit na lang. Kaysa awahin na ang tanan. Kaya sab dool sa mga landslide prone areas. Bantay sab ta din ha. Hindi sab na risgo sab ng pagdahili si Yuta sab. Sunod-sunod na ba ato ang pag-uwan nga na sinati? Kuyaw kayong humok na ang Yuta. Bantay ta kanunay diha mga kasama.

0: TYHP Abroad ngayon.
1: Atong balitang abroad atong kanato sa Said Marketing, ang tiga mautiga po na po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon ng epektibo alang sa UTI o mang balatian sa kidney, o ang Said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon detalye sa tong balita. Ginsiste sa mediator nga Pakistan nga ongoing ang mga negosasyon tali sa Iran ug Estados Unidos. Inibisan ng Washington ilusad og heavy wave of strikes batok sa kaaway ni iniisip pa ni Maus sa bag-ong nga mga pagpangatake nga ilusad sa Iran ug mi-target ngadto sa Jordan. Nasuta sa milabayng duha ka adlaw, nakita ang Saudi Arabia nga miapil sa Amerika pag-atake sa mga militanteng grupo sa Iraq ug Egypt. Alang sa unang higayon, pinaagi sa usa ka drone attack sa usa ka Mediterranean port, hinungdan nga ni pasadaan ang presidente sa mga nasod nga mahimo musamot ang tensyon sa Middle East region. Nasairan nga ang Jordan naka-intercept og Iranian missile sud sa duha ka adlaw, samtang ang Kuwait nibutyag nga ni kalas og usa ka tawo ang Iranian strike nga miigo sa usa ka building nga gipanag-iya sa usa ka Chinese company. Atong mong malita, atod ka na ito sa Said Marketing, ang tigama og tigapurapod sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon ng epektibo alang sa UTI, mong balatian sa kidney, ug ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule, mga kapanyawan, nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan. Ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin maayo og numero 1 nga makatabang sa ato mga sakit sa lawas sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter og tuberculosis. Gawas sa maong mga sakit, daghan pa ang mahimong maalibihan sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin sama sa simple nga trangkaso, hila na tubo og sip-on. Huwag tangdayo na sa pagtumar, mga kapanyawan, sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Ayos sa kalimot ha, sa paghapla sa Said Panyawan Liniment Oil. Ining tanang produkto sa Said Marketing, available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: TYHP Abroad ngayon.
1: Ang atong balitang abroad mo'y nagtapos sa itong mga balita karong mga orasa. Pansa di pa taman na milit. Atong sutao na ato ang swerteng mananaog sa atong Answer to Win promo. Na-verify na, nasusi na ang iyahang tubag. Sakto yun iyan tubag. Ang atong pangunta na, unsang status ang gideklara sa NGCP alang sa Visayas Grid. Nagkanipis na sa baang reserve. Reserva sa kuryente. Ang tubag, yellow alert status. Congratulations nga to kang Joe Rael. Sakto ang iyan tubag, yellow alert status. Nakasunod sa ato ang promo mechanics. Follow sa ato ang mga official Facebook pages. TYHP Ottoman Cebu o Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Naka-like o naka-share sa ato ang Facebook Live karong mga orasa. Congratulations ni mo, Ma'am Joe Rael. Palihog lang og chat sa ato ang page sa TYHP Ottoman Cebu. Chat lang dito imuhang complete name o imuhang GCash number. Aron madawat ni mo imuhang premium nga 200 pesos GCash. Pangiandugan na itong mga hugna sa Answer to Win promo, mga kasama. Sa musunod ng mga programa sa DYHP RMN Cebu. Sa di pa ko manamilit, tanawagan ko Jose Rodolfo Gonzaga. Kinsa nakakita sa Kompitaka, kolor itom, doon ay sulod. Mga importanteng mga ID o lisensya, guban pa. Palihog lang ko kinsa nakakita, hatod lang sa DYHP o sa dool nga police station. Mahimo sab. Andam siya muhatag og palipay alang sa mga makakita sa iyang pitaka. Si Rodolfo Gonzaga ang nanawagan ni ini. Alam natin, igong oras, manamilit ako kaninyo. Ako inyong Radio Man Marisa Abadies, ang ani Radio Man Ken Galinea. Sunod na ito ang unang drama sa hapon. Ini ang akong suliran. Oras, 1:05 na.
2: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
4: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
5: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
8: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
3: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
3: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
10: The Wonderful Supplement.
11: This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
2: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
1: Hindi po kayo gumaling?
2: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life. DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
3: Para sa Janice, okay pa yung moment of menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipati ko sa kumba na o. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika.
4: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
5: Uy, nga naman, Marie.
4: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa akong gilaw.
5: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
4: Yun sa maninyo, Marie.
5: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
4: Unifins?
5: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa lapu kabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado gyud kayo ang kita sa unifins. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
4: Kadukod ni ay Marie, tudlui ko.
5: Oh, dahil feeling guide Marie, oh. Danay numbers ilang technician diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
6: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Og sa ubay 0385001686.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
8: unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
7: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
7: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
9: ECS.
10: Bulyat ging ng kus doktor. Di kayan ko nuna ko ang tamis.
9: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis mo na Sir Max?
10: Lagi. Basig glass na ni.
9: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina. Makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
10: Bulyat. Sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
9: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
11: Set Living Testimonies.
12: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
13: Ako nga tawag na goiter. Po na to kaya din tapos nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. Try na ko. O niya, try tinuol magig KDI.
12: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
13: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
11: Living Testimonies.
14: Ayong-mayong adlaw mga kasama. Doon ako'y pangutana na rin nabubong mutuo sa Sulti Soban. Nakapangutana lang ko kay among pamilya ingon ana sa doon ako'y tita nga dalirang mutuo sa mga babasa sa online. Ang gingon, pare-pareho lang daw ang mga tambal. Ingon ako niya, tita, kung pare-pareho lang ang mga tambal, nganong ang uban dili man epektibo? Ayaw dahil ugtuo sa mga istorya-istorya lang. Ang tambal dapat ginachik. Kung gipangutana kung safe ba kini, epektibo ba kini? Mong para nako kung doon naman ko'y tuhuan, katong namatudan yun ang pagkatiban sa matag proseso. Nagadto na ko sa planta sa Unilab, o nakita na ko ang research pagsusi o paghimo nila sa gatosang tambal o vitamin brands nila. Una-una, doon na sila kapin sinto sa sinta ka malilikid quality assurance expert na naglantaw o nagatsiklang sa quality. Di lang isa duha, gatosan ka mga mata ang nagbantay. O same level o quality checks kung tambal, vitamina. Maong kami sa pamilya, yinilab na kaniadto pa. O sa magkasama, dili pwedeng ingnon nga pare-pareho lang ang quality. Pag-abot sa tambal o vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang pangutana ninyo, unsa ba ang mga produkto sa Unilab? Aron makita ninyo ang kumpletong line-up sa Unilab products, bisitahi ang www.unilab.com.ph/products.

0: Mayong adlaw kaninyo ang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Ellen Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Josh, 37 anyos, minyo, apan way anak. Nagpuyo sa Consolacion Cebu. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa kong asawa. Aron ninyo hisabtan, ingon nini ang mga panghitabo. Love, paigo naman siguro niya itong tinigong para sa itong kasal?
1: Ay, obay-obay naman po di itong tinigong, love.
0: Medyo dako po lang kita naturon sa itong internetan o sa tindahan.
1: Oo, maogyod. Maogyod ba yan niya itong plano, love, nga makasal na ta kay dugay na ba itong nag-live-in?
0: Mo, siya di ang ulitaw pa ko. Nawadaan ko trabaho. Maunga na ningkamot ko nga magdigosyo. Magtukod o internetan o tindahan. Aron kong maminyo ko pohon, mo niya mamahin mo nga kining panginabuhayan ako o bansa kong asawa. O mauna ni karon.
1: Salamat kaayo, love.
0: I love you, love.
1: I love you too, love.

0: Uy, duha ka tuig na manday mong kasal. Wa pa man yun mo'y anak.
1: Maog yun. Gusto na ba yakong magkaapo? Aw, hinoon, naman may apo sa imong maguwa nga si Jewel. Og sa ikatulo ni mong igsuon nga si Chris. Pero katong imong manghod nga si Iman, ambot, dili man kuno siya magminyo. Aw, hinoon, dili man pud siya hilig anang butanga. Ah, wa pa man ganito'y uyab. Pero, indot man sabgod nga, makaapumigi ka ninyo, Josh, Jean.
2: Nag-ulbitaw mi pa? Ma, pila na kay kayo nga among gisoyan. Apan, wa pa naghihapon mi makabaton o ganak? Pero, nagkaunawa na ako ba? Dili ba ka niresulta ni itong na kurintihan ko sa una sa bata pa ko?
3: Ha? Huh? Kakuya ko di ay love. Na kurintihan di ka sa una?
2: Oh, love.
0: Ay, sa una, Manggut Jean. Sa dihang bata pa ni Josh, murag 8 anyos pa manting ay siya ato. Nakapunit mangguning bata ag putol nga wire nga na ay plug. Tungod lagis iyang ka-inosente o ka-kuryoso, iya manggisaksak sa outlet. Nya gikuptan ang wire. Maoto, nakurintihan.
3: Mao ba, ma?
0: May nalang gani kay nakitaan sa maguwa nga si Jewel og nadali og ibot ang plug.
2: Sorry kayo, love, ha? Basin mo niya hinungdan kung ano nga dilit ang makabaton o ganak.
3: Mao di ay na, no?

0: Love? Nakare sa sud?
1: Naare, love. Sud lang.
0: Okay, love. Oh. Okay na ka?
1: Nag-ulam ako sa gisulti ni mama ganina, love, eh. Nakurintihan man, di ay ka. Walagi ka musulti na ako, bahin, anak.
0: Ay, sus. Para kaptura? Dugay na masabto. Ugo sa pasab. Nalimot ako ato, love, eh. Bata pa kayo ato. Wala nga, wala lang kung mag-iskot ni mo ato.
1: Oh, inoon. Nalipay naman sad ko, love, nga gipabantay ta sa anak sa imong igsuon nga si Chris. Dili na sa taon ko laayan, kay mura naman nagtag, doon na ni anak.
0: Oh, naraman din, ha? O sa ayaw na gulgul diya. Aw, hinoon, mas nindot masyagid nga na agitay kaugalingong anak.

0: Love, ano sa pangka? Kanina rin makasigig alinda sa edi, ha?
1: Love.
0: O, pagi ka matuog.
1: Love, sakit man akong puso, ano eh. Ha? Nagsakit po ng akong batang.
0: Ay, basi girigla ka?
1: Dili man, love. Layo pa magod ang akong tingdugo. Good. Marag, lahigid siya, love. Sakit kid kayo.
0: Love.
2: This time check is brought to you by Generica Drugstore, ginhawang hatid ng Generica Drugstore. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab. This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
4: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, nang ditahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kapertig yung nindota.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Breast cancer, ang delikado o mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
9: Smart 2.
8: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
9: Smart.
8: Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
8: Tanggaling-galing mo.
9: Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS.
11: Maulan man? No worries. Naamoy ko lubang damit.
12: Charm. Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumakabloom sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS!
14: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Be extraordinary with MX3.
17: Mama mia, here I go again.
18: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
19: Ahoy! Kidney care time!
16: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
0: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
20: Said Celebrity Beauty Soap.
21: Said Celebrity Beauty Soap.
22: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
23: Okay, ma'am. Uy, mag-relax kay ko na nag-migot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na ako isa-isa lang, nakuha ko itong nanagagmayat ko itong sunog gani nga. Sino? O di hapdos.
21: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis

0: Lord, na humanamang kag ultrasound, ikaw nalibalik sa doktor ha? Aron nga mabasa ng result kay mangumpra pa ko? Gamay na lang ang atong tinda?
1: Okay lang, love. Ay, gikulbaan man ko kung ang si resulta sa ultrasound, love. Eh.
0: Ay, kabala ka, love. Atong iyan po sa Ginoo nga okay ra ang result.
1: Salamat sa pagdasig na ko, love.

0: Love.
1: Oh, love. Di anam day ka. Kumusta man? Unsa may sulti si doktor?
0: Matod pa sa doktor. Nga naay mi tubo nga simple cyst sa akong left ovary. Og 3.4 cm ang gidakon. Og doon na po ko'y mild fatty liver.

0: Nagol kay mindo sa kong asawa sa diyang among libaw ang resulta sa iyang ultrasound. Base sa resulta sa whole abdomen ultrasound, adunay duha ka nakitang gipamati ang akong asawa. Nga mao ang simple cyst sa iyang left ovary o ang mild fatty liver. Miagi po siya og TVS o transvaginal ultrasound nga girecommend sa usa ka OB-GYN. Og base sa resulta, okay ra ang iyang ovary, pero naay mayuma nga mitubo sa iyang matris, pero 0.9 cm ang gidakon. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nakuryentehan ko sa bata pa ko. Usa pa kadto sa hinungdan kun ngano nga wa may makabaton og anak sa akong asawa? Pero dugay naman kay to. 8 anyos pa lang ko adto. Ikaduhang pangutana, kining duha ka gipamati karon sa akong asawa, kining iyang simple cyst left ovary o ang fatty liver, mabasa ni hinungdan kun ngano nga dili may makabaton og anak? Ikatulo pangutana, kining mild fatty liver na iyang gibati karon, aduna ba ni kalabutan sa pagsakit sa iyang batang o puson matag mutunga ang iyang binuwan na sakit? Unsa mapod ang hinungdan ining fatty liver? May mga pagkaon ba ining kinahanglan likayan? Ikaapat o katapusan, managlahi ang resulta sa whole abdomen ultrasound o sa transvaginal ultrasound. Asa may tuhoan namo niini? Dili ba kini angay nga kabalakan? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Diyos.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano yan sabi ko, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlawa. Ako mo tambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related nga mga problema. Ay usaman ako ka medical doctor o sa psychiatrist o sa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran de karo. Pwede ka nipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account kini nga akong suliran. Official Writer's Page, udriba sa mong buatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlawa, mao kini nga short steps is important dan tag-as og lakang for dali ra kapuyon. Kanang kinahinay lang pero kanunay, ha? Ayaw dayong pag-give up kung medyo layo-layo pang imong adtuan. Basta hinay-hinay lang na kay progress every day. Okay ra gyud na. Kaysa tagas kaglakang niya muhangak din ka, muhunong ka in the middle, adili ka makaabot dito si mong gustong adtuan. Okay? So, ang ato magtatampo ko na lawa si Josh. 37 years old, minyo, pero pa'y anak. La Consolacion, Cebu. May tungod kini siyang asawa ba to nga na kurintihan, no? So, Consolacion, mga taga-garing Consolacion, no? Musta naman mo diya, mga taga-garing, no? Na ko gitamdan rin. Musta naman rin si Bong Mendez diha sa San Isidro, San Fernando, Cebu. Huh? Mga taga Lantawan, Kalingan, sana Lantawan may San Fernando. Katong akong ipakanta sa Channel 47, si Nina Alcusiba o si Genevieve. Musta naman na, no? O mga mabanag family, mga apo ni Nelson, o diya sa Sinangkadis o si Berto ba to? Taga-Manega. Mga taga-Inayagan, naga, musta. Pansakala, Dilima family. Mga Consolacion, Southern Leyte. Ah, sugod Southern Leyte, kumusta naman mo diya? Naot nga okay ra. Talot, Valencia, Carcar, from Jessica Ligao Luison. Huh? Mga taga Talot, Valencia, Carcar. Alison family, si Shuning, si Marie, si Rudy, si Sarah Aljun, Pia, Jesse, Hazel, Judisa. Liu Ligao family, no? Maribik, si Johnny. Inario family, si Arlene, si Alipio. Gunner ba ni Pantelgan family, no? Gikan kini ni Jessica, Luison. Pantelgan family, si Nestor, Anita, o si Daisy. Bellamore family, si Alma, o si Remson. Anali Bergamento, Elvera Luison, Renan Kunisha, Winnie Kidol, and Hususima Tali. O dapat ito'y nagkuan ako. Winnie Rosuros dahi. Ug di sa pinamungahan. Ug Albero Kimpan Albero. Ug si kuan. Tess Barliso Caballero. No? Di sa Bukiran sa Cebu City. Ug si Gerly. Sa to? Gerly ba to? Gerly Duran. Di sa Tomas Opos. No? Duran. Ug mga obra family. Di sa Tomas Opos. Maadong adlaw ni Jong Tanan. Okay? So, going back to our sender, si Kwan, si Joss, no? Punto medical ng problema ni Joss. May tungkol kay nakurintihan ba itong iyang asawa? Unang pangutana, nakurintihan ko sa bata pa ko. Siya dito nakurintihan. Sorry kayo, ha? Mix up ko ganyan namin sa drama. Usaba ka to sa hinungdan kung anong wala may makabaton o anak sa akong asawa. Pero dugay naman to. 8 anyos pa ko niya to. I do not know what was the extent of the electrocution sa imong netabo, Joss, no? Pero kining ma-electrocuted ta, ma-shock man ta, makuan mo guni, maka-apekto ni sa atong inunta panglawas, no? Depende sa extent sa pagka-expose na to sa electricity. Kung dugay na kayo to, 8 years old, niya magpa-sperm count ka normal rang sperm count. Murag dili tingali tumao, no? Or hinungdan, no? O mangka ka nag-amnesia, o mangka ka nagkurug-kurug, o mangka ka inuntag katumbahon o naakay mga naobserbahan nga nerve damage ni mo as you grow older, no? Kay 8 years old pa mangka ka to. So, tinood kung kita makurintihan, apektado gano nga itong nerve system, no? Kay kuan ba yan siya? Tawag na itong electric shock, no? May numdum na yun ko sa mong pag-practice sa psychiatry. Usa sa mga treatment aning mga depression, nga dili mo epekto na yung mga antidepressant, amo nang electroconvulsive therapy. Pero controlled ang amount sa electricity nga mong i-dapat sa pasyente. O makatambal yun siya o mga mood problem, no? Pero lahi rin po ninyo na ni makurintihan ta, kaya di man ito makontrol ang amount sa electricity nga masood sa itong lawas. Eh kung dako na kayo, namura ka gi-electric chair, okay? Or ka nang i-death penalty, no? Sunod nga pungunta na, kining duha ka gipamati karon sa akong asawa, kining iyang simple cyst sa left ovary ug ang fatty liver, maubasab ni ang hinungdan nga dili may makabaton ug anak. That could be possible, no? E kung na kay polycystic ovarian syndrome o na kay medical problem like fatty liver, no, this can affect the reproductive inunta capability sa usa ka tawo, no? Kay kung ang usa ka babae na ay cyst sa iyang ovary, most likely apektado ang fertilization. No, so you need to seek consultation sa usa ka OB-GYN ano sa ka internal medicine doctor to try to do something about this fatty liver. Kung na-diagnose bag fatty liver, liver cirrhosis ba ron or whatever, unya sa OB-GYN sa imong ovary, sa ovary sa imong, of course, sa imong asawa, no? Dili ko makaingon nga dili na good mo wala go chance sa usa ka babae nga magbuntis kung na siya ay cyst sa ovary, but tinunta bantayanan gyud kaayo, no? Kay maapektuhan man ang inunta reproductive capability kung naa kay ngon aning problema. Ikatulong pangutana, kining mild fatty liver nga iyang gibati, aduna ba ni kalabutan sa pagsakit sa iyang batang ug pusoon matag tunga siya sa iyang regla? Unsa man pod ang hinungdan na ining fatty liver, may mga pagkaon ba ning kinanglang likayan? Yes, kining mga fatty liver, no, kasagaran ani sa akong mahinumduman lang, this could be secondary to too much alcohol intake, no, especially sa mga lalaki, no. You have a liver problem and then you keep on drinking alcoholic drinks, mga high spicy foods, maka fast track ni or maka enhance ni sa inong pagkalala, pagkagrabe sa imong liver condition, no? Careful lang ka, naaman tayo mga internal medicine doctor, ng mga eksperto ni aning mga kuan, daghan man tag mga medisina nga maka control aning problema nga fatty liver, no? Mga fatty liver mo deteriorate no to liver cirrhosis in the long run ug simbakulag mga gipatuma, no? Dili lang ta mo abot ya unta. So usan is mga hinungdan nganong mosakit ang yang puson kay ngatong atay bayana bayadang dapita, no? Ang uban gani ani nga naay mga liver problem magka-develop ni sila mga fluid retention ug mga abnormalidad sa inunta dugo, no?

Back to basic, ang pinakasakto yun is to submit yourself for laboratory workup. Liver profile, may balaan kung unsa may mga kondisyon diha sa imong liver. Then from the result of the laboratory, mag-guided ang attending doctor kung what will be the next step to do para masulbad ang problema, no? Dili, bata pa man mo, si kuan ba ni? Si Josh 37. So ang imong kuan, imong asawa mo maura pon mong idara, no? Makadepend siya lang pipila ka tuig. Sunod nga pangutana, managlahi ang resulta sa whole abdominal ultrasound o transvaginal ultrasound. Asa may mas tuhoan na mo ining nila, dili binimiangay nga ng kabalakan. Kabalakan gini siya, no? Kay Ricardo Bayane. So kaning duha, transvaginal ultrasound o abdominal ultrasound, kung lain-lain ang reading, kay depende magunan sa posisyon sa pasyente nga mo undergo ni ani nga mga ultrasound, no? Ako nagpa ultrasound ako bago lang sa akong abaga kay nalisa. So, expert ning mga radiologist mo basa ni ani, kung unsa man separate ni siya nga kwan, abdominal ultrasound ug transvaginal ultrasound. Tuhoan na to ning duha kung unsa may resulta. So, kung unsa i-suggest sa mga attending doctor, then we'll have to follow. So, taga din hiraman ka sa konsolasyon na just, no? Doon mo diya sa Danau Provincial Hospital. O kung pananglitag naatay gamay nga extra budget, then we can go to a private doctor para nga ma-check. No? Okay? Hinaot nakasabot ka sa kong speaker ni mo, Jazz, no? Abi na ko to, ang imong asawa may nakurintihan, ikaw naman na ito, no? Sa 8 anyos pa ka. So, I don't think so nga mauto hinungdan, kaya kung normal ang imong sperm count, then limti na to. Tugay na kayo ito. 37 years old ka karon niya. 8 years pa ka na nahitabo ito. Dinili na siya may kwan. Okay, so hinaw takasabot ka sa speaker ni mo, Josh. Huwag ito sa libuan, millions na minaw sa itong programa. Kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa inyong makanunayon na pagpaminaw sa itong programa. Hasta la vista. Until the next time. Bye-bye!

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.

Men Drama presents Hanju Manan So Song Ka Awe. Ano pa daw sa iyong kaagi karun? Maukining sa kalalaki ng Tagalapu-Lapu City ang tumatatampo nagdasingan niya Kimboy.

0: That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This newscast is brought to you by Ang Nailanimong Alaksan, Extra Maayo Na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may ubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nagkahiyos na akong guiter.
6: Biotrof Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may ubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nagkahiyos na akong guiter.
6: Biotrof Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutakan.
10: Bugas-bugas, ug katul-katul.
11: It DTX 500 na.
10: DTX 500.
11: Aduna kini antimicrobial properties.
10: Nga makatabang sa pagkuha.
11: Ug pag-ayo sa bugas-bugas.
10: Ug katul-katul.
11: DTX 500.
10: Pabalik sa pagkatul ng butik sa inyong lugar.
11: DTX 500.
12: Sa Janice, dugay pa yung maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
11: DTX 500!
10: Pumali sa mga butika.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
14: Mula noon, hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS!
19: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
20: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
21: Ako pun. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
19: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
20: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
21: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
19: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
21: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Ay, salamat kay break time. Nag-relax gamay. Eh. Ay, yeah, man. Message na ko. Di mo nilipasa yung ano eh. Kibalipalim eh. Ah. Hi. Kumusta, friend? Hala? Huwag may layang matawag na kong friend? Si An-An naman? Siya ka ni?
1: Ako yung taon ni friend, si An-An, ang imong biniyaan.
0: Ah, grabe sila ng biniyaan ay.
1: Sige, tawag ka na ni ay. Ngayon mo kong gibuwagan. Biniyaan, di ba?
0: Nabuwag na tayo kay ni-abroad ka. Pero, wag mo mawang akong gugma ni mo. Niya pa man gihapon ka sa akong heart.
1: Sure ka?
0: Oo, lagi. Kung gusto ka, magbalik ka.
1: Ayaw ko hakita doon. Kay love pa baya ti ka.
0: Ako na mauna, magbalik na lang ta.
1: Sure ka?
0: Oo, lagi.
1: O sige, magbalik ta.
0: Sure na na?
1: Oo, lagi.
0: Aso di ka rin, oy?
1: Di pa kas gawas, oy.
0: Niya, kanong saan kang bauli?
1: Dugay pa, oy. Sige lang. Ako lang ang tawagan kung maulit ako das Pilipinas, ha?
0: Ha, sige. Amping niya, ha? Bye-bye.
1: Uy, uli, I love you, di ho?
0: Ah, oo, day. I love you.
1: I love you, too.

0: Dito, nagbalik mo si Muyap sa una. Katong anan.
1: O, bay. Iunam sa message na ko. Ang tood nga, nagkabalik mo eh.
0: Yan, eh, boss. Yan, may katipo na kangas, Joy.
1: Wakam ka sa boy.
0: Pascal, gawin. Ako may nakuyawa na ni mong gibuhat, pwede. Masibapat yan kang Joy na kung may bawaan ka nga nakibalik ka si mong uyab sa una.

0: Darangi mo ilisan dong, oh.
1: Ah, salamat, ay.
0: Anya ni ka humani mo ilis. Sunod din ako sa kusina, ha? Kay maghukad na ko, ano makakaon ka?
1: O, de. Dali ko kaon. Aron magkachat-chat, minian-an.

0: Sana unan na lang ako. Para ako lagi ang kayakap mo. Hmm? Oh, gilingaw ni Boyana eh.
1: Kinsa man imong kachat dong? Ligaw mo good kaayo ka diha.
2: Al, kwan, kau ba na gusto trabaho? Sige, huwag pakatok.
1: Dili pa ka matok?
2: Karoon lang tao-tao, day. Wapam siguro ka.
1: Na, alas, sige. Muna lang ko ni mo toga.
2: Ah, sige, sige, day. Ang nangyari ko matok. Magkalingaw sa kong chat-chat ni Anan.

0: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gipaybaw sa LTFRB nga subring buksan nila ang mga application alang sa motorcycle taxi riders o habal-habal ng mga motorsiklo sunod buwan. Hinumduman nga gisuspenso ang maong pagpanawat sa hands sa application gikan sa mga riders o manpipila ka mga ride hailing companies ang nanobra sa onboarding limit nga gipatuman sa ahensya. Ang mga gusto mo apply alang sa accreditation isip motorcycle taxi platform providers o alang sa usa ka provisional authority pag operate isip usa ka motorcycle taxi rider, mahimong magsugod na pagsumiter o mga application sa Agosto 5. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan? Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Pot na ming mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Nawan ang nabakaog gana sa kama?
8: Masinug!
7: May diabetes ka?
8: Ang TTX 500 na!
7: Ang TTX 500!
8: Adunay powerful extracts
7: nga phytochemicals
8: ug antioxidants
7: nga gigan sa palaya
8: ug the sugared sugar cane
7: mga organic compounds
8: nga effective
7: batok sa sakit nga diabetes.
8: TTX 500!
7: Mabalik sa mga butika.
8: TTX 500!
7: Ang tuba
8: kontra sa sakit nga diabetes.
7: TTX 500!
8: Epektibo
7: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
8: TTX 500!
7: Ibo sa the sugared sugar cane extract
8: ug anti-diabetic property
7: gigan sa palaya.
8: TTX 500!
7: Garantisado,
8: highly recommended
7: sa mga eksperto.
8: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
10: Mula noon hanggang ngayon.
12: All you need is Pride. All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS!
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga!
14: protektado pa.
16: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
14: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max protektado pa, you need
16: Max Alaga. Max protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
17: ACS.
18: Uy, Mari, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
17: nga naman, Mari.
18: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa akong gilaw.
17: Mauna diya, Mari. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Mari, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
18: Yun sa man ninyo, Mari.
17: Nag-unifins mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Mari, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
18: Unifins?
17: Kaayo, Mari. Imagine na, Mari, ha? Sa napukabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
18: Kadako di ay, Mari. Tudlogi ko.
17: Oh, di ay feeling guide, Mari, oh. Danay numbers ilang technician di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
19: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
20: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
21: Oh, simple, Razor Max. Pang-aplas o sed liniment oil.
20: Basin bayag mabatan noong kubalik, ana, ha?
21: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
20: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakataagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
21: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
22: Sed Living Testimonies.
23: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
24: Di na ko kakita. Kalit lang ang kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
23: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
24: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakita hantod karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
22: Living Testimonies. Said Living Testimonies.
23: Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
25: Taas ko sugar o ganang nakuit bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
23: Pinagi sa pagtumar sa Said Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Said Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
25: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bakto.
22: Living Testimonies.

0: Ya, kumusta naman ang nanan?
1: Oh, magchat-chata mga abon mi bay.
0: Ya, wag ka kulbayan ang inyong ibuhat.
1: Kulbaan mo ni? Nga, magchat-chata naman mi.
0: Ya, sao naman lang kung magkita mo niya, be.
1: Hindi na may taboy. Ano sa abog ka na? O ka sa abog ka to, mabalik din sa ato. Ang huli nga, rumingakuan niya, good.
0: Oh, bantay ba ito, magdako mo ha?

0: Ni ano sa Pilipinas?
1: Oh, friend.
0: Kadusuan mo na uli.
1: Gahapon.
0: Oo nga ba? Pinagugdugay ba ka mauli?
1: Katong una na tong chanchan, nagasgayad na ko atong mo pa uli, kay na-end akong contract. Wala ko magsabay ni mo, Aaron, ma-surprise ka.
0: Aw, mau ba?
1: Asa din ko, kita to na.
0: Ha?
1: Sige na pa, magkita to. Giminghono kay ko ni mo ba yun?

0: Day. Sorry, nadugay ko guli.
1: Nadugay lang kika karun?
0: Oo. Akong amigo, nanghagkat mong ugtagay eh.
1: Maoba? Sige na, kao na.
0: Humana ko kao, Day. Tugnan ako, ha? Kay, gikap po gusto ba ako?

0: ni resulta na ka?
1: Huwag ko magtuo ba nga, makita magbalik sa kong ex.
0: Yan, saan laron? Sultihin lang ang ex ni mo, may kaipon ka.
1: Aha.
0: O diba, sultihin si Joy, nga nagbalik mo sa imong uyab sa una.
1: Bye.

0: Ah, day, basig. Dugay ko mauli ron, ha?
1: Nga naman, Dong. Magkita mo si mong friend ni si Ann?
0: Day.
1: Nahibaw man ko nga. Nagbalik mo si mong uyab sa una. Si Ann. Og friend ang inyong tawganay.
0: Joy.
1: Dugay ra ko nahibaw nga nagchat-chat mo. Pero, pawawa ra ko.
0: Anong nahibaw mo ka?
1: Nakabasa ko sa iyong konvo. Katong naligo ka. Kayo mo malang gibutan sa lamisa ang imong cellphone ug open na ni. Okay ra, uy. Okay ra, dili ko mamugos ni mo. Kunwa, nakigusto na ako. Dili pa biyata kasal. Makahimo ka pas papangitaglain. Pero, sultihan ta lang ka. Mabdos ko.
0: Oh.
1: Og duha na ni kabuan.
0: Unsa?

0: Naon sa day ko? Gani nga ko nakabantay ni mo nga magulanan ka. Ansa man ang problema ka, kwarta? Pwede ka na kong matabangan, Gwit. Pili mo gikinahanglan.
1: Kon. Di kwarta nga kong problema.
0: Ansa day problema ni mo?
1: Makibuwag na ko ni mo.
0: Friend, mahimo ba? Dili ko ganahan sa imong joke.
1: Huwag ko makumidya ni mo. Magigbuwag na ko ni mo, friend.
0: Pinakuglove ko ni mo, friend.
1: Love ti ka, an. Pero kinahan lang kong mamili.
0: Oh, sa'y mamili?
1: Ang tinood, may kaipon ko. O mablos na ni.
0: Otsa? O ganang ako ni musultihin nga may kaipon ni ka? Ha?
1: Sa iluwa ko, an. Ang kuno na ko, saan ako nintanan?
0: Nga sa ato pa, mahal gyud imong imong kaipon kay nako.
1: Parehas na mong mahal. Pero kinahanglan ako kinahanglan ko piliun si Joy kay may umaabot naming anak.

0: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
1: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaantos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante, nakuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
5: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Kapoy, kayo niya. Talagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Kidrawan eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ano ay, pati na iya.
7: Pwede lang, makakas, bilay mo ito.
6: So, ano ka, no, binta na ka.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
8: Breast cancer, ang delikado o mamatay ni nga sakit niya cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
9: Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR.
8: Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
9: Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR.
8: Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailhan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Samok nga ubo. Undangi na. Tusiran Forte. Mutabang magpaunlang, undang. Sa non-stop dry cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran.
14: Tusiran Forte.
15: Unilab quality yan.
10: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ubong makulit? Just stop it.
17: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Anmiana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil nga! Palit lang o bisan unsang EXL prasa na makadaog. Iba ang imong EXL products sulod sa envelope. Is it prep a purchase? Dayon isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Humana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O humana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat. Apil na. O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
14: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
18: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
20: Ahoy! Kidney care time!
21: Ako si Tere Robles, 50 inoy B sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
22: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
23: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
25: Set Living Testimonies.
26: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
27: Tinood na ang Set Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya Set Liniment. Niuga karon mula naman ibalik ang pagbasa niya.
26: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
27: Eric Ko, giyaplas na gani.
28: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly. Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
29: Mo ka itong mga higalan kaagi ni Kimboy nga taga-Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit nga yagi pa ngayo. Awit nga rekulahan, sana dalawa ang puso ko.
30: Sana dalawa.
29: Ang mong kaagi, gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Gading. Kumusta Derek Shuri, Priscila Recanang. Kamusta mga higala at mga sukin ti Panginoon. Kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakal. I-address sa lagi na ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipanasa handuman ang official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpabilang.

0: Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
6: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
7: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
8: Hala! Luyan ni mo ga! Og delikado, ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
3: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: DGX 500, ang tupa kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
10: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Pumali sa mga butika.
11: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayos sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.

0: og karon. Slaig sumpay ni nga tong sugilanon. Esquadro!
1: Wagi ko mahadlo ka ng mga kasuha. Kay naa ang markang dragon. Ngamoy akong manluluwas.
2: Ikaw karapinangka sa Madam Cheng. O ikaw karapinangka sa talayan. Ikaw na kay Bao bahin sa imo sitwasyon. Ang big boss na amin lang China. Si Mastel Boss Lee.
1: Salamat, Madam Cheng. Uga, excited sab ko nga mahimamat sa personal ang big boss sa triad nga si Master Boss Lee. Ipaila ko unya sa itong mga kontra nga si Major Gaspar tili kay basta-basta lang nga pagkadragon.
2: Gusto sa imo ha. Dili palihas sa uban nga isog lakay na sa katungdanan. Mula tuli ba?
1: Ha? Oh, tuli?
2: Ah!
1: Sabi ka na siya.
2: Ah, basta. Ha, piti. Oh. Ikaw rin ka palihas sa tuli.

0: Dinalian lang kayo. Kay nag-ungaw sa peligro ang kanina kung amo nga si Mamita Inday Chikading.
1: Kay, nga naman eh?
0: Dito nasabsay ang panimayo nga kong igsuon nga si Alias Buy Pangag.
1: Siya?
0: Nagpakisusi. Nagpakisusi kayo siya kung si Kinsa ang nagbuhat na ako o daotan.
1: Uy, sulti siya tinuod. Laang kagaw niyang agaw nga si Major Kaspar.

siguro talangyo ka aron way sabit liyo kumong-kumong. Dili ko gusto nga na ay maghatag ka na ko og labad sa hong. Angay lang nga mupahuway ka na sa dayon, kay wa ka na'y gamit. Bangag sa ilong, dili na ti ka mapuslan!

0: siya'y nag-ingon nga wanted ko. Nga pinangita ko sa balaod, ha? Madam Ching?
1: Mitchong Kaspal, ikaw ka na dili lang kumpiyansa. Kainit sila kalon gobyerno nga dili sakop sa atua aliansa sindikato ba?
0: Aliansa? Baya, hinumdum yung kubasa mo nga aliansa. Oh, Madam Ching, janunay kong nagmatmon.
1: Ah, pastilan. Ikaw pa. Dagino pagit ni mo patay imo tao, kato, Leo.
0: Dana aron pagbutang sa siguro, nga dili mo palag. Samda na ba to? Sanihang nikagar ang ilang operations pagpatay unta ni anhing Staff Sergeant Nap Binlot.

0: niya. Kay Mayo pa bang mo tabi?
1: Banga! Ako sorte kit katuliyo kumong-kumong. Siya banga ba?
0: Oo lagi. Banga! Tadyaw! Motong itiwasan na lang nako. Mercy Killing ang tawag adto. Aron ba makapahuway na?

0: on. May anak na babae si General Mart Oknes. Baya, mamords kayo. Unya ka lang. Buhila ka unya. Kung mahugsa kong mga kamot, ang taga mong anak. Buhila ka yun unya o dugo, Mart Oknes. Numero naman eh. Kinsa na siya kahat niya eh. Hello. Hello. Anong dili ka mo tingo? Uy! Ay kugadlo ka ng hangos ni mong tunay kasko. Ginsa ka! Pagpaila kung si ginsa ka! Oo! Oh!
1: Ako ang gawin mo ganito.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Naghanaog tambang ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, ginta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
4: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original. Mama mia,
7: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ever show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
8: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
9: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Seth Living Testimonies.
13: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
14: Na landing ko ospitali dahil tulog ko sa paginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
13: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
14: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybaygikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
12: Living Testimonies.
0: This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro Immune Pro.
15: Oy, Diego! Wag ko ba kasabot nga ng gipanulti mo?
16: Pabuta nga ito niya panagkita. Habit na. Di naman okay.
15: Ayaw na gigugulata! Ay, dili ko ni mo ba sayon-sayon? Kinsa ka ba, Jordan? Ha? Tug-an kun si kinsa ka?
16: Balik ko na kaurang masabtanin ang utok ni mong bugaw ko. Ako ang hugaw ni mong anino.
15: Ah, but-but ni mo! Kinsa git ka hato siya? Kahilasan niya nga nang hulga ako! Bangag sa ilong!

0: samsa ka ng ginganlan o binjak.
1: Nanguyab siya na ako. Siya ang rason ko nga nung gibawagan ako si Major Gaspar. Nga na itong higayo na, usa pa ka, Lieutenant.
0: Usa?
1: Pero bangi siya. Gitiguha niyang patyon si Binjak. Ug ako, iyang gipadakit. Ug giamong-amungan.
0: Asa na masabda ng gingalan o Binjak?
1: Wani usa na mo ang nasayod ko na asa na. Unbuhi pa ba o patay na?
0: Ikasubo ko kayo ang naitabok.
1: Hangtod karon guilty ko. Kaya ako mo'y nakaigon sa kidagatan ni Binjak sa mga kamot niya ng wanted na karon nga Major Gaspar.
0: Hinahinay o kalimot ang tanan. Aro makabaton kag kalinaw sa imuha na ulan.
1: Oh, Misael.
0: Ni anak ka. Nakalingkawa sa kamatayon nga gihimo sa kagaw nga Major Gaspar. Makabaos ka ralagi unya, Glenna.

0: No sé, plano ni un batón, pues sí, millón.
1: Ali es muy pangag. Mangita ko gustong higayon. Aron magtagit ang anak sa retiradong general. Gusto kong muhilak sa dugo.
0: Mas Major, ayaw lang kalain, ha? Ayaw pagdaidali.
1: Imo bagong gimandaran, ha?
0: Mas Major, paminawa sa good ko.

0: Oh. Ayo pagawas, kenay auto nga ito. Huwag kadudahan kayo, iha.
1: Unsa? Unsa yung ina tubuhaton, Dad? Oh.
0: Si Brando ang kong gikontak kay may pabuhat ko niya, iha, aliyah.

0: May akong gidudahan nga si Major Gaspar ang sakay sa mongkot hinga way plate number.
1: Ayaw gin mo kumpiyansa, Sir Mart.
0: Salamat, Misael. Tuod, may ipabuhat ko ninyo ni Glenn, ha, Misael.
1: Unsa ka na, Sir?
0: Kumpirmado na ang panagbayloay sa kwarta o illegal nga drugas dito sa hilit nga dapit sa reclamation area. Panahon sa laom na kayong gabi, eh. Nasabtan ba ninyo o ginyo bang nakuha ang kinatibok ang plano? Misael? Glina?
1: O, Sir Mart.
2: Areglado, General.
0: O, kun mao ka na pangandam. Kiyunya ng gabi ang laing aksyon sa eskwadro uban sa sidekick ni ini.
2: Moapelo niya ko sa pinusilay. Gusto kong mahanas niya ng buhata. Ngawa na o niya'y bisan jutay nga kahadlok o pagkurog sa akong tudlo. Nga mo kablit sa gatilyo nining akong pistola.
0: Okay, sige. Og, good luck kaninyong duha.

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa to ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipalantawan nga musod na sa mga merkado sa nasod ang mga apple o mansanas gikan sa Poland. Kini man gianonsyo sa Agriculture and Rural Development Minister sa Poland nga hingpit nang nakompleto ang bilateral arrangement tali sa duha ka mga nasod. Dugang niini ang Poland ug ang Pilipinas mitoki usab sa posibleng pagsuod sa ubang agricultural products sa Poland nga naglakip sa wheat, mumbai ug blueberries. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk, kanay lang natural ingredient, alang sa papahami sa inyong mga kutis, ubadan pa sa squalene o glutathione, kanay lang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong ang panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako si Maria Emilia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usamo ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkasway na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugman ni duty jud ko.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
8: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: DTX 500, mabali sa mga butika.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
15: Max Alaga. Max Protectado. protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS.
14: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbato ka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
17: Send panyawan capsule with garlic.
14: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
18: Zed Living Testimonies.
14: Ang Zed Panyawad Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagpukubo sa imong high blood pressure.
19: Ako, poriba ko, ana, ang kalin Panyawad Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, lakon sila, kay mababa man ang imong meeting.
14: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawad Coffee Mix. Ug siya ang natabangan.
19: Sigurado gina, kung taas imong meeting, mababa na iya. Jaime Verano.
18: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
14: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
19: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
14: Ang Zed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
19: Paghikas niya siya tutunan, wala naman.
18: Living Testimonies.
20: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
2: This news is brought to you by PH Care.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang higas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

pangihigala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabiara. Palit kayo sa RMN Drama!

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka sukaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, pobreng dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobreng dato!

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Dining dapitan ako mapuniti ang usa ka tsinilas ni Ina. Dining kinapita. Diha ang tsinilas. Huwag yun sa tunga sa dan.
2: Abay, Chani. Tanawar agad ang yuta din ang napita, bay. Dali, bay. Dali.
1: Unsa man ang nakitaan?
2: Tanawa, bay.
1: Mga tunog ko na sa dakong sapatos.
2: Husto ka. Dakong tao ang dinhi. Natumba niya ang bay sa hulmigas. Maong ang biluta ang lapalapas niya ang sapatos.
1: Kadako. Kinsab kayong tawana?
2: Usar katunong ang niya din hibay. Og sapatos kinis lalaki. Muraog. Sa istol matingali ni?
1: Lagi. Takong tao ang nagpasupaso din.
2: O posible nga siyang nagkidnap ni Ina?

0: ng payag ni Johnny.
1: Oh, sa ubusag din ang tsinila sa bata nga Blue. Kung maon na, nakuha na tingalin ni Johnny. Ano na. Magwat ko ni Johnny din sa iyong payag.
0: Hello, Dindo.
2: Hay, na magkakaroon.
0: Ay, di ano sa payag ni Johnny.
2: Nabas Johnny niya?
0: Hewa man. Mingaw mo niyang payag. Mga arila ko maghuhat niya din eh.
2: Mayo tingali nga di ka lang ulang musulti ni Johnny. Bahin siya mo na ko ang video sa chinila sa bata.
0: Ha?
2: Imposible kayo. Nga muangkon ni Johnny mo bahin sa maong chinilas.
0: Okay. Nahibawan ako sa kong buhaton. Ako'y bahala.
2: Oh, sige. Amping. Bye.
0: Bye. Oh, uy.
3: Ngayon sabi ka din yung payag ni Johnny?
0: Oh. Nagpaabot ko niya. Nahibawa baka kung ano naguba ng ilang kural?
3: Oh. Giguba nas mga tao nga misong niya.
0: Oh. Mauba? Walagi masultis din doon ako, anak.
3: Oh, nabisi lang tingali.
0: Nanawag bas din doon mo?
3: Oh. Iya ko gisultihan nga di una sudyaan si Johnny bahin sa video nga imo nakuha bahin sa chinila sa bata.
0: O niya, nahibaw na kaunsaon sa pagpaila sa tag-iyas sa chinilas?
3: Wa pa. Saon de?
4: Mayo kay ikaw na ginangmian ni din higaw, Poldo. Traidor kang pagkaigagaw!
3: Uy, ayaw ko nga ni traidor. Noon sa, kuyawan mo lang tanhin mo. Nganlan mo tanhin mo, traidor, gaw dyan eh.
5: Nga nung ni amasab ko no ka?
0: Hello, Johnny, Mik-Mik.
5: Baby, padapte nang sa milkshake, baby.
4: Ikaw ang traidor, Poldo.
3: Oh, ayaw ko si Kahi, ha?
4: Nga nung ni amasab ka, ha? Tumag!
5: Unsa na?
4: Seryoso na ba ako? Mamusil na ko.
3: Hoy. Ipaubos na dyan eh. Mubuto ba na dyan eh, ha?
5: Oh, buto din na kung di ka madagan ron.
0: Kuhaan sa mo picture ha. Ayaw sa.
5: Ayaw.
0: Ha?
4: Bay, padaganan na siya. Kay kabliton na kay Gus Armas.
5: Yay! Daga na lang, Poldo.
3: Hoy. Dyan eh. Ha? Aposab ko ni Lulupilo. May katungol kung mudo ulit ng iyang payag.
4: Maba? Alala. Misa ka na sana nga kong dugo paingon sa tumoy sa kong buhok, Poldo. Di na ko mag-agaw ni mo. Kay kontra naman ta. Pahinumdong man ta ka. Ha? Ako na ning payag ni Lulupilo. Wala mo ilabot ini. Busa. Layas na! Layas! Wana. Suko na rin ba kayo?
5: Pulo, layas ka lang lagi.
4: Lagaw na! Saman, ha?
0: Poldo.
4: Adigat ka? Layas na!
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
9: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuanwan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
14: Oh, simple, Razor Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
13: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
14: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
13: Wow! Mo pagani paghaplas na ako. Nakagaganda yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
14: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
15: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly. Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
16: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time. This time check is brought to you by PH Care. This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
17: Ang kinis na niya.
18: In fairness, nag-glow up.
17: My budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Daggan ka lagi.
4: Kinabaiso ka! Kisa may gusto mo na ugao na! Panahon mo! Kay pabutan do! Ha? Hoy! Kamong mga silingan niya! Nga pikasok nung! Sige! Song mo!
5: Johnny, Johnny, kalma lang tingali.
4: Lagot ako.
5: May blood ka, ana.
4: Sige! Atake mo! Madawat na.
3: Pagklaro niya, bay. Uy, ate, granito yung mga sapo.
4: Ako, ana. Ate, ginagmay. Ginagmay ba? Kay di madaog paubos ning akong igagaw. Ginahal ng kabuhi ang sansiga.
3: Oh, may masanay kang mudrama, bay.
5: Makalingaw masanay ka, Johnny, no?
4: Oh. makalingaw sa panagsa. Bisan doon na tayo problema. Di mahimo nga magpadata.
5: Ano sa problema ni mo?
4: Kwan? Mura mag ako'y pasangin lang sa mga tao. Good nga. Mo'y nakidnap ni Ina.
5: Ina?
4: Wapaday ka makabalita.
5: Ang ako nabalitaan karon nga, doon na sa'y bata nga nabiktima ang kriminal. Gikuhaan ko nung kasing-kasing o kidney. O niya, dunay marka sa upat kakuko ang lawas. Tagas na kuko.
4: Mga naigingon nila nga kuko sa mangtas.
3: Pero ang bagong balita, mo ang pagkawa sa batang si Ina. Mo nang among gipangita karon ang bata nga si Ina.
4: Milce, okay ami ka man ta. Tabangi, baby. Tabangi mag-ampo nga makitaan ang mong bata. Kay naguol na kayo ang iyong lula, uy.
5: Kun mauna, siya ang ikalimang nga biktimang bata?
4: Mauna yan mong ikabalakan.
3: Mauna nga kung wakailingaw, chiba. Tabangin may pangitas bata, be.
5: Sure, tabangan ta mo.
4: Pero, kwan, mayo tingali nga di lang nini mo isulti ni Dindo.
5: Ha? Sige, sure. Dili na mahibaw si Dindo sa inyong mga plano. Oo niya, asam ta mangita ng bata ang si Ina?
4: So, di pa tamang lakaw. Ato nang tunan ang tanang kamatay ining dapita.
3: Oh, sa may buhaton ni mo, abay.
4: Wata ko ninyo di ha. Magkuha kong lapis ug papel.

0: Aldoh, ikaw madena.
1: May pangutana ko ni mo, Kap. O doon na sa kisulti ni mo.
0: Ay! Sud! Unsa man na. Ay! Lingkod!
1: Salamat, Kapitan.
0: Ay! Unsa man ka na, Poldo?
1: Bahing kini sa bata nga nawa.
0: Ay! May kasayuran ka ba kunain ang bata?
1: Kuan Kap, may gidudahan ko, Kap. Ug maoni ang pagduda sa ato mga silingan.
0: Ay! Kinsa man gyud ang inyong suspects pagkawas mga bata?
1: Si Johnny.

0: Ay! Nga nung nagtuo mong yugka, nga si Johnny ang nakidnap sa batang si Ina.
1: May ipakita ko ni mong video, Kapitan.
0: Ay! Video!
1: Tanawan ni mong video nga nakuha sa bisita sa kong agawon. Ug sultihi ko si muna hong nakap. Na yung video ka po. Tanawa ka ng chinilas nga nakuhaan sa video ka.
0: Chinilas sa bata nga blow.

0: Og karon, si ina na sa Dangnoa. Nakita na ko ang iyang usa ka tsinilas sa daan paingon sa gawa sa krasada. Nga, ubo sa minteryo.
1: Ay, man karon tsinilas ngayon nakita ang Johnny.
0: Tuas, Kapitan. Kay, mawam ko niya ang mutudlo nila kung hain si ina karon. Kung makita na nila ang pares nga tsinilas ini.
1: Ano si color sa tsinilas nga nakita ni mo? Ha, Johnny?
0: Blue.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni OG Kumpok Rakkasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukinanon.
2: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man niya itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayo kini akong kasangkasing, Melanie? Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling ng kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran, Melanie. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob tang panahon.
2: Kung mahiluna ba?

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuawsaw sa kabinuhat, kanakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimay, nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudan ag kaniya aron mabanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanuat ni Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana, dalit kalatul sa RMN Drama. Kun mahiluna ang panahon.

0: Sorry gid kayo, bro. Ipasalig na kung din mo, bro. Nadili na gid ni mahitabo.
1: Nahitabo na ang dili angay mahitabo, bro. Gihukman ako ni Milani. Og daotan na gid ko alang niya, bro Baldwin.
0: Bro James. Tuloy ko, bro. Tuloy ko kung sayangan akong buhaton. Di ko makatog ni ning maghayang kun. Di ko mapaulian si Mari Milani sa iyang pagtuo batok ni mo.
1: Sa sunod na lang siguro ang higayang. Sa sunod na lang.
0: Bro,

0: Mas ulit nagbalik, bro.
1: Kinuha ko. Ikaw rin ginagawang kisaligan. Nasayod ka ganyan. Huwag maluoy ka. Ayaw magpasagdi. Mahal na akong akong pamilya. Mahal na ko si Melanie o Chelsea nga mong anak. Ayaw ito ni tugot Diyos ko. Ang akong ikatlukan.

0: Kinsan ako mabasing. Kining among sitwasyon ni James. Labi na kinikarong kahintang ni Chelsea.
1: Bisan patingali guway rason, Milani. Kundili ka lang magpada sa ulo-ulo o paloy-luoy ni anang James nga imong bana. Wag yun siya'y mahimo kun unsay imong desisyon. Kay ikaw may nagdasi mo kaugalingon. O gusto pa, waman sa siya ayaw nga pagkabana.
0: Sige lang, mabising. Mabulahan yun mo si Papa o ang akong mga iksuon. Kung matigayon ako dito.
1: Ay, ikaw rabag yun ang among gilauman, Milani, nga makahawas na mo sa kalison.
0: Gisuod ko na sa akong hunahuna, ma.
1: Pero, yun na. Ah, bastilan. May nalimtan ko sa akong pag-anha. Sa usa sa akong tuyo ni mo diha.
0: Ha? Unsa man, ma?
1: Ay, kining babayhan na, oh. Wa ko maka-follow up ni mo sa imong hatagan nga rin ako baka nabuhan. Ay, para taon sa among konsumo diri sa bay.
0: Ang kuan kining, uwa mo ka malimot, ma. Pero, sultihan ta lang yung sa tinuod.
1: Ha? Kaya nga naman.
0: Kining, kuan ba? Wa man ni maayurong buod si James. Murag, dili pagyo ko maghatag ninyo sa akong obligasyon ninyo.
1: Oh! Kaya nga naman digwa may maayong relasyon karon ni James. O sa may labot, anak? Awa ka man magsalig niya. Kani mong paghatag na mo, sa imo man ang kita sa imong giingon nga gamay ni mo negosyo, dili ba?
0: Kuan ma, mangayo lang kong sorry ni mo, ha? Ninyo ni Papa. Kay gibang kakantagid mo.
1: Ha? O sa gibang kakan ba?
0: Sabta lang ko, ma.
1: Ay, diriswan ako nagsulte. Ay, napaligoy-ligoy pa dihang unsa na. Istorya.
0: Kuan ba, ma? Kanabang kwarta nga akong igahatag bitaw ninyo? Matagbuan ang tinuod, ma. Dili nagika sa akong giingon na gamay na akong negosyo. Kaya ang tinuod, wa ko'y negosyo.
1: Ha? Unsa?
0: Maunay tinuod, ma, Blessing.
1: Milani. Milani, kay diin man nagika ng kwarta nga imong ihatag na mo kadabuan, ha?
0: Kuan, ma. Kining gika ni James.
1: Ha? Ha?
2: This Time Check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Higala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
5: Bugas-bugas, akong katul-katul.
6: DTX 500 na.
5: DTX 500.
6: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas o katul-katul.
5: DTX 500. Mabalik sa pinakatul ng butik sa inyong lugar. DTX 500.
7: Sa Janice, okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
8: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot. Together with proper

0: diet and exercise. Having MXC capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: Bulyat, ging ng kusdoktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
4: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
3: Ah, lagi. Basiglas na ni.
4: Maunang taas mo si Ugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
3: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shade Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
4: Basta kaping Shade Panyawan, diabetes, malikayan. Shade Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Magkukulang. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
5: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@bagcor.ph.
7: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
8: Akoy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
15: Unsay alip yung imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
16: Dati, mamugnaw ko kay higikan man ko nag-mild stroke god yan. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ako, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og ka-normal.
14: Sa paghagis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Ay pagkaaha, gunay ni mo milaniha ka? Tinuod ka? Ha?
18: Ma.
17: Ay tabaghak.
18: Sorry, ma. Di pa tuod mo nga akong kaugalingong kwarta o ginaguan ng akong ihatag ninyo. Pero ang tinuod, gikan gini ni James na nag-isip ninyo nga iyaro sa mga pamilya kay maluoy siya ninyo.
17: Pagkaway buot ba yan ni Mumila niyo eh?
18: Sorry, kid kayo, ma.
17: Nga sa ato pa. Ay, pastilan. O sabi ko na yung rason ni mo nga imo maming gilimod? Gilimdan mami ni mo, ani?
18: Nga nung ako nang gihimo, tuod kay naglagot ko ni James. Huwag buwasap kong maglagot mo niya.
17: Pagka-ahak yun yung mumila niya, uy!
18: Ayaw lang kong inaana sa pagsulti, ma. Kay bisan tuod mo na akong ipatuon ninyo. Nabulahan ba yung gihapon mo tungod na ako? Kay makadawat mang yung magkwarta, gika na ako matagbuhan.
17: Unya, kanang kwarta nga imong gihatag na mo matagbuhan. Maudyughan na yung kandidat nga ihatag ni James ni mo para na mo. Uy mo nang ikuhaan.
18: Kuhaan? Oo. Kung pila ihatag ni James para ninyo, musam na inyong madawat, gikan ako. Manugod nga ako magkuhaan, ma.
17: Huwag ka mamakak, Milani.
18: Ha? Sabay na mangkak, ma. Wow, uy.
17: Kaha?
18: Ay, si mama sad, uy. May pagwa na lang taka, sayri sa tinuod, ha?
17: Hilom, ay. Hilom, ha? Hilom. Wa pa ko'y maayong tinagdan ni James tungod sa imuhang gipatuo. Pero di ay, nagabag ka mandaig anaka ka. Wa kay laking babayhan na ka?
18: Hmm? Nausap ka di, ma? Si laki ba? Pataka mo lang ka mauwi.
17: Oo! Oh, inalangon niya kong pataka, ha? Giingnan ko yung pataka ning inahan ni mo, ha? Sultihan ko kasi papa ni mo inimong gihimo. Saman, gusto ka?
18: Ay, ambot ni mo maoy. Kamu pa'y ayu-ayuhan. Kapag may magpataas o agrabyado pa.
17: Taysa, namoyboy ka? Namoyboy ka nga, dili man dayan na ni mo hinaguan? Oh, nausap ba to? Hello? Hello, Milane? Napaka niha? Ay, pagkaahak. Uy, batasan ay. Giputulag diretso. Why, buot!

0: Daddy.
1: Oh.
0: Daddy.
1: May kinagmata ka na. Langga. Andam na imong pagkaon. Gani na ra.
0: Thank you, Dad. Gigutom na cute ko.
1: Kunaw ka na. Dali. Aga akong tika. Aron ka makalingkod. Yeah, manihapon na din ka.
0: Sige, Dad.
1: Kadit.
0: Nakasleep kyo ko, Dad.
1: Mawag yun. Taod-taod ka kaya nga nakasleep.
0: Nindot pag yun ibalik kong sleep.
1: Oo. Pero before ka mo sleep o balik, hindi mo nga manihapon ka. Unya, after si mo pagkaon, dili dayon mo diretso katog. Taod-taod rin sa una ka mo sleep o balik.
0: Sige, Dad. Pero si Mami Melanie, ha, hindi ay?
1: Tuwa sa mong room lang ka. Ang saman, gusto kang ako atuon o panhiyon?
0: Ayaw. Ayaw na lang, Dad. Kitingalik masuko.
1: Ngano masuko, God? Nga, din ay magana ito siya, nagsusi. Di palang dugay kung nakamata na bakuno ka. O sa pagtanaw niya nga, nahinano ka pa, huwag ka na lang niya tugawa.
0: Nasuko pa siya na ako, Dad.
1: Kaya, ano, nasuko na ito siya ni mo, nga waman.
0: Nasuko, oy. Na,
1: gusto na. Di na tayo mag-iskot, ana. Di na tayo mag-istorya, ana. Di na ni mong manihapon. Kaya supposed be, kaganin na raong tagid ka angay nga mag-dinner. Oh, saan nag-ungurasa ka ron? Oh, what? Trawa. Almost na yun na in the evening.
0: Karoon pa ko, magkainundunda. May salty na di ay kunin mo, Dad. Kay may gusulti si dito turan ding na ako bahay ni Mami Melanie.
1: Oh. Ha? May gusulti si dito ni mo turan ding bahay ni Mami ni mo Melanie? Oh. Unsa ka na, Chelsea? Langga. Ha? Unsa ka na?
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling-galing mo.
7: Smart 2.
6: Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart 2.
6: Pritong ulam na masebo.
7: Plato
6: at kaldero.
7: Smart.
6: Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
8: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
11: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
13: Bilang kilo sa karne?
14: 500.
13: Hulo.
14: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
13: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Palit na.
15: Sarap magkasama.
16: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Setup.
17: Mama Mia, here I go again.
18: Cebu, get ready.
17: How can I
15: Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
17: Kidney care time!
18: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sanguna, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
19: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
20: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
22: Seth Living Testimonies.
23: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
24: Wala ko mabantay nga na dikit na diyang akong bukton sa Hit Gana motor napaso. Oh, pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
23: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
24: Tangan siya Seth Liniment. Wala yun siya ka-gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
21: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
26: Unilab quality yan.
25: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa labag uri ng sakit.
27: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
28: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
29: Pot na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagdud ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
30: Titik.
29: Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga bila-bila, okay na jud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa anyang produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapinin mo buntag sayo kape nya og to inom na pug ko 3 times idi kape jud ko na paradis nila dila. Please hiram pausos. Kuan ako 5-7.
28: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
31: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
32: Paragis bila-bila.
31: Paragis bila-bila.
33: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Innervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Inervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Inervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This newscast is brought to you by United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab.
1: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok nga plema, afford pa.
0: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.

At tagi ninyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMM Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo para yuka sa kong magawang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala bayan ko nga kung saan niya!
3: Wapis saan, Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pagkasunod! Busa! Angoy kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw.
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayesha!
2: Sir Hans!
3: At ang gilisang kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kanyo kakit! Tungon kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat ngay suon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koi Herbal Capsule matag adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkanyang sakit. Kini makatabang sa paghatag og alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, myoma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections ug uban pa. Dito kay original Koi Herbal Capsule dunay sa gunga palia, kamunggay, luya, ahos ug ginseng. Gawas nini ang original Koi Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koi Herbal Capsule mahimong imnon katulog sa usag adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon. Samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan, sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koi Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usab ninyo gipaabot. Palit na.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
9: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jiga Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
10: Tunay Natural at Renal.
9: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce. The original Koi Herbal Capsule.
14: Nanet, Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun eh siyang giswayan. Dugay do kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamaw na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasingan ka ba? Sagaan pa dahil tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koi herbal capsule.
13: Original Koi Herbal Capsule.
15: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
16: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, di nagbaglayan ng kabuhi.
15: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
17: Ang mga celebrity soaps ng Zed Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang Zed Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang Zed Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa Zed Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-Zed Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
18: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pagbalik sa mga butika. DTX 500.
19: Wala sa Janice. Okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
18: DTX 500.
20: Pumali sa mga butika.
21: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab sobaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
22: Rest time to the rescue.
23: Unilab quality yan.
24: Semeticon is a generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangyadaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug napasalamat ko sa Zed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Zed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Zed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Zed Marketing.
15: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
26: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila-Bila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko ang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
15: Wow.
26: Matong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
15: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agabi. Guwanta pa.
13: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
27: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaitsurgao del sur. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
8: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
7: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
8: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
8: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX Capsule, dito akong believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, dito ako, believe.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Mo ni ebidensya nga, gusto pa ni mong gunitan ang imong kasuko.
3: Gawas na! Gawas! Wag kay katungod na mutukik sa akong kagapon!
4: Ikaw na may bawalin sa bahay lo. Daron ako sa ospital sa isa.
5: Dung Hans.

0: Ay, nausa naman is Ayisa nga. Dilip man mo tubag. Kinalang mahibaw siya nga. Gihingin lang nasab ko ni Ma'am Claire din, he.
1: Doktor, kayaw na nga, son.
0: Oy, Mikey! May balik ka na! Dungkent!
2: Ay, Ms. Claire.
0: Nadas inyong kwarto ay isapot kay Milakaw man ka. Ay, Uy, tubag in town. Tubag, tubag.
3: Hello?
0: Uy! Hello? Kaysa man ka? Ngano ikaw may mitubag sa cellphone ni Ayisa?
3: Eh, silulusahan ko. Agay pa makatubag si Ayisa. Imo kay gindani dung han sa hospital.
0: Ah! Unsa? Uy, kanausap ba niya si Ayisa? Ngano gidaman siya ni Sir Han sa hospital?
4: Si Ayisa?
3: Eh, kuan, natukmod siya ni Dung Hans kung nabuna lang yung o sa tanto sa lamisa.
0: Kumusta naman si Ayisa?
3: Eh, wapay balita. Agibilin na ko ni Dung Hans dilis bahay.
0: Ah, ayun ba sila karon? Agaw kinsa man ang bahay?
3: Eh, iyan yung bahay sa probinsya.
0: At tawag ako palihog ha kung usan ay balita sa akong anak?
3: Oh, sige, bye.
0: Okay, bye. Allah!
4: Nang? Agkisto na nawag nang?
0: Si Lulu samang ko no to siya. Tu ako no sa ospital si Ayisa kay natukmod si Moang Magwang.
4: Tu ano sila sa amo?
0: Dong, ang imong kape!
4: Ikay naman na nang.
0: Oy!
4: Ayaw medyo magsabar ni Claire ha. Nga may pumuli ko na nga son.
0: Allah! Unsa naman sa kahimahitabuin ni Karun?

0: sa itong hars.
1: Dog, hindi ano man ang gamit niya, yes sir, nga imong ipada din yung hospital.
2: Salamat.
1: Ay, Dong, kamusta naman siya?
2: Medyo lamang samad siya ang umo. Kinahalan i-admit ko siya.
1: Mas maayo nang masiguro, Dong, kung may mas lamang kadao siya ang umo. Ay, Dong, pamati tao ng tambag, Dong, oy. Minus-minus siya ang imong kaisog.
2: Pauli na, no. Ako na'y bahala ni Ayesa din sa hospital.

0: Ay, pastilan, naunsa na magkas ay isa karun. Napunal ba kuno ang iyang oh?
1: Nang aswan?
0: Ay, ma'am Claire. Ang sabihan ma'am, mukhaon na ka ma'am.
1: May pauli si Kente ganina?
0: Aha.

0: Ang Said Liniment Oil, mas gimo pang mas epektibo nga haplas aron mawag tangdayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon na kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Said Liniment Oil. Minutos lang, wag tangdayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Said Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wag tangdayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Said Pharma.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
4: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
7: Rexido Forte.
8: Mas paspas. Banat sa upat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Birch,

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
3: Beach trip or island hopping? Maparty.
4: Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
5: Pag Enervon Z Plus na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel-S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa fried washing machine detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Haplas haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
12: Rest time to the rescue.
13: Unilab quality yan.
8: Simeticon is a generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max
15: helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique.
15: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
17: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
18: RMN Newsbreak. Newsbreak.
19: Mayong hapon ako si Rob Juman, Jesse Moss, J.Q. Canos, Luka Diyos, Breaker na Pura, at ang gato sa Jetax sa 503, hindi mo ang mamatanor ang naanidad, pag Jetax 500 ka. Ang Jetax sa 500 naman superior at yung dance na maoy gratuito sa Masigula, at ang mas din solos, papok sa naranos ng free radicals, kung yung pagrami sa solusyon, yung rinis pabisyo sa mas pagayong sa alkohol, o ang pagpanabago. Sa tungga palita, amaan o ganak na nakmagilis gibong by mass operation sa basangong sa Municipal Enforcement Unit sa Consolacion Police Station. Nagapong at lawa rito sa may barangay Kasili Lungsod sa Consolacion. Ang narakpan, nalahag niya sila si Glenn, 43 anos, ang paligalugin anak na 22 anos na si alias E. O plus na po yun sa may Proc Lavalier sa Naiskutad niya, Barangay. Ang amahan ng ganang pag-inis, kibong ba sa operasyon sa nasakop sa MDEU sa Consolacion Position ng Magiging Balihan sa pinakasimbana ang pagbalik iligal ng drugas nili at ang dakpan kiling tulong na kabagasilingan dito sa Naiskutad niya, lugar na kaya sa mga dinakwan ang Gisgramos, kasunahan siya mo, na mubalor kapin sa 60,800 pesos. Patong news break, karoga po na! Atong grato sa Datax sa 500, ang giling sa 5 regabdong yung region, ang 1.3 million ora kinin sa Antisans, ibitibig din ko pangunta sa mga prayer ni Carlos of the Oxidation. Sa Datax sa 500, atong panit mabataong, internal organ na yun, ang denying sa fibrin, then batas ni batas fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disorders, gas and formation of ACDT, insomnia, acupuncture, girl. Ang detox, 500, ang sekreto sa magagawa po.
18: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Kuy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
20: Rexido Forte.
21: Mas paspas, balat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
22: Unilab quality yan.
23: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ubo!

0: siya. Malupit sa kamay mo. Mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 taba nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your Prime Protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Shield Bath Soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
4: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
5: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha ang kabastog o kahimsog sa atong panglawas. Aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sa panalipda ng atong panglawas. Nga kanunang healthy atong i-maintain ang mayong panglawas. Bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw. Labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho. Gikan sa sayong kabuntagon. Ako ba mag-overtime pa? Di gyud malikayan nga. Bati yun tagkakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course atong resistance sa atong paligunon, mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system, maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pag yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong asuportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bilang kilos karne?
7: 500.
6: Hulo.
7: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
8: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag-unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Setup.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumag-uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Let's go! Go with
15: Charming cottony napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charming cottony napkin for heavy flow.
14: Charmy,
16: let's go with the flow.
17: Ahoy! Kidney care time!
18: Ako si Tiri Robles.
9: 59. Sa una, lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
17: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
18: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
20: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtog na plema, afford pa!
21: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
22: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nipasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginam sa Sed Marketing.
23: Ang kinis na niya.
24: In fairness, nag-glow up.
23: May budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Muro ka magtulala diha.
4: Kuan. Wa. Wa man mauli si Duncan. Day.
3: Isa man ang kape. Wa man ang mainom.
4: Ako. Ako din kape.
3: Nang asan? May problema ka?
4: Ako? Oh, man ko'y problema, Ma'am Claire. Ay, wa.
3: Sige, wa. Ang luspad man ang naong ni mo.
4: Ay, da. Nabalaka lang kong isa. Kay, di naman ko siya makontak.
3: Kung makontak ni mo siya, ingna siyang mamahawa na mo din hi. Aron magmalinaw na ang duha ka managsuon.
4: Oo, ma'am.
3: Ayaw ka bala ka sa inyong balhinan. Daghan kong kaila nga nagkinahanglan o katabang.

0: unsa mga gibuhat ni Hans niya isa. Anong bisang ko man sa ospital? Wala yun tayo gibuhat ng daotan si Kuya Hans kang ayesa. Kikundo naman. Suklan ko langit siya.
1: Okay. Anak. Matit. Imong maguwang si Hans. Akong dugo ang naglantay sa inyong kaugatan. Busak. Kinahanglang tahuron mo siya. Isip na imong maguwang. Sunda ang iyang tingog.
0: Gisnudin ako ang tanang gusto ni Kuya Hans pa. Tanan niyang gusto akong gituman. Gihatag na ako niya hangtod ang babae nga akong gimahal. Pero kano, wa man niya ang pingi siya isa. Kano, wa man! Wa! Ipaho ko nga manghulag ko niya. Pero nga nung tanan akong gusto iya mang kuhaon, gikan ako! Nga naman! Gusto ko siyang mahalon isip igsoon. Pero sirado ang iyang kasing-kasing para na ako pa!

0: 哎，啊，根本就不怕说是你的玻璃意思吧。Que kuwa para ko sa pahuwa mas kwarto sa gilikanan ni Hans. Dili unta masoko si Hans. Kinsa man ni miyabot. Patay. Nganong ni aman ni sa dinhi.
1: Lusam!
2: Lo! Lo, unsa man kinitabo ni Isa? Ay, masang kuspital lagi buta ni Kuya Hans.
0: Ay, kung tenen. Ay, nganong? Nganong nahibaw man ka?
2: Kauban ako sa bayang inahan ni Ayesa. O nahibaw akong gipasakita ni Kuya Hans si Ayesa.
0: Ha?
2: Unsa may gibuhat ni Kuya Hans si Ayesa?
0: Ay, kalma na nung tig. Ay, maayo na si Ayesa. Ay, giyati man siya ni Kuya Hans niyo. Ay, busa, kalma lang.
2: Di naman nagkalma, lo? May sobrang akong magawang.

0: labanan? Ha? Mauna nga mugahan ang dawana. Ibig sasayob niya ang binuhatan. Inyo lang himong husto.
1: Ay, akong siya ang tanan.
0: No! Huwag gihapon ka mausab! Ang kuno lang gihapon mo ang saan ni Kuya Hans.
1: Ay, kung wa pala kung ihatag ang yawi ni Ayesha, ay dili masako si Kuya Nimo.
0: Unsa ang yawi?
1: Ang yawi sa kwarto sa iyong gilikanan.
0: Oh.
1: Nasako si Kuya Hans Nimo nga nakasulid to si Ayesha. Iya sa ding nasakpan tungod sa perfume nga niyabo ni Ayesha.
0: Tungod lang sa perfume? Iyan pa sa kita si Ayesha?
1: Eh, ambot ba?
0: Hangtod ba karon, lo? Importante pa ni Kuya Hans ang mga butang sa namatay niyang inahan?
1: Ay, Ken. Ayaw lang ninyong daka.
0: Kung sa iyo?
1: Ay, magagubot na mo, anak, kung iyo palipalakon. Ay, ako na itong itambagan ng iyong maguwang nga kontrolon ang iyang kasuko.
0: Ambilo. Ambi ang yawi sa kwarto sa kumana.
1: Ay, Dungtin. Ayaw na lang lang, eh. Samog na kung mahibaw ang imong maguwang nga musod ka dito. Ay, ikaw mismo. Nahibaw nga dilit ni pasunan ni mo sa imong maguwang sukad na matay ang inyong amahan.
0: Ah!
1: Ay, Dungtin. Ayaw pagsuo sa kwarto, Dong. Dong! Hindi ang yawi ko. Pero ayaw na paghagis sa suod, ha? Ganito ko.
0: Lo, wakoy buhatan sa suod. Gusto na pumutanaw kung unsay gitaguan ni Kuya Hans diha.
1: Ayaw na lang pag-suod.
0: Kana mauy nagkaingon? Kung ano dilit niya pasod na nublain kini mong kwarto. Kanang picture ni Papa o siya inahan sa kasal.
1: Pasag din lang ang imong maguwang, Dong. Maot tingali ang iyang paagi aron makuhaan ang iyang kaminyo siya iyang inahan.
0: Dili na mo'y rason, lo. Gusto niya papasunin niyong kwarto ha ang kagahapon sa mong inahan o sa among amahan. Eh, hangtod ka ron. Nasuko pa si Kuya Hans sa akong inahan. Maulit inuod.
1: Ganun, Ken. Ayaw nagtangganga sa bongbong ang hulagway sa kasal sa inahan ni Hans o sa inyong amahan.

0: Sarap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride Myrokoff. Ukal ang bagtog na plema, afford pa.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart.
4: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling galing mo,
5: Smart dishwashing paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS. Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Solmix throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mao'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ang Solmix throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras, hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Visit me hydrochloride plus chlorhexidine that connects the generic name of Solmix throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub, sa bangon ng Charm.
10: Charm, Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
9: Pangong kumaka-bloom.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
7: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Solmix throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mao'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ang Solmix throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras, hangtod tulo ka oras ang pag-spray.
11: Visit me hydrochloride plus chlorhexidine that connects the generic name of Solmix throat spray. If symptoms persist, consult
12: gigutom na ba?

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ughapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medsra ang tumaroon. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: Mmm, tofu sisig?
9: With mayo?
8: Pwede sa ulam yan?
10: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
11: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: Bilang kilo sa karne?
13: 500.
12: Hello?
13: Ma'am, bagsa presyo na ganib sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
12: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Melek at Iberos D o gamit na ako, Mangi Magic sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Mangi Magic sarap. Palit na.
14: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
1: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ughapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medsra ang tumaroon. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
16: Itang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad. Imo kausog with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong hapon. Adlawng Biyernes, mga kasama, Hulyo 31, 2026. Sa nga ni Rajuman Aida Tampos, kininyo ubos nga lagad, Rajuman RV Veloso. Maayong hapon, mga kasama. Kumusta man ang inyuhang adlaw karon? Adlaw karon nga perting uwan na. Sukad pa sa miaging mga adlaw, mga kasama, sa gunsun yun ang pag-uwan. Hinungdan nga dunay mga kalsada nato nga di maagian. Doon na sa mga klase nga gisuspenso, gumikan sa grabing pagbaha. Dili lang sa dakbayan sa Sugbo, lakip na sab sa Lapu-Lapu City, Mandawi City, o sa Tri-Cities, lakip sab sa pipila kabahin sa probinsya sa Sugbo. Igong taon-taon, mga kasama, atong susihon sa baang kahimtang sa atong panahon. Aron masayran nato kung unsa na'y lakat ni ini. Kay doon naman to'y bagyo nga gi-monitor sab sa pag-asa. Atong susihon kung doon na ba kinidirektang epekto ka na to.
1: TYHP, una sa lahat. Weather update.
0: Alang sa ato ang weather update, mga kasama, kauban nato si Sir Mark Galas gikan sa Pag-asa Mactan. Maayong hapon, Sir Mark.
2: May hapon, Mang RV. Ito ang latest weather update para kanong hapon na ng atong mga adlaw. Ato na tayo ginamon ito karon sa ka-LPA, sulod sa Philippine Area Responsibility as of 3 p.m. na himutang gini around 965 kilometers silangan sa may southeastern Luzon. Ang mga LPA, sa pagkakaroon, doon na pa'y ubos nga higayon nga mahinong bagyo sa masunod na 24 oras. Pero kining iyahang trough or iyahang extension or hinungaw, mao'y nag-aapekto na karon sa dakong bahin sa Kawisayaan, sa Mindanao, diha sa may Bicol Region, Quezon Province, Laguna, ug sa may Marinduque. And suspekta, diri sa Kabisayaan, apila Central Visayas, karong hapon ang atunog mga adlawa, makasya natin pagkapunta sa madag-umong na kalangitan nga na ay mga katag ng mga pagawan, pagpunugdog kilat, gumikan aning hinungaw sa maong low pressure area. Para sa kahimtang sa hangin o sa kalagatan, diri sa Kabisayaan, at doon na pagyamon tayo masin natin nga hinay ito na sa kasarangan na buhuro sa hangin din na tuwang katagatan, magkabiling magmalinaw nito na sa kasarangan ang mga pagbalot. Diri sa Cebu at tuwang katagatan, at doon na hunas karong alas 6:05 sa gabi, mutaob ug mga alaon na 9 sa kaadlawon. Temperatura na ang magasakot gikan 25 nga ito na sa 31 degrees sentigrado. Ito ang haring adlaw, musalop karong alas 8 sa gabi, musilang ugmang alas 5:33 sa buntag. Philippine Standard Time, alas 5:06 na sa kahaponon, ug mao na to ang latest weather update. Diyan diri sa buhatan sa DOSC Pag-asa Mactan. Si Mark Galas, maayong hapon ug daghang salamat.
0: Daghang salamat, Sir Mark Galas, gikan sa Pag-asa Mactan.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: O kato si Sir Mark Galas, mga kasama, gikan sa Pag-asa Mactan, aron nga mahibaw ta kung unsay lakad sa tong panahon. Og tinuod yun nga dunay gi-monitor karon nga LPA nya kining iyahang agianan paingon ni Luzon, pero tungod kay dako man ni siya og sakop, dunay direktang epekto sa mga labtik-labtik lang ni. Pero apektado gihapon ang Visayas area, ingon man ang Mindanao. Bano, mga kasama, ato sab i-check ang ato ang traffic update sa atong pagbalik human sa pipila ka pahinumdo, mga kasama, standby.
3: Mommy, makahinumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, doon ay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time, ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pediaprescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
5: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ng resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron, kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Oras sa 5:09. Baliktas sa ato mga balita mga kasama. Wala makaagi ang mga motorista sa U-turn slot sa South Road properties. Ning Biyernes, sa udtuhuman misaka ang level sa tubig. Resulta kini sa nimong kusog nga pagbunok sa uwan tungod sa gibantayang low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility. Matod sa DPWH7 nga adunay nag-atang traffic enforcer ni anang panahuna aron paglikay sa mga motorista nga muagi sa U-turn slot. Nahubas ra hinuon ang baha pagkalabay sa pipila ka oras og nakaagi na hinuon ang uban pang mga motorsiklo. May pahinumdom hinoon ang DPWH7 sa publiko nga magbantay sa mga bahaong dapit aron nga dili matanggong tungod sa kakusog sa uwan ingon man sa pagbaha. Karong mga higayon na mga kasama ato nang i-check kang ato ang weather kuna traffic update.
1: YHP, una sa lahat. Traffic update.
0: Atong lantawon kung doon na pabay mga areas nga gibahaan aron nga atong malikayan kay tanan mo pauli rabaron. Timpauli rabaron kasamang Jerome. Labi na kadtong Kutubras Biyernes ang trabaho mo pauli Gudrons probinsya. Atong i-check si Rajuman Josephus Quijano.
1: CYHP Tatak RMN Report.
6: Yeah, salamat kasama Rajuman Army sa itong pag-alinaw. Huwag si Rason rin sa gawas kabahan ng palayod na uwan-uwan. No? Noon, medyo hinahinay karong mga oras sa mga talaga hapon na po, mga last girls, sa last race nga grabe ang pagbunok sa uwan. Sa Lapu-Lapu, Mandawi nga itong experience at kanina. Tatog na pagpanungi sa Sibiyanan. Ano daro mga oras sa kasamang Rajuman Army palayon ang pagkatapatan sa uwan. Not many, hindi na yung mga madanan nga nabara ang dagat sa trapiko na sa may AS Fortuna. Kung ikan ka sa may Foodland, parang sa Highway Sino, kung ikan ka sa Highway Sino, parang sa may Foodland, nagkasinatin yung grabing traffic pero mga rasyonot sa pag-taas tubig. No? Doon ay bahagya po rin sa may AS Fortuna nga mga edap na po ng problema kay Buranga, ang puning mamport ng mga problema sa Mandawi, pinigil sa Fortuna. Samtang ang UCLM karamorasa, ang habit bis para sa tila gabahin sa First Magdan Malawi Bridge bigyo arang na gamay sa kanila nga ni saka sa baga tubig no diri gapon sa may tila gabahin sa First Magdan Malawi Bridge ang pamilya diri habit sa may do sa gasoline station nagkasinasab ni sa pagbabaha ni Gapita o kining simple light basaka malapu-lapu nga nakasalsa mo ba bahari o naka-express sa kanina pag-agi nato nga grabe yung traffic sa kasabaga Rajuman Army. Samtang rin sa Dakpen sa Lapu-Lapu, ang is Fortuna, no, ang Skatuna, Iskina Bonifacio, Manalili, o gabing din sa may bulaka o mao ni nakasinati og pagbabaha karubaga oras ano gyapon sa way puno nga pagwan-uwan diri sa gawas ga bahin ang dagan sa matrapiko bisag asang kadanan karon diri sa may uptown area sa may downtown area nakasinati ni sa hot sa mga sakagubikan sa paginahinay lang no sa mga motorista na mo subay sa makadanan sa langit nagpadayon ang pagpatak-patak pagwan-uwan diri sa gawas na bahin na karon na bagora samtang do nagapoy mga paimangno ang disaster team sa Cebu City alang ato mga residente nga dapin sa kasapaan nga magbinantayon nunot yaponing way hunong nga pag-unawa garong nga baga orasa alerto ang disaster team ang Cebu ato Bureau of Fire Protection alang sa pagbantay sa mga mga kabalayan nga daplin sa kasapaan din sa dakbayan sa Cebu posible nga muawas ang mga tubig sa kasapaan alam niya sa may sa talisa sa mga mananga rehabig sa may Gudlopi Kalunasan sa may Bakayan o gadrisab sa may Suba agikan rin sa may Gudlopi o guban pang abahin ng mga kasapaan alerto karon ato ga palasakop sa Bureau of Fire Protection ng sa disaster team pagmonitor sa posibleng dunay mga landslide o dunay pagsaka sa mga tubig sa kasapaan din sa dakbayan sa Subo. Samtang ang dagan sa trafiko ikat rin sa may Quinte Osminya palagro sa Cebu Provincial Capital moderito heavy traffic karon magorasa ikat rin sa may iskina Osminya Boulevard suba rin sa may Iscario Laos din sa may Kaputaw Iscario o gilis sa may Esquina Gordo Avenue Iscario Extension at sinati ni Scott Sulaga sa Marsak ng Karabaga Orasa ang pikas din medyo arang-arang din gamay ika din sa may Gordo Padugo sa Cebu Provincial Capital Sambang Imbiles na pikturan sa Miss Scott Sulaga sa Marsak ng Karabaga Orasa ang downtown area gusto na minsyo kanina ang Sikatuna Bonifacio Colon o Manalili may nakasinati yung traffic lumikan sa pagbabaha rin nga napita sa karumang orasa sa kahapon. Pero matakaroon dyan, panagat na tagdugang update kung sa mga sitwasyon karon o dugang pag mga mahulagway sa panahin nga pag 101 rin sa gawas na bahin karoga panahuna kasama ka Radyo Man Army. Kaya tayo sa gawas, on board sa patrol at yung Radyo Man, Joseph Osgano, DYSP, Papag RMN.
0: Daghang salamat, Radyo Man, Joseph Osgano.
1: Radyo Man, Nationwide.
0: Balik ta sa itong mga balita mga kasama. Kay ang si Cebu City Mayor Nestor Archival, nagplano na kinis pagpadayon sa flood control project sa syudad, nga nagahinan na og pundo sa nangaging administrasyon. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bulonos.
1: TYHP Tapak RMN Report.
7: Kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Nagplano si Cebu City Mayor Nestor Archival ngay parayong ng flood control project sa syudad nga nagahinan ang pundo sa nangaging administrasyon. Ganito ko sa mga pagbahang nga kanunay masalati sa syudad sa kayo nang mabunok ang kusog nga uwan sa dakbayan. Ang nakita sa mayor nga gahin, mao ang gikwestiyon sa Commission on Audit and COA nga 1.3 bilyon pesos nga proyekto na kompromiso ang maong pundo. Tungkol kini nakuhaan na og 199 milyon pesos nga hatag sa contractor apan pakyas pagsugod sa trabaho. Matod ni Archival nga siya mga yukutan awan sa COA kung mahimo bang gamiton ang nabiling kahin pagpalayon sa proyekto.
8: Magtaba kung gusto nga sa COA ay aron may bawal na to kung sa may klarong direksyon maunay ang tong buhaton.
7: Si Mayor Nestor Archival sa kasantangan ang kagamhanan sa lakbayan ay palayon sa dredging, desilting, udiklaging operasyon sa kasapaan, kanal o ubang waterways alang sa dinali ang pagsulbad sa mga pagbaha sa syudad. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga doon ay native purple corn? Kung wa pa, i-try na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Adto na kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawas sa native purple corn, duda sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rosehip. Puno usab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Dagang salamat, Radyo Man, Eli Bulonos. Mubalik kita sa pipila kapahinom do mga kasama. Standby.
9: This Time Check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
10: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. Nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Taas ba ang presyon sa imong dugoy kabadunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas nga level sa blood sugar, mapaghay sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nga nung nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manianang stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 adunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kumubo ang imong blood sugar, control po ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
12: Bayudrom Herbal Capsule.
13: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
12: Bayudrom Herbal Capsule.
13: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
12: Bayudrom Herbal Capsule.
13: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
12: Bayudrom Herbal Capsule.
14: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
15: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
14: Lakaw dayon nga to sa butika, pagpalit dayon og Bayudrom Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayudrom, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
15: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Bayudrom Herbal Capsules, the wonder food supplement.
14: Bayudrom Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
16: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga naay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Naay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
0: Oras alas 5:21. Kadto sa laing balita mga kasama, adunay igo ug available nga mga doxycycline. Kadto sa mga hospital sa probinsya sa Sugbo ug galing kinahanglanon kini alang sa mga pasyente nga nakaangkon og leptospirosis infection. Kini mo gipebaw sa provincial health consultant Dr. Elise Nicole Catalan. Subay kini sa padayong nasinati nga mga pag-uwan sa Sugbo resulta sad kini sa mga pagbaha. Gawas sa dengue, gipkabalak-an sab ang posibleng pagsipa sa leptospirosis nga makuha gikan sa pagtaak sa hugaw nga tubig ilabi na sa baha. Kini tungod kay posibleng masagol sa maong tubig ang ihi sa ilaga ug uban pang mga hayop ang kagaw nga dala niini. Kun makasulod gani pinaagi sa mga samad o hiwa sa panit o baka pinaagi sa mata, ilong o baba, mahimo kining hinungdan unya sa impeksyon. Matod sa Provincial Health Office nga ang simptomas sa maong sakit, motumaw kini duha ngadto sa 30 kaadlaw o sa kabuan, gikan sa exposure sa baha. Lakip sa batiun nga simptomas, mao ang taas nga hilanat, paglabad sa ulo, panakit sa kalawasan, pagpangluyas sa mga tiil ug likod, pagpamuwa sa mga mata, diarrhea o panakit sa tiyan. Ilabi na kun ang pasyente makasinati na sa pag-yellow sa panit o baka sa mata, maglisod na sa paginhawa o maglisod na sad sa pagpangihi. Subay ni inig giawhag ni katalan ang mga pasyente nga dili magtambal sa kaugalingon o magsalig sa mga makita diha sa social media. Tungod kay gikinahanglan ang insaktong tambal na idapat ngadto sa mga pasyente nga dunay leptospirosis. Kini aron nga malikayan ang komplikasyon nga moresulta gyud niya sa kamatayon kundi matambalan. Iklaro sab sa PHO nga ang pagtumar sa doxycycline nagkinahanglan kini sa abag og insaktong resita gikan sa doktor.
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
17: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug de kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrity Medical Clinic.
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
0: Sa laing balita mga kasama, subay sab sa sagunson nga pag-uwan, nanawagan si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa publiko nga maghinlo sa palibot aron nga kalikayan ang pagdaghan sa mga lamok nga posibleng may dala nga dengue. Matod sa gobernador nga gikinahanglan nga mahimong alerto ilabi na ang maginikanan sa paghatag proteksyon sa ilang mga anak tungod kay ang dengue kun dili mabantayan ug maalibyuhan moresulta sab kini sa kamatayon. Iyang giawhag ang mga residente nga dunay nabatyagan nga mga susama sa simptomas sa dengue nga mudangop dayon sa duol nga tambalanan aron nga kini masusi. Naglakip sa mga simptomas niini ang grabing panakit sa tiyan, pagsuka, pagdugo sa ilong o lagos, maglisod sa paghinawa ug pagpangluya o baka pamuypoy sa tibuok lawas. Sa pagkakaroon, naka-heightened alert sab ang mga hospitals pagbutang o mga fast lanes aron nga masiguro nga matagan sa paspas nga treatment ang mga pasyente niini.
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
17: Maayong adlaw mga kasama, kini niyo Radyo Man RV Veloso. Nangita ka ba og mahimo nimong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad nga 20 pesos lang ang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay: moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Unsa pa inigwihwat mga kasama, mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na!
9: RMN. This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
18: Nawan ana baka ugar sa kama?
19: Masinug.
18: May diabetes ka?
19: Ang TTX 500 na.
18: Ang TTX 500.
19: Adunay powerful extracts.
18: Nga phytochemicals.
19: Ug antioxidants.
18: Nga gigan sa palaya.
19: Ug the sugar sugar cane.
18: Mga organic compounds.
19: Nga effective.
18: Batok sa sakit nga diabetes.
19: TTX 500.
18: Sa mga butika.
19: TTX 500.
18: Ang tuba.
19: Kontra sa sakit nga diabetes.
18: TTX 500.
19: Epektibo.
18: Sa pagpabubo sa blood sugar levels.
19: TTX 500.
18: Ibo sa the sugar sugar cane extract.
19: Ug anti-diabetic property.
18: Gigan sa palaya.
19: TTX 500.
18: Garantisado.
19: Highly recommended
18: sa mga eksperto.
19: Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
20: Kailangan kong mag-withdraw.
21: Himala, may PPID dito.
20: Wait.
13: pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
20: Isang himala!
21: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
0: Balik ta sa mga balita, mga kasama. Ang Sangat National High School na kadawat og hulga nga dunay mamusil sa mga tinun-an. Inungdan nga ang kapulisan dali nga mihimo og imbestigasyon labot sa responsable sa pangpaghulga. Kasama mo sa balita, Radyoman Arnold Bustamante.
22: CYHP Tatak RMN Report.
0: Atong balikan si Radyoman Arnold Bustamante. Samtang atong balikan si Radyoman Arnold Bustamante, gato sa atas sa laing balita mga kasama, kay gitataw ni Talisay City Mayor Sabsam Gulyas nga naguba ang tubo sa Mananga River, hinungdan nga ni buswak ang tubig sa sapa. Mato ni Gulyas nga gipanag-iya sa Abejo Water Corporation ang maong tubo nga maoy bulk water supplier sa Metropolitan Cebu Water District. Kinihuman nga nakadawat sa sumbong gikan sa netizen, mahitingod sa gihulagway nga fountain sa Mananga River, hinungdan nga dali kining giayo sa tagtungod. Nahuman na hinuon ang pagpapaayos sa maong tubo ug anaan na sa maayong kahimtang ang sapa. Nakig-alayon sab si Gulyas sa kadagkuan sa MCWD human makadawat sa maong report bahin sa nahimong sumbong sa maong netizen.
22: RMN Radyo Mo Nationwide.
0: Balikan nato si kasama nga Radyoman Arnold Bustamante mga kasama. Kay ang Sangat National High School nakadawat kinig hulga nga duna kunoy mamusil sa mga tinun-an. Muna nga ang mga kapulisan, dali dahil mihimog imbestigasyon labot sa responsable sa pagpanghulga. Alang sa dugang detalye, Radyoman Arnold Bustamante.
22: CYHP Tatak RMN Report.
5: Naalarma ang mga tinun-anong magtutudlo sa Sangat National High School sa Barangay Sangat, Lungsod San Fernando. Sila nakadawat og mensahe sa chat ang Sangat National High School Supreme Secondary Learner Government Facebook page alas 6:34 kagahapon sa buntag. Nga dunay mamusil sulod sila nga tunghaan. Ang mga mensahe gikan kini sa Facebook account nga nakapangalan sa Ted Hermosa. Pagka alas 9:30 sa buntag, nanawag ang usa sa mga magtutudlo sa tunghaan na si Mr. Junico Herman Jr. sa San Fernando Municipal Police Station nga nagpahibaw nga nakadawat sila hulga. Daling gi-alarma sa kapulisan sa San Fernando ang maong tunghaan. Apan sa wala pamabot ang mga pulis, ang principal sa Sangat National High School nga si Mrs. Rose Mariwin Renes mihimo na og security measures pinagi sa pag-lock sa gate o sa mga pultahan sa matag classrooms. Pagabot sa mga pulis sa pagpangulo sa hipinini nga si Police Major Timothy Jim Romanelios, ilang ipang-inspeksyon na matag suok sa tunghaan, faculty room, classrooms o mga bag sa mga tinunan, apan wala sila nakita nga hiligiban. Tungod ni ang San Fernando Municipal Police Station, magpadayon silang imbestigasyon kung kinsa angan ang hulga sa mga tunghaan o kinsa usab kini si Ted Hermosa. Makikilayon sila sa Regional Cyber Crime Unit 7 alang sa himuon nga cyber investigation o pag-ila sa nagpaluyo sa maong pagpanghulga. Makigdayalogo usab ang kapulisan sa mga tinunan sa mga tunghaan aron tudluan kuno sa ilang angayan nga buhaton kung mahitabo nga active shooting sa sulod sa tunghaan sama sa nahitabo sa dakbayan sa Tacloban dindo ni tinunan nga nakamsan si kinabuhi o daghan ang mga naangol. Kasama mo sa San Fernando Municipal Police Station ninyo Radyoman Arnold Bustamante ni YHP Tatak RMN.
22: RMN Radyo Mo Nationwide.
0: Daghang salamat Radyoman Arnold Bustamante. Mubalik kita sa pipila ka pahinumdo mga kasama. Standby.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
23: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500 ibo sa sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX 500
24: to si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod, ipainom sa akong mama o DTX 500 dua lang ka kapsula kada adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. best jud og epektibo ang DTX 500.
23: DTX 500. Pumalis sa mga butika.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Makasama istorya tag tinuod, inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kadiyot lang, nakoy good news, dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka moingon og kusog nga yes, yes to Glucopro, ang super fiber drink nga motabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilove quality yan.
1: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: Kung para sa mas maayong resulta, umanon sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Balik sa tuma balita mga kasama. Gitaod sa Department of Environment and Natural Resources 7 ang mga air quality monitoring equipment sa Lapu-Lapu City Hall. Kabahin kini sa subsub nga monitoring sa ahensya mahitungod sa kalidad sa hangin sa maong dakbayan ingon man sa Mactan Island. Gibutang sa City Hall ang PM10 monitoring equipment aron nga kolektahon ang mga pinong particulate matter sa hangin. Diha sab sukdon ang kalidad sa hangin kung maayo ba ang kahimtang ug luwas pa ba alang sa tanang mga nanghanggap na kun nakahanggap niini. Resulta kini sa nahimo usab nga pakig-alayon tali sa DNR 7 ug Lapu-Lapu City Government aron nga subayon ang air quality status sa syudad matag adlaw.
2: RMN Radio Nationwide.
1: Samtang sa laing balita mga kasama, giila sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang usa ka makasaysayanon nga laka alang sa tibuok Central Visayas. Kini ang pormal nga paglagda sa Sugbo ug Bohol alang sa Sugbo-Bohol Sisterhood Agreement nga gipahigayon sa lalawigan sa Bohol karong adlawa. Ang maong kasabutan nagtinguha sa pagpalig-on sa duha ka mga probinsya aron nga magtinabangay sa natad sa turismo, negosyo, pamuhunan, pagpangandam sa kalamidad, edukasyon ug uban pang mga inisyatibo alang sa mas paspas unya nga kalambuan sa rehiyon 7. Gipangunahan ni Cebu Governor Pamela Barikwato ug Bohol Governor Erico Aristotle Omentado ang pagpirma sa lagda nga gipahigayon sa ceremonial hall sa New Bohol Provincial Capital sa syudad sa Tagbilaran. Sa iyang mensahe, gipadayag ni Barikwato ang iyang dakong pasalamat ngadto ni Omentado og sa tibuok lalawigan sa Bohol. Ginigumikan sa ilang mainiton nga pagdawat sa mga Sugboanon. Matod sa gobernador nga ang maong kasabutan formalidad na lamang sa dugay na nga maayong relasyon sa duha ka mga lalawigan. Sa iyang bahin sab si Omentado nagkadayon nga ang maong lakang makapalagsik sab sa turismo og ekonomiya sa duha ka isla. Iyang gihimug-atan nga ang paghiusa sa duha ka lalawigan makahatag og dakong kalambuan dili lang sa lokal lakip sab sa international. Gawas sa turismo, gitinguha sab nga paligunon sa duha ka probinsya ang food supply chain, suporta sa lokal nga mga negosyante, pagbayloay og maayong sistema sa pamunuan, pagpanalipod sa kalikupan og pagpangandam sa batok sa pagbag-o sa klima og kalamidad. Ang duha ka isla mao na lang ang nahabilin nga naglangkob sa Central Visayas human nga pormal nga namugna ang Negros Island Region kun NIR ni adtong 2024 kiniubos sa Republic Act number 12000 diin gilangkuban kini sa Negros Oriental og Sikihor.
2: RMN Radio Nationwide.
1: Mobalik kita sa pipila ka pahinumdo mga kasama, standby.
3: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by PH Care. Mama Mia,
6: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
7: Ako si Lady Ning Tamayo Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3. Tunay, natural, at original. It's

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
2: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
4: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
5: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
6: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
5: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
7: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
8: Available na sa Mercury ug mga suking butika.

0: travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
1: Terms and conditions apply. Salmon Moto Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698. Salmon Finance, powered by the Salmon App, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
2: Oras, 45 minutos na di pa mag-alasay. Ani ay bagong balita mga kasama. Kay kinimanggo si kanhi Senador Bong Revilla. Updated kay ni siyang Facebook na. Nag-post si kanhi Senador Bong Revilla sa iyahang social media page. O thank you Lord. Subay kini sa pagtugod na sa Sandigan Bayan 3rd Division nga makapiansa siya alang sa kaso ni ini sa malversation. Nakapiansa na matod pa og 1 milyon ka pesos sa Sandigan Bayan si former Senator Bong Revilla alang sa kasong malversation kini gikumpirmar sa Clerk of Court.
3: RMN Nationwide.
2: Sa laing bahin sa Balitang Nasyonal mga kasama, gisusi na sa ombudsman na silang Senador Loren Ligarda ug anak niyang si Batangas Representative Leandro Leviste. Kini mahitungod sa reklamo reklamong plunder o graft batok kanila. Tungod kini sa giingong pakyas nga paghatag og solar power gikan sa renewable energy firm nga gipanag-iya sa kongresista. Gihulagway ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga usa ka ghost electricity ang gibuhat ni Leviste. Maong gikuha ang exclusive contract alang sa solar power. Dugang paniya nga nakuha ang legislative franchise sa kompanya ni Leviste pinaagi sab sa tabang sa inahan ni ining si Senador Loren Ligarda.
3: RMN Radyo Mo Nationwide.
2: Sa laing balita mga kasama, gitunol na sa Senate Impeachment Court ang bank records nilang Vice Presidente Sara Duterte ug banang si Attorney Manasses Carpio gikan sa unom ka mga bangko. Kinihuman nga gipaninglan sa impeachment court ang mga bangko pinaagi sa giluwatang sabpina. Matod sa tigpamaba sa House Prosecution Panel nga si Attorney Benjamin Tolosa Jr. nga ipaubos na sa inventory o security procedures ang maong mga dokumento. Usa ang mga bank records sa magtiayong Duterte Carpio sa gamitong mga ebidensya aron nga pamatudaan ang giingong unexplained wealth nila. Gitataw sab sa prosecution nga wala nagdali ang impeachment court o gisiguro gyud ang kaligdong o giingong kalig-on sa mga gamitong ebidensya. Daan nang nakita sab sa House Justice Panel atol sa ilang deliberation sa impeachment complaints batok kang Duterte nga wala gideklarar sa magtiayong Duterte Carpio ang mga sal and filings ni adto pang 2019 hangtod sa 2024. Ilabi na sa gisubay o lakip na sa gisubay sa impeachment court karon kung giunsa sa paggamit sa Vice Presidente ang panudlanan sa nasod. Apil na ang controversial niyang confidential fund.
3: RMN Radyo Mo Nationwide.
2: Mubalik kita sa pipila ka pahinumduma kasama. Standby.
4: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time.
5: Shout out sa mga call center agents diha, parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Oras 5 minutos sa di pa mag-alasay. Balik na sa itong mga balita mga kasama. Mubisita si Cebu. Sa Cebu, si Department of Public Works and Highways kung DPWH Secretary Vince Dizon. Kinialang sa umaabot nga mga simana. Aron nga susihon ang problema sa balik-balik nga pagbaha sa probinsya o dakbayan sa Cebu. Matod niya pangitaan gyud o posibleng solusyon. Matod ni Dizon nga una nilang gihatagan og prioridad ang pag-ayo sa mga infrastruktura nga nadaot tungod sa severe tropical storm Tino. Apan gusto na niyang personal nga susihon ang nahuman nga rehabilitation works ug ang kahimtang sa pagbaha ilabi na dinhi sa dakbayan sa Cebu. Matod sa kalihim nga tan-aon niya ang mga hinungdan sa padayon nga pagbaha ug kung unsa pa ang angay nga buhaton aron nga masulbad kini. Gipasabot sab ni Dizon nga posible nga i-upgrade ang drainage system sa Cebu susama sa mga gihimong pagpaayo sa sistema sa kanal sa Metro Manila. Matod niya nga susihon sab sa DPWH kung unsa mga laka nga epektibo sa ubang lugar ug ipatuman kini sa mga lugar nga kanunay maapektahan sa pagbaha.
2: RMN Radio Nationwide.
1: Subay niini mga kasama, nunot sa pagbunok sa uwan sa Cebu karong hapon. Mupatuman na sab kun nipatuman na ang dakbayan sa Mandawi ug libreng sakay alang kini sa mga na-stranded nga mga commuters. Ang mga rota alang kini sa Mandawi. Unang rota ang starting point niini dinha sa Jollibee Sentro. Niya paingon ni siya sa A. Del Rosario Street. Samtang ang ikaduhang rota mga kasama sa magihapon nga starting point. O anha mo mag-atang yas Jollibee Sentro. Niya moagi ni siya sa SB Cabajo, AC Cortez Avenue, sa ML Quezon Street, Hernan Cortez Street, M. Lugarta Street Corner, E.O. Perez Street, Mantawi Drive, Park Mall, Barangay Gizo Hall, o baliksad sa A. Del Rosario Street. So, tulo ni siya karuta mga kasama. Mahimo ninyo ning makasakay mo anik kay kutob man ni siya sa alas 8 karong gabi eh. Oh, kutob sa alas 8 karong gabi. So alang sa mga trabahante nato diha nga mopauli. O gikan sa Mandawi, paingon diri sa dakbayan sa Cebu kay aron lang yun nga makalabang. Mahimo mo nga musakay anang libreng sakay na adya sa Mandawi area sa Jollibee Sentro na siya mga kasama. Oras na ito mga kasama, 1 minuto sa dili pa mag-alas 6. Ang balita or ang update na ito sa alang sa libreng sakay sa mga pasahero sa dakbayan sa Mandawi. Mao'y nagtapos sa itong mga updates kanyang gayuna. Apan sa dili pa, maayong pagpaminaw sa ato ang mga listeners, sa ato ang mga viewers. O karon di ay happy birthday di ay sa ato ang kauban, sa ato ang admin, si kasamang Reyna La. Kung naminaw ni siya karon o kung asam ni siyang nasura na abot, happy birthday sa ato ang kauban, Miss Reyna Lau. Among panghinaot nga padayon ka nga hatagan sa Ginoo og maayong panglawas, labi na karon nga peace lang og gyud tawo mga kauban. Pero lugwayan sad sa Ginoo ang imuhang kinabuhi. Happy birthday, Miss Reyna Lau. Maayong pagpaminaw sad sa to ang mga kasama. Clemencia Pestaño, Edith Amistoso, watching from Ambuan, Katigdian, Bohol, maimpagpaminaw. Glenn Tamsi, maimpagpaminaw. Charisse Krusty Villaleon. Petra Dayama, maayong pagpaminaw. Chacha Boylas Ochea. Jello Adlaw, maayong hapon kasama na Amidris Kamigit. Nag-uwan yun karun, mga alas, usap ni oras sa alas 5 ni ang imuhang gimension din hi kasama. Always good me nga nagtanaw, DYHPR, MNC. May pagpaminaw, Dennis Cabrera, Herlito Calago, Angel Pin, Villaraza, Bardon, Balbarino, Lorna, Eunice Ortiz, Merly Nebria, Dennis Cabrera, Tiburcio, Alcacid Pantinople, Leo Labadan, Angel Pin, Bardon, may pagpaminaw. Pa-shoutout sa kuno si Idol Tony! Idol Tony! Kumusta naman ang mga buhay-buhay natin dyan? Listening from Dawis, Bohol. Cute kayo ang anak ni Idol Tony ay. Og happy, happy birthday sad sa ako ang igagaw. Kasama ni ako na ning ibaligya ni ako igagaw. Sa Sagbayan, Bohol. Happy, happy birthday, Ate Rose Veloso. May God bless you and give you more years to celebrate your birthday. Uy, naaygi pasupot si Idol Tony Doloritos og Nodalo family, maayong pagpaminaw. Daghan kaayong salamat mga kasama sa inyong pag-uban-uban ka na karon kahaponon. Napubos naman ang ato ang oras. Sa sunod na sad nga higayon og sa sunod nga tulumanon mga kasama. Sangan sa kinatibuk ang puwersa sa DYHPRMN Cebu. Og sangan ni Radyo Man Aida Tampos kini ubos nga lagad Radyo Man RV Veloso. Daghan salamat kayo sa ato mga kaubanan diri kasamang Jerome, kasamang Nimble James Quinones. Ingon man sa atong transmitter site kasamang Robel Boyser. Ato ang station manager kasama Attorney Rufil Fernandez Banyo. Daghan kayong salamat mga kasama. Stay safe and God bless you mga kasama. Kanunay na itong ahuna-hunaon nga magmatngon ta. Kanunay og ilabi na mag-andam sa dyunta. Sa matag-adlaw mga kasama ilabi na karon nga dili na yun na ito matag-an ang atong panahon. Stay safe once again mga kasama. God bless you. Maayong hapon.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Mother of God, pray for us sinners, now
3: and
5: at the hour of
3: our
5: death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done to me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt amongst us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
6: Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.

0: mga asoy nga kaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni Kuya Kulyat. Dalit kaninyo sa RMM Production Center.
1: Tatay!

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.

0: kumusta ka mong tanan? Uy, ayay, adlaw na sa drong birnis mo bata. Ugma sa bando na. Salamat sa mga tao nga. Karong birnis mo, maong niting hatag sa mga tabang rin sa ni Ma'am Aida sa sumbunganan. Maong nga magpasalamat ta sa mga tao nga ni Aridri, ni Ma'am Aida Tampos, or nagpatabang po ni Ma'am Aida Tampos, o sa tanang mga tao nga mitabang sa programa ni Ma'am Aida Tampos nga sumbunganan. Thank you so much kaniyong tanan. Nahala mga bata. Uy, Ma'am Jasmine Mabini Navarro. Kumusta kaya, Ma'am? Sa imuhang Just Love nga flower shop. Thank you kayo, Sir Raul Alibius. Nahala mga bata, mga kasama na ya kita. Supay sa kung aso ninyo. Ning si Manauna nga nakunuhan. Bugti sa bugas mais.
1: Nakasabot? Ha? Bisan pa og ilag yung ipamugos nga nakasaka. Ikaw gyud ang ilang himuong dautan ug dili sila mutuon nimo, sige na lang. Naa ang Dios nga naas kahitas an anak. Siya ang bugtong nasayod sa kamatuoran. Siya ang muhukom ug dili ang mga tao. Dili ka pasabtan niya. Bulahan ang magpaubos anak kay ipataas kini sa Ginoo ug ang mapahitas un iyang ipaubos.
2: Ma,
1: sige na, pahuway una. Tanaw na ko nimo, kapoy kay kanak. Ako na'y maglungag, ha?
2: Ako na, ma. Okay naman ko.
1: Ay, kinig yung anak ka. Uy, nahala, sige. Ikaw mang kaha. Muadto na ko's tindahan, ha? Mupalit kog sardinas. Atong kamunggayan. Nakapanglabada mang ko ganina, nak.
2: Ha? Nakapanglabada na ka, ma?

Punot lang kiapo na nga mabugasan. Dili man yung ordinaryo dyan ba? Ano yung tabo na bugas? Mayas nga ako napalit sa tiguang. Lahay na yun ni. Si Mama San, kalit lang nga nalaksik. Sa kanya, nakakaon may ining bugas mayas. Balikon to na ako si Popo. Makigsulti ko niya pa ining bugas nga mayas.

0: tinay mo gitong dapita. Dito ko masayop. Pero ano, wala naman. Kay bulungan. Wala may tindahan din eh. Ah, eh, kapag na siya angin. Nanglimbot akong balibo.
1: Magpakita lang ang among tindahan sa mga taong na gusto nilang pakikitaan.
0: Jay, buti may pasabot, lo?
1: Pakitaon lang nene ang mga taong naglisod o nanginahanglan o tabang. Ihatag nene ang unsa may imong gikinahanglan. Apan, pagbantay lang. Kay doon na kinibugte.
0: Bugte? Ansa'y po tayo may pasabot, lo?
1: Kunun sa man ang grasya ngay mong nadawat gita ni ene. Adunay dakong bugte. Dakong bugte nga ilang kuwaon usab gikan kanimo.
0: Ha? Ha? Ansa? Ang bugas mais?
1: Basta, pangandam nilang daan bata. Unya na kini magpakita pagbalik ka nimo ang tindahan. Kung andam ka na.
0: Andam? Saan sa lo?
1: Basta, pangandami ang grasya na imong nadawat gikan sa maong tindahan. Pangandami ang bukti sa bugas maes.
2: Sa dili pa kong padayon mga bata, penumdum sa ta.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaanang may kasama.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
4: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
8: Smart 2.
7: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
8: Smart.
7: Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
7: Galing-galing mo.
9: Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS.
12: Maulan man, no worries. Naamoy kulob ang damit.
13: Charm Fab Con. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangong kumakabloom sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
15: Gigutom na ba?

0: bygone. 100% knockdown.
1: Tofu sisig?
2: Pepeyo?
1: Pwede sa ulam yan?
3: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy. Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ato ang malitatod ka na sa said marketing. Ang tingamaw tingaparapod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, natala ang all-time high sa export sa mga goods sa Pilipinas ngayon sa 8.77 bilyones dolyares ngayon Hunyo ning tuiga. Base sa datos sa PSA, gibutiyag sa DTI nga ang export sa nasod na itong miaging buwan, nitala og 24.1% ang kalambuan gikan sa kapin 7 bilyones dolyares nga natala ni atong Hunyo sa milabayng tuig. Gikonsidera usab sa DTI nga ang maong kalambuan nga labing taas nga natala nga exports growth rate alang sa tuig 2026 ug sa milabayng 12 ka buwan. Katong maong malita gihatod kanato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang said Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot makasama sa said Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said Panyawan Liniment Oil kaniadto, said Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa said Kugon. Samtang ang said Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Mas Batay sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Bilang kilos karne?
8: 500.
7: Hulo.
8: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D, o gamit na ako, magi-magic sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, magi-magic sara. Palit na.
9: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Bakit RiteMed ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines, kailangan right med.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
16: Mama mia, here I go again.
17: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
2: Dr. Limuel Estegal, 2-3, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas, so wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Diyan nito lang sa satiyan, di siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya wala kang kaayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
9: May buhay sa makabuhay!
15: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
18: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
20: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
21: Send panyawan capsule with garlic.
20: Ginamaa ka na sa SED Marketing. Basta tatak SED Marketing, tatakini nga magaling.

0: sabong asoy kaninyo.
1: Lu, pwede pa sabton ko di mo? Lu, ay sa paglakaw. Magsulti sa talo. Pasabta ko. Wala siya maminaw na ko. Doon na gito ipasabot ay ang gisulti da. Pero naglibog ko.

0: Cuéntame de ahí. Ay, mi mamá. ¿Cómo de ni? Ma. Ma, hey, la ma. Na naman din siya sa tugkaran. Nagbarog. Nagun siya ba siya diho? Nagbarog niya. Nagtungo ko ra. Ma? Ma? Ma? Bura ko siya kadungog na ako. Ma! Tulo na ako. Ma! Ma, nagun siya ka din ni. Nagbarog naman ka din ni. Ano nagtungok man ka? Nakaigyo na una.
1: Kipanog na ako. Murag, ako'y lahi nga nabantayan sa kong kaugalingon. Murag, lahi, good. Kapang akong mga kamot.
0: Huh? Lo, kapag na siya mga kamot ma? Ano man ka? Di na kay gibate? Di na kay sakit?
1: Wa ko'y gibati. Wa ko'y sakit. Ligon ako. Lagsik na ko. Naayon ako. Pero, dunay kalainan sa kong kaugalingon nga di na ko masabtan.

0: 언니 얼핏!
1: 나라면 됐거든요? 언니 나라 백호씨 기빵에 따니 뭐, 아이. 나, 흘러. 나 길러까?
0: 엄마.
1: 왜? 와꾸노. 그라로 아나아, 나 길러까?
0: 얼룩이.
1: 나 길러까, 가오. 나 길러까, 문디 카빗. 야외 나 색깔 사망한 한복이로?
0: 얼룩이.
1: Oh, lucky. Kuman na baya mo. Kihusay sa principal. Okay na baya. Ni-promise na sila nga dili na sila manghilabot ni mo. Ay, naklaro man kid nga dili ikaw nang hilabot nila. Kay gipatambalan man kuno sila sa ilang parents o kanyang tambalan kay nga ako na'y nakatambag nila. Aw, naibaw. Anoon nga gisilutan dahil sila sa engkanto. Kay nasuko ko na nila. Mong, huwag sila makalakaw o di po sila makasulti. Mauna, da, tagam, mga maldito man.
0: Tinaw niyo, dear, nga naengkanto yan. Makatuwa na, Jod ko. Labi na siya na itabo na mukha.
1: Oh. Ngaon sa manpet, wala kinumuki lahos. Lahos sa ang imong isulti, uy.
0: Huh? Wow, uy. Wala to.

0: Ay, saka.
1: Muadto ko sa merkado.
0: Ah, muadto ka sa merkado?
1: Imurang gibalik ang akong gisulti, bubit.
0: Oh.
1: Sige, anto na ko.
0: Uban nanti ka mo. Wa man may klase.
1: Ayun na, ayun na. Ano ko magawin? Uban pa mong gikan ako. Kaya na ko nga ako rang usa. Pwede raging wa ka. Bilin ka lang din eh. Tos ako.
0: Ma. Lo. Di ko na kayo. Di ko na kayo kausapan si mama. Lahi na kayo siya. Masugot nila siya ng wa ko. Di ko muban. Nanta. Gusto magit na siya nga. Muban ko. Pirmi. Pero karon, lahi na siya. Wala siya. Wala makinala na ako. Nasab na yung tinagdan ako. Oh, ito na yung hangin na kalit niya. Bilabay. Kabugnaw. Oh, ala, ito na yung anino nga bilabay. Huwag nawala sa pagkalit. Anino kita kung nakita.
2: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This news is brought to you by PH Care.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs uban sa proper diet and exercise. Tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulay ipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton. Kuryente. O gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
5: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag. Makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
6: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
7: Strong for the Filipino.
8: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.

0: mga bata, ang katapusang sumpay sa kung aso ninyo ni Esmeralda nga naguluhan. Bukti sa bukas, mais din nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat, kinita na dalit ka na to sa Arimen Drama.
1: Tayo tuman
0: ang putang nga bata
1: ni Lola Inagwa.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.
3: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
4: Nabagi ko ni Rima. Pahit ni Uga yung pagdiri.
3: Kasarangan nga kasinatia.
4: Naano'y tinigong lab?
5: Sure ka?
3: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
6: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
3: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
7: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
3: RMN Drama Presents.
8: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
9: Bagong bayani ng sandaan.
3: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
10: Kahit na konting
11: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: The original Koi Herbal Capsule.
15: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig ko'y kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila ko'y. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa ko'y, mas lagsik yun siya. So di mas ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
16: Wala sila na nimugkoy ba magsa may mga pamati na nila.
15: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang

0: sa katigwang una po sa mga senior kanang mga bukog-bukog kung mas nindot gud kung makainom sila og koy na product. Daghang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
1: The Original Koy Herbal Capsule.
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: So, sige na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kanagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangitagin akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertigyong nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Kung moingon si mama nga,
5: sige kagaw, inanani mong tambal.
6: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
4: Ang iyang buot ipasabot.
6: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
7: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
8: Ginhawa, Generica.
9: If symptoms persist, consult your doctor.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
5: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
6: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
7: Lady's Choice Ham Spread.
6: My yummy na egg, yummy na ham, para omega sigla with proper diet and exercise.
5: Patikim!
8: Wow! Omega Siglaw Sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6.
9: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
10: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
11: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3. Dito ako believe.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
2: Bilang kilos karne?
3: 500.
2: Hello?
3: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa isagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Live fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
4: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
5: Bakit Right Med ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines, kailangan right med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.

0: ayaw na atagi og rason. Ngayon ni Ana. Ha! Wa, pagyuday ay kamausab. Og nagmahay ko. Nagisalig pa na ko ni mong akong anak.
1: Tempa. Nga numurag ako may sadaanan eh. Basig nalimot ka. Nga ako mo initabang para magkalarga ang imo anak.
2: Angkol, pasensya na.
0: Oo. Nga nung mga yung magkagpasensya lang do. Ako, George, gisalig na ko ni mong akong anak. Nagtuo ko nga nausab ka na. Pero magpahimuslan nun mandigi hapon ka.
1: Kamu mo'y.
0: Oh. Anong ipahong mali mo?
2: Pa, di ko gusto nga mag-away mo ni Angkol. Tungod lang nako. Kalimtan na to. Ug mamubo na ta.

0: Onya nak, karon nga na uli naman ka. Unsa na malay plano ni mo?
1: Mahita ko lang trabaho, ma.
0: Aw, maayo kay anhi na lang kas ato. Dili na ka malayo na mo ni papa ni mo.
1: Malayo lang gapon ko, ma.
0: Ha? Aasa man di ka mo trabaho dong?
1: Mag-apply ko sa usa ka cruise ship, ma.

0: Gusto nga musak kayo barko, bay?
1: Oh, bay. Di ba, nakahisgot man ka na ako atong katong waba ko'y plano ba nga mo apply sa, kuan ba, isip lifeguard?
0: Ah, oo, oh, oo. Oh.
1: Tabangi ko, bay. Tuloy ko kung unsay unang buhaton ako para magkatrabaho ko sa saka cruise ship.

0: Okay na, bay. Nahuman ako sa akong pag-eskwela.
1: Ah, mayoy nun, bay.
0: Kompleto na ako sa requirements.
1: Ah, sige, bay. Pabuta lang. Naray manawag ni mo raw magpahibaw nga makasakay na ka.
0: Sige, salamat ka, bay, ha?
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift!
3: OT!
4: Breadwinner!
3: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
3: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sunsilk.
4: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay.
8: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
9: Yan ang bangis ng layon.
10: Gerald Anderson, Easy Mill,
11: Mark Mugen,
12: Emil, and Vince of DBTK.
13: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
14: Ay, ang kwento mo! Ang bangis mo!
15: Drink responsibly.
16: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
17: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
18: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
17: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
18: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
17: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
18: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
19: Traffic! Kung mo biyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manutsuot ang sangkapas pa sa aksyon sunod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methylsalicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
20: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwede kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali, Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

Wa pa man ko tawagi. Pero kinahanglan lang ang mangandam ko. Mamalit ko mga bagong sinina o bagong mga espatos.

0: ubay-ubay gina ko napalit na. Dako-dako dyan ko gusto ron. Pero sige lang, mabawi ang gapoy na ako magkalarga na niya ako. Oh, Eve?
1: Kumusta? Nauli na, Deka?
0: Taw-taw na.
1: Ikaw,
0: kumusta naman ka? Niguha pa ang gagsamot.
1: Ikaw, ulog-ulogan gihapon ka.
0: Minyo na ka?
1: Wapa, uy. Wapam gani ko makauyab, sukad nga.
0: Nagkabuwag ta?
1: Oh.
0: Pareho ta?
1: Pero, nalipay na ko nga ni anak kakaroon.
0: Eb.
1: Lando sa tinuod lang. Gamingaw na kayo kanimo.
0: Oh.
1: Karon nga, niya namang cute ka. Mahimo bag, magbalik na lang ta?
0: Eva.

0: Unsa bay? Ibalik mo ni Eve?
1: O bay?
0: Unya ni Bao siya nga, largar ka balik.
1: Wa.
0: Oh! Haskang! Unya kung makalarga na ka, unsa o mani mo? Magbuwal, bisan mo.
1: Langan ni bay eh.

0: Ang ako rin yung ikatambag ni Mudong. Kinanglan nga magpakalalaki ka.
1: Pa?
0: Kinanglan nga doon na kay kaisog ng musulti ni Eve sa tinood. Kaya bigod ni mo. Kung tinood nga naigugma siya ni mo, kinanglan siyang musakripisyo.
1: Pero ikaw pa, anong huwag kamularga nga Giofira maligi ka ni Uncle George nga mularga? Anong nagpabili na magkaya uban ni Mama?
0: Tungod kay... Pareha man may og desisyon. Pareha may nga dili gustong malayo sa usag-usa. Og mao ka na importante nga mag-usa ang desisyon ninyong duha.
1: Pa,

0: Abby mo, love. Gimingawgit ka ayoko ani. Nga, maghigda ako si mong paa, unya. Hapo-hapo ni mga kung o.
1: Bisag ako, love. Gimingawas kay ko ni mo. Mga muraog doon ay ko ang paglarkan ako.
0: Dali na ko gusto mausap pa to, ha? Nga, malayo pa taog balik sa usag-usa.
1: Eve.
0: Dali ko gusto mo larga pa ka.
1: Eve.

0: Hello. Yes, sir. Yes. Mau apa, sir? Meskijul aku. Sige, sir. Selamat, sir. Okay. Sige, bye. Yes! Makalargar ko. Oh. Pero si Eva. Unsa ako nagkupagsulti si Eva?
1: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
4: DTX 500 na!
3: DTX 500!
4: Aduna kini antimicrobial properties.
3: Nga makatabang sa pagkuha,
4: o pag-ayos sa bugas-bugas,
3: akong katul-katul,
4: DTX 500!
5: Pabalik sa pinatul ng butik sa inyong lugar,
4: DTX 500!
6: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500!
5: Pabali sa mga butika.
7: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
8: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Bilang kilo sa karne?
2: 500.
1: Hulo!
2: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
3: Sarap magkasama!
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: Bakit RiteMed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
9: Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: Mama mia, here I go again.
13: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
14: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
15: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
16: May buhay sa makabuhay!
17: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod.
18: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
19: Kailangan ko mag-withdraw.
20: Himala, may BPI dito.
19: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
20: Isang Himala.
11: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
16: Set living testimonies.
21: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
22: Na landing ko sa ospital yung dahil nabugos ko ginhawa. Amin pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
21: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
22: Salamat kay na atong Sed Kogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
16: Living Testimonies.

0: Niningi kayo na, Priscilla. Muri ko gipapili kung si Eve ba o ang akong pangandoy mo'y akong piliyon. Ang gikalibgan ako, kay niningi kayo na, mahadlok na ko nga mawaog balik si Eve kanako. Mga kasama, atong sundod ang mapagpaminaw ang laing sumpay ning suatampo ni Lando dinhining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sa bilanon sa OFW, suwata kini ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay. Ugubon sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asa ang taan niyo'y? Murang nagsingin mo at nagbalik-balik sa itong gagian? Alas 9 gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya, oy! Ay, kung inang giminok ta.
2: Hulo, oy, ngano na di ay ta. Nausan mo na itong lakaw di ay, oy, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Oh, ngulog uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog uka!
4: Oh, si Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmanin!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na Amahan, Diyos na Anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza! Ayan!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuding dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride. All you need is Pride.
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Kinapos ang imong mga kamot.
1: Laida, niabot na gyud ang akong gikahadlo kang higayon.
0: Iling.
2: Karon, Laida. Dugan! Sulti sa tinod! Kinsa kining babayhana sa imong kinabuhi. Unsay kalambigitan mo ni ning Ingrasya?
0: Managsuon kami si Ingrasya, Menard. Pasaylo ako nga, hagitago ni mo ka ng maong sekreto.
2: Simbergwinsa! Abi ba na kong nakailan na kinako, singpit? Gakuntra ko kayo ng bakakan ko! Kay numero uno kong bakakon!
0: Menard,
1: nganong dili mo naman nang itugan kaniya ang sugilanon sa kagahapon, Laida. Itugan kang Sir Menard ang kanila itong mga plano nga kalit mo lang kikuba sa tiyang natutlan ka na ukog makan iya, Laida.
2: Uy.
0: Andam ka ba nga maminaw, Menard?
2: Gano'n ba nang kabugnoon mag ko? Lala, sige. Padayon! Kay maminaw ko, Rolaida. Sulti!
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
5: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor, doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
6: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
7: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
4: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, uban sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
9: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ug to mapag-inom na pugko. 3 times idi kapi jud ko nga paragis bila-bila.
8: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
10: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. May sulay ko niyang Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko niya. May asa sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako, bitong bata, ano, na ako nanguma. Karang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya, ane. Siya makawa, magyuni ka, kapoy, ma.
8: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bilabila.
12: Paragis Bilabila.
11: Paragis Bilabila. Paragis, Bilabila.

0: ngayon ang pamulto sa gutom. Presto, busog sarap na!
1: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapwat sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa biguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahan ay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang likunyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang puntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nagaani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon ito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.
2: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Bilang kilos kani?
2: 500.
1: Hello?
2: Ma'am, bagsa presyo na ganibi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, magi-magic sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken.

0: ibili mo.
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
3: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
4: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
1: Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
9: Drink responsibly.
8: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
9: Drink responsibly.
10: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
11: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: EXL Coffee Mix 17-in-1 Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1 Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay!
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
16: Ay, okay ma'am, oy, magulak kay kung na nagmigot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap ma'am na celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang, nakuha na itong ganagad na nga itong sunog gani nga. Sino? O diyakbos.
17: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti Celebrity ka!

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog atay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX 500.
3: Ako sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao, DTX 500, kito capsules a day, maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
4: Sa dihag nagkarelasyon kami si Farseno, nagkasuod sab sila ni ning ingrasya nga ako iksuod. Hangtod kakalit lang nga nawa si Farseno kay kidagit.
5: O niya, Rolaida.
4: Sa dihang ikaw ang gitumbok na sospek sa nahitabo ni Farseno, nagkasinabot kaming managsuon nga among ipanimahos ang iyang nahiaguman sa imong mga kamot.
5: Oh.
4: Mauto nga ginamit ang pangan nga Ingrasya Larena. Mao'y misyon ni Ingrasya ang pagsuod isip yaya sa masusong bata gani atong higayon na kibiyaan sa namatay ni ining inahan.
5: Huh. Mayong pagkasuod ako sa inyong bulsa.
4: O ako magtuo nga makahimo ka sa pagpatay sa imong suod kayong higala aron lang matuman nimo ang imong gusto nga imo kong maangkon.
5: Natandog ang akong garbo ni atong higayuna. Kay sukad masukad. Ikaw pa ang unang babae nga nibalibad ka na kong.
4: Gibalibaran ko ikaw na atong tungura. Tungod kay may asawa ka, si Digna, nga kanhiin yung katabang ug mo'y inahan ni Jo Marie.
5: Rolaida.
4: Ug nasayod sad ko, nga duwaan lang para nimo ang mga babae. Kay mas gusto ka o mas malipay ka sa sama ni mong lalaki.
5: Ha? Huh? Inang sakwa, Rolaida! Inang sakwa!

0: Oh, Sir Maynard. Ako na ang dugang ang musaysay kanimo sa tanang mga sekreto o mga plano na mong managsuon nga gipakyas ni Ining Rolaida. Tungod kanya itong higayuna, ibati na siya o kong madya kanimo, Sir Maynard.
1: Ingrasya!
0: Panimaos rin unta, sir, ang among motibo. Kung nga nung nagpaduol kami ninyong mga Benavides. Aban sa ngato-ngato, nahimo ng duol sa kong dughan ang batang Benavides na si Dudong Jumay. Hinungdan nga, giatiman ko siya, sama nagyod sa akong anak, o giagak paingon sa katarong.
1: Oh.
2: O ako sama, imbes nga panimaos ang akong motibo nganong nakikrelasyon ko nimo. Pero nadutlan ako sa pakikugma nimo, Maynard.
1: Rolaida, langga.
2: Mao nga sa dihag na himao ko nga buhi na si Farseno. Wala ko mangandoy pa niya tungod kay naaka nga maunay tag-iya sa akong kasing-kasing.
1: Apan taon-taon mong gitipigan ang bakak, Rolaida. Butang! Nga kontra ko giyot ka ayo!
2: Sige, siluti ko! I-appeal ko sa imong pagsiluti ni Ingrasya nga akong igsuon! Sige!
1: Ingon uksa ni pasilong ako karon. Ilaom sa landong sa anino sa kagahapon.
2: Maynard!

0: 좀. 나 기눅덕 냈을까?
1: 그렇지. 나 balakan kay kubay ni Yaya Ingracia. Nga gibalitang gidagit sa wamailing mga tao dito sa syudad.
0: Jomari.
1: Dinalaing tao si Yaya para na ko, Krish.
0: Nakasabot ko sa imong kipati karon. Si Tito Menard, milihok ba siya ni ining bahina?
1: Wa. Kay matod pa niya, dili formal nga paagi ang pagpahawa ni Yaya sa mong bay dito sa syudad.
0: Jomari, wa kay nahimusa ang imong Yaya Ingracia sa kulto ni Tito Menard.
1: Oh, Krisha.
0: Basig na apa, maong gibati na o kahadlok ang imong Yaya, o mipahawa na lang, bisan o kway karong pananghit kang Tito Menard, di ba?
1: Susigawin ko una kanang bahina, Krisha.

0: Kinalit-kalit kini atong lakaw. Maong walang tamuda ni Maki.
1: Asa mo dito, ha?
0: Sa kumbinto. Kang Padre Ferte.

0: Nangakaw man to sila, mamatar sila. Ambot, ug asa ka to sila paingon?
1: Asa na sang ka to dad ani Jumari igsuo ni mo prina?
0: Dili lang ka man kilabot mo, uy. Kay, sadyang nasayaran na to ang kamatuuran. Daan na ra ba silang may relasyon?
1: Bena.
2: This newscast is brought to you by Presto Creams. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Lady's Choice. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
3: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok na plema, afford pa!
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
5: Bakit right point ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik right point ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
14: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
15: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama, ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahe daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Ang hinoon na may basta ang kainom ko, di nagyan maglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon. Di kakatulog. Magsakit imong lawas. Apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
6: Sa sagin na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kanagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila, kaya pertig yung ninduta. 100%
4: yun. Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Oil.
7: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila Bila Herbal Oil?
8: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
10: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
11: Palayasa kini bata! Palayasa ni Karol Yudayon!
12: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason.
11: Ah! Wa ko'y anak ka, Durmal!
12: Unsa?
11: Hoy! Ikaw! Layas ka gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
10: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
12: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
13: Kumusta ka na, aking mahal?
12: Kinsa ka?
13: Ako kini, si Jigo Salvador.
14: Kaloy, tawas na ako.
12: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh. Ikaw kini! Ikaw kini! Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
11: Nagunsa ka din eh.
14: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
11: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pang layas na. Layas na ining panimay.
14: Pasaylo ako, anak.
12: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya, eh, Christian. Ayaw. Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa bang?

Himayang lahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang lahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Tinigadrama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati ka ni oh, pag-check up ko dito. Tapos duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na ko igiinombro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila niya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganina nung, magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na kong kita ng kapi nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato ba nang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapinin mo buntag sayo kapi. Nya ko to inom na pugko. 3 times ini kapi jud ko nga Paragis Bilabila. Please sa hiram pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mga higala, kumusta? Mayong adlaw sa kinatuntanan. Diyan na sa inyong higalas, kanginan Ray Arellano. Uban sa kong partner, wala yung gwapo sa DYHP si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasa Floyd.
1: Inumtaan ni kadadlaw sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule kay daghan kay ning benepisyo sa atong kalawasan. Ugubanan sa avocado coffee mix with guava.
0: Kaya isa kalimtin ninyo mga higalas ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Igawas nga pampalagsig na pampagana pa. Okay? Bueno, shoutout time. Ngadto nila ni Dominador Gasita, Genesis Alaan Abduhan, Leo Lugay, Amy Durango, Manager Nilo Tadio, German Ochiron, BBQ Bar, Don Don Lumanog, Joey Pitagura, huwag naman ni Romel Kaingin, gikan kini sa itong Bisay Founder Bangang sa ilong wayline ko din itong writer director OG Kumpok Rakasa. Kunya lang yung shoutout niya si Rosalina Impiles diya sa Katangkungan Basak Pardo Cebu City, si Junior Albarasin diya sa Puroxingo Poblasyon Nabuntuan Dabao de Oro, gikan kini ni Ricky Bangis Garing. Okay? O gingaman usap dia sa Cantabaco, Toledo City. Si Pauline Gonzalez, Howell Siton, Tony Natad, Butsoy Natad, Berto Paran, Gulas Paran, Dadok Panimdim, gikan kini ni Pedro Pungasi. Okay? Buna mga igala, niya lang sumpay ni atong sugilanon. Lipay kayo ang pamilya ni Christian nga nakita siya og malipayon. Si Jigo dahil nalutoks po tahan. Taon-taon, may bitawag sa cellphone ni Christian si Pari Mando niya kini o misugyot nga isulti ang bahin sa ilang relasyon sa iyang langga Clara. Nasuko si Christian o giputol niya ang ilang pragsulti. Hangdon nga sa lihang magdug na sila, kahit lang nga may meet-chat ni Christian o si Clara kini. Niyala isumpan niya itong sigildanon, Himayang Nakunda.

0: y en un boca y un pololo. Sa'yo kasi na weakness na ko ang babae nga magpulol.
1: Christian? Ngano ka?
0: Kaya naman ko?
1: Mura lagi ka gikilig diha.
0: Unsa?

Merry Plainness Christian. Masawin ako. Sige, magkita ta ugma sa udto. May kimi so good. Pero udto cute. Magkonsame. Mangiyot to me.

0: Nana. Mireplay na siya. Okay. Makita ta og maksaod to. Payo lang udto kay. Human ako sa pagkanain ni kabusog niya. Siya na sabang akong kanon.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
2: Oo. Nigawas doon siya. Grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
3: Asin? Okay. Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako. Tulay, nisman, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
2: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po da akong kriya, ug ako ang takuing ipangbati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag-unsa, magparagis na ka. Sisiyang yun, gisiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pagsugod na uginom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagyo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligyan man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian katong wala pa ka gamit sa atong kape?
6: Katahinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayin mo? Niya makasaka ko. Kalo sa... Ang bukid doon eh. Gani ay. Nag...
4: Ha? Sa kulian?
6: O kato kaneng ama nga mo rin na...
4: Bukid sa...
6: Kaneng... Oo. Oh. Niya, o sa uwa pa ka nagamit. O magsangka gani ko. Mag-listo.
4: Baga nga sa bukid, hindi ko kasaka?
6: Hmm. Sa tiya nga nag-mintin ko, ano? Ay, pati na iya.
4: Pwede na. Mag-cut tayo ka sa bukid.
6: Mag-cut ka ba? Uy, magrapag ito atang mga gulay yun. Naingnan ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, ka nang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
4: Hindi pa ka nalim mo na
6: ito.
4: Pilido.
6: Alberto.
4: Pilido.
6: Ay, ito anak ko, nabinta na ko.
1: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Ah, humot o gisputing man kayo kung bana? Asa man ka?
0: May importante kong lakaw, Mara.
7: Asa ka man?
0: Mag-apply ko trabaho.
7: Unsa man trabaho, ah?
0: OFW gihapon.
7: OFW? Mular ka rin gihapon kas gawas sa nasod?
0: O, day. Pero ato na sa dapit sa gawas sa nasod na dili apektado sa gubat sa Iran o sa Amerika?
7: Asa man ka mag-apply?
0: Sa amog yung pang-agency. Ngita ko unsay bakante nga pwede ko kay lisod yung wate income eh. Sige lang tang gasto. Barot na yun ang ipabaon sa kumpanya.
7: Oh, sige. Ikaw ang mag-igo, Don Christian. Amping sa imong lakaw, ha?
0: Oo. O, day, Mara.
7: Ay, kadiyot sa. Wala para ba kay kaon?
0: Sige lang, day. Mahapit lang ko si Umayron sa Tikjang Dong Special Foods.
7: Maayo dito kay limpyo o barato.
0: Gani, gani, gani. Sige, sige. Ato na ko, ha?
7: Kadiyot.
0: Sama, nga naman.
7: Walay goodbye kiss.
0: Jesus. Uy, biyo na niya. Uy. Sige na. Ayun ako.
7: Nausap naman si Christian. Kani ato iniglakaw mo goodbye kiss, man yun. Pero karon, OA na ko, no?

0: Gary! Ari na ko!
1: Amping ba yan, Clara?
0: Para ni mo mag-amping ko.
1: Ah, salamat, Clara. Bao no?
0: Ah, hatagan ko na yung mukbang.
1: Oh, good.
0: I saw mine.
1: Niya, oh.
0: Siya, good. Abi ko kung si ipapawin.
1: Ganahan ka.
0: Ganahan ko. Arisa ko.
1: Di ka maniod to na.
0: O, dili na, oy. Nagdali man ko.
1: Ala, amping sila ni mo.
0: Amping, Joy.
1: Ito ang pinangga kong asawa. Ikit-ikit ba yan? Murang itik. Siksi o humutra ba kayong milakaw? Ah, di lang na ko laino na kong una-una ay. Kayang yang lakaw, sagol panginabuhi, masab. Daku, kaysag ikatabang sa among panginabuhian. Amping mahal kong Clara.

0: ko sa Dick Jangdong Special Foods Restaurant. Ano din na yung mga abutahan na ni Clara? Pagpungan siya? Asa pa ka siya? Dugayan niya na abutahan. Dali abot na. Siya na tingali na. Sakaya na. Excited na kayo magkauban. Excited na kayo magkoyag mo ni Clara. Kulbaan mo ko. Marami akong bagbunan ulit tao. Kulbaan na i-date. Inumdum ako sa una. Tapatap ako.
1: Christian!
0: May kinianag ka, Clara. Dalit, mga kanta.
1: Kinianag ka?
0: Bago pala sa... Gira-surf ko ning usa ka lamisa.
1: May noon. Kay... Permira ba ning busy din, he? Perming puno.
0: Unsa may ato order?
1: Kanang makahigop tag init na sapaw.
0: Timing. Nasilay linat ang tiil og linaran.
1: Ay, kana, nindot na. Aron di tamahotan ang sapaw niya.
0: Pili ka gid, ha?
1: Naibaw man ko. Ngaw man ko mabusog. Ako na sa kanon ni mo.
0: Kabantay ka,
1: ha? Ang kabantay mo lang.
2: Si Lita Glinogo nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule og karon himsog na siya, pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaysa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko.
4: Wow.
3: Muto nakahuna ko nga ma-maintain na yun ko ani niya. Kaya ganun, daghan ko gipangbati sa una, kaya kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ako. Mahay na, hinsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami sa maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyol sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee o Paragis Bila Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway po ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang iangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit ka ninyo sa RMN.

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danau, Mati City, Taba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
1: Sige kong palit og Paragis Bilabila kay sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila aning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kong pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
2: Sabay gibati mo sakit imong hawak
1: na? Sakit akong hawak to kabarog dayon pag manglaba ko parte sa kita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas karon epektibo gid sa akong lawas gyud
2: ni murag magpangita na ka
1: magpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta 100% gyud sa akong gibati gyud wala gid siya
2: so karon gimintin na lang nimo
1: gimintin lang nako ang akong paginom aning Paragis karon mao na nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom sa una problema kayo karon ako gyud kayo og diferensya gyud salamat
0: busa sa unsa mang badati adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian Paragis Bilabila Paragis Bilabila Paragis Bilabila
3: inyong nabati ang programa nga binayran ang tanan ninyong nadungog nga mga hunahuna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That news was brought to you by Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrops Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
2: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
9: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Be MX-traordinary with MX3.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
13: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano. This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro, Immune Pro. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: This news is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. This Time Check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
1: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.

0: believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya, kanang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duha na rong katuig. Mo, doon akong imnon. Panagay ko na kong vitamins, kanina akong inom. Kaduha sa usaka ka, adlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo, doon na nakatabang na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
0: The Original Koi Herbal Capsule. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: Oras, hatag ka nato sa Camel Soy Sauce.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

Higala, kumustag maayong gabi ikanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ning atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ito mga suwat kaagi sa kinabuhi. Gabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 31, 2026. Katapusang adlaw sa bulan Hulyo. Ugma, August na. Pagkahuman sa August, bare months na po. Paspasa, no? Anyways, July 31, 2026, na iso atampon o sa mga itong paghatagag pagtagad. And this time, mga itong letter sender o sa kanangalan o Wendy. Boy, na-stand by Wendy, alang sa imong suwat. Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule.

magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial o labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins o excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NANS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Osmong ko standby Wendy alang sa imong sumati. Siyempre sa atong tulumanon. Sensory, Ate Arlene.

Itawag lamang ko sa pangalang Wendy. 42 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo din sa Butuan City. Sa tinuod lang ate, ang pinakasakit nga panghitabo sa usa ka kaminyuon mao ang pagluib sa isa. Maghatag kining emotional o psychological damages ngadto sa asawa o bana nga giluiban. Ate Arkini, ang ako kasi natian nga gusto na akong ipaambit sa imong programa. Manghinaot ko nga inyo kong mahatagan sa inyong mga buluwanong tambag. Abi mo ate, dalaga pa ko nakaagin ako nga sobrang nasakitan sa kaning hindi gugma. Sa tinuod lang, makainsulto labi na kung pulihan ra ka og mas ubos sa imong kalidad. Sa ato panahon karon, makita po nato nga mas rampant na ang cheating tungod sa social media. Naging normal na kini nga panghitabo sa uban. Busa matud ko sa kong kaugalingon nga kung magminyo ko, iampogin ako nga makakita kong lalaki nga family-oriented ate. Kanang kabalo, muatiman og pamilya. Kinahanglan gid nga kilatisin og maayo. Akip ang pamilya. Kung family background, kay nagtuo man lagi ko nga kung butan ang gidikanan, maupod ang anak. Kung unsa ang puno, mausab ang bunga. Busa sa dihang nakailan ako si Clemente. Nagtuo ko nga dili nako maagian ang naagian sa ubang mga asawa. Nga mga liwa ang bana. Si Clemente gikan sa maayong pamilya. Intact ang pamilya. Walay history nga nangabit either sa iyang parents. Family oriented o responsable. Mas magulang po siya nako ate og 8 years. Adto naging kami. 22 years old pa ko samtang 30 years old na siya. Tulo ka tuig may nag-uyab. Apan bisan o sa kahigayon, wagid siya nagluib ate. Busa human sa tulo ka tuig nga relasyon, nagpakasal kami ni Clemente at R.

naging plain housewife ko ate. Bisan pa man nga nakalampos ko sa akong college, kay gusto na ko nga maatiman ang akong pamilya. Hangtod nakabaton migduha ka mga anak. Malipayon mi ni Clemente ate sa among papanag-uban. Pila pa lang katuig nakabaton na mig kaugalingong balay. Financially, wa mi maglisod. Kaya ra kay namo. Kay lagi, maayo man nga pagkahawid sa among kinitaan ate. Dili ko maluho nga asawa. Dili sa pagpanghinambog, swerte man ko kang Clemente apan mas swerte siya kanako. Kay lagi, maayo man ko nga homemaker. Kanunay limpyo ang balay, organize ang mga gamit, atimado ang mga anak, o ilabi na akong bana. Maisab ko mo luto ate. Dili ko pabaya sa kaugalingon. In short, bisag duha ang akong anak, sexy gihapon ko. Si Clemente, pagmata, igo na lang mukhaon, maligo o mag-ilis. Kaya naka-ready na ang tanan, akip ang iyang suuton. Pinalansa pa gyud ang iyang mga gamit. Dili bang ko perpekto nga asawa kay wa man gyoy perpekto nga tao. Apan siguro 1% lang akong nakaligtaan ate. Nga maingon ako nga nagkulang ko. Sa tinuod lang kapoy ang mamahimong full-time housewife. Apan gikaya na ako ang tanan. Mahatag lang nako ang serbisyo nga gikinahanglan sa akong pamilya. 1 in a while, ginahatagan po nako og break ang akong kaugalingon. Bisag pila ka oras, magkita-kita mi sa akong mga higala. Lini na dahil ko mahadlok ate kay sa unom mi ka magbarkada upat sila nga nag-cheat ang ilang bana. Lain-laing sitwasyon apan pareho ra og common denominator. Laing babae. Sa tinood lang, maka-alarma. Bisan pa man sa lantaw na to buutan ng atong bana. Mabati na ko ang ilang struggle. Busa ginaampo na ko nga unta dili kini mahitabo ang arika namo. Unta dili kini buhaton sa kumbana. Nang labay ang mga katuigan, pareho nang anaa sa high school ang among mga anak. Sukad-sukad wa gid mi nag-away sa kong kapikas nga si Clemente. Sayod gyud ang among mga anak. Gani loving man ming duha nga magtiayon. Apan, usa ka adlaw na ay nag-notify sa akong Facebook nga emoji nga nasuko. Natingala ko nga nung kiniman ang giklik nga emoji sa akong gipost. Nga wa may angayang kasukan, gipost na ko nga picture. Family photo man to, ate. Sa Mother's Day, nga gihatagan ko regalo sa kumbana with bouquet of flowers. Ate. Paborito na ko nga chocolates. Gibutangan pa na ko caption nga salamat mahal. Nagpasalamat po ko sa akong mga anak na curious ko ate. Akong give-view. Walay picture ang iyang profile. At the same time, wa ko kaila sa iyang name. Dili mi friend. Busa na tingala ko gi-appear po siya sa people you may know. Pag-search na ko, sayod ko nga dami rakining account. Kay wa gani post o wa po siya friends. Pero lahi ang akong gibati ate, gaduda o gakulbaan ko. Di ko kapanghilabot suka sa cellphone sa kumbana kay lagi waman unti ang ayang hilabtan. Wa pod good me hilabtanay og cellphone. Kay bisan magtiayo na mi ni Clemente, inirespeto man namo ang privacy sa usag-usa. Apan human sa panghitabo ate. Murag na pukaw ang akong pagkakampante. Murabag na ay musulti na ako ang kinahanglan ako mag-imbestiga kay lagi nagdudaman ko nga gistok sa maong tao ang akong Facebook. Tuod man ate sa dihang nabiyaan ni Clemente ang ihang cellphone sa kwarto, kaya kining gicharge, ako kining gihilabtan ate. Dito na ako nakita o nabasa ang usa ka convo sa usa ka babae. Babay ang pangalan og later on, nasayra na ako nga gibaliktad lang nga honey. Ate, why picture? Dini na ako nakuha ang daghang ebidensya nga naa sa relasyon sa kumbana. Nangurog ang akong tibuok kalawasan. Dali-dali na akong gisukmatan si Clemente dala ang maong ebidensya. Wa siya kasagang ate. Iya kining giangkon.
Gipangutana ko siya kung ang babae nga nag-click o like sa akong post mo baning Bayhana, ang ginatawag niya Honey. Miangkod siya. Gi-interrogate na ko akong bana, gignan na ko siya nga kung dili siya mutugan, biyaan na mo siya sa among mga anak. Misulti siya ate. Sa tinuod nga pangalan sa babae. Kung asa sila nagkita, kanusa sila nagsugod sa ilang relasyon. Imagine ate, 1 year kapin ang ilang relasyon. Kapoy tuig na dahi ko nga ilang gigago. Sobra kasakit. Doon din ako masabdan ang akong gibati. Gusto kong mohilak. Apanway mo gawas ng mga luha. Nangayog pasaylo ka na ako si Clemente. Nagsaad siya nga putlo na niya iyang relasyon para kung umutuo ko, tawagan niya ang mamabay. Doon man, iyang gitawagan ate nga na ako nagpaminaw. Siya mismo ang nakibulag. Sa tinood lang lisod kayo nga ibalik ang pagsalig. Apang gipaningkamutan na ako para sa among pamilya. Gikaptan na ako ang ihang mga saad. Gistalk na ako ang mamabay. Menyo pod ate, og naay mga anak. Nagtuo ko nga giputol na nila ang ilang relasyon. Apan kapila na ako nasapnan ang babae nga mag-chat gihapon sa kumbana. Tapos ga-message kini og bisan unsa ka nako gamit iyang dummy account. Wa siya kahadlok ate, ako pa ang iyang awayon nga ako man ang asawa. Samtang si Clemente sige lang ingon nga wa na kuno sila. Apan ay mga higayon nga naay manawag niya. Nga kinahanglan pa niyang mugawas para tubagon kini. Mupalayo siya nako. Kukuhaon ako iyang cellphone, dili niya ihatag. Amigo ra kuno niya ang nanawag niya. Emotionally, grabe ko ka-disturb, ate. Hangtod ako na ko antos, nangita ko pamaagi nga masayra na ko ang Facebook account sa bana sa maong babae. Ate, akong gi-screenshot, akong gi-send sa mababae, ako siyang giignan. Og di siya muundang ipang-send na ko tanan ilang pictures o convo sa iyang bana. Ate, tuod man, may sad ang babae nga di na kuno siya. Mo-text or tawag sa kumbana. Tuod man, pilakabulan, nagbalinaon mi. Gani ang mga babae, wa na pod. Nag-active sa social media. Wa na pod ko'y napansin nga doon na pa'y manawag sa kumbana. Kay di ay naglaylo lang sila. Ate, human sa unom kabulan. Nasapnan gihapon ako. Nagpadayon di gihapon sila ate. Dili ko buot nga muguba og pamilya. Apan nasutan na ako nga dili mangin mo undang. Matapas akong banang ang babae gid kuno ang mangitag pamaagi nga makakontak kaniya. Og ni baguhay pa lamang ate. Matod sa babay, last na kuno. Dili lang kuno na ako itugaan sa embana. Di na kuno siya gusto nga, masamog pa ilang kinabuhi. Kay Basin. Og magkabulag sila sa iyang kapikas. Ate, ako mismo sa kong kaugalingon. Nawala na usab akong gugma sa kumbana. Tungod kay pabalik-balik ang iyang gihimo nga pagluib ka nako uban sa mababay. Sakto ka ha, ate. Puslan man nga wa nay kaugmaon among kami ni Onyx Clemente. Sultihan ko na lang po di ambana para patas mi. Lisod pod. Akong isave iyang pamilya samtang kami sa kumbana naguba. Tambagi ko. Sangay kong buhaton. Sincerely yours, Wendy.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagaproblema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya ang driver dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyud kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: ni Wendy sa ibang papalangat ni masuwatang po ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Sabay buhaton. Damay-damay na dis. Kinahalan ba yung sultihan ang bana sa babae sa iyang bana? Aron nga patas sila. Anyway, of course, kaupo na ito. Did you know, Fabonier?
1: Yes, mayong ato, Ate Arlene, Capjun, is tanan na itong mga suking tik so bye-bye.
0: And of course, Capjun Jun Diasis.
2: Yes, basurte yung adlaw, DJ Nova, and Ate Arlene.
0: Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Wendy, DJ Nobs, kalabang, kapila na ni Mugi Pasaylo, pero, maulang gihapon. Para mo tagam, imo na lang ka, once and for all, maundang na nilang kabuang, sultihan ka ni mo ang bana. Total na aman ni mo tanan ang ebidensya.
1: Yes, agree kay ko, Ana, Ate Arlene niya. Sultihan yun ang bana. No, kinahanglan yun niya. Kanabang di, tama pa ka-epokrita eh. Nga, ikaw na, bungkag imong pamilya tungod anang bayhana nga, ikapila na nagsaad niya, di na siya mausab, maundang na ilang relasyon niya. Ang ending, gapadayon day gihapon. So, para nako, no, deserve pod sa babae nga magubot yang kinabuhi.
0: Correct.
1: Hello, hiyahay kay siya, magmalinawon siya samtang ako nagsakit ito kay nabungkag ang akong pamilya, no? Kinsa man siya nga babae, siya nga manghangyo, siya nga kanabang ayaw suti akong bana kay basin makuan, yan, kabaga na lagnaong, o gwa siya nagbiga-biga, no? Ang taingan ang sitwasyon.
0: Correct.
1: So, kanang deserve ni Wendy nga makabalos. Mungin ako ang kuan, no? Di kita mo pa ka-ipokrita, no? Kanang, kanabang makalagot ng guringan ni ma'am. Imagine, no? Ikapila na ni Mugi Pasaylo, masapon, yes. Pasaylo, masapon.
0: Pero, napon. Ang iya pong bana, of course, naguba na gitilahang relasyon.
1: Yes.
0: Kay, kapila nagipasaylo yung bana, balik-balik bagya pa na issue. So, unsa pag gusto ninyo mahitabo? Alas, sige, kung yes. Gusto mo gumot, gumoton na lang ni.
1: Yes. So, murag, hindi ha, manggid padulong, no? Kay, once bagun nga masulod ka sa mga aning kuan ba, nga mga sitwasyon nga na magkabit-kabit ka, dapat mag-expect na kadaan o kagubot.
0: Correct.
1: Hindi pwede nga nagkabit-kabit ka diya, palami-ilami rin mo huna-huna. Kay,
0: correct.
1: Eventually, no, mapadulong na sa gubot kay mabuking, mangginaog mabuking.
0: Wa, manggit tinaguan, yes. Mapabiling tinaguan.
1: True. So,
2: at least, mag-eskwila ka sa URP.
1: Daghan na magpa-enroll sa imukap.
0: Daghan makabalo sa pagtago ana lugar.
1: Oh, yahay kaayo ang babae, no. Bawal lang gina ni mga babae. Unsa ni kulang sa iyo mga bana, ano mang yun?
0: Yes. Bitaw no, sa mga babae makayon ka.
2: Dili ba na tinuyuan sa laki gyud.
1: Aha. Dili bitaw.
2: Ang temptation mangud is everywhere unya. Gikan gani adto pa.
0: Everywhere ha.
2: Daghan gid ba ninintal.
0: Ah.
2: Sa karaang kasulatan, kinsa may maninintan.
1: Oh, nabalik na sa ninyo istorya. Si Eva, ginapirma niya pa sa Inland.
0: Oh, si Eva o si Adan na pod.
2: Oh, nakasalaga na ito sila. Nga huli na kita.
1: So, rason. Dilik, himo lagi ng himo ng rason sa mga lalaki para na ay lusot niya makasala.
2: Kami mismo ng mga lalaki, guys, lagi, balik-balik ko na. Lumisod pod pag kwanana, kung anong gakatintal may anak nga butangan. Galikay ng gitminta.
0: Hindi niya mapugngan.
1: Wala galikay, no? Ginasalo ninyong mga temptasyon. Wa mo galikay. Maunang makasala mo kay with wide arms open
0: and
1: ba?
0: Open, open legs.
1: Open arms and open legs kay mo dawat sa mga temptasyon. Mauna.
0: Abin ni mama, ilan magini mo mga lalaki ni Genobs? Kada bitaw, gaoban mo sa imong kapikas, naglakaw mo, yan, makatagbo mong pinakita ang tiyan mo, lingi, magiging mo mabali, magiging, kala pa lang daan.
2: Sala, day na.
0: Sala, oy. Nagkauban mo sa imong kapikas.
1: On sa day, di na sala.
2: Appreciation,
0: appreciation. Ah, on sa, yun na, na, day na.
2: Kaya pa, itanaw ni mong salida, nga na personal.
0: Pareha na ba? Ikaw, ni Genobs. No, kininoon siya artista, no? Artista. Pero, magtiayon mo. Patay na patay kayo siya sa artista. In love kayo siya sa artista. Pero di ka nga magsasabi, artista man na. Pero the point nga,
1: yes.
0: Kinapafeel niya sa ibong hanggang ganahan kayo siya ni Bayhana, tsada kayo ni Bayhana, kanang ibog kayo siya ni artista ha. Pero gauban mo.
1: Pero that's considered nga being unfaithful yun, ma'am.
0: Kay, diba?
1: Kanang
0: diba?
1: Ibisan mo yung tanga, kaan rana ni mo, crush ni mo kay artista. Pero sa ngalan niya mo,
2: naanak kay mga,
1: kuan ba, ga-fantasize na baka ha, or ga-imagine na baka niya, kay grabe naman ni mo ka, kuan anang artista ha. So, kanang, it's a form of being unfaithful sa mga kapares.
2: Ilan pag hindi ako tarong pagkalalaki, pero dunga niya na yung istorya, lingo-lingo mga siya ganito
0: kaya. Imagine ha, ikaw, nga nung makaingon ka, nakoy friend nga nag-share sa ko, ay, tsaka, murag naka-insecure na ko kay, ang picture niya sa iyang cellphone, niya, kanunay niya ginatanaw, o niya, o sa iya pang ginadulog, o niya, asawa ba yan ko? Nga nung, o niya ka nang, yung ipanabi nga crush kay nako ning Bayhana.
2: Dagan kay magtiayo na ning ang picture ni Ate kwatong eleksyon gipandulo.
0: Sige man to mao. Sige man to malahi man to. Lahi man to.
1: Kini mo kapal sa dingin ka.
0: artista man gud ni siya. Unya ibog kay siya ba mura bag igong gi-fantasya o maayo.
1: So super idolized niya nga to the point nga makaigo na siya sa ego sa iyang asawa. So sayop gyud na siya oi. Bati kay nang
2: ingon. Pero over na kayo sayop na. Pero kanang parang gabaklay mo, makalingi ka kayo na ay 60, normal lang mag-una sa okol.
1: Yeah, isa pa kaning style sa mga lalaki mambanga, o magtawag, darin mo balan na something, magtawag kay mapalayagin mo, gawas, kanang di bito padunggo ng asawa.
0: Ganong, ganong diba? Magawas mang giyon.
1: O gulay something, anang, ganong magawas mang ka. So, diba? Kana palandaan, nga, kanang muna yung mga moves sa mga lalaki nga, magdudag yun ang asawa.
2: Mauna ang problema sa inyo, ha? Kay wala pa kabuhat o krimen ang inyong mga partner.
0: O ganong, be, pagkutan
1: na, okay, ganong malakab, ganong magawas mang giyon.
0: Dahil mo tawag mo, dali magawas.
1: Oh. Ano di man padungo ng asawa? Masinawag
2: dito barkada nga pre-pre. Nanay sapong pre-pre.
1: Masa ka nga sapong.
2: Namo ko'y mga mga mga babae, dili dapat makabalo sa mga tra...
1: Yun, kaysa ngalan ng imong asawa, wag yun kayo dapat sikreto.
0: And ang issue karoon
2: ni Wendy... Privacy. That is privacy. Oh,
0: pero kani karoon, sa sobrang privacy, kung wala siya maningubi sa cellphone siya ba na makabaw din siya?
2: Oh. Mo na yung problema ninyo mga bae. Kupian kayo mo.
0: Mo na di ha.
1: Mo gining argumento ni
2: basic role magunta na?
0: Basic role lagi, pero ngalan nga magtiayon mo, walay luibay. Walay luibay.
2: Isa pa, kini nga pagkasulatan ni, eh, ginabasol po na ako gabay si Clemente. Mo na lagi kining mga laki, waka eskwila o URP. Ngalong ni angkor man po kaya Clemente.
1: Kaya may ebidensya. May ebidensya. Laro mang
2: para
1: kaayo.
2: Para patitan, kaayo. Angkor nun ta. Takawa.
0: Bisa nakita na.
1: Ay, nako.
0: Bisa nakita na, di ka mo angkor.
2: Kini mo to ako, kibata-mata ka, nung tiniguan ka na.
0: Agay, mo na di ha. Ang babae pa sa daan karo.
1: Oh, mayo di kayo.
2: Diya, madao tutung dungo kada baka dungo ug silingan.
1: Aha. Kuyawan.
2: Camping ani.
1: Pero bitaw man no disad ta ka kuan sabot ani mga nya di ba nasakpan na nya usab lang gihapon. Pero makakuan ta basin dadto na gyud siya nahigugma or usa nga gitumong ani nga.
0: Nakoy na dunggan mag share niya nasakpan niya yang bana pertingilak. O ano pertingilak? Gisakitan gyud ka nasakpan ka? Nailab ka talang layas. At doon ka doon. Diba? Ba, diba?
2: Yung misinterpret na lagi, napod lagi. Nagilag
1: ko yung bana. Balik-balik naman.
2: Kaya nag-uol kay bulagan ni mo.
1: Nag-uol kay nasapon.
2: Dili to nag-ilag kay nasapnan.
1: Nag-uol kay nasapon yun.
2: Di para ni mo, Wendy, ayaw gupa ang pamilya nga sa pagkakaroon kanang wala pa'y lamat.
1: O, di siya dapat mapakasanta.
2: Isumbong ni mo na sa bana, manuoy po ka sa...
1: Wow, wag magiging naluoy ang babae nga napot sila yung anak nun.
2: Saka kalino sa ilang pamilya, ang ilang mga anak, wala pa kabalo ayo sa...
0: Diloy.
2: Kaya hay. Instead, isip sa ang inyong...
0: O ako si Wendy, pariha gibindi Genova, akong isulti sa bana. Para wasan po, makaluoy po siya yung bana nun. Sige lang.
2: Isip ni mo, Wendy, inyong relasyon sa imong bana.
1: Hindi, nagani kinabulak na gin sila. Hadi, nanamadag-counseling.
0: Hindi, nagani madala.
2: Balay simbahan. Dito ni mo ipa... Unsana?
0: Hindi, nagani madala.
1: Tap, ang lalaki nga gusto magbinuan, maskin pag imo ng pusasan, makabinuan, gidna. So, di wa na siya ilusot. Wa na hopeless na ba? Kumbaga.
2: Dili,
1: may pang mabulag na lang. Dili, imagine na, wadhan gugugma si Wendy. Miskan, unsa pa siya kagugmaan sa iyang bana. Tungod sa balik-balik nga sala.
2: Kanang ginatago-tago sa iyang bana ang cellphone, nagpasabot nga, dili sa gusto masakitan na iyang asawa.
0: Dili siya nagpasabot, gusto masakpan.
2: Nagpasabot kaya dili siya gusto masapnan, dili gusto sa masakitan, nagpasabot nga palangga niya.
0: Ay, so, wala siya niyawat sa ubang mga aktor, ubang mga playboy, nga pala yung cellphone nga gamay ba? Mundi itago. Hindi ko sa balay. It's sa ako. Nagay ko ni ilan nga friend nga gilabay na lang niya hapis yung sakpan. Gilabay niya sa baril nga punong tubig.
1: Aron ba yung ibidin siya? Ay, nako.
0: Diba? Para di kin masakpan. Maningkamot yung kanga di ka masakpan kung nagay kabuha.
2: Malagi na ang sipiat ni Clemente. Clemente, anyway, napadangat na mag-inadire. Kung kapaminaw ka, hopefully, makatunan ni mo ang mga veterans move na to. Una,
0: at tuduan bagi di mo nga panayon.
2: Una, isip ang inyong panagsama ni Wendy.
0: Uh-huh. Yes, si Wendy, wala may gusto.
2: Mangumpisal ka, magbago na gid ka, tapos, kay kita, tawo raman ta, matintal gita o sahay.
0: Sahay, permanente.
2: Kadang, ang imong cellphone, putahan yun mo na sang security measure. Nga, wala gilaing makatanggo ka na.
0: Passcode.
2: O, tanan. Passcode, fiscode, tanan ha, tanan.
0: Okay.
2: No? Tapos, kung magkinaon sa ayaw, gigang kong taon,
0: bahala ka patong na huwag yapon. Ayaw, gigang
2: kay.
0: Ay, gigang kong.
2: Basic role mo guna, Clemente. Nga, kung mahimo lang, kanang sikreto po ng tirada kung di nagiging ka makalikay. Kay tao lang
0: ba? O yan, na para pag one time nga ni confess ba, Dejinovs. Mm. Kamulo silang love making sa ilihang yahang bana. Ang ngalan sa babae mo'y nalitok.
1: Apatay.
2: Sakto na.
0: Nabalik ka, unfair.
2: Boy, spirit sa mong kuna usahay. Babae nga naman na.
1: Laguta, ano?
0: Kamu'y nag-uban, kamu'y nag-love making, pero lahing kapangalan ng gilitok. Oh, sama na.
2: Patay, kinsama na. Kaya atong
0: tulungan. Diba?
1: Ay, ako gato na maglasong ko.
0: Diba? So, daghan kayo mga...
2: Mauna din na yung mga lalaki na way dungog, ate.
1: Mm-hmm.
2: Blacklisted na sa mga...
0: Kana mga lalaki na napakita.
2: Dapat, before ka mag-lovemaking, memorize sa akin sa'yo mag-pastel.
0: Dapat, yakap. Namay mga instance nga nagdamgo. O yan, nalito ka babae nga pangalan sa lamgo. Saan mo na? Saan mo na? Saan
2: sa latay na, nga dilip mo na tigituyo. Damgo ra man na.
1: Ah, mangilig.
2: Kapo girls, ha? Normal man ko na sa lalaki usahay, kay kini, breadwinner yung mga bana.
0: Okay. Oh,
2: sa kalibog sa una-una, sa kadagang una-una, si Ana ba to ang una-una ang utangan niya, ugma buntag, si Maria ba itong utangan niya, usahay, matulugan na lang ang magbinsyon, ugma. Hindi ka mo masuko mo na yun.
0: Mahal.
1: Sabi utangan na rito, utangan.
2: Ang iyahang tato sa inyong bana, ginamemorize ako, kung binsyon utangan niya para ugma.
1: Grabe, ginmulusot. Papaki ko aning expert ikaw sa mga palusot.
0: Eh, nagkakas, kinsa mo na Mahal? Kinsa mo na si Mahal? Muna akong giutangan. Ana lugar.
2: Muna itong utangan kayo, atay, pang-allowance sa mga bata. Kamungod mga girls, manggon. Grabe mo ka, kung ano-una ba? Huwag mo kabalo ka ang tanang lihok sa inyong mga bana.
0: Yeah, grabe, ginoy.
2: Para lang sa inyong kugmaon.
0: Wow, mo, di ay. Okay, sige. Atong tamagan si Wendy, Ana.
2: Mau ganin niya, Wendy. Kini, Dejinova. Kadumdum mo ito sa itong tuig na oso ang lunggani sa silir?
0: Masama na siya?
1: Sama na, Kap.
0: Lunggani sa silir?
2: Lunggani sa silir? Clemente, dapat yan ang imong uyab-uyab. Lunggani sa silir, ibutang ni mo. Para ko banawag,
1: Longganisa
0: sala sa. Mo na pala longganisa.
2: Longganisa siler.
1: Ay, grabe.
2: Para ko manawag.
0: Okay.
2: Nauso na katong mga 2000.
0: Pero kung lalaki, setay butang po dahil sa siler.
2: 2012 or 13, nauso nang longganisa siler.
0: Magkaroon
2: ko diri sa bukid noon longganisa.
1: Magkaroon nga panahon kap murag parcel.
0: Parcel.
2: Parcel. Veterans Bob Clemente ba? Veterans ba? Kasi kining problema ni mo Clemente basic ni kasayon ani sulbaron. Ikaw hindi pa
1: tayo padala. Na, di na masulbat ka kay bulag na gani sila
0: ni Wendy. Kasi angay po ni Wendy. Ipasabog ba niya para sa bana para bulag po sila or di na lang gyud? Stand by, balik naman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nance og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sir panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inagi sa alibyo kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ang ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo na daghan dyan yung salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Union City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugid ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: May nabalita pa siyempre ato sa ating bayaon ng ato mga YouTube and Facebook viewers. Ate Arlene, batiyon gina ko ang kamingaw sa kagahapon basta makadungog ko sa inyong mga background music. Hello sa tanang naminaw karo from Nestor Cabahog. Sorry.
1: From Jessamay Habines, Bandalan. Hello, Ate Arlene from Tagon City. Always with me, naminaw ninyo.
0: From Ruel Bomber. Mm-hmm. Mayang hapon, Ate Arlene. Did you know Vogue Cup June? Shout out lang di ay nako ang Family Ambag, Family Amber or Bomber, Family Mandadem, Family Agustin Ilabina sa Tanang, taga Barangay Tampid, Old Kaabakan, saan siya? Barm. Ah, B-R-M-M.
1: Hi, sige. Hi, Ate Arlene. Ganahan rin ko ninyo tulo ni DJ Nova ni Cap June. Malingaw ko ni Cap June. Kanang mutambag na siya, makatawa ko per me. From Lenmar Espar.
0: Hello po sa inyo, Ate Arlene. DJ Nova of Cap June. Dagang salamat sa inyong medical mission. Last March 23, naka-attended ko kuyog ako anak og relatives. Ayan, nawa na apa. Sunod po hon. God bless from Mercedita Rivera. Ayan.
1: From Andrea Texon, pa-shoutout me din nga side, Ate Arlene. Sila Anna, Clyde and Maya, Shanta, Adrian, Ana Ginog sa Texon, Lionel Lasponia, Banca Intes, Pianyar Family sa imo din Ate Arlene. Salamat sa pagbasa, watching from San Fernando, Bukidnon.
0: Ayan. From Burley Medalia, hi Ate Arlene, og ninyong tulo watching from Escalante Negros Occidental.
1: From Marife Kuhit Rondina, hello Ate Arlene, shoutout ko sa mga Rindina family. God bless and more power to your program. Sincerely, Ate Arlene.
0: Shout out to Mary Grace Magkilat, Batos Batusan watching in Isabela Occidental.
1: Hi to Joan Hilot Signar watching from Pagan. Kitaw-taw Bukidnon.
0: Hi to Vienna Paradero Arkelos, watching from Tagbino, Valyermoso, Negros Oriental.
1: Shout out to Yeyu Mariana, watching from Zamboanga City.
0: Hi to Bernardo Pandan, watching live here in Barra, Macabalan, Cagayan de Oro.
1: From Edgar Valenzuela, good afternoon. Mang hinaot ko nga makabisita mo po din sa Talisay City, Cebu, para makakita mi ninyo sa personal, mga idol.
0: Shout out to Van Sahol. Kumusta po Ate Arlene from Kinagbaan, Hagna, Bohol.
1: Hi to Jim Dagon watching in Sabangan kan ayan Malay Balay.
0: Ate Arlene, good afternoon. Did you know and Cap June watching from Bulawan, Gindulman, Bohol. Gilahan ko maminaw sa iyong programa. User pod ko sa Nas Liniment from Porfiria Bernal.
1: From Danilo Borja, mayong hapon sa inyong tulo. Solid viewer o listener gikan din hi sa Katbalogan City somewhere. God bless ug dugang pa nga mga blessings sa inyong show.
0: Ayan. Okay, Dejinovs, imong final para kang Wendy.
1: Again, Wendy, para nako, kinahanglan imong isumbong sa bana aning bayhana. Mm-hmm. Dili lang tungod kay para makabalus ka, kundili, kanabitong, dili mang guni mong obligasyon nga protektahan ang ilang kaminyoon.
0: Correct.
1: No, una-una, iyaham ng obligasyon nga siya mo protekta sa iyang mga binuhatan. Ang imo haraman diha, nga nagsulti kag tinuod para ma-aware ang bana anang bayhana nga na yung mga binuhatan nga di maoog. Rason ang imo haang kanang bayhana nga nung nabungkag ang imong kaugalingong pamilya. So, kana pa lang, muragdara ramang good ka makabawi sa hostisya ba nga. Kay, dili mong guni mo deserve ng ingano, no? Imagine, ikapila ni mo napasaylo, gidawat, nga, nagsigira silang saad niya, ilaragya pong pakyason. So, wagid kay igong rason para magduha-duha sa pagsumbong sa banaan ng bayhana. Dili man out of kasuko, kundi out of kanabang imong kasakit ba, isip po sa kaasawa, nga nabungkag ang inyong pamilya nga. O, duwa lang yun sila, nagsigi o ka ng kringking, di maginunta na maguba. So, pait kayo, no? Pait kayo sa isip o sa kababae ba nga mabungkag ang imong pamuyo tungod sa usarapod kababae. Yes. So, again, Wendy, deserve ni mo na nga hostisya para sa imong kaugalingon. Isumbong na ay pagduha-duha. O kung saon manggaling siya sa iyang bana, di na ni mo kargo, iyahaman ng consequences sa iyang binuhatan.
0: Yes.
1: Sa kanunay, kinaya inyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: And of course, ang bulawanong tambag ni Captain Dumbia.
2: Yes, Wendy, kanang diligid ko matambag sa imuha.
0: Nga?
2: nga isumbong nimo sa bana sa babaye.
0: Aha. Mm-hmm.
2: Kay ang consequence ba una kung isumbong
0: siya pa nang mabalaka sa mga consequences?
2: Yes, dapat diba? Mabalaka ka.
0: Uh-huh.
2: Una kung isumbong nimo di makabalo na ang bana.
0: Oh, na turon.
2: Pag makabalo na ang bana, mag-away sila sa iyong asawa.
0: Dapat lang.
2: Pag-away nila sa iyong asawa, magbulag sila.
1: Dapat lang.
2: Makanti na ang babae. Nay posibilidad niya mag-uban na sila.
1: Mahala sila. Mahala sila. Kay wala naman siya gugma sa iyong bana.
2: Nagpasabot na wala na yung panahon nga mabuo pa ni mo ang imong pamilya.
1: Cheater na po daangay.
0: Cheater.
1: Di na po daangay.
2: What if ing aneo na to?
0: Unsaman.
2: Dili na lang ni mo itugan.
0: Okay.
2: Kaya kung itugan po ni mo di ay, posible unsay maunod sa ulo atong laki ha, magpatay imong banaw katong lalaki.
1: Ah, bahala sila.
2: Naman kay mga bata. Kabawon si mong mga bata.
1: Bahala sa mong patay.
2: Dili na, dili
0: ako'y bahala sa mga anak.
2: Oh. Dili na concern ang imuhang kaugalingon. Ang imong anak, na lang windy, no? Mm-hmm. Ang mawadaan sila kamahan or ang amahan nila ang mapriso.
0: Tumalaka man imong sila manay gabi.
2: Mao na yung mga pangunaw-naon ni mga consequences. Para sa ako, ako kwan mong good ko nga pagkatao.
0: Di, problema man ko na. Pasig, hindi sumbong bito ni Wendy sa iba na poslan mga gibinuangan ta sa itong mga kapikas.
1: Kita na lang.
2: Balos.
1: Balos.
0: So, balos na lang kay
2: Gibo. Pero ako,
0: naman sila ako.
2: Oh. Ako hindi. Nakasabot na mag- nakasabot mag- ko sa inyo. Kang Clemente. Pagtuloy ka ng naitabo sa inyo ha. Tungkol na sa pagtanga-tanga si mong bana.
0: Mo na di ha.
2: Karang dili sweeto ba?
0: Oh, abil ako si Wendy ang sadaan kay Gikobi ang cellphone.
2: Dili. May sipiat lang gamay mong bana. Kaya wala ba ni mong gigiyahan?
0: Gamay lagi.
2: Dapat advisor ni mong gamay, bana. Ha? Clemente, sugod ka ron para di ko matintal sa imong cellphone pagkubi ilisi ang password sa imong cellphone.
1: Wow.
2: Ikaw
1: lang nakabalo. Wow.
2: Yan na. Advisor.
0: Advisor nga. Ayaw pa sa punong guan.
2: Clemente, sugod ka ron. Kung ako kang pangutanon, ayaw yung angkon. Para di ko basta.
1: Ihaya good sa bana. O nga na manggaling, no?
2: Muna'y saktong asawa.
1: Ay, sus.
0: Perfect.
1: So, yawan.
0: Yung anak na gini ay saktong
2: ang asawa. Ang guwato ni mo, kinanglan.
0: Dit, sakto ba?
2: Ikaw man ang ilaw ng tahanan, babae. Kahayag sa pamilya. Dapat paningkabutan ninyo nga mabuo ang inyong pamilya.
0: Para magpabilin ang bumbilya ng hayag.
2: Para magpabilin imong kahayag. Kaya kung si Clemente ni paingon sa kangit-ngit, ikaw may kahayag.
0: So, sa siya magiyak ang Clemente.
2: Ikaw ang buhatang o kahayag sa inyong pamilya. Dapat, dadoon mo si Clemente pa-counseling. Dadoon mo si Clemente sa bahay, balay simbahan.
1: Higit kap, di na mada. Ang lalaki yung uwagon-uwagon, yun na. Bisan pa kung saan na ni mo kwan. Bisan pag ludhan na ni mo kap.
2: Dito ni mo ipakumpisal si Clemente.
0: Kutan mo na dihang kandila.
1: Oh, bisan
0: pa. Doon pa.
2: Dili, ipakumpisal mo ni mo si Clemente nga. Kung dili, yun na ko makaya ang tentasyon, dapat dili ikaw mo angkon.
1: Oh, ang tuwa ka lagi.
2: Kay, nagbunga laman ni tanay kiniangkon si Clemente. Kasi ko lang kayo na. Sa gihapon kini si Kuya Kap mo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako masiguro mapagmahal ako.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
11: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nans Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-hinay na wala na sa dangiyang pula-pula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
10: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
12: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
13: Dili sa yun magtrabaho isip usak ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayon na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat nuts sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuts. Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
14: Ako si Edward Basagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauno. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, panunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung sabay akong ibatik. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, good, may pagmuad to ka dito sa butika kay naata na doon. Sabay akong ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, rajid nga yung trabaho, pag tumarong Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Akong ibati dayo niya, lagsik man dita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nuts.
6: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
15: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

kanimo Wendy. Thank you, DJ Nova, and thank you, Cap June. Again, alang kanimo Wendy sa imong pangutana. Once and for all, pakigsulti sa mga babae. Heart to heart talk, babae sa babae. Ignacia, di na kamuhatag o pasaylo niya kung iya pang buhaton nga. Bisag isa lang ka-text nga masakpan ni mo. Kanang tanan niya mong gihawin.

0: Isumbong ni mo karon-karon dayon. But, i-warning ang mga babae. Sige, babae ka, babae sa babae, nasabtan di ka, pero the moment may bawaan pa na ako, nga naakay text nga nakalusot sa kumbana or nag-communicate pa ka, di na ko magduha-duha, ipadala ko ni tarang mga pictures sa inyo mga convo sa kumbana aron may bawaan sa mga kapikas nga nagbinuang ka. Katapusan ni mong warning nga to kaniya. O tinadag yun. The moment nga mangita pa siya paagi, nga mag-communicate o mag-send o anything ato sa imong bana, well, again, panahon na nga imo na pong himuon o sesakto para kanimo, Wendy. Again, i-warn among babay nga di na kagusto nga makabalo, nga doon na pa'y nag-communicate pa siya sa imong kapikas, kaya kung mahibaw ka, kanang tanan imong gawilan karon, imo nang ipadala nga to siyang kapitas. Hindi lang kang magduha-duha sa pagbuhat ni ini. Thank you so much, Wendy, sa imo papadagat imo swat tampo ni atong tulumanon. Manghinaot ko, nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene Ayon, muna salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. Mama mia,
4: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
5: Uy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy, wala koy gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
12: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
13: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa nabag-uri ng sakit.
19: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: This time check is brought to you by sa kabag ni baby, Semeticon Rest Time.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa nabag-uri ng sakit.
19: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
20: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Semeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia-prescribed

0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Tofu sisig. Pwede sa ulam yan?
1: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
3: Bilang kilos karne?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Catiberos D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Balit na.
5: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap.
6: Bakit Right Point ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan Right Medicines, kailangan RightMed.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gadinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghiyan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo Central Visayas Luzon, Mindanao, Pilipinas, maayong gabi kanaton tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo. Straight to the point. Una sa tanan, pasalamatan tang ato ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanato og lain sab nga adlaw, lain sab gigayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay og sa tuwa nga pagpakigbisok. Straight to the point. Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Biyernes, bitsa 31 na sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Straight to the point. Katapos ang adlaw karon mga sukindig paminaw ining bulan sa Hulyo. Amo na nga kanang naang mo goodbye na ta sa Hulyo kasi mga Jerome ha. Karon tong gabi o niya musod na sab ang bulan sa Agosto. Usab makasama so muna nga dugay-dugay na human rong bulan na tungod kay 31. 31 kutob ang pizza mga sukindig paminaw. So muna nga kanang naang medyo dugay-dugay gyud kasi mga Jerome no. Oni sa mga naminaw no nato diha karon diha sila tatagsa ka mga radio. Nagtanaw sa to nga Facebook Live, sa to nga YouTube channel o sa DYHP application. Sa gihapon na kunyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulbos Tanghian. Makig-uban kaninyo hangtod ta alas 12 karon tungang gabi. Straight to the point. Ato ang magigsunan to mga pinanggandig paminaw sad ang naminaw karong mga orasa diri sa dakbayan sa Sugbo. Kumusta kamong tanan mabugnaon nakagabihon? Ato magigsunan nga mga Sugboanon ingon man usab diri sa probinsya sa Sugbo, alawigan sa Negros Oriental, Negros Occidental og sa tuang nga mga pinanggandig paminaw sad dito sa Kihor, sa Bohol, sa Leyte, sa Marugubang party sa Mindanao. Straight to the point. Ato ang mga kaigsunan sad nga mga tuas dito sa Luzon da area. May gabi iso magkigsunan dito sa Luzon area ingon usab dito sa gawasan nasod. Straight to the point. Ato ang mga overseas sa Filipino workers nga naa sa gawasan nasod. Ang kanunay nga nag-atang, kanunay nga naminaw sa tuang programa. May pagpaminaw nyo diha maayong pag-atang sad, maayong udto, maayong kanang buntag gadias inyo ha. Karon nga nahimutangan. Magigsunan nga mga OFW town nga naminaw. Ato mga senior citizen, ato mga nanay, tatay, nga naminaw sad garong nga mga orasa. May gabiin nyo yan, nay, tay, ha? May gabiin nyo diyan, ingon man sa bato, ang mga nanikaisikay sad garong nga mga kaigsunan, niining nga kagabio, nanikaisikay, o niya samtang nga nanikaisikay, naminaw diri sa tuwa nga programa. Straight to the point. May nga pagpaminaw nyo diha, ugmay pagpanikaisikay, ha? Ato nga mga pinanggandig paminaw, niya palihog tapon og share sa to ang Facebook Live. Sa mga nagtanaw sa to ang Facebook Live sa karong gabi una. Straight to the point. Okay, onya bugnaw gihapon nga to ang palibot kasama Jerome, bugnaw gihapon nga to ang kagabihon. Bugnaw makasama tungod kay kaganiha, ha. Karong adlaw murag wa gyud magpakita ang adlaw, no? Murag wa gyud magpakita ang adlaw, no? So guwan-uwan dili hinuon pareho gahapon nya kusog nga pagbunok sa uwan. Apan ganiha medyo dugay na human ang uwan apan inday-inday kasama Jerome. Murag wala kayo ta nakakuan. Wala kayo mga dagkong panagbaha gawas dito sa ES Fortuna. Dito magkasamas Banilad sa Dagwes Mandawi. Murag katura dito mo ay taas-taas ang tubig sa so dire sa downtown area dito sa ubang parte sa Mandawi. Sa Lapu-Lapu murag dili kayo ingon ana kataas ang tubig sad karong adlaw. Inao taon-taon nga kuan ra ba kanang naa nga dili in taon sad mo kusog ning uwan kay makuyawan ta oy. Mahas nga ni ato mga politiko basta mo taas sa sad ang tubig. Ania karon ra bang weekend no? Karon nga weekend sad kasama Jerome kay maulan nun ang atuang weekends karon makasama tungod aning low pressure area. nga naa sa Orpadong Sud, dinhi makasama sa atoa nga Philippine Area of Responsibility.
0: Straight to the point.
1: Samtang arita sa tuang nga maisgutanan sad garong gabi una, tungod kay Senadora Loren Ligarda o ang iyaha nga anak nga si Congressman Dalyandro Liveste, pasakaan matod pa og kaso nga plunder. Kini ang gibutyag ni Ombudsman Boying Remulla.
0: Straight to the point.
1: Nauna pa mga sukintig paminang kasuhan si Loren Ligarda o si Leandro Liveste nung kani Speaker Martin Romualdez. Unsa may ilang sala tungod ba sa flood control? Tungod ba mga sukintig paminaw sa kickbacks? Matod ba sa Ombudsman? Di. Tungod mga sukintig paminaw sa ilang exclusive power sa solar? Kaning sa solar system kay ngano kuno nga na nag-iya sila si Liveste o si Loren Ligarda ni ini nga adlaw nga ang adlaw kuno dili man kuno kanang na ang iya man kuno sa tanan ang adlaw. Hanggaw naman ni Soy Buying. Apurya lang ato mga ombudsman nga mga tarong ha. Ato mga ombudsman nga mga tarong. Sunan ka kasong plunder ang ilang ipasaka batok ni Congressman Leandro Liveste nga anak ni Senadora Loren Ligarda. Ha? Kasama nga Jerome. Si kini si Congressman Leandro Liveste mauni ang matod pa doon na sa kopya sa mga files katong Cabral files sa DPWH. Gani, kung inyo nakita sa post ni Leandro Liveste, naadiha ang mga budget kada distrito. Nga budget sa Cebu, budget sa Negros, budget sa Bohol nga mga congressman. Mangutana mo, pila may budget sa atuang nga mga congressman kada tuig dinis tong distrito? Gibulgar ka na ni Congressman Leandro Liveste, pila may giallocate nga budget din sa flood control, pila man mo ni mauna. Si Congressman Liveste, ana, karon tungod kay gibulgar ni Congressman Leandro Liveste ang kaning kantidad sa flood control mga sukintig mga nung tag-distrito, gigukod siya sa ombudsman. Onya si Senadora Loren Ligarda, yahamang inahan, onya tua karon sakop sa minority, no, kontras administrasyon mga sukintig pamilya. Dili gyud ingon kontra, good na sa minority lang. Kana bang dili mo uyon-uyon og unsay ipahimos administrasyon ba? Naa siya sa nabilong siya sa mga grupo mga sukintig pamilya ni Senador Alan Peter Quintano. Kini si Senadora Loren Ligarda giapil. Apilon matod pagpasakag kasong plunder. Dili tungod sa flood control, tungod sa solar kina nag-iya kuno sa adlaw. Unsa naman ang kasuha? Pagka tinuntun dako mga sukindig paminaw. So tuning hatagag pagtagada kay si kanang nang Ombudsman Remulla mga sukindig paminaw. Lungot-lungot gyud oi. Naglungot-lungot gyud nga mapasaka ag kaso ang mag-inahan mga sukintig paminaw. Anawa si Congressman Leandro Liveste, wala man sila'y nakita nga dunay nidawat o kickback sa flood control, nidawat o kwarta para nga mupirma sa impeachment. Wala man isa mupirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sila mo gigukod karon. Sila mo gigukod kaya wala ni pirma sa impeachment. Ikaduha, vocal kaysa in terms sa mga budget makasama kada distrito. O niya, Senadora kanang naang Ligarda, Loren Ligarda, nitabok man siya sa PICAS grupo. Di amon siya sa grupo sa mga Duterte. Di amon siya sa grupo sa mga Duterte. Nihawa siya dito sa grupo sa mga Marcos, ng mga senador. To sa Duterte muna, nag-appeal siya kasuhan karong plunder ko. No? Yawas ombudsman, no? Kana na makadala o kanang kuwan sa kaso ba? Puro plunder. Basta kontras administrasyon, puro plunder ang ikaso. Di apay mga congressman, mga sukindig paminaw, di apay mga senador nga naa karon sa Linyadas administrasyon nga matod pa na involved sa flood control, dunay mga kickbacks ng mga congressman, daghan man kadaghang mga nadato ng mga congressman, kadaghang na involved sa flood control, nganong wa pa may congressman nga napriso? Wa pa. Apan karon giuna nila ning ni ang antao nga maoy nagpahibalos katawhan, pila di ay budget ang distrituha, pila di ay mo'y budget, mao di ay ni ang gipunduhan. Ha? Mo'y unahog plander o kaso? Ha? So muna nga kanang nagrabi pangkapanggukod mo ni kuyaw karon kay ha? Matod pa makasama sa pipila ka mga experts nga kanan ang political experts sa kasama nga Jerome nga kining gihimo karos administrasyon ni Presidente Marcos daw susama na og silent martial law.
2: Straight to the point.
1: Ah, so muna nga kanang na ang unta, dili ma palabian ba nga kana bitaw klaro naman og kayo pero mga tao nakaklaro naman. Ha, nakaklaro ang mga tao na giyod nga kaning ilahang pagpuro pang kaso hala kaso kasuhan kag maayo kun dili ka muluhod sa administrasyon. Di ka muluhod aw kaso kag giyod ha. Samtang kanhi senador Bong Revilla nakagawas na. Ha, dianas Bong Revilla mga sukindig paminaw ha, nakagawas na sa alang sa temporaryong kagawasan human kinitugute sa Sandigan Bayan nga makapiansa og 1,000,000 ka pesos nga kwarta.
2: Straight to the point.
1: Samtang si Senador Jinggoy Estrada nga nihangyo nga mupiansa pod siya aron temporaryo sang makagawas, wala tugote sa Sandigan Bayan. At tanawa ha. At tanawa ka sa Manjerom, unsa kalahi, unsa kalahi. Pareho sila nga kaso nga plunder. Ha, pareho sila og kaso. Si Senador Jinggoy Estrada og si kanhi Senador Bong Revilla. Pareho sila kaso apan gitugutan nga makapiansa si Senador Bong Revilla. Gitugutan sa makapiansa 1 million. Si Senador kanang Jinggoy Estrada nihangyo siya nga mupiansa siya aron sa makagawas, wala tuguti. Ha? Unsa may nakadiprensya, wala tuguti ang usang-usang gitugutan. Nganong gitugutan man? Una, posible nga nihangyo ang asawa ni Senador Bong Revilla dito sa presidente nga kanis Jinggoy, imo maning kaalyado, nalimot ka nga pag sa 2025 nga eleksyon kaalyado mamo. Ikaduha, gitugutan si Bong Revilla, posibleng gitugutan kay kanang naang dili man sa senador karon di magyapon sa bisag makagawas siya, dili man sa maka-appeal sa impeachment kay dili man sa senador ha. Pero ang rason sa ombudsman kay dili kuno as rason sa Sandigan Bayan angay ra kuno papiansahog usa ka milyon kay dili kayo bugat ang kaso. At tanawa Sandigan Bayan ha. Kanin Sandigan Bayan dili baka ni ha. Awa baka ni kani Buing Rimulya sa. At tanawa ha si Senador Jinggoy Estrada mupiansa siya. Pwede siya nga kanang nihangyo sa dito Sandigan Bayan nga mupiansa siya apan gidinay ang yaha nga motion mga sukindig paminaw. Si Senador kani Senador Bong Revilla ang budots ba? Budots senador. Ah, kanang naang kapiansa siya. Ah, muna nga kanang ang kulitera, kanang naang kulitera damage sa giningihimo sa administrasyon ni Bong Revilla ba? Ah, nasakrapisyos Bong Revilla aning kalakiha. Ah, so muna ito ni hatagag pagtagad garon ha. Dere sa tuang pagkulo kabildo kay kinay karon pananglitan og makasuag plunder si Senadora Loren Legarda mosunod sa mga sukindig paminaw ni Senador Marcolita. So pila na lang man kabuok ang mga senador nga Diaz minority. Ha? Wa na si Bato, nagtago-tago na si Bato. Si Jinggoy na priso, si Marcolita na priso sad. Onya karon mosunod si Loren. So ang naas minority kung pananglitag mapriso mga sukindig paminaw si Senadora Loren Legarda, makuhaan na sila upat ka sa mga kanang naang Jerome. Ha? Ako niya si Senador Alan Peter Cayetano, diag imbestigaran po mga sukindig paminaw. So makuhaan sila lima. Ha? O niya Senador Bunggo ipadakop sa ICC, awa na. Aso mo na ang awa na. Ang mabilin nga mga senador, ang katura mga senador nga nitila sila palapa sa Malacanang. Una nga nakapabor mga sukindig paminaw si Chis Escudero o si Jewel Villanueva, nakapabor sila nga kay hadlok sila nga ipapriso, kay hinog na kuno ilang kaso, ni hinahinay og kamang og nitilap sa lapalapa na wagtang ang kaso. Aiste ka nang ang kaso nga hinog na nabalik sa pagkahilaw. Samtang nga sa laing bahin, ito hatagag pagtagad kay usa ka tinun-an dito sa Las Piñas National High School, patay. Human kini sa Dunggaba sa iyahang nga classmate na kun na diin ang duha ka mga tinun-an puros kini mga minor di edad.
2: Straight to the point.
1: Ang 14 anyos nga mo'y ni Dunggab makasama nag-edad pala mag 14 anyos. Samtang ang 13 anyos nag-edad o ang 13 anyos maokad tong biktima.
2: Straight to the point.
1: Anya on samantaan ni Senador Kiko Pangilinan. Okay pataan. Senador Kiko Pangilinan. Ha? Ay Kiko dia dong. Okay pataan ni dong. Pagawa gi ayo anang balaod ni Murang. Dong Kiko, wagi kay tay ayo nang balaura. So kaning ni ang 14 anyos tungod makasama kay 14 anyos pa man siya, wala say criminal liability. Bisan og makapatay sa kasaman Jerome apan dunay lain nga alternative sa ngato ang balaod nga kuan gapon kanang naangi. Kadaron sa dito sa DSWD, ang DSWD mo ay makustodiya niya. Ang DSWD mo ay makustodiya ni ining ni ang kanang naang 14 anyos. Ha? So mo na nga ni mama priso mo lagi na unta nga pamab-an ang naang edad ba sa dunay criminal liability bisag himuog 12 o baka ha jis katong gi sugyot ni Senador Rubin Padilla nga ibutang natog 10 anyos, ha, mismo ang mga pulis ato, ha, dunay mga pulis nga niuyon, dunay poy uban nga pulis nga ningon nga okay ra sad ato sang obserbaran ang 12 anyos. Sige, kanang 12 anyos, ha, kanang 12 anyos okay na nga ang kanang 12 anyos pwede na mapriso, ha, labi na kay mga bata ra ba usahay moy gamiton sa krimen. Oh, so morning.

0: mga bata. Puro ra mga bata, lainon rasad ka sa man. Jerome, ay i-appeal ato mga, ha? Ay i-appeal ato mga kananaang mga dagko na. So, kay mayataka na sila. Ah, so muna nga kanang naang si Senador Rubin Padilla dunay bay punto siya. Bisan og ang uban gisaway Senador Rubin Padilla pero dunay punto oy. Ah, dunay si punto sad niya ha. Pero ang uban nga mga senador lagi maliwala ra nila kay ang ilahang dili na tagdon Rubin kay kuan man ha. Pero kanang dunay punto Senador Rubin Padilla ana nga paus-usan ang edad sa mga bata nga makahimo mga sukindig paminog sa laot.
1: Straight to the point.
0: Samtang presyo sa liquefied petroleum gas ako na LPG mga sukindig paminaw gilauman nga musaka na usab ang presyo.
1: Straight to the point.
0: Awa na kato mga nagamit og LPG diha kasama ang Jerome. Ha, naggagamit og LPG para maglungag ba no kanang naang gamit ana na gasol no may uban gasol price gas unsa pa nang uban diha nga mga kanang naang LPG nga kanang LPG product sad kasama nga Jerome musaka kuno ning nga presyo ani na pon. Ha, so ang bugas ha, nakabantay mo sa bugas ni saka na pug balik. Ha, nisaka na sad ang presyos bugas karon muna nga dili lang bugas ang nisaka hasta ang LPG lauman nga musaka. Ha, muna nga okay pataanay Mr. President. Ang bugas nisaka na sad ang presyos bugas no. So muna ang LPG musaka na pod no muna pabor na sa ha, pabor na kasama Jerome katong ato atas probinsya nga nagga katunto ang kahoy ang gisugnod pabor kayo katong uling ha. Pabor kayo, pabor kayo tunto ang kahoy may gisugnon. Pero karon aning ulan-ulan, maglisod sa datong mga kaigsuunan na dos probinsya nga kwan, kanang naang ngitag kahoy kay uwan-uwan na pirmi yung basa ang kahoy. Ha, pirmi yung basa ang kahoy, no, na ibukong, o baka, may ting sanggi ron kay kanang pakaw, may manang isugnod ng pakaw. Orte lang yung asuha hinoon, mamutot sa imong matag ni logo. Ah, sa una ba sa tingsanggi na mo sa amua? Ha, tingsanggi doon sa amua kasama nga Jerome. Wa, mamina kasulay ana o gamit anang LPG. Kahoy rin mga dito sa amu. Ha, kanang na ang kahoy dia. Nahala, kanang na ang kuan dia. Basta tingsanggi, tigumon ang pakaw. Ha, tigumon ang pakaw. Kay bulag mag-ulan-ulan. Wa, may kahoy nga mala. Basa mang yun nang isugno na kahoy. Ala, sige, katong pakaw mo isugno dito. Pastang asuha lagi. Mura sa gagnag. Ha, mura kag nagkumbira po. So muna nga nisaka karon ha ang mga palitonon. Ha, nisaka ang mga palitonon mga sukindig paminaw. So muna nga kanang na ang kwan gyud nga tuang mga kaigsuunan nagwana sad ani kana na ang anto sa santa aning pagsaka mga sukindig paminaw sa mga palitonon sa bugas, LPG, guban pa nga mga kwan. Pero karon ang bugas nisaka gyud og kaning LPG atong gasolina saka naman sad gani.
1: Straight to the point.
0: Samtang Malacañang nangayo og 7.2 trillion pesos nga budget para sa sunod na tuig.
1: Straight to the point.
0: Mas taas kini og sobra 400 billion pesos ha, kapin mga sukindig paminaw kaysa budget karong tuiga nga anaa lamang sa 6.7 trillion.
1: Straight to the point.
0: Unsa pagkadakuan aning budgeta oy? Ha, para sunod tuig ang Malacañang mga sukindig paminaw ha? Ang Malacañang nangayo og 7.2 trillion nga budget para sunod tuig ha. Uy, pagkadako aning kwarta ha, pagkadaghang kawatunos mga buaya. Ang mga buaya ani mga sukindig paminaw kung maaprubahan ani nga budget, mahimo nang balaod gining mao nga budget kasamang ni Jerome. Ang mga buaya ani maghalhal ng mga buaya, magdiwal ng dila sa mga buaya. So nang kag budget, so nang kag pagkadakos budget 7.2 trillion. Ha, unsa may gastuhan nga kaning 6.7 gani karon nga budget nato putin dako gihapon, unsa may naabay na kita nato nga na uminto ang atoang paninga buhi so makaigsunang mga pobre. Ha, kitang mga pobre kasama ang Jerome. Ha, nag-antos, nag-lisoy, pagkitag-samot, karon. Kus, grabe, oy. Ha? Grabe makasama ang budget sunod tuig, 7.2 trillion.

0: pagkadakuan na. Ha? Nga budget. Unya, para kuno ni sa mga flagship program sa gobyerno, unsa may flag, kanang naang flagship program. Kanang tag 20 kilos bugas. Asa mo na mapalit na to, Ron? Ang ano man purti man yung pagkadakuan. Pila man ka porsinto kaani na po ang maadto sa flood control. Paghimo na po tag flood control, arong kawato na po sa mga congressman, kanang katong makawatan, ha? Awas lang sa mga congressman ng mga tarong. Namay mga tarong, anay mga tarong, dili hinuntanan. Unsa man eh, kawato na po ning budget, ane? So nagkapagkadako, ane yung budgeta? Wa pagani nato matilok mga sukindig paminaw pag-imbestigar ang nawagtang kwarta sa flood control, ha? Wa pa matilok na itong imbestigar. Uy, unya karon mubuhi na po tagkwartang 7.2 trilyonis. Pagkadako, ana, nga budget mga sukindig paminaw, para unsaon man isunod tuig. Ha? Nga budget nato, ha? So, pananglitan o, sige lang, 7.2 trilyon man kuno, tanaw na to o para asa ni. Ha? Manghinautang i-priority ni ini ang atuang Department of Agriculture o atuang PhilHealth o ganang atuang sa atong sa ekonomiya. Ha? Kay pagkadako aning budgeta basin og kato na pong DPWH mao ihatagag dako kay budget ani na human na kita kaanod ani sa kwan. samtang diri sa Dakbaya Sugbo mga sukindig paminaw aduna matod pa pulo ka adunay pulo ka individual ang patay tungod sa dengue. Straight to the point. Di na in town ni sanak na nindinggi sad mga sukindig paminaw. So ang Cebu City karon nakatala og pulo ka buok ang namatay human makasama na igo sa kaso sa dengue. So muna ang atuan ni hatagag pagtagad sab ha. Ato ang mga kaigsuunan taon magbinantayon ta kanunay ani ini nga panahon karon kay tingulan o niya humok ayo nga mudaghan ang dengue. Samtang mga biyahidor og baboy kinahanglan nga mosunod sa mga requisitos. Straight to the point. Gikuan karon gipahimangnuan karon sa Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries mga sukindig paminaw ang tanan nga biyahidor sa baboy o mga operator sa mga motor bangka nga nagkinahanglan mosunod sa mga resikitos nga gipatuman sa syudad sa pagdala o binuhing baboy sa mga produkto pasulod sa syudad sa Sugbo aron paligunon ang biosecurity measures batok sa hulga sa ESF. Straight to the point. So dili basta-basta makasama nga makasulod ang mga baboy diri sa Dakbaya Sugbo kinahanglan nga mo comply gyud sa mga requirements no aron nga kanang naa nga dili madakpan mga sukindig paminaw kay kun madakpan nato ang baboy nya labi na og maayo og lawas ang baboy na kuyaw nagihaw na. Monay kuyaw, monay kuyaw, sad kasaman si Rome, ha? Okay, unya kinibay na sad makasama, hatod ka na to sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang atong Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama, maikinila sa mga kaigsunan, mga pinanggantig paminaw. At yung mga sakit o balati ay naghihambin sa kalawasan. Ayaw ka balaka, ha? Katong maigsunan na to, nga dugay na nga nagdala-dala silang mga sakit, ha? Gihapoy alibyo. Mas maayo nga mo gamit ta or mo inom ta sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama, ay nis magisunan itong adunay hubak, ha? Ang unya, may sabni siya kay makapagana sa kaon, makapanindot sa tuang tulog. Niya puno sa mga vitamina, minerals ug nutrients nga magikinhanglan sa tuang lawas. Ang anatong lawas gani puno sa mga vitamina, makasiguro ta nga dili tadali nga takbuyan sa mga sakit o balatian. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mapalit sa Didings Pharmacy, GB Butika, JY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy, o guban pang mga butika at farmasya, dool sa inyong mga lugar. Aha, may usayaw ni Sir Tristan. Anya si Kasamang Wood, ha, na minaw sa nato, garon. May gabiin ni mo niya Kasamang Wood, ha. Anya si Nini Salvador, Ornopia, o si Glinda Masong Lagos, o si Dodong Tanilon. Para iandam na sa eleksyon kasama, kana posible sad, ha? O si Ims Katipay. Okay, balik ta karon tataon makasama human lamang sa mga importante kayo. Asan ba lang sa ha kadiot kay balik ta karon tataon. Alas 10:58 nas gabi.
1: This time check is brought to you by Presto Creams.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtog nga plema, afford pa.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birchtree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
2: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ECS! Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
5: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabog na nga pang negosyo.
5: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
6: Kondura, kusgan kauban nimo, kusgan pang negosyo. Kondura.
7: Strong for the Filipino.
8: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
9: Ubob!

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
4: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
3: Lady's Choice Chicken Spread.
4: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
3: Patikim!
5: Mmm!
3: Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6.
4: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
6: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
7: Bilang kilos karne?
8: 500.
7: Hulo.
8: Ma'am, bagsak presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Bakit RitePoint ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
16: Kailangan right medicines, kailangan right med.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
19: Let's go! Go with the flow!
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
19: go with the flow!
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
19: Charmy!
21: Charmy, let's go with the flow.
22: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift!
23: OT!
24: Breadwinner!
23: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
4: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
2: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
5: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
6: May tapang na hindi sumusuko.
7: May angking diskarte para magtagumpay.
8: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
9: Yan ang bangis ng layon.
10: Gerald Anderson, EZ Mill,
11: Mark Mugen,
12: Emil, and Vince of DBTK.
13: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
14: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
15: Drink responsibly.
2: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
17: Ato ang takna alas 11:09 na sa kagabion. Balikta makasama dere sa ato ang pagkulo kabildo karong gabiona. Ani ato hatagan sa pagtagad don mga sukindig paminaw kay ang Cebu Provincial Health Office no nag kon kaning ni ang PHO ha aduna karoy katinawan no sa Pasangil Batok sa Badyan District Hospital ha ato ning kuno hatagan pagtagad ni Ron ha apan diri sayaw-sayaw lang sa taha sayaw-sayaw ta. Ah, unsa man dahin, unsa man dahin ng Badyan Hospital di ay, ha? Ah, sige, sayaw-sayaw sa ta, kasaman si Rombe. Ah, sayaw-sayaw lang sa ta, parang panington ta. O niya, dili ta ba tiog katugnaw, kaya stand tugnaw, ha? Ah, bugnaw kayo ang palibot in town, ha? O niya, si kasaman Carl, umigar ba? Ah, way baha de sa inyo, ang kasaman Carl? Ah, way baha de sa inyo, ha? Ala, sige, pasayawa si Sammy Boy, kasaman Carl. Okay, onya si Ems Katipay. Crispin say asaya ang ulita. Naminaw na to gikan sa uling Naga City. Anya si Iglesia Ariel Villaber. Naminaw siya na to dito sa Labak Pinamungahan. Shout out ni Noy Kading Aguilar sa Bunga Toledo. Aniya si kinsa pa maning nagatanaw na to dire? Aji person digamos. Oho, naminaw sa diay. Okay, nagkasanbay na sa Pigas Linya kasama Jerome. Okay na, nana sa Pigas Linya si Radyoman na Josipo Skihano. Yes, kasama si Kyo.
2: YHP Tata Araman Report.
17: Aha. Ah, sa marong babae man ay tubag lagi ro. Ato balikan, si kasaman Zikyo mga sukindig paminaw kay amuraga lahi ito mo na magkuto og disco po lagi to tokara. Ala sige, sayaw sa ha. Aha, onia. Ay, si kasama nga Alan Tangkawan, ha? Gugbang laaga, naminaw sa nato di. Aming gabiin ni mo di, kasama nga Alan, ha? Anya si Giovanni Librando, ha? Naminaw na to sa garo, aming gabiin, kasama aming gabiin sa... Og si... Aming gabiin kasama, always may nga naminaw, diri sa Mantuyong Mandawi City, ha? Si Diane Arisgado. Okay, dena. Ito balikan magkasamay sir si Radyo Man Joseph Usgihano. Yes, Radyo Man JQ sa imong report.
11: DYHP. Tata! Araman Report.
18: Salamat ka sa mga Radyo Man BG sa itong pag-aliyan din sa gawas kabahid ang karumang rasa sa naglab ng kagabi yun. Medyo ararag na, no? Alam magtutalisig o alam magalungan din sa gawas. So, kahit kagali ng buntag hapon nga, tas taas din ang pag-uwan-uwan din sa gawas nga nakasinati o nga ipilag ka mga ang tri-cities yun, no? Nga nakasinati o pagbabaha no? Sa pag-uwan-uwan. Ganina ang mga ang Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay o din sa Cebu City may nakasinati o pagbabaha no? Sa tas taas din nga oras ang pag-uwan-uwan. Nagbuntag og hangtod kag hapon but karon medyo anagid no di na kayo para pero baga-baga pud dagom ga sa baga Radyo Man JQ pero nagpakita na ang buwan no do na nay buwan nga nagpakita so hay ganina nga ang adlaw agud og giob kayo ang palibot kag na og nag-uwan-uwan but karon medyo arang-arang na gamay kay nagpakita lang kahayag sa buwan nagkaroon baga orasa posible ang mabaha karon di sa Isfortuna dapit sa may USLM, sa may bridge, sa Palabon, sa Basak, sa may Tabia, unya diri sa Cebu City, diri sa may Bonifacio, diri sa may Manalili, nga mo naka natyo pagbabaha dunod sa way tasas nga oras sa pagwanuan diri sa Dakbayan, Cebu, Mandawi ug Lapu-Lapu. Noon so far sa atong pagmonitor sa mga disaster team nga nagmonitor sa mga kasaparo may ni magagingong nga nga kuano lulay na pikuhan no na sa basa mga pag-unuan kag linaw duna bay na banlas or landslide nga natabo sa Bukirang Barangay dinhi sa Cebu City so far sugod ra man no ang uwan-uwan ra man og pagbabaha mao ay nagkas nato dula pila ka mga sidente nga napikuhan sa baha nga naka kuara no naka biara unya naka transfer og na kuha sa ubang ilaspingan o sa ilaga mga pariti but so far may kitaw dunay nga angol nining maong pag one one sa gawas kapahid na kanbaga orasa o kagani nga buntag o unto o kagani nga hapon sa tuga ka pagmonitor sa tulo ka mga sidan dunay kitaw dunay na angol o mga kaswalti sa pagwanuan na karoga at lawa. Sa report na ito na nakuha na dakpag ng lima ka mga drugista sa Gibog Bypass Operation sa mga masakop sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Consolacion da Police Station diyan ni Malakpi sa may Purok Molabi, Barangay Tayod, lungsod sa Liloan. Ang mga suspect diyan ni Malakpi sa may Purok Lavender, Barangay Kasili, lungsod sa Consolacion. Kining lima ka mga drugista nga sila si Ritzy, si Vita Anyos, Minyo na Kambiuhan Kasili, Alex 30 Anyos, Minyo, o Lumini 45 Anyos, Minyo, Glenn 43 Anyos, Minyo, o kining anak nga si Dib 25 Anyos, o ito, pulos kinagpuyo sa may nasputan niya lugar. Ang lima na kini sa ibog bypass operation sa masakop sa Municipal Drug Enforcement Unit. Sa konsulasyon o nakuha kanila ang mga pinakitigyo na hang Cebu na muting magaling 10 gramos na mabayor kapin sa 60,800 pesos. Samtag sa lahing bahin, luwas na sa Perigo Kimtang kining anak na gidunggab sa hirasab nga amahan dito sa may Purok Molabi, Barangay Tayod, lungsod sa Liloan. Ang biktima kinsa luwas na og nagapon sa Bidiro Memorial Medical Center o si Miki Aloman Luwagi ba di 6 anyos ang panigon ulit tao o nagkulaga po sa niskutan niya lugar ang iyang amahan itanggong pa ron sa Liloan na polisiso magaling nga nadakpan yang umanay gidugap yang anak niya si kining Osaka Miki sa indesisyon sa nasaran niya hubog kining amahan nga bilis ang palimay o gidugap yang anak niya sa liog kami na agarunting sa pagkaangol niyo gida sa tambalan ng agamahan. Kasampan karon nga gitanggong na sa Lilo and the police station. On board sa patrolang Radyo Man, Joseph Osero, DYSP, Tatak, RMN.
17: Okay, salamat Radyo Man, Joseph Osero, sa imuhang report. Samtang tabukanta ang lugar itali sa tuang mga balita. Yeah, driver sa motor nga nakalasa. Human may bangga sa iyahang motor nga gikasugata. Kasama mo sa balita, Radio Man, Arnold Bustamante.
11: DYHP. Tata, Araman Report.
19: Patay ang 25 anyos nga motorista human babangga sa dump truck nga usa ka garbage compactor alaw na 30 ganan ang kadlawon sa South Road Property SLP Bridge habig sa Barangay Ermita sa Dakbay sa Sugbo. Ang biktima gilang si Francis Dualio, 25 anyos, lumad nga taga Inabanga, Bohol. Apan kasamtangan nga repuyo sa Gumamela 7, Barangay Tayod sa Lungsod sa Konsolasyon, Probinsya Sugbo. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office nga nagsubay sa SLP Bridge sa baraglahing direksyon, ang dump truck garbage compactor nga gimaneho ni Leslie Ignacio Caniban, 46 anyos, taga White Road, Barangay Inayawan sa Sudan sa Sugbo, ug ang isusurrender nga gibaniho sa biktima. Ang garbage compactor paingon kini sa Plaza Independencia nga nagsubay sa inner lane samtang ang motorsiklo paingon kini sa dakbayan sa Talisay nga nagsubay usab sa inner lane. Apan pagabot sa mga repeat kalit lang nga nawagtangan sa iyang control ang Suzuki Raider ug bibangga kini sa Center Island sa SRP Bridge ug tungod sa kakusog sa dagan ini. Nalangpot ang driver nga si Dualio paingon nga tusutubangan sa garbage compactor tungod sa kakusog sa impact nakaangkon og dako nga out sa lawas og ulo ang biktima. O gidala kini sa Cebu City Medical Center apan pagka alas 2:35 sa kadlawon, gideklara kini nga patay na ni Dr. Mahalil Carl Migalios. Sigun sa pamahayag sa driver sa garbage compactor nga nakita na niya nga nawagtangan sa kontrol ang motorsiklo o galit lang kini nga nabangga sa Center Island o dito nalagpot sa iyaga gimaniho nga sakinan. Ang TEU ni kustodiya sa driver sa compactor o misusi sa CCTV camera sa dapit o miandam na sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Kasama mo sa TEU ang inyong radyo, Manuel Bustamante, DYHP, Tatak, Armen.

0: Okay, salamat Radyoman Arnold Bustamante sa imuhang report. Okay, nimbahin na sad magkasama hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Nga tuwa nga EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. Dot kini ha kay 17 in 1 kini pasabot si City ka mga prutas ug tanon nagisagol sa tuwa nga kafe. Kadunay ni sagol nga rose hip, kadunay anti-aging properties, kadunay pain relieving properties nga libihan ang sakit sa arthritis. Ato may sunod mga pinanggantig paminaw ha. Kato mga mahiligon nga moinom og kape kining kapiha mo imna ang tuwa nga EXL Makabuhay Coffee Mix. Dunay ni sagol nga luya, dunay dulaw or kanin turmeric, dunay kamunggay, dunay mangosteen, dunay tapol nga bisaya nga mais, dunay bayabas, dunay insulin plant, dunay stevia nga may kapalami sa tuang kape, dunay pagay barley, dunay arabica, o niya dunay ginseng. Ang ginseng nga nasa tuang kape, makapaabdik sa tuang panglawas, busa makalahutay tamatag-adlong panikay-sikay, kon kita kanunay nga nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Anya kon mangisgot sa kaghaplas ayaw galimot ha. Alang sa mga pinanggandig paminaw sa mga naminaw na to. Ang kana nangitag haplas labi na ron kay Anding Gisos di Recibo City, Polo, Rabakabok, Patay ha. Sumo na ang kanang na ang kwan yun ta, kanang mag matngon yun ta no, sa kanunay kasaman zero. Sumo na ang kaning ning haplas ha, may ni kay dalatanan man ni EXL Makabuhay Oil all-in-one unya skincare oil pag yun. Minus siya kay minus mga panuhot, panakit sa kalawasan, pangulungol sa mga lutahan, ani pangulungol sa tuang kaunuran, na panglailay sa mga lutahan, mga panuhot, palagputon makasama sa tuang haplas, kon kita kanunay nga mga haplas ni ini. Nakanindot kon mga haplas ka ani, dili naka mapaakan og lamok, ganuman, dili makapaak ang lamok ni mo ani. Ha, kay dili sa makabatog sa mga Jeroma, ang lamok sa tuang panit kung kita kanunay nakahaplas sa EXL Makabuhay Uwi. Niya mo na malayo ka sa dinggi. Ano man, kay dili man ka magkapaakon, ani, kay di man ni magkapaak. Sulay ragod, sulay ninyo og butang. Pwede nyo na, ninyohang tiyan, batiis, inyohang kanapit sa liog, inyohang bukton. Pwede na haplasan diha kasaman Jerome, ha? Mapalit ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix o EXL Makabuhay Oil. Diya sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, guban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, oni atong hatagag pagtagad sa ding atuang isgutanan. Karong gabi una sa mga sukindig paminaw, nagantag ang mga isgutan, nagantag ang mga isyo nga gisundan kay naabot po diri sa atuang programa no, kaning ni ang dunay pasyente nga ni padayag in town sa ilahang kasinatian mga sukindig paminaw dito sa lungsod sa Badian no, kaning ilahang Badian District Hospital. Ang kapitulyo karon ni tingog na kalabot ani. Now, nitingog na ang kapitulyo kalabot ni ini, onya doon na po to'y reklamo gani di Skarkar Hospital kasama ng Jerome, no? Dahil ako na ito, natabunan itong isyo, ha? Niya, di ako'y padidit, taghana ba sa isgutanan na ni... di ay padidit, di ako'y kaning ni ang sa kuan na to. Di ako'y sa dinggi, di ay sa baha, di ako'y pagbisita ni Vice President Sara Duterte dito sa Dahig. Dito sa London, di apoy mga kaning ni ang kaso sa ASF, ha? Daghan taga mga hisgutan, no? Karong gabi una, onya ang Pilipinas, dako na kayg utang, ha? Dako na kayg utang ang Pilipinas, sige gapuntag pangutang, onya, okay ba unta, og mangutang, mahatag lang sa kanang tinud-aneng servisyos kadaghanan ba? O niya, okay na naman, utang tingalita, basta kay ato ang gitabang kasaman Jerome sa mga tao, o niya na hamugaway ba ang pangabuhi sa mga tao, o niya, ato mga palitunon, ha, inautang makatabang mapaubos unta ang kanang presyo sa mga palitunon, kaya karon nagsige naman ang unig saka mga sukindig paminaw, ha, sumuna nga, paano ni nato, kanang atuan ning anam-anamon, no? So arita sa kuansa, arita makasama sa atong isgutanas dinggi bikay aro makabantay uban niya kining sakit kun dinggi makamatay ra tao ni. Ha? Sumatod pa nga nakatala ang City Health Department o gamildos ha 28 ka kaso sa dinggi dinis dakbayan sa Sugbo makasama gikan sa bulan sa Enero hangtod sa bulan sa Hulyo ha atong pitsa 18 karon tuiga og pulo na ka mga tao ang namatay mga sukindig paminaw human maigo sa ka sa dinggi ha. Sumala ni Konsel Dave Tumulak katulang gikot ning pamantalaan nga Ada Freeman makasama sa ilahang Banat News. Gibutyag ni Konsel Dave Tumulak ang chairman sa Committee on Health sa Konseho sa Siyudad Sugbo nga kasagaran sa mga napiktuhan mao ang mga bata. Sus, mga bata pagyod kasaman si Romta nga nagpangidaron og usa ka tuig hangtod sa 10 anyos. Sa pinakaulahi nga monitoring gikan sa Hulyo 12 hangtod sa Hulyo 18, ah, karong bulana, adunay 17 ka mga bag-ong kaso sa dinggi nga natala makasama sa Cebu City. So dugang ni Tumulak nga sunod-sunod ang pag-uwan sa siyudad Sugbo, hinungdan nga nagpundo ang tubig sa mga kanal nga wala kini matagad sa paglimpyo. Oh, ang mga napundong tubig o mga basura ang nakaali sa dagan sa tubig nahimo nga naitlugan o napangitlugan sa lamok nga nagdala og dinggi. So muna karon uwan-uwan sig uwan-uwan so muna musanak ang lamok unya ang kuyaw ani na pod leptospirosis. Ha so kato mga niubog manginaota kato mga niubog sa kanang naang baha. Ha adto mog siguro sa Department of Health or bakaha diya sa DOH o bakaha sa City Health Department. Labinag na mo'y mga samad. Na yung mga samad, kaya kuyaw kayo ang kanang naang leptospirosis. Ha? Mamaoran ni kanang dinggi, mga sukintig paminang makamatay. Now, lakip sa mga barangay nga adunay labing daghang kaso, mao makasama ang barangay Guadalupe nga adunay 80 ka mga kaso, gisundan sa Basak San Nicolas nga adunay 64, sa Lahog 57, sa Labangon 53, og sa Barangay Tisa adunay 48. Straight to the point. Ah, natala usab ang daghang makaso des Mambaling 44, Kalunasan 40, Punta Princesa 37, Pasil 36, Kamputhao 34, Dulho Fatima 34, Kiot 34. Talamban 34, Ermita 29, Sambagdos 28, San Nicolas 28, Sawang Kaliro 28. Straight to the point. Ah, so muna ang samtang adunay mas ubos nga kaso nga natala sa Sirao, ha? Pulo, Santo Niño 5, Camagayan 5, dito Sirao bukid man ni Sirao. Doon ay gidinggi dito sa bukid. Ha? Tungod tingalis mga tanom dito. Oh. Bukid man na Siraw. Tama sa bukid kayo. O niya, Camagayan 5 o San Antonio 5. Sa muna yung mga barangay makasama nga adunay mga kaso sa dinggi. Diri sa Dakbaya, Sugbo. So muna nga pagmatngon ato makaigsuunan ato ang mga naminaw sad karon kinahanglan niya ka na mga tubig nga natigom diha. Palitag nagtigom og tubig kinahanglan siraduan, takluban. Ha, kana mga tubig nya kana mga kanal, ha? Nahanglan nga ko anon gyud, ha? Kanang naang butangan og lapuaan ninyo nag-ininit kanunay ng kanal. Ha, budbuag ininit kasamang jero mulag nay itlog diha. Ha, nay itlog, ha? Nay itlog diha, nay lamok manggaling diha, dip ma banla sala na diha. Abitaw, kuyaw, kayo, niya, mas may nalang, magkuhan nalang moskitero. Balo, kuhan ka kusay, moskitero, kasaman, Jerome. Ha, kuhan lang moskitero di ha, harang di magkakuhan niya, kanya, looy kayo, mga bata, raba in town, ning, kasagarang na igo, makasama sa dinggi in town, no? So, looy po in town kayo, so, kanang na ang, kuhan, uban nga mga lugar, naghan raba nga kuhan sa dinggi, no, sa ano mata, naghan kay mga tubig na sa baha kay sa uman ang flood control wa man gyoy klaro nga kuan. Okay, so standby lang sa kadali kay mubalik ta karon tong taod. So pagbalik makasama atong ipaandam ra yung padidit na. Iandam lang ko ang padidit na to kasama ang Gerald na. Kadi ito sa kayo magkasama, standby lang sa kadali ha, kaya balik na karoon daw. Alas 11.30 na sa gabi.
1: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape, na dunay vitamin D3. Matag sa she, sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU, nga pure ug di kalidad, nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides og tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vitad Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress og paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape! Nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag, sugata ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape! Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka! Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa Tibuok, Cebu City, Cebu Province ug Tibuok, Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
2: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget? So

0: Sub quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
4: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
3: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
5: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
6: Strong for the Filipino.
7: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
8: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Kung moingon si mama nga,
4: sige ka, Gawp. Inanani mong tambal.
5: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
6: Ang iyang buot ipasabot.
7: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
8: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: It's Melee Friends.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko.
3: May angking diskarte para magtagumpay.
4: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang bangis ng layon.
6: Gerald Anderson, EZ Mill,
7: Mark Mugan,
8: Emil, and Vince of DBTK.
9: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
10: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
11: Drink responsibly.
0: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
14: May budget.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Happy Fiesta!
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy Fiesta!
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ato ang atak na alas 11:41 na sa kagabihon. Balik ta makasama diri sa tumbag kulo kabildo karong gabihon na. Ala sige sige sige. Oy, tay. Agaro asas nanay tay. Agaro asas nanay be. Ah, inang oy, mata na kay balik na ta. Ah, onya na, onya na padidit ni gahom. Okay, oni tong hatag ag pagtagad ni makasama sa ha. Apan sa dili pa ari sa ta sa tuang gamay balita kay nga tuan DTX sa 500 ay daghan na ta mga stocks ron kasama ni Jerome ato ang DTX sa 500 mga kasama maayo ni alang sumag-isuna mga pinanggantig paminaw nga dunay mga high blood, taas sa cholesterol, taas og blood sugar, mas maayo maga DTX sa 500 na ta. Ang DTX sa 500 mga kasama kampiyon ng protection kaya doon ay 1.3 million orac units nga antioxidants nga panguntra sa mga free radicals og oxidation. Ang atuang DTX sa 500 maayo sa doon ay mga fatty liver disease, cardiovascular disease, ito magigisun ang doon ay problema sa kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia. Aba sa doon ay insomnia, ayaw na og pasagdi ha, iinom na sa DTX sa 500. Ang DTX sa 500 mga kasama maayo usab ni ato mga pinanggantig paminaw. Agatong nga dili makatulog og tarong makatulog manggaling apan minanok ang pagkatulog mag DTX sa 500 na ta kanunay. Ang DTX sa 500 mapalit sila nga clinic nga mao ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga namimutang sa Unit 102 Marijoy Building hako sa Lim Street Cebu City at bang sa The Freeman Newspaper Building og Luyo sa Gaisa no Main. O na nga diha mo makasama sa downtown da area aniya mapalit ang tuang produkto sa DTX 500 unya bisitahan nyo na kay nagtanyag sila libre nga medical check up mga kasama. So na diha madagtanyag sila og libre nga medical check up gikan sa adlong Lunes hangtod sa adlong Biyernes. Ang DTX 500 mapalit sa inyo sa uban nga mga butika ug farmasya. Adol sa inyong mga lugar, pangutana lang mo diha on ya Dias Negros Oriental o sa Negros Occidental kana mga butika diha, pangutana sad mo ana diha mapalit ang atua nga DTX sa 500. Okay, so arita makasama sa ato sang hatagan o pagtagad ni kay wa manato ni na pa kanang naang na padungo. Ito na paminaw, mga sukin, dig paminaw. Sa di pata mo, ari-aring diang sa isyo dito sa Badyan. At usang paminawon si Vice President Sara Duterte sa pagbisita niya makasama dito sa iyang amahan dito sa Dahig, o niya before sa niadto sa Dahig, niadto siya dito sa London. Niadto siya sa makaigsunan dito sa London, o niya yahang gihimamat ang mga OFWs nato. Diin nalipay si VP Sara, nalipay sad ang mga OFW sa London nga nagkahimamatay sila, no, dito kasama ang Jerome. Ato sa paminaw, no, kasama nga Gerald, si VP Sara Duterte dito sa London, mga sukindig paminaw. Okay, ato paminaw kasama ang Jerome, ha?
9: Simula, no, ang sariling bansa mismo natin nagbibigay sa atin na oportunidad. Hindi na kailangan natin umalis, ngunit pwede tayong umalis kung gusto natin. Yes. Hindi yung napipilitan tayo na iwanan ang ating pamilya, ang ating mga anak, sira-sira, broken families, naghihiwalay ang mga mag-asawa dahil kailangan umalis, lumabas. Dahil bakit? Walang-wala ang oportunidad, opportunity sa ating pagkakataon. Wala doon sa ating bayan. Alam naman natin ang problema. Di ba nga, kaya nga kayo nandito sa ibang bayan.
8: Oh, dagan kayo ng mga OFWs town dito.
9: Na kayo. Namingaw na mo sa inyong mga lugar kung asa mo gikan. Dahil maraming problema ang ating bayan. Hindi na natin pag-uusapan yung problema. Ang pag-uusapan natin ay kung ano ba yung gusto natin makita, maramdaman sa ating bayan. Ako po ay naging mayor. Napakasimple ng gusto ng isang Pilipino. Dahil hindi, karamihan sa atin hindi naman pinanganak na mayaman. So ibig sabihin, ang gusto natin ay yung pinakasimple na gusto ng isang ordinaryong mamamayan. Makapag-aral na maayos ang ating mga anak, na may dekalidad ang edukasyon. Ngunit, kung nakikita ninyo, karamihan ng ating mga kabataan ay nasa public schools. Pero ang antas ng kalidad ng ating mga paaralan at edukasyon ay kulang na kulang. Paano natin nalalaman yun? Dahil nakikita natin yung performance ng ating mga kabataan. Kung ikumpara natin sa average na performance ng ibang mga kabataan sa ibang

0: negosyo na hindi tayo nasa scam, na hindi tayo pinapahirapan ng local government unit sa mga requirements. Magninegosyo ng maliit, napakalaki ng hingi. Napakalaki ng tax. Hindi pa kasama doon ang corruption. Mula sa barangay permit hanggang sa building permit, papunta sa mayor, sa city treasurer, sa lahat ng antas kung saan kailangan natin ng permit. Wala na ang negosyo. Hindi pa nagsisimula, wala na ang negosyo. Ang gusto natin, makapagtrabaho. Pero, walang available o walang opportunity sa trabaho. Ang nangyayari sa atin, graduate ng college, graduate ng education, pero umaalis sa ating bansa. Nagtatrabaho sa hotel, nagtatrabaho bilang carer, dahil walang oportunidad na trabaho sa ating bansa. Ang gusto natin, lumabas tayo sa bahay natin na hindi tayo natatakot na mawawala, ma-snatch ang ating bag, ang ating cellphone, ang ating mga alahas. Ang gusto natin, yung ating anak, lalaki man o babae yan, at bakla, LGBT man yung anak natin, hindi tayo natatakot na marin, masaksak, hold up, mamatay, patayin, o hindi na makauwi ng buhay sa ating mga bahay. Napakasimple.
1: Tanawa, kayo sa kaning niya din na magpak ang mga OFWs ani sa dihang ingon nga kinanglan og simple ra nga tuang kwan ba. Wa man ta nangandoy nga madato no kasaman Jerome, wa ta mangandoy nga kanang naang madato gyud tag maayo parios mga kana mga buaya sa flood control. Ang atoa lang nga simpleng kinabuhi nga kanang safety mao ginay pinaka number 1 mo binaw nga bahala og magkauntag kamuti saging kamuting kahoy o balanghoy, basta safety ang pamilya, magkayusa ang pamilya, dunay mga chances nga magkalagyo tungod sa trabaho kasaman zero. Apan maghingawa biya ka og layo ka sa kanang imuhang pamilya, mahingawa ka oy labi na to mga ginikanan. Sumuna nga ang ingon ni VP Sara nga bahala og simpleng kinabuhi ta basta luwas ta sa mga adik, mga kriminal, mga tulisan, ha? Ator ibalik to gamay kasama nga Gerald katong iyaha nga punto gamay biko no ato kunong i balik to. Oh, sige, kana kana.
0: Permit hanggang sa building permit, papunta sa mayor, sa city treasurer, sa lahat ng antas kung saan kailangan natin ng permit. Wala na ang negosyo. Hindi pa nagsisimula, wala na ang negosyo. Ang gusto natin, makapagtrabaho. Pero walang available o walang opportunity sa trabaho. Ang nangyayari sa atin, graduate ng college, graduate ng education, pero umaalis sa ating bansa. Nagtatrabaho sa hotel, nagtatrabaho bilang carer, dahil walang oportunidad na trabaho sa ating bansa. Ang gusto natin, lumabas tayo sa bahay natin na hindi tayo natatakot na mawawala, ma-snatch ang ating bag, ang ating cellphone, ang ating mga alahas.
1: Tanawa?
0: Ang gusto natin, yung ating anak, lalaki man o babae yan,

0: 아.
1: Ma-rape, oh.
2: Mamatay. Patayin. O hindi na makauwi ng buhay sa ating mga bahay. Masimple. Ako gusto ko na ang anak ko nalabas, pupunta ng paaralan. Nasigurado ako na walang mangyayari sa kanya. Na ako nalabas, pupunta sa trabaho. Na maayos ang mga terms of employment ko. Maayos ang sweldo. Ang sahod ko. Kasi kung makikita ninyo, kung ikumpara ninyo, sa Pilipinas, sinasabi natin, mahal. Mahal ang cost.
1: Matanawa sa balik itong balik ka gamay ito kasama ng kananaang Gerald Hakay. Sa may mga punto, no, ni Vice President Sara Duterte, nga simple lang, no, nga tuwa nga gikinahanglan nga kinabuhi kasama ang Jerome. Ha? So muna, nga ningon siya nga, isip usa ka inahan, isip usa ka ginikanan, ang imuhang gilantaw, ang kaayuhan si mong anak, ha? Nga malayo sa rape, malayo sa kanang na, nga pananglitan o naay hulapon nito, is not sumakaha, ha? So, nganuman, mauni ang gikamingawan sa kadaghanan ng mga Pilipino, nganong gibingaw sila ni kanhi Presidente Duterte, labi na din sa syudad. Nganuman, niya din ang daghan ng mga krimen. Ha? Bisang ganit dito sa probinsya, doon na may mangawat o gasolina. Doon na mga mangawat. Panahon ni kanhi Presidente Duterte, ha? Na intap ang mga kawatan kasama Jerome, ang mga adik, ang mga rapist, ha? Puti naghanang nanurinder lagi ito. Kato sa drugs. So muna nga, nanuman nga si VP Sara karon taas manggihapon kay ang ratings, tungod kay posible nga kadunto ang gibuhat sa iyang amahan, nga himuon nga kanabitong safety ang kinabuhi sa mga Pilipino. Ha? Why siguro yung i-apply o balik gawas lang sa katong mga kriminal kay palitag mo sukol sa polis, ha? Patay man mo na nga. Ha? Malinaon ang katong mga nagbinuotan. Pero katong mga kriminal, ha? Og dili mo surrender o nyag mo sukol, alangan man po imo ipapatay ng polis. Ha? Alangan man po og ang mga polis nga nagtinarong, ang polis nga ha? Nag-tinarong diya, mga po yung batay, mas mapay, kini makriminal mo'y unang mamatay, ha? Ha? Tanawa, ha? So muna, yang gikwan dito nga, simple lang. Ang ato ang gipangayo nga kanang nangin, ha? Naitrabaho, doon naitrabaho ang tarong. Ha? O niya, may nangabuhitag kanang naang simple. O niya, ang gusto nato nga kanang naang dili tama kuan, dili tama rape, kanang isnatan. Nganuman, pisan daghan ng snatcher bitaw dire. Ha? Daghan nga mga snatching nga nahitabo. O niya, naay mga, bumana, kanang naana mga tao. Alangan mag-imong, ay kung ina nga kaning mga tao nga ni-support ni VP Sara ni kanhi Presidente Duterte bisag din isugbo di lang tamo atos layo. Ha? Tanawa ni mga kana ni support unya sa survey duha ka mga survey mga sukin digpaminaw nagtug-an nga si VP Sara maoy kanang naang ganahan sa mga majority no kay mika nga dili man ingon si VP Sara ra moy ganahan kay naman sa si kanang Vice President Lenny Robredo naman sa tao, daghan man sad ang nakauyon, no, ni VP, kanhi Vice President Lenny Robredo. Ha? Pero, wingkang majority, mas daghan ni pabor niya kay gimingaw sa, kuhan ba, noon, kato, pananglitan o, ha, pananglitan o ikaw, pamilya kas adik, o niya, katong nga panahon in taon sa una, namatay in taon, dunay adik nga namatay, o dunay uban nga mga na naangin in taon, ha, dunay uban nga na kuan in taon, maluoy po taon ta nila kasama Jerome. Ha, pero saon taman nga, ha, ang uban sa, giunay ra po ang uban tungod silang amo, kay hadlok ikanta. Aso mo na nga tanawa ha mga OFWs oh. Di man ta mo ingon nga nganuman eh. Nganuman nga ang mga OFWs nato. Nganuman nga hangop man kayo sila kun si BP Sara mo imuadto. Ha? Unya kadtong si presidente Marcos ni adto bitaw dito sa Canada ba to? Nga dito si Claire Castro nganong gibugal-bugalan man to siya sa mga OFWs. Ha? So lahi ba? Lahi ang timpla sa mga tao. Nganong ang mga OFWs mismo, nganong ganahan man sila. Although na ay mga OFWs na to nga anti-Duterte, gyud na man. Ha? Di man yung tanan, di man po tanan gustos mga Duterte, gyud po. Na? Pero mingon ka nga, ang kadaghanan nila, na kani, kadaghanan ni, nga natambong mga sukindig pa may naoton dito si BP Saras London. Ha? Oh, sumuna nga, pero wa pa man ta kay balon sa kalidad sa gyud ani og mapres pananglitan og pero mo lagi na dili man po ni tugutan gyud sa ha posible man nga di ni tugutan makadagan kay delikado mag makadagan og mudaog mga sukindig paminaw na kadaghang prisohono. So muna nga ang kang Vice President Sara Duterte makasama. Wa say lain nga gipangandoy kundili safety. Ha, safety ang mga bata, mababay man, malalaki, matumboy ug mabayon. Ha, may ingon niya ganiha oh. Ha, Kuya Juan, jugo anang hold up kasama oy, labi na tiunan ta og gutsilyo, ha paita. Labi na og rape in town na. Labi na rape na in town na si Hof og ha, pati yun mahuman, simbako in town. No? Simbako lang town, palayo lang town na day, Glinda, Masong, ha? Oy, kinimbahin na sad magkasama, hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, magkasama, maayo kayo. Alang sumagisun ng mga pinanggantig paminaw nga doon ay diabetes, ha? Kato mga diabetiko, ha? Kato mga doon ay mga diabetes sa inyong pasagdi na inumta sa Life Extension Vitamin D3. Ania ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 tulo ka soft gel kada adlaw usa magpamahaw o niya duha sa magpanihapon. Una makasama ha. Apalit na diya sa Cebu Doc building na ilang clinic diya Cebu Doc pangutanas guard asa nang clinic sa Life Extension. Nanti nagtanyag usab na sila og libre nga medical checkup. Dito makasama sa Konsolasyon naa sa Atbang Jalibis Konsolasyon padong kasod sa merkado. Dere sa Negros Oriental na asa Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal. Okay, unya tunalan ni Tiwason na ugma sa Torne Buen man sunod semana no kay nya tong padidit adi man na mabahaw dia na ara man atong padidit dinito na ta Lunes. Dinito na nya to na. Okay sa ngalan salamat kay inyong tanan ha unya ko naman alas 12:01 naman. Asa tuwa nga oras makasama Rosaline Suson na kanyo naminaw nato Nili Bahi Banihagan na Tabura naminaw sad Lucy Olivera onya si kasamang Constantino Apit may gabi idea kasamang Constantino si Perry Bon og si Mike Michael na. Okay, kung nalang yung boss nga lagad sa kahangi ang kauban din sa Master Control di ay si kasamang Jerome Yap Picas Lawa kasamang Gerald Albiosa Alan Talano, Oliver Artis, Robil Boyser, Chief Technician na to, nito transmitter site. Kung nalang yung boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpostanghian. Ang manamil kay Pragis Magingon, ang Diyos magauban ka na itong tanan sa tanan napit o sa tanang panahon, Tatak RMN.
0: Straight to the point. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
3: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
0: This time check is brought to you by ang nailan nimong alaksan, extra ma

0: ang Radyo Man, Benji Olpostanghian. Ang manamil kay Plagis Pagingon, ang Diyos magauban ganatong tanan sa tanang dapit ug sa tanang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by ang nailan nimong alaksan, extra ma

0: ang Radyo Man, Benji Olpostanghian. Ang manamil kay Plagis Pagingon, ang Diyos magauban ganatong tanan sa tanang dapit ug sa tanang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This time check is brought to you by ang nailan nimong alaksan, extra ma...
2: Saon, no? Lisod po yan yung kalibutan nga magmalinaon ka. Tungod anang mga ingon anak. Hmm? So nga naman sana, okay, gitagaan sa nag-utok sa Ginoo, nayagaon ang mga una-una para nga naa sa kay ikasulte o gunsa din na, no? So may anak, mutak-um na lang atong ba. Hmm? Eh? So, ay mong kalimot. Ay mong kalimot. Magpasalamat sa neta sa mga concerned guy na ito kagapong adlaw. Ano? Madam Luciana Alonso, dagan. Ako na yung masahon sa akong textbook. Dagan kayo. Salamat. Ingbunta na lang. No? Salamat, madam. Mga akong best friend sa dalagit nila ni Nara. No? Salamat. Muna ako. Muna ako sa Oslo, Boloon. Nakalimutan na ginin dalagit. Oslo, ay ba't yung naguna na? Buloon, Dalagit, nagunan Dalagit. Ay, dili. Oslo, Buloon, Dalagit, Sibunga, o Karkar. So, na ako karuntit sa 4 niya. Waman mo makatilaw o promo. Muning akong gigahinan, bisag buwan na sa gusto, pero at least wa mo mana sa buwan sa Hulyo. So, tagaan tamong promo. Para ma-celebrate ninyo ang buwan sa Hulyo na nakatilaw mong promo. Okay? So muna, mga kaigsunan, noon niya, doon na sa tailaing schedule, kining mao ang atong oroketa, pizza 20, oroketa, kalamba, di pulog. No, mukuyog guan eh. So, makamalipay ng mga pasyente na to niya, no? Basta mukuyog ta. Kunya, pizza 20, oroketa, kalamba, di pulog. Pagka pizza 21, sindangan, Sambuanga del Norte. Pagka pizza 22, nakos Dumaguete, Baez, Ugayungon. Basta po, ber na lang ko ni Aromausa, no? Ya pizza 22 gya po na ay maghatodog tayo mo dito Gihulngan Negro o Gihulngan City o San Carlos City. Sa San Carlos, wa kayo ilibagat sa promo tungod lagi ining panahon na ba magsigig ko ano. So, muna mga kaigsunan. Unya, paminawala na ninyo, paminaw lang yung mo sa radio, kay basing na i-changes, unya, mahinayak mo, so may nang maminaw yun mo. Maminaw yun mo, firme. Hmm? Kay dili mo maminaw, nibuto na sa tong akong yatag sa radio, nga 659. Oh, kabati, makamabdo. Nibuto na sa, na matod pa din rin ni Mamak sa Bool. Salamat dahil, nakapalit ko, pila to yung napalit, unya, kining nakapliti na siya ang Manila. Ay, magto ka ni Manila, mama, kung sa kaila ini. Nakita na tingin ako, pero ako kaila kay nagkonsulta good name mo. Di man ka magpaila si Mulan. So, di man good na ka ng parang iskwilahan na punta ng sabi nga ni mo. Pwedein man ka dili. Eh, nagkonsulta, magpakonsulta, gunitan ko lang dayo ng kamot na to o gi mo, ikay magpakonsulta, pero magpakonsulta ka sa lain, ha, kay mga anak, kung sa'yo mong ipakonsulta, ano na sa wanga porso. Dili ko mangutanak sa imangyani mo. Sumunin si Mamak sa Bohol, naminaw ni Ron kay Mumani Tigwan, Tigpukaw Usahay, kining matod pa niya, salamat kay Day, kay nakarambol ko, nakapliti na kong paingon sa Manila, o nakapakit pa ni pagyod ko. Salamat siya nga ito, Ginoo, no, kay hayagan mo sa nabantog na ni mga kaigsunan ng atong tulumanon, nga huwag muhatag mantag numero, huwag dili mo guwa na yun, mudaga na ng mga tulong patnadlaw, huwag mo gawa siya na. So, bakoy ka mo, ay, alam mo patuntog laing numero. Ay, laing numero, mga kaigsunan. Ay, mo patuntog. Kay ka sa inyong kwarta. Hmm? So, maminaw lang muna ako. Kay kung doon ay maswerte nga mo guwa sa tuong baba.

0: mau na na. Hmm? So, ako kayo ito, operato ka daw, no? Pag marog ko, 659 na akong gihatan. Hmm? O 956. Okay? So, karoon di pag amuhatag, no? Dila sa ito amuhatag roon kay ang uban na nakadaog, wala mag-text, no? Wala mag-text. Kanang 956, gihatag ginag sa radio. Radio ginag-gihatag. Hmm? Pare natong 783 o 583. Gihatag sa ito gradyo. So, paminaw lang yun mo. Kana bang tulumano na to nga nunot mo na ako kasi gustong magdato. May lang kang muda. Nagdato ka yun. Hmm, kariya ni nila ni Roger o day Susan Ripaha. Oh, nadato yun. Nila ni Lili Kabumot. Nadato yun. Dili man dato sa kwarta kundi nadato sa kasing-kasing. Tungod kay nakapahigdayon man sila silang mga anak pagpaprofesyonal. Kunya si Kenneth at si Roger pa ha, manindaran na niya itong lamas. Hmm? Ang display yan, lirong lang. Pero karon mga sakyan na nindot ng tindahan, huwag nakapaninda niya po sa carbon. Pero, oh, naapadjoy lain, no? Naapadjoy lain nga medyo marag na harang-harang yun. Dili kay jutay lang, kundi dili daghan. Daghan. So muna mga kaigsoonan nga kinanglan maminaw gyud mo kaysa prayer lang nato daan diha mga kaigsoonan gihawas na mo gikan sa inyong mga problema. Okay? No, so maghisgot tayo ng baha, borbida baha. Baha na sang sapa kutkut liluan. Hm? Kani sa gung kutkut gud nganlan mo gud kutkut. Kutkuton gyud baha ang mga yuta diha. Hm? So, muna ingon ana mga kaigsoonan. Oh, ang blame mo na to, ang mga kadaguan sa lungsod, mga kadaguan na, morning, wala na sa blood control, mong binayatungan. Imanin ninyo, mga kaigsoonan. Imanin ninyo, ha? Nga nung naingon man sa sila, ana? Nga nung gusto man siyang pasaway sa mga tao? Nga naman? Kaneng tanan pagbuot sa Ginoo. Nga nung gitagaan man sa silang utok nga ingon ana? Nga mangurap. Nga nung gitagaan, man sa silang utok nga, kanang masaway sa mga tao. So, pagbuot ang ako, yun diyan sa unaw na ining akong katigwangon, mga kaigsoonan, kaya na-experiensyahan, manginato, gikan pagamat mo na itong buot, kana pagbuot sa Ginoo. Kuya rin, kanang ma-assimer ka, pagbuot sa nas Ginoo. Gikapuyan ang Ginoo sa sigig pinsar ni mo, hinungdan nga na Alzheimer na ka, hantod makalimot, no, ni, makalimot ka na sa mga maayo o mga dautan nga binuhatan ni mo, so kunang Alzheimer na ka, malimot na ka. So, muna niya mga kaisod na pagbuot, ayaw na lang ninyo kwan mag-ampo na lang ka, mag-pray na lang ka. Watay laing may mo, dili ta makatulid sa ilang mga binuhatan nga sayop, o dili ta makapagana nila sa ilang mga trabaho, kay musabot, kasigihag sa way sa mga tao sa ilang gihimo. Naghinulsul sana sila sa ilang mga sayo. Ginulsulan sana nilang ilang mga kasaypanan sa ilom na paagi. Dili sila maghinulsul nga, ibuti ang yan mo, eh ako naghinulsul na ko mga sayo, oy mo na yun na dili. No? So ang tanan pagbuot sa Ginoo. Imanin na ninyo. Pagbuot sa Espiritu Santo. Wa sana hayagi ang daan nga ilang gilaktan, gitagaan, nagkangit-ngit sa Ginoo, aron makahimog kasaypanan, kay pagkakaroon, wa pa silang kamata sa ilang gibuhat. Hmm? So, ingon na, ang atong himuon, maurag yun, ampo na kita. No? Kaning matag-adlaw nga pirming bunok sa uwan, kikan gud sa kutkot, di may kaagi kay tungod nagbaha. Hmm? Ang giblem mayor, ang giblem mga congressman, mga anak, pagbuot sa nas Ginoo, nga punon ang ilang bulsa. Hmm? Wa ka may labot nga napuno ilang bulsa, di ka man gabaan. Ang gabaan ka to nang puno sa bulsa nga dili may pagkapuno. No? So, muna diha ang imo maurag yun kay mahitabo nga ingon ana. Di ka man yun kay ngunoy, ikaw ba? Nagbuhat ka magdautan mo ni Marjeli kagyapon katulid sa iyang pagkasubay sa daan. Bele, mga kaigsoonan. Mupa ibabaw nila ang gahom. Tong mayo anak, way laing makasumpo, way laing makapalukmay anak nila, ug way laing makahatag og kahayag, ug unsay ilang angay buhaton ngadto sa katawhan, kundili ang pag-ampo. Ining adlaw Sabado, unang Sabado sa buwan sa Agosto. Labi na yun, Agosto na ron, magpagusto na ang kinaiya sa tao. Magpagusto na sa kutob imong pagsaway nila. Ang mayong baton is pag-ampo. Ayaw yun kalimot paglakip. Samtang mangadji ka, samtang mag-ampo ka. Ayaw yun kalimot na mag-ampo. Lord, Holy Spirit, linawa ang mga huna sa mga tao na nagsubay ron sa daan sa kasaypanan. Mura. Okay. Wanay oras mga kaigsonan. Nindot pa unta, no? Di nilang takutong siguro. Di may naghangan, no? Nangayog numero. Wapa. Ugma na siguro kumuhantay og numero, ha? Ugma. So, kinisindeta natin tatlo bansa tungko pilot, engineer Jesus Minya. May unalamin ninyo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ugma yung buntag na tungtanan.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rajboy Nationwide!

0: Kaning dagi na musmo ang iyong una. Pagkadyo na ba yan? Day, kaligyatan ang mga.
1: Oo, lagi mo, oy.
0: Dali ba sa kusa, day? Layag.
2: Ayaw lang
0: ninyong
2: pagkihita
0: ang
2: bayan sa inyong pagkaya.

0: ay gana, pamina mo bayo, nindot ganing tingog ako na, bakti gani, yoyoy na.
1: Sabi niya, oy, mga igala, ayaw mong kasuha ni Max, kay butbuto na. Ako'y tuhuin ninyo kay Mestizo ko. Kana si

0: Uy, pre, kung saan mo nang nakikiras mga hapon, matakka ka man, ha?
1: Pwede, nang litra, sunod-sunod lang kunin mo.
0: Sunod-sunod, wapang pang ni hapon itong panahon, ha?
1: O panahon pa ito sa imong uyuan si Limahong.
0: Uy, panahon ito spiso pa ka.
1: Ah, may pa ito, Usbon, rakinroon na ito.
0: Rakinroon na ito, ang madali, ha?
1: O sige, ang malagli.
0: O sige.
1: Okay.
0: Pwede.

0: Kasi dako. Ha? Patak-taka magagdako. Dako.
1: Imur man litra niya.
0: Imong litra. Patak-taka magagdako. Dako. Dami dako dahi. Ah!

0: DYHB-RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: 3 minutes in our time, alas sa 4.38 na.
4: Headlines
3: sa mga balita sa Balitang Nasyonal. Mag-ilahan nga silang Senador Loren Legarda o Kongresista Leandro Leviste. Gimbisigahan karon sa Ombudsman.
5: NBI mapatawag kang Kongresista Leandro Leviste.
3: Samtang ka ni Senador Bong Revilla Jr. nakapiansa o nagbanor 1 milyon ka pesos alang sa getobang kasong malversation.
5: Malakanyang niduso o bisugyot nga nagbalor 7.2 trilyones pesos nga national budget alang sa tuwing 2027.
3: Dako-dako sa nino? Dako-dako ang kawatunon? Dako-dako ang kawatunon eh. Samtang sa mga balita lokal, mga kawari sa kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo, nga tigabitan o ginadaling drugas, kikong nga nagkagabay na.
5: Kagamanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ng Tinguha o Pondo, alang sa gisugyot nga Lapu-Lapu Coastal Road.
3: Balita gawas sa nasod, ginaganon sa mga nakalas sa miigaw nga kusog ng linog sa Japan, niabot na sa sobra 30 ka mga tao.
5: Sa negosyo, presyo sa lana, posibleng mukunhod.
3: Ay, praise
5: semana.
3: God, praise God, praise God.
4: Headlines karon.
6: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
4: TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
5: Mabuhay Pilipinas.
3: Tungkol na mga mahinungdanon, ginayang Unang Radyo.
5: Unang Balita.
6: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Hato ng mga impormasyon nga ang inyong masairan.
5: Ang yan mo madunggan.
3: Una sa radyo.
5: Una sa balita.
6: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
4: Number one. Number one.
6: Hindi lang rating, kundi award winning. Unang Radyo, Unang Balita.
4: Number one.
6: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
4: Nationwide.
6: Nationwide.
4: TYHP, Unang Radyo, Unang Balita.
7: Gising na!
4: Bango na! Sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: At narameng galang Sabado, Pizza Uno na sa buwan sa Agosto tuwing 2026. Tangan sa kinis mukhang porsa sa NYHP, aramin sa buong kamihan yung mga tigbalita.
5: Tangan ni Radio Man Ken Galinea, kininyo Radio Man Marisa Abadies.
3: Ako sa aming Radio Man, Arnold Bustamante, hato tami ka na sa Rasay, santak na sa buntag. Paghatod ka ninyo sa mga labas, nagkisikisipang mga balita. May buntag, sugbo ka bisaya ng Mindanao, lalapod ka na may gala sa tunga pagpareguban. Kumusta, kumusta, kumusta? Nindot at tulagat sa panahon, karungan lawa o karabuntag ang mga kasama. Hawan king langit, no? Nindot kayo may gala tanaw na itong langit ron mga kasama. Ay napuno sa bituon. Oh, mura gibuhos kagahapon ang lawa ang uwan. Limang kahalos o sa kaadlaw may gala ang pagbunok sa uwan. Dinhi sa sulod sa sugbo. Karong buntag. Ato nakita, may gala sa tong langit. Medyo watay nakita nga panganod. Dili mga higala managumo ng atong kalangitan ay mga bituon. Nagpasabot ni mga higala nga nindot at tulakat sa panahon karong adlawa. Apanita mo kumpiyansa at i-check na tatao ng pag-asa. May buntag sa atong mga kiksunan dali sa ato sa sulod sa sugbo sa atong mga siringan ng mga nagbayan. Nagmensa man dami Lapu-Lapu tuloy doon na talisay naga karkarog sa Dakbayan sa Bugo. Sa ato ka mga kasikbit ka mga lalabigan, Litos Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Libre kabayan, may sa Mr. Eastern Visayas, Ganagrasa. Namin ang namati na may galas, tulungan ng unang radyo ng balita. Kumusta? May buntag sa mga nanay. May bisag Sabado, mga higalan, naasa lang tagsa-tagsa ka mga kusina. Nanikay-sikay, nagdigamo na. Kay hapit na may galang alas 5, kinahanglan na kompleto na ang ilahang lutuunon. Aran kini gala 6, alas 7, wala, makahukad na may gala din sa natad, silang natad nga kananan. Talad ay talad nga kananan. May buntag! May buntag sa mga sige pariyaga, ligid-ligid sa naga mga baring. Kato na sige pag bukot sa habol kay Tugnaw. Tugnaw ito ganina. Ay, magabi ka. Bibikugan ko kugod. Biko, kasakit kayo. Kitas biko. Ano na, basta naidara na kakasama ang kay Sasmin niya. Wala, magbikugan na yung mga kwanay. Wala, practice ba? Kinalangka nga mo... Baktas. Aron nga exercise. Parang nang ibuhat di mo. Exercise ba? Kinanglan, stretching. Ang atong mga kaugatan kay mga niko na nari mong mga ugat. Kinanglan siya nga bitad-bitaron. Tanang matang sa ugat. Na imadring ko. Tanang ugat. Iman ang bitad-bitaron kasama ang kaysas minyo. Aron nga di mo ko. Oh, manay ka angayin buhaton may galang ito nga mga idan-idara na. Sama na mo nga mga idara na. Oh, nanay ipamati sa lawas. Nanay mga maintenance. Ay, may buntag sa ito nga mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers. Murag doon ay ninot nga balita kay murag kunong mo rollback ang presyo sa krudong o sa may sa petrolyo, no? Sa produktong petrolyo, krudo, gasolina, kerosene. Natunta nga dako-dako saan ang i-rollback. Uy! Pila naman ka si Manda may gala sige igsaka. O niya, ang rollback na mo, tag-5 na saan, tag-2 na saan, away. Why nada? Di mga karon may gala ang presyo sa krudo, tag-89. Ay, uban, 91. Sa una na. Sus, kuwede 5 raman ta na sa una. Ngayon taga ma-absolve na ni may kala problema diha sa Iran. Sa Strait of Hormuz. Aron nga free ang flowing may kala sa krudo gikan may kala sa Iran. Paigon gan diha sa Pilipinas o gubang mga kanasuran. Daghan na may gala nag-ilaid sa kalisod. Gunikan sa presyos krudo, may gala nga perting mahala. Samtang sa pikasmahin sa itong mga kaisunan nga nanaroon sa merkado publiko. Labi na may gala sa may carbon public market, magbutang. Sa mga nanindag nihang bugas, nanindag lamas, nanindag buwan, nanindag isda, karne, sa pub, buwak, utanon. Tanan-tanan, may galang namaligya niya hangga niya sa Carbon Public Market, may butang. Ito maglangay. Ano ito may gala sa itong Answer to Win promo? Ay! Ay! Kinsa man ni may galang kongresista ngang iyang inahan, senador, ang ipatawag may gala sa National Bureau of Investigation. Kinsa ni may galang kongresista ngang iyang inahan, senador, ang ipatawag may gala sa National Bureau of Investigation. Mga kasama, o niya, itakda naman na silang pasakaag kaso ngadto sa ombudsman sa kasong plunder. Kining inahan og anak. Ang inahan may gala, senador, ang ihang anak, kongresista. Kinsa ba ning kongresista? Matanon para ba ning kongresista, mga higala? Ha? Nga misungag na mga higala kang BBM? Naara ba niya tanan may galang ebidensya? Tanang ebidensya kung kinsa ning mga kongresista. Kaya nalang bigit may gala sa pag pangawat aning flood control project. Ah. Kinsa ni si Congressman. Ah, masang mana? Ha? Ah. Kailan mo anak? Ang iyong mama si Loren. Loren Ligarda ang iyong mama, ha? Ang iyong anak isa man to. Ah. Oh, kailan? O niya, ito mechanics ay kalimot. Kaya ang ito mechanics, mega lakilala, naka-follow ka o naka-like sa DYHP Aramid Cebu. Huwag kang attorney Rofil Fernandez Banyok. Kung niwa ka na follow ana, discuss it. O niya, naka-share po kami kala sa itong program kanabutaga sa DYHP RMN Cebu. Oh. Naka-share kami kala sa itong unang radyo ng balita, mga kasama. Standby sa mga kuan ha? Sige rin atong winner ani. Aling atong pangutana o niya hantun niya alas 5. At sa check, may kailan sa kasamang Jesse Samampong, sa erita may kailan mga presyo sa mga nagunang palaliton sa Carbon Public Market.
7: DYHP, tutok presyo sa merkado.
3: Kasamang Jesse, good morning, Jess.
8: Yes, mayong buntag kasamang analog at samang Inday Maris. O mayong buntag usap sa atong mga suking tig sa minaw ni atong stasyon DYHP Arimen Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mga umprahay dire sa Carbon Public Market. Okay, update na ito sa presyo sa mga klasik-klasik mga prutas diri sa Carbon Public Market. Abukado, usa gatos ang kilo. Tinya, si tinta ang kilo. Pakwan, 40 ngadto sa 50 ang kilo. Apple, jis ang buhok. Orange, jis ang buhok. Uungon, 120 ang kilo. Rambutan, 60 ngadto sa 80 ang kilo. Lansunes, 50 ngadto sa 60 ang kilo. Mangga, 90 ngadto sa 100 ang kilo. Mangustin, 100 ang kilo. Grapes, 160 ang kilo. Piras, 25 ang buhok. Green and red apple, 35 ang buhok. Lakatan, 50 ngadto sa 70 ang kilo. Dragon fruit, 180 ang kilo. Papaya, 50 ang kilo. Durian, 180.

0: DC si Mambong DYHP tatak pare men
1: kining mong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells, patok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang resulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo buhapo.
2: Dahil salamat kasamang Jesse Samampong. Gikamay gana sa Carbon Public Market. Tinig wala sa karon sa kabuntago ng mga kasama. Nagatod sa itong oras, alas sa 4.52 na. Karang tutaw na may gala to i-check ang pag-asa DOST Visayas. Sayroon tabi ka na lakad sa panahon din sa ito. Kung maulan nun pa maghapon, may gala karong adlawa. Sama sa nito mo, may gala sa nanglamay ng mga adlaw. Kaya kasi natin kataog gagrabing mga pag-uwan. Kaya may resulta, may gala sa pagbaha. Dito may gala sa tisa. Grabe ang mga kabalayan dito may gala. Di na makita ang katunga mga gala gumikan sa pagsakas tubig. Disood sa kabalayan. Mga kaigsunan. Ganun tataw na. At i-check may gala ang pag-asa DOST Visayas. So niya, pila po na ka... pila ang measurement nila. Nga uwan nga ni... Pila ang measurement nila may gala sa uwan. Gika na ito na kalamay ang adlaw o hantod kagahapon. E kagahapon, halos o sa kaadlaw may gala. Halos o sa kaadlaw yun. Ang kanunay nga pag-uwan may gala ay hunong-hunong. Wala nga doon ay mga pasahiroan nga sakinan ang nangatanggong. Doon ay mga pasahiro may gala ang nangatanggong. Wa kauli dayon sila ha. Gabiin na. Kaya ba, may gala, perteng trapika. Bisag asa ka, may gala, mo angi, perteng yung trapika. Samtang, angoban, sabi mga sakinan, basta mo bunog ang uwan, may gala, mga sakinan sa, no? Gawas ang daghan kay mga sakinan mo, nga mag-traffic na yun, sunod sugbo. Kita niyo mga petirghanag sa kinaneling Cebu City, oy. Kainig one, may gala, sus mo traffic yun. So, asa managiging ka ni mga sa kinanane? Nanggawa sa mga tao, may gala, mamauli. Kay Tugnaw. O, karatataon, may gala, pag-asa ito i-check. Labot na may gala sa atong sitwasyon dari sa atong syudad sa Sugbo. At wala saan i-check, may gala si kasamang Jane Gagliardo karatataon, no? Or after 5 minutes, makasi ang pag-asa. At sa i-check si kasamang Jane, mubuon na nato ang pagulagway ni kasamang Jane sa kawas. Ay... Atong tanawon kung ganiba ni padayon pa maghapon nga way dagom sa gawas. E kaganina pag-abot na kundre may gala alas sa 4 gut impunto mga higala. Ang atong langit nindot kayo. Ha? Daghan kay mga bituon. Waray buwan kay murag ang buwan ni sayo og saop. At i-check sa kasamang Jane Gagliardo be. Sa gawas kasamang Jane. Kamusta niya sa gawas kasamang Jane?
3: Good morning, kasamang Arnold o kasamang Marisa. Ani ata karon dinhi sa may Capitol Drive, paingon sa may opera kasamang Arnold, no, atong gibas-bas diri or atong gilakaw dinhi dapita. Medyo mingaw pa kasamang Arnold, reporting.

0: akong tugnawas atong panahon karon. Gabiing by kuan kanang gabi kay sa mga ano, murag nagsigig hapon ug uwan no. Mo nang medyo kuan gid kaayo kanang tugnaw, igawas-gawas karong mga oras sa inyong ganya. Ang atong kadalanan nga gusto ubay karon medyo nindaw pag gid
1: nito. Ah, pero atong langit karon kasamang Jane.
0: Naagapoy pagpanag-oom ka sa mga ano, pero, sa ang kalangitan.
1: Oo ba? Na, ganun na sa kung pagtanaw na may daghang bituon?
0: Lagay, atuwa ka sa kapagkakaroon ka sa mga ano, wala na, nanay, ay, nanay, titin na ka sa mga ano, no, mamit, di naman kalaklaro, kaminoon ka ayo, ano na sa mga ano. Nanay, titin na di ay, nanitong mao, titin na ka mga bituon, nanitong mao sa pangkalangitan, ron ka sa mga ano, pero, biligap, makita gihapon nato ka sa mga ano, ang, ubang portion sa atong kalangitan nga
1: doon na gihapoy
0: o dag-om doon na gihapoy dag-om pa sa mga ano
1: or panganod lang na siya panganod lang or
0: masin mahilis na po din taon ni Kaloyan ka sa mga ano nga doon na gitintaon tauan nun kaya yalisin siya ayaw ang pagbaha baka ayaw sa atong mga dala
1: oh good
0: kaya nga napakitag na kitaan mo nga videos na naglisod din og agi ang atuang maski gani ato ang mga jeepney sa mga arnold no tungasong gyud bisan pa man nagbaha ang atuang mga karsada ana kalisod basta magsigi or kana gani sa gunso ng atuang pag-uwan-uwan ka sa mga arnold labi na karon no magnagi tay gi-expect na bagyo no tuhupol ka sa mga arnold mahilis ra pod niya dili na pod ni kung wala na kita ang nakakita si Haring Adlaw gitpod ka sa mga Arnold murag taon-taon na dito ang giningaw ni Haring Adlaw kaya ilan na pod ka Adlaw o murag simana na yun nga wala na ka sinati o pag-init o init din sa ato ang lugar dito sa mga Arnold no? So karon bisan pa man o tugnaw ang panahon din na gihapon kayo nakita ang atong mga kasagaran din sa atong libarugan ka sa mga Arnold ang ato ang mga jeepney driver atong habal-habal driver is nga nag-iyahay na po din sila o panawag o mga pasahero ang uban nag-linya manggibin sila dito sa mga Arnold kaya puli-puli no? O may mabot na pasahero so kung sinta ito ang mauna maupod ang maunahan o sakay so atong mga jeepney po da, kasagaran po karon ka sa mga Arnold, nagbiyahe na po da, ang titila, no, nga, nagtaabot ko rin pasahero or naghato da, o mga pasahero. Swerte nila ang mga day off ron ka sa mga Arnold, kaya adlong Sabado man ron, way trabaho ang uban, wapoy klase ang ubang mga estudyante. So, it's a swerte ang mga day off ron, guys. Kinasulti ka sa uban ka sa mga Arnold, murag adlaw sa mga mo is nering hoy. Ang sumarang is nering hoy sa mga Arnold.
1: Para siya, kanang adlaw sa mga kuan, kanang magtanday-tanday.
0: Lagi na po dahil nga term ang ismiring hoy kasi mga Arnold, parang uso ni Rol.
1: Ah, dito mo na. Dito mo na sa Mindanao ng termino ng ismiring hoy.
0: Uso ka sa mga Arnold, kaya tugnaw-tugnaw na ba niya, ang nakapait siya sa mga Arnold, at tumay mo ismiring hoy sa lain.
1: Ay!
0: Dagan ang nangasakpan ka sa mga Arnold,
1: ano?
0: Ismiring hoy sa lain.
1: Ano? Ayaw yung pa ismiring hoy sa lain yun.
0: Ayaw mo ismiring hoy sa lain. Di siya kaman ang sakatugnaw ka sa mga Arnold, dapat loyal gihapon ka.
1: Kana!
0: Ganyo nga, di pwede mo ligi sa uba, di pwede mo ismiring hoy.
1: Ayaw sa mga Jane, ayaw.
0: Kaya ito ang nga, nakuha na sa mga Arnold, no? Update kini sa gawas nga, bumilisi na gina nga ito ang kanilanan. Ako pinakita dali kayo nga, nag-iyahay na po ni Panagan, murag fun run ganyan sa mga Arnold, kaya bay-ubay po, sumarawal ganyan ang tunglaw, no? Mga gusto gini sila ma-healthy ka sa mga Arnold, kaya bisan ka man, uga, kung na kayong panahon, nag-iahay ko ni sila o gagan din ni sa ato ang karsada. So, makatagyapon pa o dugang update sa mga pangita mo sa atong palibot ilagay nag-i-direct back bayan sa Subo ka sa mga Arnold. Nagika na lang din sa atong ibarugan sa may capital driver dito sa may expiring street. Ako ang inyong radyo, Jay Galliardo, DYHP. Tatak, RMS.
1: Yan sa labag kasama ang Jane Galliardo. Pag-unagway, may gana sa gawas gawahin. Nining orasa sa kabuntagon. Dili na kay basa, may gana itong karsada. Kaya ang uwan may gala kutubra kagri'i. Wa na may gala makauwan gani na kadlaon. Wala nga itong dan may gala di apay porsyon nga basa-basa. Pero kasagaran uga na. Pero nila tamang kumpiyansa mga motorista kay naadari may gala ang disgrasya kanan sa kumpiyansa. Perting kumpiyansa. Gani na gani. Papanaw na ako na rin. Murag ang usakinan may gala di ka malumulingi. In a stiff neck tingin itong driver. Sagikan siya walang kuan ba? Labang siya mga igala. Mo left turn siya. O niya, ako, nagsubay na ko sa street nga karsada. Sabi rin nga, wala may lingi-lingi ni tawahan. Di ka ba lumulingi? Isto, oh. Sino siya? Sino siya? Sino siya? Puro magkabayo, osdulho. At sa check, may gala itong pag-asa, karong rasa. Sayroon tabi gala mga atong lakat sa panahon diri sa ato sa sudan sa Sugbo.
2: TYHP, una sa lahat, weather update.
1: Nastong linya, may gala si Patrick Klimako sa pag-asa, Mactan. Patrick, good morning.
3: Good morning, kanya. So, noob sa ato, masok yung tikpami. Naog mo niya atong pinaka-latest. Weather update para kung tarong adlaw. As of kaganihang last 3 kadlaw, ang kaning low pressure area kay makita na to sa gilay ng 960 kilometers silangan sa southeastern zone and kinisya kay maning usa sa nakapag cause or sa mga cause na nakapag paulan kada to adire and ang isa po is ang kaning habagat for nga auto kumaabot for the masunod nga pila ka adlaw and kaning atong mga my experience nga mga pagulan po daan sa hapon kay posible po na yung mga localized thunderstorms. And alang sab sa itong forecast weather condition diri sa Visayas, kay makasin natin ito o papanganuro ng kalangitan, inubanan ang mga katag-katag mga pag-ulan, pagpanugdug o kilat, tungod ni aning trough of LPA. So, kung hindi posible ito makasin natin ang mga flash floods or landslides, labi na sa mga kusog o galit ng mga pag-ulan. And alang usap sa itong hangin o kadagatan din sa Kabisayaan, laki pang diya sa ito sa Metro Cebu, kayo makasin natin ito. Huginay nga ito sa kapasita sa rangan na pagkuro sa hangin, nagigikan sa amin ang silangan nga ito sa amin ng kamagatan. And ang atong kadagatan kay malinaw nga ito sa kasarangan po dito ang mga pagbalod. Din sa Cebu, ang atong kadagatan kay Mutaog, unyang alas dos, ito sa hapon, and munas naman po kunyang alas 9 gis sa gabi. Ang temperatura na ito kaya lawas nasa 24 to 31 degrees Celsius and ang atong haring adlaw kaya ni silang, musilang karong alas 5, 21 sa buntag, kaya musalop na po kunyang alas 5 sa hapon. Philippine Standard Time is nata sa alas 5:04 sa kabuntagon. And diha nang takutog gikan sa Batangas tipika sa Mactan kini si Patrick Klimako mayong buntag.
1: Sir Patrick, karbuntaga murag ako nakita sa langit medyo wana kadang
3: tinaw sa.
1: Tinaw na. Usa man nindot tutulak sa panahon karong adlaw?
3: Karong adlaw sir, expect gyapon ta ning mga panganuran sa langitan labi na sa hapon ug sa gabi. Tungod na ning maka kuan aning trough of LPA. So pagkakaron adlaw buntaga.
1: LPA, oh.
3: Maayo pa niyang atong tempo sa panahon but igumabot aning hapon posible na ito kasi natin aning mga pag-ulan-ulan.
1: Aha. Natay measurement sa pag-uwan diri sa Sugbo atong murag tulo ka adlaw, duha ka adlaw. Eh, grabe mang baha sa tisa na ito nagkalabay ang adlaw, Sir Patrick.
3: Yes, sir, no, natay ito ng sukod or atong nag-gather ng data sa mga pag-ulan. Pero ato sa ni check kay napasapi kasi niya po.
1: Okay, sige lang, sige lang. Sige lang, Sir Patrick. Pero katong, daghan-daghan ito nga ni kanang tubig sa uwan nga gibundak diri sa siyudad sa Sugbo kay grabihaman ang baha sa pipila ka barangay sa siyudad.
3: Yes, sir. Kusog-kusog to, sir. Kay as of katong kagahapon lang adlaw as ako na remember. Kay pag-ulan na ito niya paghapon is niabot siya up to 26.8 millimeters, so mga pila ni ka Olympic size nga pool na naka-affect aning sa atong lugar labi na sa Tisa. And pag-abot po aning sa gabi, kay niabot po ni 30 37. 37.
1: Oh, so daghan-daghan sad.
3: So mas ni daghan ni siya ang maning nakakos ani mga pagbaha o maning. And na timingan po to sir kay ni dungan ang taob.
1: Nidungan sa taob.
3: Atong mga tubig.
1: Tinood na. Sige, Sir Patrick. Salamat kay Sir Patrick. May buntag din mo, Sir Patrick.
3: Yes, sir. Dan. Salamat po, sir. Huwag may buntag na itong tanong.
1: O, tabay ka lang si Patrick Limaco sa Pag-asa ni UST Visayas.
2: TYHP. Una sa lahat. Weather update.
1: O, tabay ka lang ito. Nagkat sa panahon din sa ato, ha? O, niya. Kanong adlawa? Medyo maulanon gahapon ko nung inigabot sa hapon. Pag hapon nino, karang inigabot may gala sa alas 11, alas 12, ala una, sus bunok na sa nang uwan. Pagka na lang. Okay, ito may gala sa itong winner, kanong gabuntaga. Sa may nung dana, nang anong matay ko, ha? Unya lang, unya. Ato balikan may gala, unya taon-taon. Tiyang atong makina may gala sa pag kanabi taong pag detect sa mga winner maraga nagsigip pa og tuyok nagsigip pag pangita sa iyang winner tambay lang mo kanang tutod may galas to pagbalik ang atong winner sa atong answer to win na promo
2: pagputok ng mga balita nakatutok na sa unang radyo unang balita
1: oras sa mga kasama alas 5:07 na.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Tapoy kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sabiya nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko, makalagsak. Bukid turawan ay gani ay sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwedeng hiya ha
9: pwede lang makakas bilay mo ito
8: so anak ko 90 na ko
7: sa Paragis Bila-Bila tili na ka mag-agwanta pa
10: para di madaling masira ang ngipin ng pamilya ngayon pa lang
11: unique toothpaste for brushing every after kumain
10: dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula
11: ngipin ay Max Alaga Max Protectado pa
10: helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga Max Protectado pa unique.
10: Max Alaga Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection manufactured by ACS Manufacturing ISO certified world class quality.
12: ACS. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS. Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: ACS.
16: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
17: The original Koi Herbal Capsule.
18: Ako dahi si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, Anies.
19: Wala pa kanina magpuhay ang herbal capsule, ma'am? Kasi naigi pa matinig.
18: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
19: Karoon ka na kayo magpuhay, ma'am? Kasi may masamayang tanggi pa matinig na rin.
18: Dili na kayo kapoy akong lawas. Muna nga, kinalan dyan ko mo inom o koy para nga ma-live ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original koy herbal capsule.
17: The original koy herbal capsule.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
20: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
21: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
22: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
23: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
24: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag duwa sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape na ayo na
22: DTX 500.
2: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
25: Zed Living Testimonies.
26: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
27: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
26: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
27: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
25: Living Testimonies. Living Testimonies.
26: Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
28: Taas ko sugar o ganang nakuit bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
26: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
28: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bakto.
25: Living Testimonies.
29: Kidney Care Time!
30: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
31: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
32: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
33: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
35: Doc, pa-check up ko. Mga usa na magkasimanang uwa ko kalibang.
36: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
37: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
38: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
37: Super Fiber. Super Fiber.
38: Mapalit sa mga butika.
39: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
40: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. doon na sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides o tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Cofemex doon na sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Cofemex, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Cofemex, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Cofemex ka. Available ang Vita D Plus Cofemex sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Cofemex sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salvida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Ma'am, may buntag kinsa day ni?
3: Ako si Liling Salvida.
1: Taga-asa day ka ma'am ug pilay mong edad?
3: Ang akong edad 51, taga Cebu City.
1: Ma'am, unsa day mong sakit day sa una?
3: Ang akong sakit diabetic ug high blood.
1: Sa unsa imong gipaminaw sa una nang sakita?
3: Ang akong high blood naglipong-lipong gyud ko anang high blood nako. Kay niabot gyud 200 ang akong dugo.
1: Nya gidakop si diabetes.
3: Oh, nya diabetes.
1: Sakita na high blood diabetes pa.
3: Oh, diabetes sad.
1: So unsa pagi imong namatikdan ma'am katong nagdiabetes ka?
3: Akong mata dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
1: Nya.
3: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
1: Kamusta na ang imong diabetes ron?
3: Wala na, niubos na nga akong sugar o akong high blood, wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
1: Ya, unsa ma'am, ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainom ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
3: Tulo ka buok.
1: Tulo sa usa ka adlaw?
3: Oh, buntag, unto og hapon.
1: So, nindot na kayo imong paminaw ron?
3: Oh, lami na, para buyag. Baskog na kulawas.
1: Nindot imong paminaw, kag-usa pa, naka imong mga maintenance sa una, na less na, wa na gana kay gina-maintenance. Unsa may maingon ni mo ma'am nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
3: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit kid aning vitamina. Kay lami gini sa atong lawas.
1: Oh, mayo. Kayo. Sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3.
3: Giawag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Sir, kinsa lay mong pangan, taga-asa ka o pilay mong edad?
4: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
1: Unsa day mong sakit day sa una?
4: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, di na ako kalakat, na hospital ngay ko tungod na niya akong sakit.
1: Sir, unsa day mong namatikdan nga nakainom na ka o Life Extension Vitamin D3 o katungwa pakakainom o Life Extension Vitamin D3?
4: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na may na akong lawas, ba makalakat na ko.
1: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3 o asa day nini mo sir na dunggan yung Life Extension Vitamin D3?
4: Kaning akong na dunggan dihara sa radyo nga pagkahibaw na ko nga mayo na ang guwan, ako din gipalit dito sa butika. Mao ni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
1: Pwede ni mo maimbitara nga itong mga higala diha nga wa pa kainom og life extension vitamin D3.
4: Palihog ko mga amigo nako testing ini suway ini ang akong life extension vitamin D3 at mo'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong dibati. Salamat sa life extension vitamin D3.
2: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors. The Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
5: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
6: Oras sa mga kasama na 5:21 na.
7: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
6: Sa nilipas na detalye sa itong mga balita, mga kasama, atong ipahibaw atong winner sa atong answer to win na promo. Congratulations sa ni Ma'am Winnie Martin. Sakto yan tubag si Leandro Leveste. Si Leandro Leveste ang ipatawag may gala sa NBI araw ni paubos sa imbisigasyon, no? Congratulations, Ma'am Winnie Martin. Ikaw atong napanaran nga mananaw karumutaga may gala sa atong answer to win promo. Unya, Ma'am, pabuta lang, Ma'am, ha? Ang imuhang premyo sa Lunes. Kaya why admin nga office karon diri sa DYHP. Unya, sa Lunes pa sila mo balik. Unya, naka-follow siya sa DYHP o naka- follow site ng Atty. Rufil Fernandez Banyok. O niya nakashare po may gala sa itong program Unang Radyo, Unang Balita. Karoon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasunal. Gi-question ni kanyang House Speaker Martin Romualdez ang kapatas sa investigasyon sa ombudsman ang atukaniya. Kininubanan sa iyang pag-insister nga ang anti-graft body nagsalig lamang sa mga testigo kansang gidiskredita sa mga otoridad. Siyang pamahayag, nangutala lang si Romualdez alang sa patas na pagtratar sa manaudubanan sa pagpasabot nga ang ombudsman. Mas nihatag o gibugaton sa mga testimonya sa mga individual nga gialigar sa Justice Department na nagkuwang o kredibilidad. Bisan wala mohingan ang og mga pangaan si Romualdez, di pasabot sa mga individual nga nagatubang og cyber libel og perjury charges kasama og nagpasabot sa 18 ka mga kanhi bodyguard ni Zaldico nga nagatubang sab og mga kaso.
8: Gi-question sa kapikas ni Vice Presidente Sara Duterte nga si Attorney Manassas Mans Carpio ang pag-release sa ilang BIR records ngadto sa Senate Impeachment Court. Nagkaniyon si Carpio nga samtang gitahod nila ang authority sa Senate Court ug mo-apply sa mga proseso ang legal issues nga nagpalibot sa authorization ni Presidente Bongbong Marcos Jr. kabahin sa ilang tax records makonsidera nga merit judicial review. Ngayon adlaw Webes ang BIR ni submitter na sa mga dokumento kabahin sa tax filings ni Duterte o sa kapikas ni ini ingon man ang mga korporasyon nga ilang ikalamigitan human sa approval ni Marcos. Nasuta nga ang consent sa presidente usa sa mga kondisyon nga gitakda sa tax code sa nasod alang sa pag-issue og record sa usa ka indibidwal. Kinumduman nga gipasupina sa Senate Impeachment Court ang tax records sa magtiayong Carpio nga nimando usa pag-release sa bagong anti-money laundering counsel file sa magtiayon.
6: Alas 5:24 na. Imbestigahan sa ombudsman ang mag-inahan nga sila ang Senador Lorin Ligarda o ganak nini nga si Kongresista Leandro Leveste na may kalabutan sa kasong plunder graft nga mabador og 10 billion pesos gamikan sa gingong kapakyasan sa renewable energy company sa mag-inahan na maghataw og servisyo sa solar power subay sa nalatid sa congressional franchise nini. Nakaniyon sa ombudsman Jesus Crispin Remulla nga nag-anto sa guban nga sa nasod sanglit ni Aligar kini nagikuha sa mga kumpanya ang exclusive contract sa mga solar power contracts o gihunagway niyang ghost electricity. Diyang ipangutana kung giyon sa pagkalambigit ni Ligarda sa maong reklamo, ipasabot si Remulla nga dili makakuha si Leveste og prangkisa nitong 2019 kung wala ang tabang sa iyang inahan. Kinsa nagsilbi kanyanto isip chairperson sa Senate Finance Committee. Klaro naman kayo ni nga tanan nga mga kontra sa administrasyon gukdon yun. Labi na ni may gala sa Senado. Kung naaka may gala sa minority, hot don mo og kapriso.
8: ipatawag sa NBI si Kong Resista Leandro Leviste o kani magbabalaod nga si Jing Paras nunod sa gialegar nga planong pag-frame ng Executive Secretary Ralph Recto. Ipaibaw kini ni NBI Director Melvin Matibag gubanan sa iyang pagbutyag sa gialegar nga maong scheme. Gialegar nga gihaylo ni Paras ang mga biktima sa human trafficking nga mahimo silang bayran, paghimo istorya o pagpirma o affidavit. Ang maong plano gitakdaon ng ipagawas human sa State of the Nation Address konsona sa Presidente. Apan insister si Paras nga ilang tubagon ang giulagway niya mga peke nga impormasyon o mga aligasyon sa saktong panahon. Samtang mato ni Patibag o Matibag, posibleng ipatawag nila si Paras o Leviste sa adlong Merkules o Huwebes sunod si Mana.
6: Ato na hangtod sa Agosto 14 ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pagduso sila hangga gisugyot nga 7.2 trilyon pesos ng national budget alang sa sunod ng tuig nga Kongreso. Ipaibaw kinin ni Budget Department Secretary Kim De Leon kinsa ni Banabana Sab nga ang gisugyot nga spending plan equivalent kini ngadto sa 21.7% sa gross domestic product unda GDP. Apan ang dumili na paghatag og dugang detalye sa De Leon kabahin sa gisugyot nga budget sa dili pa kini formal nga iduso ngadto sa Kongreso. Samtang nga ipaniguro ang Budget Department ngadto sa publiko nga mihimo na sila karon og mas lig-on nga safeguard measures para balikayan nga masublian ang netabong nga kakulian sa gigahin nga pundo alang sa flood control projects.
8: Natapusang balita gikan sa kauluhan ni piyansa og nagbalor usa ka milyon ka peso si kanhi Senador Bong Revilla Jr. ngadto sa Sandigan Bayan alang sa temporaryo niyang kagawasan. Kini man iaprobar ang anti-graft court sa petition for bail niini alang sa gitubang nga kasong malversation nunod sa usa ka food flood control project scandal. Ang maong proyekto giingong naglambigit kini sa nagbalor 92.8 milyon pesos nga flood control project sa Pandi Bulacan nga giingong bakante na lang nga lote og way bisan unsang physical structure. Ang Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP ni kumpirmar nga na-release na gikan sa Quezon City Jail Male Dormitory si Revilla alas 6:14 kagabi pinaagi sa release order sa Sandigan Bayan 3rd Division.
9: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
6: Kinayatong ang pabriguman, may galagi pranta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original koi herbal capsule, suplemento ng ikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya o ginseng. Nga may matag, may galagaligon sa lawas, kaligon sa atong immune system. Ano nga dita na lang ang masakit? Busay ko nga ng pabinaw karun. Mata sana ang pag-inom sa original koi herbal capsule. Ang labing epektibo ng herbal capsule nga mapatok sa mga manatian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa namigala pagbatok sa bisan sa kamatang sa virus. Mata namigala ang immunity protection. Gamikan sa mga vitamins nga narin eh, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original koi herbal capsule mapalit na namigala sa tanan nga mga butika. Namigala sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Mapalit na namigala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisano Metro Pharmacy, Ultramart, tanang branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batulite. Mahimo sa namigala mapalit ang original koi herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, tanang branches Salfar Pharmacy, Silver Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, tanang branches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Olango, Ogzari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iscario. Original Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
10: Taas bang presyon sa imong dugo ikaw adunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar mo paghahi sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. Sa nagkarason, nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo? Ang diabetic hypertension resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manianang stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 adunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kumubo ang imong blood sugar, control pud ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
6: Magkakasama Mga kasama, di gin mapugnan nga mutaas ang atong edad. Mailhan nato nga edaran na takay na naman tay masinati nga mga sakit sa lawas nga kanadto sa batanon pata. Wala nato ni mamatsyagi. Musakit na atong hawak, sakit na itong likod, dili na ligo na itong panuhod, sakit na itong tangkugo, kay taas na dahil may gala itong blood pressure o itong blood sugar. Hanap na saan itong pananaw o sahay sakit may gala itong mga lutahan o niya maglipong-lipong na ta. Unya, mapiktuhan na magigit may gala itong buluhatun sa balay. Kina naman tayo ipamati sa lawas. Muna nang lantag ngilngig ng maintenance sa mga kasama. Di pa ng dugay, masagad ako makasinati o pangurog o pagpaminhon. Bisan sa mga simpleng buluhaton na ako kada adlaw, ingon yun siguro kong nagkaedad na. Labi na kong doon ay ipamati nga kondisyon sama sa diabetes o high cholesterol. Mga inabanan sa akong maintenance meds, nag-take sab ko may galag vanular. Tuhod kay doon na sab kini 5B vitamins na taas o sa taas nga level, B1, B6 o B12, tabang para sa nerve repair. Oga protection. Doon ay additional B2 o B3. Aron doon ay tabang sa heart health o cholesterol. Inabadan sa saktong diet o exercise. Aron para na paglihok, di ba? Maong pangutan na ang inyong doktor kabahin sa vanular. 23 pesos per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapalikon nato ang atong immune system. Kaya kung taas ang levels of vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, magka-function sa pinagmahay, magka-produce kini yung mga panagang. Mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna ang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended na kini sa mga medical doctors, 100% kini mo sa Amerika, sa Life Extension Foundation ng number 1 kini nga tatak na vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic para sa libre and quality consultation kada adlaw. Lunes at sa adlaw ng Sabado open ang mga Life Extension Medical Clinic. Dini sa Cebu City, nanimay mutang sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Yes, konsulasyon. Doon pa yung Life Extension Clinic na nanimay mutang sa may ABM Building sa Barangay Kansaga at Tubangan sa Jollibee. Dumaguete City, sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8. Doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede pa niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic alas yung duga pangutana or katugustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3, dinasiyon tagsatag sa kabaga panimalay. Kontaka lang ang 416-1655 ang 0917-318-1161. O niya ikalimot ha, para makasigurado yun mo nga authentic o genuine kaya inyong mapalit ng Life Extension Vitamin D3. Siguraduha yun ang tanaw para makita ni Budina kung doon ba'y marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Huwagali LE sa matang kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede ginanimog dili na waton or imong pangayoon ha, katong yung doon ay marka nga LE Life Extension. Sabta sa pikas gabay ni ka makanunay nga ma-constipated. Pag-inuman ng Super Fiber kay number 1 kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kayo nga damo ng Super Fiber. Kuala ka kung si kabasog at tubig o niya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kag mainom ni ini diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung tari sa gabi ka na before pud ka nga matulog. O para mas nindot pag nag-epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pilos sabi na sa Life Extension Clinic. Nakakoy na ko kayong malita para ninyo karong adlawa. Ang paborito og best grocery store dito sa Luzon sa katapusan ni Landing Nagyo. Diri sa Cebu, gitawag ni og Dali Everyday Grocery. Nag-open na sila sa ilang mga pinakauna mga tindahan sa Mandawi, Lapu-Lapu og Talisay City. Sila gyud ang pinakabarato para sa inyong mga paboritong everyday essentials og di kalidad pa gyud. Plus, naa sila yung mga exclusive items nga dili gyud ninyo makit-an bisan asa. Ayaw ninyo kalimti ang Dali Everyday Grocery. Dali na sa Dali.
11: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
6: Ay! Ikanawang pagkunta na may gana sa itong answer to win na promo karabuntaga, ha? Ang ikanawang pagkunta na ito may gana pila ka bilyon. Bilyon ba ni? O trilyon din eh? Trilyon? Pila ka trilyon ka pesos may gana ang ginusong budget. Ngadto may gala sa ang ginusog nga budget ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos ngadto sa Kongreso. Pila may gala ka trilyon ka pesos ang gisugyot nga budget mga higala ni President Bongbong Marcos nga apurbahan ka sa Kongreso. Pila man, wani kabot may gala wala ni kabot og 7.3 billion. Wala ni kabot 7.3 billion. trillion ay trillion ha. Wala tama kasi kung tinig billion ha. Trillion. Trillions ka pesos ni. Wala siya kabot og 7.3 trillion. Wala may galap sa pagkotana, ha? Wala po ni ilang kawaton. Wala sa ni ilang kawaton noon, mga kasama. Wala may tamaghisgot og bilyones na ni trillions yun. Inya ay kalimot sa itong mechanics, ha? Atong mechanics, may galap, kinahanglan ka, naka-follow, naka-like sa DYHP Aramid Cebu nga Facebook page o kang Attorney Rofil Fernandez Banyok. Atong balikon, kaya kung di mo, baka sunod na nga mechanics, why paldo? Discussy, discussy, discussy. Kaya na, kinahanglan ha, naka-follow, naka-like, may galap sa DYHP Aramid Cebu o kang Attorney Rofil Fernandez Banyok o niya naka-share pod, may galap. Sa atong programa sa Unang Radyo Unang Balita, i-share niya atong program. Marami ka na, atong pagutana o ang tubag o niyang tataon mga kaigsunan sa atong Unang Radyo Unang Balita. Atong oras, mga kasama, alas 5:37 na.
12: Kining oras, hatod ka na to sa Biotroph Herbal Capsules.
13: The Wonderful Supplement.
14: Biotroph, Biotroph Herbal Capsule.
15: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
14: Biotroph, Biotroph Herbal Capsule.
15: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
14: Biotroph, Biotroph Herbal Capsule.
15: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
14: Biotroph, Biotroph Herbal Capsule.
16: Dayandat, nga nung masulubon mang kanang naong nimo?
17: Naluhoy manggug ko ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayoma. Mitaas pag yun ang yung blood sugar.
16: Lakaw dayon nga to sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
17: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
12: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
18: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
19: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw. Og silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
18: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Og dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
20: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
19: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Og nakuhaan ang silaw sa suga.
18: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata og suportahan ang klarong pananaw.
20: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
21: The original Koi Herbal Capsule.
22: Ako si Rosal Dita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakoy ka ng guiter, niya ka ng anal niya, ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulong sa kadlaw. Moro to, ang akong ginom, hamtod na, nawala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
23: Wala na yung bukol na.
22: Wala na Jude. Wala na kayo pamati. Daghan kayong salamat sa Koy. Salamat.
21: The original Koy Herbal Capsule.
24: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
25: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
26: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
27: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
28: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
27: Super Fiber.
28: Mabakal sa mga butika.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Naghanaw tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Tinta na gyud akong gibati.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Seth Living Testimonies.
13: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
14: Na landing ko sa ospital gyud at mudugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
13: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
14: Salamat kay na atong Sed Kogon, ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
12: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
13: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatudan ang makatabang sa pagpukubo sa imong high blood pressure.
15: Ako, poriba ko, ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood pressure, lato ni Tila, kay mababa man ang imong meeting.
13: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
15: Sigurado gina, kung tasi mo bibig, mababa na iya, Jaime Verano.
12: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
13: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
15: Ako nga tawad na goiter. Po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
13: Ang Seth Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
15: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
12: Living Testimonies.

0: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly. Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
1: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka! Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Oras sa mga kasama, alas sa 5:47 na.
3: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Kaya ito nga papiragumahan gipananta may gala sa Life Extension na Vitamin D3. Mga kasama, unsa ba nga mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na ito nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction halos 17 ka higayon sa cancer, ilibin na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o ubang nga matang sa cancer nga dunay direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot din ni mga igala na kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usanit ka faktor sa pagtaas sa risgo nga magkawatun ka o cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulog ka mga rason kung ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension na vitamin D3 sa sakit nga cancers. Ang Life Extension vitamin D3 mutrigger na migala sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot ani mga igala na kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient nga vitamin D level diha sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini ug maghatag kini og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo-improve ang ilang quality of life ug ginahinay nga mobalik ang ilang immune function ug kusog aron o ug kusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao kung nasa mutubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3. Aron nga way maagian may galangan ang nutrients containing blood for cancer foods o gamutabang kini may galangan mapugnan ang paspas kapag gatap sa cancer cells sa laing-laing parte sa lawas sa usa ka patient. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 may galang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan may ganang paspas nga pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patients. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang ihang chance o risgo nga kini mamatay sa sakit nga cancer kung adunay igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimog nga imnon sa usa ka tuig nga pangidaron sa usa ka bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual na doon yung maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy. Dini sa syudad sa Sugbo sa tag 11 pesos lang ang matag soft gel. Ang importanteng pahinomdom, dapat siguraduhon nga doon ay marka nga LE ang matag soft gel sa mga kasama. Nga ang LE, nagpasabot ka ni Megalag Life Extension mga kasama. Vitamin D3 kung mapalit mo diha sa mga butika. Mayamong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Atong sugda ng atong kabuntagon, pinagis paginom sa lamian. Healthy kayo og daghan ka makuha ng benefits gikan sa kape. Gavita D Plus Coffee Mix. Kinuwi pinakaunang kape nga dure sa goal. Gavitamin D3. Samatag sa Shrey sa Vita D Plus Coffee Mix. Adul ka rin 200 ayo nga vitamin D3. Mao na makakape na ka maka-vitamin D3 pagyug ka. Plus, Rishi Mushroom Extract na dure mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Nga mga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagyukinig mangosteen na fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang free radical sa atong lawas. Muna nga itong sugatan ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian. Healthy o daghang benefits nga kape ang Vita D Plus Coffee Mix.

0: naglakip o mga daan o railway sa tren. Ingon man nakapiktar na usab sa dagat sa supplies apektado mga lugar. Nagpadayon gyapon ang rescue mission sa Japan. Anang sa mga gituhoang wala pa ma-account ng mga individual o posibleng mga survivors gikan sa natumpag ng mga struktura gumikan sa miigo nga linog sa maong nasod. Kato mga balita ko karato sa said marketing antigamaog tiga para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o ubang mga balatian sa kidney o said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang numero uno o wanay lain pa nga makatabang sa atong mga balatian sa lawas sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Gawa sa maong mga sakit, daghan pa ang mahimong maalibyuhan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Bisan ang simple nga trangkaso, hilanat, ubo o sipon, huwag tangdayo na mga kapanyawan sa bago na nga said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Daghan na usab ang mga nakapamatuod o nakatabang sa unatabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Ayosob kalimot sa paggamit sa said Panyawan Liniment Oil. Available na ang tanang produkto sa said marketing sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo nationwide. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Oras sa mga kasama, alas sa 5:58 na.
1: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral centrum silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Konseyo sa siyudad sa Sugbo, mangayo o katinawan sa mga programa at proyekto nga gigahinan sa Special Education Fund Concept sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Mangayo na o katinawan ang Konseyo sa siyudad sa Sugbo sa mga programa at proyekto nga gigahinan sa Special Education Fund kun SEF sa Dakbayan. Sinito ko niya sa dulaan sa 243 milyon pesos nga SEF sa siyudad ni Tuiga. Mukapin pa lang sa 5 milyon pesos ang nagamit ni ini. Kinibasi usab sa 2026 second quarter financial report ng giluso sa local school board kun LSB nga to sa Konseyo. Subay sa maong kalambuan. Ang City Council pinagin ni Consal Dave Tumulak magpagsayod na sa LSB sa plano programa ni ini ni Tuiga.
4: At praise, disagree ang paglungsod of its plans and programs for the entire calendar year 2026, including the timelines and priority projects to ensure that the appropriated funds are effectively utilized in accordance with the mandate of Republic Act No. 7160 and DepEd DBM DILG Joint Circular No. 1, Series of 2017, revised guidelines on the use of special education fund with local school board and to ensure that SEF resources are strategically and efficiently utilized for priority education programs.
3: Si Konsehal Dave Tumulak, base sa report sa LSB, kiniwa para kapatuman ng proyekto nining Tuiga, telewas plano nini pagpatugod ng mga school building sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
0: Kini nga balita atod kanato sa said marketing, anti gamaltinga para pod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said liniment oil, said celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon detalye sa tong balita, posibleng makaginawa og jutay ang mga motorista sunod semana tungod sa gipanglantawang jutay nga pag-us-us sa presyo sa mga produktong petrolyo taliwa sa nitabong kalambuan sa tensyon sa Middle East region, matod ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, posibleng maubos og madabana 80 centavos kada litro ang gasolina, 50 centavos lang sa kada litro sa krudo og 2 pesos og 30 centavos alang sa kada litro sa kerosene, apan posible pang mausab ang maong mga price adjustment. Katong maong balita, ihatod ka natong sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang said Panyawan Coffee Mix, adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan, nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab, tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing, said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo nationwide.
2: Samtang, doon ka natalya sa mga balita sa Busan ni Mayor Nestor Archibal. Nakabatsyag o ganakasinati na o gakalisod sa pagpanagan sa ihangga pamunuan. Uy, musa, musurinder na ka, Mayor? Kasama mo sa balita na jaman, Eli Bolonos.
1: Radyo mo nationwide. CYHP, Tatak, RMN, report.
3: Na patyaga na ni Cebu City Mayor Nestor Archibal ang kalisod pagpalagan sa iyang pamunuan. Kinitukod usab sa limitasyon sa angay niyang buhaton. Ilibi na pagpatuman o mga kalambuan sa dakbayan. Giangkon sa mayor, kausahay din makatukma ang ilang mga hunahuna sa iyang mga kalyado sa konseho. Hidugang si Archibal, ito na yung mga higayon nga himuon pag-issue nini ang iyang pagpangitag pundo nga magamit sa iyang mga proyekto.
5: Gusto dyan ko o grabigate kay every time nga napuhin moon na mga tuta sa Manila nga mga ayakog warta. Himuon ba nga issue binaw?
3: Si Mayor Nestor Archibal, hidugang hinunang mayor, kapadayon niyang agwantahon ang iyong mga kauban, uban sa pagpangita o paagi nga magkatukma ang ilang mga hunahuna. Kasama mo sa Cebu City Hall, sining inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide.
2: Hey! Dara-dara-dara, may gala itong winner. Kanabuntaga, may gala sa itong answer to win a promo. Congratulations sa nakatubag, ha? Ang iyang tubag, may gala 7.2 trillion pesos. Sakto kayo. Ang iyang tubag, may gala 7.2 trillion pesos. Ang ginusto nga budget, may gala ni President BBM nga to sa Kongreso nga kinahanglan may aprubahan, ha? Nga budget. Ang nakatubag, may gala, mao si Jesus Simo Morales. Jesus Simo Morales, ikatong palaran nga mananaog ka ng Madlawa. O ka ng Urasa. Siya naka-follow siya, may gala, sa ato ang mechanics, ha? Naka-like o naka-follow siya sa DYHP Aramin Cebu o kang Attorney Rafael Fernandez Banyok. O niya naka-share po siya, may gala, sa ato ang program sa unang radyo, unang balita. Congratulations, Nimo Jesus Simo Morales. Palihog lang ko, chat sa imuhang cellphone number, Mr. Jesus Simo Morales, ha, para sa pagpada sa imuhang GCash. Pada sa GCash Simo karong Lunes na lang, ang GCash Simo, Sir Jesus Simo Morales. Hey, yeah, yeah, yeah! Atos ay check, may gala sa kasamang Julius Malilik, natin winner ka na buntaga. Nasakpan, may gala nga naminaw sa DBHB, may kanawat ni may gala pahalipay. Congratulations, daan! Kasamang Julius Malili. Good morning, Jos!
6: Good morning, kasamang Jos! Good morning, kasamang Marisa! Good morning!
2: Nakuratan si ma'am! Nakuratan si ma'am ni mo!
6: Kasamang Jos!
7: Ayoko
2: sila lumata. Sa lang mata. Ang isa pa na eh.
7: Mabultad na eh. Mga sa pangalan na to. Si Amy Santiago.
2: Hmm. Pila edad, ma'am?
7: 60.
2: 60. Senior na, senior?
7: Senior na.
2: Si sir, kasi...
8: Ako lang, pero senior na.
2: Si sir, kasi pangani, sir?
8: Pangani mo ya? Si Maximo Santiago.
2: Maximo?
8: Santiago.
2: Santiago, pila edad ni mo, sir?
8: Di
2: pag-uwang,
8: puro senior na.
2: Dingin wang kun. Ha?
8: Sungkod. O ba nga sungkod?
2: Ah, maga sungkod. Pero pwede pa?
8: Senior lang.
2: Pwede pa? Pwede pa?
8: Pwede.
2: Kini mga idaran, ma'am. Ay na lang gini sa una-una. Masulti ba?
8: Buatong
2: kaya gapon. Kaya gapon, kaya gapon. Pila ka mo kinyong anak, sir?
8: Angka. Tinood yun, tulo.
2: Ah, ang di tinood?
8: Secret.
2: Ah, ay sama kina si ma'am, kilid. Ay, nako. Ah, pila naman, pila naman edad sa mga anak, sir?
8: Mas, ako na, nanay, 22, may 27, may 24.
2: May 24 na, kay, apo na?
8: Wala pa.
2: Ah, wala pa. Mga pa na sila maminyo?
8: Wala po kayo maminyo po. Sa gawas, may ako ya po sa gawas.
2: Ah, saat sa magamangko na.
8: Magamangko na po naman ako
2: lang. Ah, oh, sakto nito, sakto. Double meaning ni imong istorya, sir. Wala naman yung panginabuhi ninyong duha?
8: Wala na, kaya kanyang...
2: Senior na. Careful kasi mo istorya sa nakay. Sir, careful kasi mo istorya kay pabor kay kasawaan ni ma'am, oh.
7: Pinig ba kay Kiko kasama?
2: Hait kay Sikos, ma'am, no, ma'am?
7: Tamis manok ba?
2: Ah, walang ta. Masa yun ang panginabuhin nila yun? So, saan yung ilang kwan?
7: Ilang... Sari-sari store.
2: Ah, na yung sari-sari store. Oh. Pero may po maminang BYHP.
8: Sari-sira.
2: Sira-sira store. Pero may po maminang... Pero may po maminang BYHP, sir? Kada adlaw. Wala lang, sukunis mga mo. Wala lang.
8: Pasko, patulod. Sa mga napapot. Sa una pa mga kapitan. Maragin na yung sabinawan.
2: Ah. Sukot na si mama, wala lang.
7: Namuha ka sa mga runod. Punto na yung paborito. Dige na mo. Bisag, ipahatol pa lang kung anak dito sa buwan. Mag-radyo ka po,
2: DYSP. DYSP, wagi balhin. Oh, tungkol na dawata mo, gilagbay nga pahalipay. Congratulations!
7: Salamat.
2: Okay, so kamo din Sabah ka dali. Sabah ka dali. Sabah na selve. Pasaya na selve. Ah, kan na. Kan na mo yung ikot. Okay, kayo mo sayo. Oh. Oh. Ang kanang kakaraan nga. Karaang bugoy ba? Oh. Karaang choy ba? Oh. Oh. Oh. Oh. Kuya, okay. Sinayawan zero. Kinaraan ba? Sabah ka dali. Sabah ka dali. Sabah ka dali. Ah, wala na yung ganahan kayo nga. Nakaw ka sinayawan. Oh. Oh. Oh. Kinaraan. Karaang choy. Salamat kasamaan ka, Julius. Manila mga kamalik ka sa gawas. Congratulations sa itong winner ka na puntaka. Doha ka mga senior nga mga misis, Mr. and Mrs. Pero padayon ka namin sa DYHP. Murang naadik ko na sa DYHP. Kaya ka pabarigoban, may ganagin pala sa naman tog ng herbal capsule sa Kabisay, Anog Mindanao, original Koy herbal capsule, suplemento ng agikan sa pariya, kamonggay, garlic, luyog, ginseng. Koy herbal capsule, barato na, epektibo pa.
9: Mga timailhan, ngay ko azure dang hatuksin si lawas mo dili ka regular nga makapagawas si hugaw, dugay ka mahilisan pagbuto ra gyud mo sinati kag insomnia, kadunay nga magsakit ang imong ulo, para kit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems ug pagkaluya si mo lawas. Busa wag tanga mga toksin si mong lawas aron imong maangko nag maayo nga panlawas. Pag inom matagadlaw og G Detox Plus herbal capsule ang pinaka puso.
2: Ay, wala naman tayo oras, Megara. Sa kanya lang, skinito mo kang pursa. Sa Diva HP, Aramen Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
0: Sa nga ni Radio Man Ken Galinea, kininyong Radio Man Marisa Abadies.
2: Ako sabi niyo, inyong Radio Man Arlo Busamante. O niya, may buntag di ay may gala ni Melinda Belinda Camos. Naminaw ka rin may gala sa Giso Mandawi, Paradise sa Giso Mandawi, sa Pasilong. Pasilong sa Paradise, Giso Mandawi City. Magmuntag ni Danilo Camos o Derlinda Hobi Adelfa Jorli Jukjuk Dalia. Napay lain din may gala si nato yung gichat kagahapon ni Kuan. Isa ha. Kay na Andre may gala to nagpaminaw ko na dito sa si Idol Tony di ay. Di pa yung ni Idol Tony mga gala nga kanunay ko na maminaw. Nato mga gala kanamuntag. Shout out mi dere sa Dawis Bohol. Nagpaminaw gikan sa buntag hangtod tibok adlaw sa mga programa sa Diva HP. Shout out Nudalo and Doloritos family. Aha. Shout out Nudalo and Doloritos family sa Dawis Bohol. Gikan ni Idol Tony. Kumusta ni kumusta imong baby diha Idol Tony? Saka na lang may gala sa kinatibok ang pwersa sa Diva HP Arimin Cebu na si kasama, uban ako sa kasamang Marisa Abadjes, ako si kasamang Arnold Busamante, at ang may gala sa kasamang Benji Tanghian, na masunod karunayan may gala sa Straight to the Point. Ay kalimot patagad ang tanan, dahil kang Diyos, praise the Lord, hallelujah, happy weekend! Sabakadari.
1: DYHP Arimin. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
12: Ang kinis na niya?
13: In fairness, nag-glow up.
12: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Life extension vitamin D3.
4: Rinuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng life extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gin.
3: Life extension vitamin D3. Life extension vitamin D3.
5: Putan, safe at siguradong epektibo.
6: Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
3: Life extension vitamin D3 for longer life.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
9: Garantisado nga epektibo.
10: Sa duhang tudbalo ka oras,
11: imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas na utan ug makamatay nga sakit.
12: Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer.
13: Death.

0: Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:16 na sa kabuntagon. Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silo sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
1: Straight to the point.
2: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may buntag kinatong tanan. Kumusta ka mong tanan o welcome sa tuang panag-uban? Usab karong buntaga.
1: Straight to the point.
2: Una sa tanan, masalamat tanta ang tuang buhay nga Dios sa paghatag niya kanatog. Lain na sab nga adlaw, lain na sab higayon sa tuang pagpadayon, sa tuang pagpanikay sikay o sa tuang pagpakigbisok.
1: Straight to the point.
2: Adlaw kita karon nga Sabado mga kasama, pizza uno na sa bulan sa Agosto tuig 2026.
1: Straight to the point.
2: Kamusta to mga pinanggan digpaminaw, to mga sukin digpaminaw nining adlaw nga Sabado? Unang adlaw mga sukin digpaminaw sa bulan sa Agosto, entrada kasamang Marisa. Entrada karong adlaw mga sukin digpaminaw. O niya napupos na ang bulan sa Hulyo, nisulod na ta sa bulan sa Agosto mga sukin digpaminaw. At ang mga kegsun na to mga naminaw, usab garon. Kumusta mong tanan diha o niya sa mga nagtanaw sa to ang Facebook Live, sa YouTube channel o naminaw sa ilahang at tahatag sa ka mga radio.
1: Straight to the point.
2: Sa ngalan ni Attorney Rufil Fernandez Banyo, kung may regular anchor ko ng buntaga, ako inyong kasamtangan ng makauban Radio Man Benji Tanghian, may mag-uban-uban ninyo karong buntaga makasama sa programa ni Attorney Rufil tungkol doon sa importante kayong gasikaso. Amo na nga kita lang una ang mag-uban-uban ron ha. Sa tuang mga naminaw at tuang mga pinanggandig paminaw at magkasama karon. Ingon manusab at tuang mga idol diri sa IFM.
1: Straight to the point.
2: Anya arita makasama sa tuang mga hisgutanan sad karong buntaga. Kay kanana ang bugnaw rabang tuang kabuntagon sad karon. Bugnaw at tuang kanang naang kabuntagon mga sukindig paminaw. Amo nang uban na katong mga nibangon, mga nangapi, nagakapi-kapi karon diha. Ato ang makingsuna mga nangapi, ang uban sayo kaayo nga nagkaog tinughong. ang uban sad nga nang naang nagainit pagtubig kasamang ki apan uban nagbukot pas habol in town kay bugnaw kaayo. naglukob-lukob pa diha. Atun pang kasamang kisos minya, naglukob-lukob pa diha. Okay, arita sa tuang nga maisgutan ng sad karong nga buntaga. Tungod kay low pressure area kon LPA nga unang gibantayan gawa sa nasod. Hingpit na nga nakasulod sa Philippine Area of Responsibility kon PAR o gaduna kini low chance nga mulambo ngadto sa usa ka bagyo sunod 24 oras.
1: Straight to the point.
2: So dunay LPA mga sukindig paminaw nga nakasod na usab diri sa ato sa Pilipinas apan ipanglantawan ni nga ubos ang tsansa nga mamahimo kining usa ka bagyo.
1: Straight to the point.
2: Subay niini pag-asa Visayas ni pasidaan nga masinati gihapon ang pag-uwan-uwan sa Sugbo karong adlaw tungod sa localized thunderstorm.
1: Straight to the point.
2: So dunay pag-uwan-uwan gihapon magbantay ta mga sukindig paminaw labi na sa mga lugar nga bahaanon kaayo, labi na sa mga lugar nga gamay lang gani ang uwan, ang baha mo'y puting daghana. Una nga magbantay tungod kay kanang naang dunay pag-uwan-uwan asad mga sukindig paminaw nga tuang masinati karong nga adlaw.
1: Straight to the point.
2: Samtang DPWH Secretary Vince Dison gitakda nga muduaw sa Cebu sa umaabot nga mga simana aron personal nga susihon ang mga lugar nga labihang naapektahan sa baha. Lapad nga pagbaha mga sukindig paminaw gumikan sa grabe nga pag-uwan sa nakalabay nga mga adlaw.
1: Straight to the point.
2: Ora gasigi nila magduaw sa Dison diri wa mangyapoy gikihaan nga taga Sugbo. Ah, sige sag duaw mga sukin digpaminaw hagbay rang dinuaw ni adto pang milabay tuig sukad nga nahimo san sekretary sa DPWH apan wa pa may mga opisyal sa Sugbo wa pa may mga opisyal sa wa pa may wala pa may mga congressman sa Sugbo ipaimbestigaran wala pa may mga taga DPWH ipaimbestigaran wa pa man na unya unsa may adion diri nga ako galas-galas lagplete galas-galas naggasolina o krudo sa sakyanan nga. Gawas lang ni Atong dito sa Balamban nga doon na kuno'y ipaimbisigaran sa NBI nga matod pa ghost project ko no apan nagitubag mga sukindig paminaw ni kanang kanhi congressman Pablo Jan Garcia nga wa man dili man ni ghost project ipaimbisigaran tingali nila kis Pablo Jan Garcia wa man ni pirma sa impeachment. So muna nga muduaw kuno mga sukindig paminos dison dire sunod simana aron tan-aon ang tubig kanang muduaw ka kanang naang nay baha unya na pugka muduaw gwa nay bagyo wa nay low pressure iri. Tungod sa way hunong nga pag-uwan sa Sugbo sugad kagahapon mga mayor sa Tri-Cities ni Patuma na o early dismissal sa tanan na klase sa public o private nga tunghaan.
1: Straight to the point.
2: So gahapong adlawa mga sukindig paminaw sayo nga gidismiss ang klase tungod sa hulga sa pag-uwan-uwan. So muna nga kanang naang tuang mga kaigsuunan. Muna nga kahibalo magyong muuan nga nung mga isuspenso na lang gidi ang klase. Kaya pareha itong dito sa Mandawi o sa Giso Mandawi. Sa inan ka ato nga nagadala mga sukindig paminaw o kanang sakayan ang mga rescue team sa Giso o sa Mandawi City nga mga rescuers town kaya mga bata nga Pinok ayo mga elementarya na to nga mga kabataan. Sus, dito magkasama po tiraban taas sa tubig. Ang ano man kahibalo na yun nga mo ulan, kahibalo na nga doon na mo, doon ay ulan nga mo igo sa Sugbo, isuspenso lang gudi ang klase. Ang ano mga pagtuon pamangyod ang mga estudyante dito sa eskwelahan.
1: Straight to the point.
2: Balita gikan sa kauluhan kanhi Senador Bong Revilla nakapiansa na mga sukindig paminaw og mobalor og 1,000,000 ka pesos alang sa giatubang nga kaso nga malversation donot sa gialigar nga pagkalambigit ni ini sa usa ka flood control scandal dito sa may Pandi Bulacan.
1: Straight to the point.
2: So nakaingon mga sukindig paminaw uban nga nga priso nga sana all makapiansa. Sana all temporaryong makagawas. So karon mga sukindig paminaw malipayo na kaayo. Si kanhi Senador Bong Revilla ang budot senador. Makamalipayo na sa kaayo kay gitugutan siya sa Sandigan Bayan nga makapiansa og 1,000,000 pesos nga kantidad mga sukindig paminaw bugti sa temporaryong kagawasan. So kani temporaryo pa lang ning kagawasan samtang magpadayon ang kaso apan gawas no na sa gikansilda. So wa na si di na sa mapriso makagawas sa siya mga sukindig paminaw nakagawas na gyud. Dapong adlawa nakahimabat siya sa iyaha nga mga pamilya o niya makadulog na gyud sa siyang asawa pod. So haya-haya ha? Haya-haya ni kani Senador Bong Revilla oy. Kaya-haya bang Senador kanang kani Senador Bong Revilla kasamang Marisa nga naman. Murag tag-as na batog bungot, murag karong adlawa or gabi pa lang murag nagpa kwa na to, nagpabarbas na to. So muna nga si Bong Revilla gitugutan nga makapiansa. Apan si Senador Jinggo Estrada ni hangyo mga sukindig paminaw nga mupiansa po siya. Wala tuguti nga makapiansa si Jinggo Estrada. Si Bong Revilla gitugutan kung magduda ang uban nga pananglitan o tugutan si Bong Revilla nganong ang uban dili man tugutan tungod batingali kay kanang naang kapakapartido sila ni Presidente Marcos mo tingali nga gitugutan ha. Baguhay lang nahuman mga sukindig paminaw ang suna baguhay lang gingon ang suna nga matod pa matod pang Presidente Marcos nga ilang gitininood og imbestigar gani na nga priso na ang uban og daghan pang isunod nga priso noon sa maning uban na hinay na magpanggawas hino. Oh! Naning kamot og mayong asawa ni Bong Revilla in town oy nga makagawas yang bana bisa og makapiansa sila. Kay kwan baya ka sa mangke kana naa nga ikaw labi na kay abatan-on pa pug asawa si Bong Revilla in town ya kwan may pug ayo kay dulog ha. Samtang sa laing bahin, ombudsman na tinguha nga pasakaan og kaso nga plunder o graft na batok sa ang mag-inahan nga sila si Senadora Lauren Legarda o Congressman Leandro Leveste.
1: Straight to the point.
2: Kininunot sa aligasyon nga nagkasabot ang mag-inahan pag-secure o mga solar contracts.
1: Straight to the point.
2: Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kay Diana ang gi-announce ang gi-announce si Presidente Marcos nga hapit na kuno pa sa kaagkaso sa ombudsman maos ni kanyo Speaker Martin Romualdez na pakasuhan karon sa may kalakiha nga si Leandro Leveste man o si kanang na ang Lauren Legarda ang pasaka agkasong plunder na hinoon. Si Leveste mga sukindig paminaw na ilang nga kritiko sa administrasyon. Ingon man usab si Senadora Lauren Legarda iyang inahan o niya tua karon membro sa minority bloc. Nitapon siya sa mga senador nga naas minority. Nibuwag sa mga sukindig paminaw sa majority nga mga senador nga kaalyado mga sukindig paminaw nila ni Irwin Tulfo, ni Suto, ni Win Gatsalian. So nibulag siya, di asya di rin ni Senador Alan Peter Caetano, nilang Pia, nila ni Kananaang Bato, Bunggo, Rubin Padilla. So to asya dito, apilon o kaso. Si Senadora Lauren Legarda kay matod pa kuno nga kanang naa nga ilaha kunong gi-exclusive ang pagbadagan aning solar contracts ha. Matod pa nga dili man ta sila moy tag-ias adlaw ngano mga kanang naa nga ilaha man nga gi-kumkum ni tanan ang solar ha nga kaning adlaw para mas tanan. Nayabag na. Tanawara sila si kaning niang ipasakang kaso nga plunder batok ni Congressman Leveste o sa iyang inahan dili ni kabahin sa flood control dili ni kabahin sa anomalya sa flood control kundi dili kabahin sa solar ha adlaw nga gisgutan an. Unsa naman ning kalakiha karon oy masakwan pa kanang naaga unsa man ning kalakiha mas murag mas mauna pagkapriso si Lauren Legarda tingali og si Congressman Leandro Leveste kay ni kanayo Speaker Martin Romualdez og ni Saldico. okay pa ta ni Dong Buying. Subay ni ini NBI mupatawag usab kang Congressman Leandro Leveste og kanhi Congressman Jing Paras nga alang sa giingon nga pagplano nila pag-frame kang Executive Secretary Ralph Ricto.
1: Straight to the point.
2: Diyan na mga sukindig paminaw, diyan na sa ilaing ipatawag na sab si Congressman Liasto kanang naang Leandro Leveste dito sa NBI o niya lakip nga ipatawag si kanang kanhi Congressman Jing Paras mga sukindig paminaw. Kailaha ko nung gi-sit up, ila ko nung giplanuhan nga sit upon si Executive Secretary Ralph Ricto niya tagaan dito ko noong kanang hamis kayong babae arong madakpan. Ato ni hatagag pagtagad makasama kinaunsa man ni sila oy naghisgot na mapadidit ni sila. Samtang Malacanang mudoso og mudoso sa gisugyot ni ining national budget na para sunod tuig na mubalor sa 7.2 bilyones at trilyones pesos. Pagkadaku ang mga sukindig paminaw ha. So kaning ni gisugyot karon gipangayo ang Malacanang nangayo ang Malacanang og 7.2 trilyones pesos nga budget para sunod tuig. Mas taas kini og 400 bilyones kapin kun itandi nimo sa budget karon tuiga. Naunsa man ni nakana hutdagi ninyo ng kwartas gobyerno pagkadako nining kwartaha nga himuon nga budget para sunod tuig 7.2 trilyones last year size punto, ha? Size punto 7 trillionis ang budget last year, akaroon nga 2-8. Sunod 2-8, nangayo ang Malacanang nga himuon nga 7.2 trillionis, ha? Pagkadako man na ng budgeta, unsa man ni ilawag na punis mga buaya? Ang naghinam-hinam na po ang mga buaya, ane, ha? Magtulo ang laway sa buaya, ane. Pagkadako ang budgeta, ha? Unya, para kuno sa mga flagship program sa gobyerno. Unsa may mga dagko nga flag kanang program sa gobyerno? Ha? Unsa may ganun mang 7.2 trillionis man? Unya, flagship program kuno. Unsa may budgetan? Ha? Nga wa pa man ganit na masulbad sa flood control nga daghan kayong kwarta sa gobyerno, dakong kwarta ang nausik anang flood control sa gobyerno. Or kaning budgeta, ipreparar ba ni nilas eleksyon, ha? Wata kay balo kung ipara, ipreparar nis eleksyon or sa ilang racket nga ipalupad sunod to eh. Amay pa ang racket budgeta. Asunan ka nga city, ha? City punto 2 trillionis pesos ang ilahang nga i-budget mga sukindig paminaw. Apil lang gason ang racket tingali ani. Apil lang magkabok racket ka, ha? Unsa man ni may ning racket nga sakyan, ha? Masakyan na gunin nila ning racket. Ay, pagka kwan in town, pagka tawhay sa mga buaya ani budgeta, pagka dako man ani. Samtang, balita dito gawa sa naso, the US President Donald Trump nibutyag nga ang gihimo nga asayro talk sa tali sa mediator o mga leader sa grupo nga Hamas, ha? Mahimo nga murisulta sa makasaysayanon nga agreement alang sa hingpit nga disarmament o hingpit nga pagtumpag sa maong nga grupo.
1: Straight to the point.
2: Ato ni hatagag pagtagad sad kay kanang naanga dito sa US mga sukindig pa at kaning US o kaning Iran. Ani pahuay ko no to Trump kay gikapoy man ko no to yung pod ang Iran. Sige pahuay ba mahuay sa ta. Amo na nga kanang naanga kuan ra gyud nila kaning nga tuang nga mga presyo diri mga sukindig pa minus petroleum. Diri sa tuang nga kuan nagagad na gid in town ta nila kay og kanang mo og magdula-dula sila gira-gira diha kining ato diri dili mangin dula-dula kay presyo na to diri sa gasolina og krudo mo saka magyug maayo.
1: Straight to the point.
2: Ato ni hatagag pagtagad don diri sa tuang pagkulo kabildo mga sukindig paminaw, ha. Ato ang makasama og mga idol sa 93.9 IFM na sanbay lang sa makasama kay balik ta human lamang sa mga importante kayo. Alas 6:33 na buntag.
3: Kidney care time.
4: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
9: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
10: Ako po'y. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
8: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
8: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
11: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
18: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
20: ACS. Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
21: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
22: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
23: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
24: Mga kasama ug mga idol, panahon usab sa ting-uwan ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina. Adto gid ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kaayo kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
7: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
17: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
15: Straight to the point.
2: Ato ang attack na alasais 39 bina sa kabuntagon. Balik na magkasama dere sa tuang pagkulo kabildo karong buntagan.
15: Straight to the point.
2: O niya, sa di patam adto, no, sa tuang isgutanan, no, sa karong buntaga magkasama. Sabi na kayo, no, kung ano nabasad ka nang naang sayo kayo nga ni Kilho mga tuang kabuntagon sa magkasama taon. Ato asa nga i-check, no, nga tuang Urban Patrol. Kay di ay duha matod pa kabalay na sa managlahi nga dapit sa Sugbo ang gipang ronda sa kapulisan duha ang nadakpan.
15: Straight to the point.
2: Maunta kumpletong detalye sa report ni Radio Man Paul Lauro. Yes, Radio Man Paul.
15: DYHP.
25: Atamang Binti, sa nagpadayon nga kampanya sa atong kapulisan ining lost firearm, sunod-sunod nga mga runda gipahigayon sa mga police station sa ilang tagsa-tagsa ka mga area o jurisdiction sa Block 2 sa Barangay Suba. Ningatod Dakbayan Sugbo, mga alas 12 tungag gabi, ronda sa atong kapulisan sa Sawang Kalero Police Station 6, kaning Palimay, sa usa ka 25 anyos nga lalaki nga naghupot o armas de fuego nga dili rehistrado sa kapulisan o pisag ang giditin sa atong kapulisan uman sa pagpangronda kay nagpositive ba yun sila nga ilang nakuha kining armas ni ining suspect o subject sa ilang search warrant nga si BG Tagalog Jeremil, 25 anyos nga nagpuyo ulitaw, nga nagpuyo ni dia sa Block 2, Barangay Suba, silingan ng barangay sa Pasil, ni Gatundak Bayan, Sugbo. Ang atong mga operatiba sa Sawang Kaliro Police Station 6, nag-apply ng search warrant sa korte aron kumpiskahon o imbarguhon ang caliber 45 nining maog suspect nga dili rehistrado sa kapulisan. Nagpositibo yun ang ilang pagsiksik sa panimay sa suspect kung nakuha yun nila ang usa ka caliber 45 pistol na dunay magasin o dunay duhara ka bala ni ini. Nadetina ron sa Sawang Kaliro Police Station 6 kini si BG Tagalog Jeremil. Sa Guadalupe Police Station 9, gironda po nila kining panimay sa usa ka armadong lalaki na duna sa report nga narawat na kanunay ni magtakin-takin o magdanda bisan diya sa gawas ilang nga panimay. Gironda sad sa atong kapulisan sa Police Station 9 sa may sityo kay Mituan, barangay Sapang Lako, silingan ng barangay sa Guadalupe, ang panimay ni Celso Tormes, 44 anyos o minyo nga nagpuyo sa maong lugar na embargo niya ang usasad ka third o usaka revolver na doon ay bala. Nalitinasan niya sa karon sa Guadalupe Police Station 9. O na itong report niya na iposigikan sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo. O yung Radyo Man po, Lauro, DYHP Tatak RMN.
2: Okay, salamat Radyo Man po, Lauro, sa imuhang report. Nga sanbay lang sa magkasama kadiyot ha kay balik ta karon doon taon sa human sa mga importante kayo. Alas 6:42 na sa buntag.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gaso kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
1: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
9: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta manutsuot ang sangka. Paspas ang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass! Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
10: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
11: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
12: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
13: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
11: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
12: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
13: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
14: Available na sa Mercury o mga suking butika.
15: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
16: Tanggaling-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
15: Heavy duty linis bawat pahit.
17: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
18: ACS.
19: Straight to the point.
20: Ato ang attack na alas 6:47 na sa kabuntagon. Balik ta makasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga. Now, atong atagag pagtagad, no, kay kanang na ang gahapong adlawa, mga sukin, dig paminaw, ah, gahapong adlawa, medyo putig yung lipaya ni ah, kanhi Senador Bong Rebilla, gahapong adlawa. Atungod kay gitugutan siya nga makapiansa og 1 million pesos, mga sukin, dig paminaw, bugti sa temporaryong kagawasan. Ah, onya, lipay po ang hiyang asawa in town, kaya sa nagisa may di malipay. Ang isa may di malipay, nga imuhang bana, nakagawas na imong bana, o niya, lipay, yun ka. Laming malipay nga naan na kay dulog, timpos kagabi. O niya, si Senador Bong Rebilla, gipriso ni siya mga sukin, di paminaw, gipasaka ag kaso, tungod kay tungod sa kasong malversation. Tungod sa kasong malversation, kay matod pa nga lakip nga nakadawat o kickbacks mga sukindig paminaw sa flood control. Sila man eh. Sa mo'y unang napriso mga sukindig paminaw. Unya, moto nga ningon ang Malacanang nga tanawa ha, og moingon mo nga selective justice, dili ni selective justice. Dili ni ingon nga ang mga gipampriso katurang mga naasa oposisyon. Dili ni ingon nga ang gipampriso katurang naasa oposisyon ha. Tanawa nga mong kaalyado sa una na tanawa apil mga ning gipriso. Unya, anang kung na ang maka karon maka pangutana pod ang kanana ang mga tao. Ha? Nga unsa man ang Malacañang tinuod ba nga ang Malacañang maoy nag ha sugo ani nga ipa apil og papriso si kani senador Bong Revilla. Ha? Ngano man nagduda ang mga tao kung Malacañang or ang duha ka man nagsuon nga remulya. Ha? Ang duha ka man nagsuong remulya tungod kay dito sa ilang lugar kontra man nilas politika. Ha? Kontra nilas politika orgi ha nahimo na yung collateral damage si Bong Revilla. Ha? Nga kunuhay aron nga dili kay halata nga ang mga oposisyon ra maoy gukdon sa kaso, giapil siya og pailag kaso mga sukindig paminaw labi na kay vulnerable siya nga duna sila kaagi ba nga napriso na mga sukindig paminaw og si Senador Jinggo Estrada. So dali na lang kayo nila ang paghimo sa pattern pero utak kay balobasin pug tuod nga nakadawat mo kickbacks ba. Ah, so di naman, nakapiansa naman. Ha, nakapiansa na mga sukindig paminaw. So nakagawa siya gahapon. So money ang kanang kuana. Money ang, abi ko na ato ko nung kuanon be. Ang gikan sa paggawas niya o niya na. Ha? Ha, tanawa si, kana na ang, kani Senador Bong Revilla. Paggawas niya gikan mga sukindig paminaw. Nakapiansa, medyo luspad pag naong. Ano? Ha, medyo galuspi pa sa sulod preso. Ha? Ah, so karon nakakuan man. Na, nakapiansa siya apan Senador Jinggo Estrada wa tuguting makapiansa. Ah, tanawa be kuno atong kanon be tong tanaon ha kayo tanawa ipagawas niya oh. Ah, mo ni pagagawas niya gahapon onya nakapiansa mga sukindig paminaw. Aha, onya mo ni. Okay. Aha, so mo na giskortan siya sa taga BGMP. Ha, onya nasa iya asawa sad nino kaning nga nasa kuan kasama Marisa no iya asawa nagasluyo taw niya oh. Ha, no ani agbay ang iya nga kuan ang iya nga asawa mga sukindig paminaw nga kanang naa nga murag 14 ang pakangayaas naong siyang asawa.

nag-holding hands sila, paggawas mga kasama, oh. Ang tanawa diha, kanang kwan pa, ang iyahang bungot, baga pa iyang bungot diha. Nakinis lang ni Mercado, kongresuman sa ni. Ah, dito sa Cavite, mga sukin, di paminaw. Ah, apil ba ni Pirmas impeachment, ah, si Lani Mercado? Ah, tanawa ha. Sumunay ang pagkuhan niya. Kanang na ang paggagawas, mga sukin, di paminaw gahapon. So, 1 million, ha, ang gitugot nga piyansa. Ha, sumuna nga si Senador Rante Marcolita o si Senador Jingo Estrada. Ha, kaingon sila nga, ah, yahaya ni Kwana, yahaya ni Bong Rebili, ah, makadulog namang Lani. Ha. Ah, tanawa ha, sumuna nga, kunay ang iyang pagkuhan gahapon. Ha? Pagawas mga sukin dig paminaw. Oh, so doon ay malversation nga kanang naang gipasakan niya kay kuno nalambigit siya sa flood control nga iskandal dito sa Pandi, Bulacan. Ha? So, gawas siya, nakapiansa. Ha? Nakapiansa niya ang Malacanang ani pananglitan o dili papiansahon ang oposisyon di ingon nga, ah, kuan ra gyud to kanang naa nga kaning ilaha ko nahimo gyud nga kuan, ha, nahimo gyud nga nasugal gyud si kana naa nga Bong Rebili aning kalakiha. Ha? Ang uban ha, wa pa gani maka kuan, wa pa gani mga priso ang uban. Wa pa na nga priso ang uban. Ang uban ni nahinay na nakagawas, ha. Katong saya nga picture ka sa mga names good, asa man to ilang picture kanihan, no? Morning, akuan pa kayo. Kanana ang medyo muraga si Bong Rebili, ha? Pagawas magkasama, medyo galuspi pa siya. Medyo galuspad ba, natanawa ha? Kanang kuan pa kayo kay Gikan, mas presuhan po taon. Pagawas na niya, asa man to yung picture na kauban na yung pamilya? Ha? Kauban na yung pamilya ba? Kauban na yung pamilya, nakagawas na siya, tanawa. Kaya katong picture, usabi, katong kuan be. Kanimo, ano na yung mga pamilya, yung mga anak, yung mga apo. Aha, niya, yung asawa. Ana, yung asawa. Kanang kasamang name sa kana. Tanawa, ni post siya nga, God is good. Ha? Salamat po, Panginoon. Muna iyaha nga post makasama unya. Tanaw yung picture, hapon din ang layo agahapon. Kato yung naong agahapon sa paggawas, medyo luspi pa, luspad pa kasamangki. Karon nga nakagawas na unya, nakahalug na na iyang asawa, medyo ni pula-pula na gama iyang aping. Ha? Tanaw ha, nakakuha na. Kanang medyo ni kuan na gamay, ha? Kanang naang medyo ni lutaw-lutaw na mga sukin dig paminaw ang yaha nga aping taon, ha? Medyo nanay pula-pula o gamay, murag samot na gyud ron, ha? Og mag-post siya rong buntaga, ha? So muna nga kanang naang kuan, ha? Pila man sa ka kuan na priso dito, pila man sa ka bulan ra nga nasod sa kanang naang prisuhan mga sukin dig paminaw. Karon kuan na kayo sa kanang naang muraragwa, ha? Tanawa, murara og wa na priso. Kay ni kuan naman, ha? Medyo ni kuan na ni pula-pula na iyahang naong o niya kanang naang ang iyang bungot mga sukin dig paminaw sa ubos moraga na tarong na og balbas ang dalan-dalan, ha? Kani ha kon kana sa manisa kani og wala ni filter, ha? Pero dili man tingali na mag-filter ingon ini kay mga nindot manig cellphone ni mga datos, ha? Mga nindot manig cellphone di naman magsalig og pero magsalig yapon kag filter labi na klaro kayo nga moraga dunay lokyaob-lokyaob si mong nao. So na preso siya pila man ka kuan, ni surrender siya sa kanang naang DJ mga sukin dig paminaw, ha, si IDJ. Sa si IDJ ni surrender sa dito mga January pa di ay. January 19 karon tuiga, so January, February, March, April, May, June, July. So 6 months. 6 months siya nga dito mga sukin dig paminaw presuhan. Oh. So muna nga na, ha? Yahaya Bong Rebili, ha? Kanini ang makakuan naman po ni? Makadagan ni sa mga sukin dig paminaw sa 2028 nga eleksyon. Posible na sad ni nga mulinyada ni Presidente Marcos.
ha?

0: Pero muna, ibutang ta lang, sige, dili mo selective justice. Ha? Unya. Pero, eh, klaro kayo, eh. Yung mga tao, klaro kayo, eh. Ha? Ano man, gipapriso nila si Bong Revilla kay dili man politiko. Ha? Dili pa man politiko, so ah, bahala na lang masugal ni siya. Ha? Bahala masugal, so dili man politiko. Pero doon na ba'y politiko karon incumbent nga politiko nga napriso mga sukintig paminaw nga kaalyado ni Presidente Marcos? Ha? Wa magani mapriso ang hinog na ang kaso pero nibalik sa pagkahilaw. Ha? Tanawa ha? Tanawa. Nga kanang naanga muni nga tinuod mandagway nga bukat kayang kaso. Ha? Tinuod mandagway na kadawat. Sumauni nga uban na itong mga politiko magsalig mga sukindig pa may nagpangawkaw. Dias ka ban sa katawhan kay pwede rang makapiansa. Ha? O daghan kang kwarta, daghan kang nakurakot niya. O niya, makapiansa ka. Wa na, gawas nun nga ang, noon, temporaryo ra imong, imong pagkagawas nun. Ha? So muna nga kanang na ang, ang kaning niya nga itong balaod sa usahay, ha? Nalabian sa mga sukindig paminaw ba? Pero muna nga, maluoy sa ta sa mga kanabitaong na kuan na naigo ras politika. Ha? So nang kawa pagudo, saldiko, wa pa nila madakpihan to'd karon. Ha? Si saldiko mga sukindig paminaw, although natangtang sa pagka-congressman, pero wa pa madakpi. Ngano'n sa man, wala nila dakpat o wala nila tinod ah. Ha? Ngano'n wa man nila tinod ag dakob saldiko. Ha? Asa man dang Interpol? Asa man dang Interpol nga ilang man ganing ipakuha si kanhi Presidente Duterte diri sa ilang man ganing gideliver dito mga sukindig paminaw sa Daheg. Si kanhi Presidente Duterte kay tungod kay doon ako ng Interpol. Nya asa mang Interpol nga di man na makatabang na to. Ha? Pagpabalik mga sukindig paminaw ni Saldiko diri sa Pilipinas. Oh. O baka ha, dili na lang nila dakpon Saldiko kay basi og mukanta gyud sa tinuod Saldiko nga ang mastermind sa flood control mauni sila. Ha? Tanawa ha? O niya, kinsa may lang nang nalambigit. To, tanawa gutong sa asa man tong listahan kasamang name sa katunto ang mga provinces nga daghan kay mga sukindig paminaw nga project sa flood control. Ha? Tanawa ha? Ang katunto ang mga listahan, naman to yung mga listahan ay kanang number one ang Bulacan, number two ang kanang naang Sugbo, ha? Ang Cebu mga sukindig paminaw. Ha? Number two ang Cebu. Muna nga, kaning ni ang mas kuan pa. Karon mauna pang kasuhan si mauna pa tingaling mapriso si Leandro Leviste o kani mga sukindig paminaw si Kongresuman akana na senador may mama si Lauren Legarda mas mauna pa tingaling mapriso lagi aning niya mga mastermind sa flood control. So ang pinakadaghan kuno mga sukindig paminaw nga probinsya mao ang Bulacan nga dunay mga daghan nga mga project sa flood control. So dito sa Bulacan, ila mga sukindig paminaw giuna ang Bulacan, okay na. So napriso na si Jinggo Estrada. Ha? Si Manuel Bunuan mga sukindig paminaw, pero si Manuel Bunuan gihimong state witness. Ha? Si Bong Revilla napriso apan temporaryo nakagawas. Kinsa may lang ipaimbestigaran sa Bulacan? Ha? Kadto si kana senador Joel Villanueva. Ah, hinog na kuno ang kaso mga sukindig paminaw pero pag hinog na kuno ang kaso himan-himan pa to ni Tamling ni Balitok ni Tila sa Lapalapas Malacañang ang kaso ni balik pagkahilaw. Ah, so muna nga pero karon si Senadora Lauren Legarda niingon siya nga sukad pa siya 1998 ang iyang ngalan wala niya gyud mansahi wala niya duhigi og mansa ang iyang ngalan so iyahan ning gihimakak tanan nga moni mo na nga nagpabilin ng iyang dignidad integridad so nangka ang gipasangil nila tungod kay ha tungod kay sila ra kuno ang nagsecure mga sukindig ba pagpadagan sa ha, solar system. So na ka na solar system. Ano ko nung matod pang Bong Revilla. Ano man sila ramay. Ang ano mga kanang adlaw para man unta sa tanan. Ano ilo mang ipanag-iha ng adlaw. Tanawar. Kinsa may nagbuot nga panag-ihaw ni mo ng adlaw. Ha? Panag-iya ko nung adlaw, tanawa. Oh, sumuna nga nauna pa, so diri Cebu, diri Sugbo, daghan mang namatay mga sukindig paminaw tungod sa baha. Ngano mang wa pa may mga kongreswoman, kongresman, nga gipaimbestigaran. So muari man kunos Vince Dison, ha? Og muari man lang gani ka Dison, ha? Ang sekretaris DPWS, kung muari lang gani ka, aro magsilpi-silpi, aro magpa-picture-picture, ha? Ayaw na lang aridong, eh. Wa mang gihapon, nadugay kang inari, nadugay kang dinuaw sa Sugbo, ha? Kapila man ka nagbalik-balik sa Sugbo. Doon na ba'y gipa-imbestigaran nga flood control? Nya doon na'y gipa-imbestigaran nga congressman, congresswoman, ha? Taga head sa DPWH, doon na ba'y gipa-imbestigaran? Nadugay man ka balik-balik diri. Kalas lang mo kwarta sa gobyerno. Ha, kung nangyahan tumong, para lang mga sukintig paminaw mag... Ha, maguluhin ni Gawa, kala tudlo-tudlo, dito sa mga flood control, ana. Ayaw na lag-aridong, mapaibo ng idulog si mong asawa, may pa. At iwasunta na lang hisgot, karong taon-taon, mga sukintig paminaw, ha? At iwasunta na yung hisgot, karong taon-taon, naman lamang sa atuang RMN Network News, kay musunod na karong dayon. O ni balik ta makasama usab sa ato mga isgutanan o sa ato ang pagkulo kabildo din he. Human sa ato ang mga balita sa lokal o dito sa Kauluan. Standby kay nana ang ato ang RMN Network News mga kasama. Alas 7:04 na sabunta.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: Para sa Kilusang Mayo 1 at Sentro, nagkakaisa at progresibong manggagawa, labag sa labor code ang TRO dahil walang kapangyarihan ng korte na pigilan ng wage order. Dahil dito, nakatakdang magsampa ng intervention ang Sentro sa Lunes laban sa TRO at pinag-aaralan din nila ang paghahain ng administrative case laban sa hukom na nagpalabas ng TRO.
3: Gusto ko i-demand na dapat may summary dismissal do sa judge na gumawa niyan. Kasi kahit doon sa desisyon niya, sinabi niya na mayroong batas na nagsasabi na hindi dapat maglabas ng TRO. And yet, ginawa niya. Magsasampa po kami ng isang injunction, ng isang intervention, no, para i-declare na para ma-lift po yung TRO. Kasi imagine niyo naman yan, di ba? Kukunti na nga lang po yung ginrant ng NCR. No, barya na nga lang yan, tingi-tingi pa yan, di ba? Tranches pa yan eh. Tapos, hindi pa natin nagagamit, binawi na kagad. Di ba, talaga nakakagigil naman yan yung ganyang gawain, no?
2: Ganito rin ang plano ng KMU na nagsabing posibleng may naganap na bayaran sa pagpapalabas ng TRO. Tinawag din ng grupo na inutil si bagong Labor Secretary Francisco Tolentino na hindi man lang umano ipinaglaban ang naging desisyon ng korte.
4: Dahil lumalakas po yung magkano ba para magkaroon ng TRO, hindi mawawala sa duda ng mga manggagawa yun kasi dalawang bagay yung pwedeng gawin. Magkaroon ng challenge sa legal through our lawyers. So, magkakaroon mo kami ng usapan ng magkaroon ng mga protesta on the ground para call out yung agency, yung gobyerno. Pangatlo, itong si Tarantino, yung pinutil na Department of Labor bago-bago, no, ay pinapang sumuko, hindi man lang itinagtanggol yung kakarampot na wage increase. Kita nyo naman yung kanyang statement, susunod daw sila sa desisyon ng korte. Ang ibig lang sabihin nun, pabor sila sa mga kumpanya at again sila sa wage increase sa mga manggagawa. Ganun lang po kasunti yun.
2: Samantala, nananawagan ang dalawang grupo na magkasa ng sama-samang pagkilos upang igiit ang agarang pagpapatupad ng dagdag sahod.
5: Ang Malacanang mga kasama susunod sa TRO pero ilalaban pa rin ang 85 pesos Samantala, sa kaugnay na balita, tinawag na unprecedented injustice ng grupo ng mga manggagawa ang pansamantalang suspensyon ng dagdag sahod sa Metro Manila. Ayon kay TUCP spokesperson Carlos Miguel Oñate, ito yung unang beses na may nagtungo sa korte para questionin ang kapangyarihan ng Regional Wage Board na magtakda ng sahod. Wala din anyang sapat na basihan para aksyonan ng korte ang apila ng dalawang kumpanya dahil sa National Wages and Productivity Commission dapat sila nagreklamo.
6: 60 pesos lamang po ay pinag-uusapan natin na komento. Pero tingin nga ho namin, no, hindi ito nagme-merit ng isang TRO. Kasi kung tatandaan natin, no, July 24 pa nila ipinail itong petition. Wala pong actual na injury pa sa kanila. Kasi July 25 pa yung effectivity ng wage order. At pangalawang punto rito, hindi ho pwedeng huminto yung umento dun sa ating mga manggagawa dahil lamang sa dalawang employer na basta na lamang nagreklamo. Eh hindi nga ho natin alam kung ilang empleyado ang meron sila na minimum wage earner, eh wala rin po nakalagay dun sa kanilang petition. Kaya ito po talaga ay katakataka. Ito po ay isang unprecedented injustice po para sa ating mga manggagawa.
5: Nagbabala rin si Oñate sa posibleng chilling effect sa mga wage hike sa probinsya ang naging pasya ng Pasig RTC.
6: Kasi kung maalala niyo po, no, tanging Metro Manila lamang po ang nagtaas ng sahod. Ngayon po, yung all other provinces, yung all other regions, wala pa pong aumento sa sweldo. Ang problema dito ay kung magkaroon ito ng chilling effect doon sa napakaraming regional wage board, na baka itigil nila yung mga hearings nila, itigil muna nila yung mga consultations dahil po sa kasong ito.
5: Duda naman ang grupo na walang alam ang pamahalaan sa planong pagpapatigil sa dagdag sahod.
6: Kaya pala hindi binanggit, kaya pala hindi niya naipagyabang itong sinasabi ni Secretary Tolentino na historic increase. Eh baka naman kasi alam na nila ito. Dahil kung titignan po natin yung date nung petition na nagsususpindi ng wage order, it is July 24, no? Talagang nauna bago no State of the Nation address. Yun yung kinalulungkot namin, no? Kung July 24 pa pala may nag-file ng petition, bakit hindi naging forthcoming yung Department of Labor and Employment, yung ating mga regional wage boards, na meron palang ganitong petition?
5: Samantala, pinag-aaralan din ng TUCP na maghain ng petition for intervention para palagan ang desisyon o petisyon at ang inilabas sa TRO ng korte.
2: Malacañang susunod sa TRO pero ilalaban pa rin ang 85 pesos na aumento sa sahod. Kasama natin sa balita si Rajman Chanel Salazar.
7: RMN Live Report.
8: Hindi pa tapos ang laban para sa mas mataas na sahod ng mga manggagawa. Ito ang payag ng Malacañang matapos pansamantalang ipatigil ng korte ang pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa National Capital Region. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, susunod ang pamahalaan sa utos ng korte. Pero patuloy nitong ipaglalaban ang nararapat na aumento para sa mga manggagawa kasabay ng pakikinig sa mga hinaing ng negosyante. Kailangan anya maging balanse ang pagtingin sa issue upang mapangalagaan ang interes ng parehong manggagawa at employer at makahanap ng solusyong kapaki-pakinabang sa magkabilang pani.
9: Issue po na nag-issue ang korte ng TRO para sa 85 pesos na wage hike dito sa NCR, ayon nga po kay Labor Secretary Francis Tolentino, tayo ay susunod sa korte kung ano pinag-uutos ng korte, pero hindi pa po dito natatapos ang laban. Kinalaban po kung ano po ang nakikita ng pamahalaan na nararapat sa ating mga manggagawa. Pero pakikinggan din po ng pamahalaan kung ano po ang hinaing ng mga negosyante. Mas maganda po talaga na maging balanse ang pagtingin dito para hindi magkaroon ng mas malalim na problema o suliranin para both parties, ang employees and employers, ay magkaroon ng win-win solution sa issue na ito.
8: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajman Chanel Salazar, Tata RMN.
5: 60 pesos na wage increase na naibigay na sa mga manggagawa, hindi pwedeng ikaltas sa susunod na sweldo ayon sa DOLE. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajman Chelsea Arcilia.
10: RMN Live Report. Nilinaw ng Department of Labor and Employment o DOLE na hindi na pwedeng bawiin o ikaltas ng mga employer ang 60 pesos wage increase na naibigay na sa mga manggagawa sa Metro Manila. Ito ay sa kabila ng pag-i-issue ng status quo anti-order ng Korte ng Pasay noong July 25 na nagtipigil sa pagpapatuloy ng implementasyon ng wage hike. Giit ni Labor and Employment Secretary Francis Tolentino, nakapaghanda at nakapagdagdag na umano ng 60 pesos ang ilang employer para sa arawang sahod ng mga manggagawa bago pa lumabas ang kautusan ng Korte. Sa kabilang banda, kinumpirma naman ni Tolentino na dalawang korte umano ang naglabas ng kautusan kaugnay ng pansamantalang pagpapahinto sa implementasyon ng wage increase pero hindi pa umano nila natatanggap ang kautusan galing sa isang korte. Dahil dito, tiniyak ng kalihim na susunod sila sa utos ng korte. Samantala, marin namang iginiit ng DOLE na patuloy umano silang maninindigan sa kanilang naging desisyon at ipaglalabad ang karapatan ng manggagawa at employer. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chelsea Arcilia, Tatak RMN. RMN
2: Network News. Kasunod na nabulilyasong dagdag sahod sa NCR, hinimok ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang Kongreso na ipasa na ang panukalang 200 pesos daily minimum wage increase. Ayon sa mambabatas, dapat nang kumilos ang Kongreso dahil nasasabutahin na ang bariyang taas sweldo ng regional wage boards. Umapila naman si Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago sa korte na ibasura ang petisyon laban sa wage order. Git niya, hindi luho ang 85 pesos na dagdag sahod na ani ay hindi rin naman sapat para matustusan ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe, upa, singil sa kuryente at iba pa. Ipinanawagan din niya ang agarang pagpasa ng 1,200 peso living wage bill.
5: Magkasama target naman ng Department of Budget and Management na maisumite na sa Kongreso ang panukalang 7.2 trillion pesos sa 2027 national budget bago po mag-August 14. Dalawang linggo ito matapos ang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong July 27. Mas maaga sa 30-day constitutional deadline mula sa pagbubukas ang regular na sesyon na nagkasaad sa konstitusyon. Ang panukalang pondo sa susunod na taon ay 21.7% ng gross domestic product ng bansa. 6% din itong mas mataas kumpara sa 6.793 trillion na budget ngayong 2026. Tumanggi naman itong si DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon na idetalye ang nilalaman ng proposed budget. Tiniyak naman ang kalihim na akma sa priority programs ang administrasyon ng budget at meron itong mahigpit na safeguards para maiwasan daw ulit na maulit ang nangyaring flood control scandal.
2: Makasama matapos ang ilang linggong sunod-sunod na oil price hike, may nakaambang kakarampot na bawas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa apat na araw na trading sa world market, nasa piso ang posibleng rollback sa kada litro ng diesel. May inaasahan namang 1 peso and 40 centavos na bawas sa kada litro ng gasolina, habang 2 pesos and 10 centavos sa kerosene. Sa kabila nito, nananatiling mataas ang banta sa supply ng langis, bunsod ng limitadong biyahe ng barko sa Strait of Hormuz at muling paglala ng tensyon sa Middle East. Samantala, tataas naman ang presyo ng LPG o liquefied petroleum gas simula sa susunod na linggo dahil sa pagtaas ng contract price at shipping cost ng LPG. Ayon kay Regasco President Arnel T., maglalaro sa 2 pesos and 50 centavos per kilo ang itataas sa presyo na katumbas ng 27 pesos and 50 centavos sa kada 11 kilogram na tangke.
5: Sa iba pa ang balita, iimbisigahan ng Office of the Ombudsman ang mag-inang sina Senator Loren Ligarda at Batangas 1st District Representative Leandro Liviste para sa kasong graft at plunder. Kaugnay po yan ang solar firm ng kongresista na bigong maipatayo ang solar project na nagkasaad sa kanilang prangkisa. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nasa 10 bilyong piso ang halaga ng kontrata na hindi naibigay ng kompanya ni Liviste. bukod kay Leviste, damay din ang kanyang ina na sina si Senador Legarda at dating Energy Secretary Alfonso Cusi, peso mo sa buhatan sa pagkuha ng mga kontrata. Sinabi pa ni Remulla na ginamit umano ni Legarda ang kanyang posisyon sa Senado para matulungan ang negosyo ng kanyang anak.
2: Alegasyon tungkol sa Ghost Electricity Project, walang katotohanan at walang batayan ayon kay Senator Loren Legarda. Ang kasama mo sa balita, si Rajuman Conde Batak. RNN
11: Live Report. Idiniinis Senator Loren Legarda na hindi totoo at walang batayan ang alegasyon ng Office of the Ombudsman hinggil sa maanumalyang 10 billion pesos na solar contracts laban sa kanya at sa anak na si Batangas Representative Leandro Leviste. Kasunod rin ito ng payag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na umabot na sa preliminary investigation at inihahanda na ang pagsasampa ng kasong plunder at graft laban sa mag-ina. Ayon kay Legarda, wala pa silang natatanggap na anumang komunikasyon mula sa Office of the Ombudsman kaugnay sa mga akusasyon. Gayunman, tinitiyak ng senadora na hindi totoo at walang batayan ang mga alegasyon at wala rin pondo ng bayan ang nasasangkot sa issue. Handa rin si Legarda na ilahad ang katotohanan hinggil sa ibinabatong issue ng Ghost Electricity Project. Umapela naman si Legarda sa publiko na maging mapanuri at tingnan ang panahon at konteksto sa likod ng paglabas ng mga alegasyong ito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
5: At 10th Developmental Social Enterprise Awards Night ng BCYF. Wala pong finalist at awardee pero may special commendations. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Chelsea Arcilia. RMN
12: Live Report. Nagtipon-tipon ang mga kinatawan ng social enterprise, organization at community na tumutulong sa gobyerno para mapabuti o ma-develop ang ating bansa sa 10th Developmental Social Enterprise Awards Night na pinangunahan ng Benita and Catalino Yap Foundation o BCYF katuwang ang Radio Mindanao Networks at Foundation noong Biyernes, July 31 sa San Juan City. Maliban sa awarding, tampok din sa nasabing event ang roundtable discussion ng mga kalahok kung saan isa-isa nilang ibinida ang kanilang mga nire-representa at kung ano ang kahalagahan nito. Gayunpaman, walang finalist at awardee ang nasabing event ngayong taon pero may dalawang kalahok na binigyan ng BCYF ng special commendations. At ito, ang Session Groceries at Dr. Carl Balita Review Center o CBRC.
13: So, this year we decided that we can recognize two groups for their efforts, but we encourage them to do better so they can be awardees. What is the most important thing we look for? The fact that they have sustainable social enterprise objectives.
12: Samantala, ikinatuwa naman ng dalawang grupo ang natanggap na special commendations.
14: I'm very, very happy and very, very proud of what we do. So social responsibility has been in our DNA, has been in CBRC's DNA for the longest time. So being recognized, getting this special award feels very, very good because we were recognized for what we do and it inspires us actually to do better, to do more social responsibility works. And as mentioned earlier, get into CSR 3.0 what was mentioned during the program.
15: Masayang-masaya po syempre dahil nakita namin yung parang at least yung pinaghirapan namin, yung aming matagal na binubuo ay parang nakikita na namin yung future na ano na pagano na paakyat na gano'n.
12: Kasama mo sa San Juan City, Rajuman Chelsea Arcilia, Tatak RMN, DZXL 558.
5: RMN Network News. Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News, kickback sa mga maanumalyang infrastructure projects sa Taguig, idinetalye ni Senator Ping Lacson.
2: Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras ipapasabina ng NBI kaugnay sa umano'y character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto.
1: Network News.
16: Mayo Bundag, Pilipinas. Sa ito po, Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
17: Commission on Elections. Dangangam.
16: narito ng ulo na mga mainit na balita.
17: Ako po si Angel Garcia, magbabalik ang RMN Network News.
18: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
16: Apat ang arestado sa Paihi Motors.
19: Impeachment complaint.
20: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
18: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo ni Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN and nationwide at panoorin sa YouTube RMN Network News.
21: RMN Network News.
22: 7:23 po tayo. Na magandang umaga. Ako pa rin po si Rajuman Angel Garcia.
16: At Rajuman Ramsey Tirona.
22: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pansamantalang nakalaya. Itong si dating Senador Bong Revilla matapos na magpiyansa ng 1,000,000 piso sa Sandigan Bayan. Pinayagan ng Sandigan Bayan 3rd Division si Revilla na makapagpiyansa para sa kasong malversation kaugnay ng anomalyan sa flood control. Paliwanag ng anti-graft court, bigo. Ang prosekusyon na patunayang malakas ang evidence of guilt laban sa dating senador. Sa isang social media post, bahagi po ni Revilla ang litrato ng kanyang pamilya matapos na makalaya. Samantala, hindi naman pinagbigyan ng korte ang bail petition ng kapwa-akusado ni Revilla gaya ni na Bryce Hernandez, JP De Guzman or JP De Leon Mendoza, RJ Salvador Dumasig, Emelita Capistrano Huat, Juanito Coronel Mendoza at Christina May Del Rosario Pineda dahil malakas umano ang ebidensya laban sa kanila.
16: Sa kaugnay na balita, inirerespeto ng Malacañang at ng Office of the Ombudsman ang pasya ng Sandigan Bayan na payagang makapagpiyansa si dating Senador Bong Revilla. Gayunpaman, nanindigan ng Ombudsman na may malakas na ebidensya laban sa dating senador. Ipinauubaya naman na ng Malacañang sa prosekusyon ang legal na aksyon o remedyo sa inilabas na resolusyon ng Sandigan Bayan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat manaig ang batas at masunod ang tamang proseso sa pagresolba ng kaso.
22: Samantalang paggamit ng ombudsman ng mga testigong may kinakaharap na kaso, tinuligsa ni Representative Romualdez. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Grace Mariano.
21: RMN Live Report.
23: Tinuligsa ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang paggamit ng Office of the Ombudsman ng mga testigo na may kasong cyber libel at perjury. Isang malaking tanong para kay Romualdez na ginagamit ng ombudsman at Department of Justice ang mga testigong ibinasura na at kinasuhan para lamang idiin siya sa flood control scandal. Ayon kay Romualdez, pantay na hustisya lamang ang hinihingi niya pero ito ba ang patas na investigasyon? Bunso nito ay binigyang diin ni Romualdez na hindi siya uurong sa laban at hindi siya matitinag. Tiniyak ni Romualdez na gagawin niya ang tama. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Patak RMN.
16: Nanindigan si Senator Ping Lacson na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano mismo ang humiling ng ceasefire matapos niyang ilantad ang umano'y ghost project sa lungsod ng Taguig. Kasunod ito ng pagtanggi ni Cayetano na humiling siya ng ceasefire kay Lacson. Ang kay Lacson, may 5 senador ang nilapitan umano ni Cayetano para iparating ang ceasefire at makapag-focus na sa trabaho. Pero nasaan anyang sinseridad ng senador kung una itong nag-alok ng ceasefire ngunit kalaunan ay itinanggi rin? Lalo lang umanong nasira ang kredibilidad ni Cayetano sa publiko nang itanggi nito
2: ang alok na ceasefire.
20: Mga kasama, isinilwala at Senador Ping Lacson na umaabot sa 33% ang kickback sa mga maanumalyang infrastructure projects sa Taguig City. Ayon kay Lacson, batay sa mga ebidensyang nagkalap ng kanyang grupo, 10% ang napupunta sa tinawag niyang principal. 2% naman sa boys at 6% sa bids and awards committee, kabilang na ang tig 3% para sa mga miyembro ng BAC at mga contractor na lumahok sa bidding. Bukod dito, may hiwalay umanong 15% ang napupunta kay dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Nadiskubre din nila ang paunang namimili umano ang contractor bago ilabas ang pondo at nagpakita rin siya ng mga larawang nagpapatunay sa paulit-ulit na paggamit ng iisang larawan sa billing na magkakaibang proyekto. Iniugnay rin ni Lacson itong si Senator Alan Peter Cayetano na may kontrol sa mga proyekto at sa ilang kontraktor na may kaugnayan sa Pamilya Diskaya.
2: Ipatatawag ng National Bureau of Investigation sa susunod na linggo sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras. Kaugnay ito ng umano'y planong pag-frame up kay Executive Secretary Ralph Recto sa isang bugaw o human trafficking scheme. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, konektado ito sa ikinasang entrapment operation ng NBI sa isang 5-star hotel sa Malate, Maynila, nitong Martes, kung saan naaresto ang talent manager at narescue ang apat nitong female artists. Inamin ng talent manager na kinausap siya ni Paras para utusan ang mga babae na maglabas ng gawa-gawang kwento para siraan si Recto. Babayaran daw sila ng ₱1,000,000 at financier nito na si Leviste. Makukuha nila ang unang 30% ng bayad sa August 3 kapag nalagdaan na ang affidavit laban kay Recto. 40% naman kapag nakasuhan na ang opisyal. Samantala, sa isang Facebook post, sinabi ni Leviste na wala siyang kinalaman sa umano'y pambababae ni Recto at ayaw daw niyang makialam sa personal na buhay nito. Habang ayon kay Paras, kasinungalingan ang kumakalat na akusasyon laban sa kanya para siraan siya dahil sa politika.
20: Iginit naman ang palasyo ng Malacañang na walang dapat na ikatakot si Vice President Sara Duterte at kanyang asawa ni si Attorney Mans Carpio sa pagsusuri ng kanilang tax records kung wala naman silang itinatago. Sa isang video message, sinabi ni Castro na sumusunod lamang si Pangulong Marcos sa due process matapos payagan na isumite ng BIR ang tax records ng mag-asawa sa Senate Impeachment Court. Ayon pa kay Castro, wala umanong dapat na ikapangamba mag-asawa kung lehitimo ang pinagmula ng kanilang kita at walang anomalya sa kanilang records.
0: Karapatan naman po niya na magsampa na anumang aksyon at tignan lang po natin kung ano ang magiging resulta nito. Karapatan niya po yan. Pero sa ngayon, ang sinusunod po ng Pangulo ay proseso, batas, para sa katotohanan. Pero tandaan natin, kung wala ka naman nililihim at wala namang makikitang anomalya sa mga records na pinabubuksan, di kailangan matakot. Dapat maging proud pa kayo na itong kita ninyo ay galing sa malinis.
20: Una nang kinwestiyon ni Carpio ang paglalabas sa kanilang tax records at iginiit na dapat suriin kung naayon sa konstitusyon at umiiral na batas ang naturang otorisasyon. Samantala, naghahain naman ng kontra sa laysay sa Quezon City Prosecutor's Office ang apat na mambabatas kaugnay ng reklamong isinampa ni Carpio na isumaling iligal na pagsisiwalat ng bank records sila ng Vice Presidente sa pagdinig ng House Impeachment Panel. Ayon kay Bicol Salaro Party List Representative Terry Redon, walang batayan ang reklamo at naniniwala siyang mababasura lamang ito.
3: Kaso pong ito ay tirang pikod ni Attorney Carpio dahil papalit na ang mundo ni Vice President Sara Duterte at ni Attorney Mans Carpio. Kahapon, sinampan na ho lahat ng mga bank deposits. Makikita na ho natin yung tagungyaman ng mag-asawang Duterte Carpio. Makikita ho natin na hindi ho sila yung mga kawawa, walang pera, kundi meron pong 6.7 billion in total transactions, 4.4 billion in inflows pumasok sa kanila pong mga bank accounts mag-asawa.
22: Kabilang din sa mga naghain ng counter affidavit sina 3rd District Manila Representative Joel Chua, Teachers Representative Antonio Tinio at Kabataan Representative Rene Co.
2: Patay ang isang grade 9 student matapos saksakin ang kanyang kaklase sa loob mismo ng Las Piñas National High School. Ayon sa Southern Police District, nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa bandang alas 4:30 ng hapon kahapon sa kasagsagan ng kalilang reses. Bumunot umano ng patalimang suspect at sinaksak ang biktima sa kaliwang bahagi ng dibdib na hindi na umabot ng buhay sa ospital. Isinailalim na sa pagsusuri ng City Social Welfare and Development Office ang 14-anyos na suspect upang matukoy ang kanyang pananagutan. Samantala, tiniyak ng pamunuan ng paaralan at ng Schools Division Office ng Las Piñas na makikipagtulungan sila sa pulisya para sa investigasyon. Magsasagawa rin ng DepEd Las Piñas City ng review sa umiiral na security protocols at magbibigay ng psychosocial support sa mga naapektuhang estudyante, guro at kawani.
22: Masusing investigasyon sa magkahiwalay na marahan sa pag-atake sa mga guro sa Aklan at Davao de Oro, iniutos ng pambansang pulisya. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Marjo Domingo.
4: RMN Live Report!
6: Inatasan ng Philippine National Police ang lahat ng kinaukulang unit na magsagawa ng masusing investigasyon sa magkahiwalay na pag-atake sa mga guro sa Aklan at Davao de Oro. Nabatid na nasawi ang isang 52 years old na guro sa Aklan nang mahulog ito sa kanyang motorsiklo matapos suntukin ng ilang ulit na isang 19-taong gulang na lalaki kasunod na kanilang pagtatalo sa isang pagtitipon noong July 26. Habang isang 55 years old na guro naman sa Davao de Oro ang inatake noong July 27 ng 2 minor de edad na estudyante matapos niyang pagsabihan ng isa sa kanila dahil sa pagsusuot ng hikaw na labag sa patakaran ng paaralan. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., ang nasabing insidente ay lubhang nakakabahala. Aniya, ang karahasan ay walang lugar sa eskwelahan at komunidad kung kaya tinitiyak ng PNP na magsasagawa sila ng impartial at masusing investigasyon para makamit ang hustisya sa mga biktima. Dagdag pa niya, hindi dapat matakot ang mga guro para sa kanilang kaligtasan dahil dito patuloy nakikilos ang PNP sa mga eskwelahan at komunidad para makapagbigay ng ligtas na kapaligiran kung saan makakagalaw ang mga guro nang may tiwala sa sarili. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
2: Kaso naman ng teenage pregnancy sa Western Visayas, tumaas. Alamin natin ang detalye mula kay Idol Reynold Arca ng IFM Iloilo.
4: RMN Live Reports.
7: Binabantayan ngayon ng Commission on Population and Development Region 6 ang pagtaas ng bilang ng panganganak sa mga edad 10 hanggang 14 na taong gulang sa Western Visayas. Ayon kay CPD 6 Regional Director Harold Alfred Marshall, bagamat bumaba ang naitalang kaso sa mga kabataang edad 15 hanggang 19, tumaas naman ang bilang ng live births sa mas batang age group. Batay sa datos ng ahensya, 103 ang kasong naitala noong 2023. Umakyat ito sa 111 kaso noong 2024. Sinabi ni Marshall na sa mga nakaraang taon nagkatoon ang karamihan ng mga programa at kampanya sa makabataang edad 15 hanggang 19. Posibleng naging dahilan ito kung bakit hindi gaanong nabigyan ng pansin ang mga batang nasa edad 10 hanggang 14. Ayon naman kay Dr. Roylo Laguna, Population Program Officer 3 ng CPD 6, isa sa nakikitang dahilan ng pagtaas ng kaso ang kakulangan ng mga bata sa akses sa tama at angkop na impormasyon kasabay ng limitasyon sa ilang serbisyo. Binigyang diin ni Laguna na mahalaga ang papel ng mga magulang sa paggabay sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng bukas na pag-uusap at pagbibigay ng tamang impormasyon na angkop sa kanilang edad. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang CPD6 sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang mapalakas ang programang naglalayong protektahan ang mga kabataan at maiwasan ang maagang pagbubuntis. Kasama mo sa DYIC IFM Iloilo, Idol Real Dark at Tatak RMN.
22: At ang DXRC RMN Zamboanga itinanghal bilang bloodiest media partner ng Philippine Red Cross Zamboanga. Ang RMN Foundation pinarangalan din. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Mirasol Montesa ng RMN Zamboanga.
4: RMN Live Report!
8: Itinanghal bilang the bloodiest media partner ng Philippine Red Cross Zamboanga Chapter ang DXRZ-RMN Zamboanga sa pagdiriwang ng National Blood Donors Month 2026. Ang nasabing parangal ay bilang pagkilala sa RMN Zamboanga sa walang patid na suportang ibinigay sa Philippine Red Cross sa pamamagitan ng pagsagawa ng mass blood donation o ang programang Dugtong Buhay na ilang taon na rin ginagawa katuwang ang 96.3 Radyo IFM at RMN Foundation Incorporated. At sa taong ito ay may pinakamaraming nalikom na dugo ang RMN Zamboanga. Nakatanggap rin ng Scroll of Honor ang RMN Foundation Incorporated bilang pagkilala sa suportang ibinigay sa Philippine Red Cross upang makapaghatid ng tulong sa mga mamamayan. Tinanggap ni Station Manager Joel Toledo Sanson ang parangal kung saan nagpaabot rin ito ng pasasalamat sa pamunuan ng Philippine Red Cross maging sa lahat ng mga blood donors mula sa Philippine National Police, Philippine Army, Philippine Coast Guard, Tau Gamma P Fraternity, Zamboanga City College of Marine Sciences and Technology, Zamboanga Peninsula Polytechnic State University at iba pang mga donors, higit lalo na rin sa mga partners na naging katuwang upang tuloy-tuloy na may sagawa ang mass blood donation. Ang pagsagawa ng RMN Zamboanga ng programang Dugtong Buhay ay bahagi pa rin ng serbisyo publikong hatid ng Radio Mindanao Networks. Nagpasalamat naman si Philippine Red Cross Zamboanga Chapter Administrator Jocelyn Fernandez sa RMN Zamboanga at umaasang patuloy na makakuha ng suporta. Kasama mo sa DXRZ RMN Zamboanga, Radyoman Mirasol Montesa, Tatak, RMN.
21: RMN Network News.
2: At sa ating balita sa Ibayong Dagat, hindi bababa sa 20 katao ang patay habang nasa 39 ang sugatan ng mahulog sa bangin ang isang pampasaherong bus sa Bumerdes, Algeria, Biyernes ng gabi. Ayon sa ulat, binabaybay ng bus ang isang coastal road at hindi pa malinaw na dahilan ay bumulusok ito sa bangin. Unang rumisponde sa pangyayari ang mga motoristang dumadaan sa lugar at sinaklolohan ang ilang mga pasaherong sugatan. Sinabi ng civil defense ng nasabing bansa na ito na ang pinakamalalang road accident na nangyari sa mga nakalipas na panahon. Human error ang isa sa itinuturong sanhi ng trahedya na malimit na nangyayari sa kawalan ng pag-iingat ng mga motorista. Agad namang nagpaabot ng pakikiramay sa biktima ang Algerian government at nagdeklara ng 3 araw na pagluluksa.
22: Nakasama na sungkit ng Pilipinas ay 2 Miss Supranational Crown matapos ang mahigit isang dekada. Kinoronahan ang pambato ng Pilipinas sa si Katrina Legado bilang Miss Supranational 2026 sa ginanap na Grand Finals sa Poland. Nangibabaw itong si Legado laban sa mahigit 60 na mga kandidata mula sa iba't ibang bansa dahil sa kanyang kahangahangang pagganap sa buong kompetisyon. Si Legado makasama yung 2 Pinay na nag-uwi ng corona ng Miss Supranational matapos sa makasaysayang tagumpay ni Mutia Datul noong 2013. Samantala, sasabak naman si Felipe Marasigan para sa Mr. Supranational bukas, alas 2 po na madaling araw oras sa Pilipinas, dyan naman sa Poland.
21: RMN Network News.
22: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Angel Garcia.
2: At ako naman si Ramsey Tirona, Radyoman Ramsey Tirona.
21: Live via satellite. RMN News Nationwide.
9: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
10: Headlines, ato ang mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival nagplano pagpadayon sa flood control project nga nagahinan na og pondo sa nangaging administrasyon. Samtang Sangat National High School nakadawat og hulga nga dunay mamusil sa mga tinun-an, kapulisan sa mga lungsod dali nga miresponde og miimbestigar kinsa ang responsable sa pagpanghulga. Samtang sa ato ang sports update. Sports update gikan ni Radyoman Edward Ligas, Alex Iyala versus Svitolina sa quarterfinals karong buntag. Malacañang mihangyo sa Senado nga ipadali ang naturalization ni Benny Boatwright. Mao ni ato mga headlines.
9: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Basa sa medical nga pagtuon nga natala sa Britis Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng silintis sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sa mga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
14: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
19: Charm Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
24: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
19: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: Profit. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS. Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa mulawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: You need toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
8: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ECS.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manut suot ang sangkapas pa sang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Oras sa DYHP, RMNC Bola, 7:47 na. Mayo buntag pag-usap mga kasama sa nga ni Radio Man Ken Galinea, kininyong Radio Man Marisa Abadies. May muhatod sa ato ang mga duga, mga balita. Ang mga balitang lokal. Ang unang adlaw sa buwan sa Agosto. May pagpaminaw sa DI, Miss Inging Vertodaso. So kaya hang radio, kusog sabi ang TV. Minaw, huwag nang tanaw sa toong Facebook Live. Shoutout sab ni Ayad Burinaga Martinez diha sa Pilar Camotes. Minaw sa radio, nagtanaw sab sa toong Facebook Live. Sadi pa sa detalye sa itong mga balita. Ariyon na ito sa itong Answer to Win promo.

0: Andaman na inyo ha mga cellphone din ha, inyo ha mga todlo. Yan na sa ato ang laing hugna sa atong answer to win promo. Kung makasunod mo sa ato ang promo mechanics, makatubag sab mo sa saktong tubag sa ato ang pangutana nga atong ihatag karong taud-taud. Makadaog mo og 200 pesos GCash. Gikan ka ganyang kadlaon nga mga balita hantod karong mga orasa kung naminaw lang mo. Para sa itong mga balita, sa itong mga headlines, ang pangutana. Ato ang promo mechanics. Kayo na kayo. Atong balik-balikon. Follow sa mga official Facebook pages sa DYHP RMN Cebu. Huwag kang Attorney Rufil Fernandez Banyo. Dali na kayo na matultulan mga kasama ha. Ang DYHP RMN Cebu, all capital letters na. 1.3 million followers. Ang kaka-Attorney Rufil Fernandez Banyo, kapit na yung taon mag 1 million. Pura biya. Verified account sub ang Facebook, official Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. Doon na ay blue check mark. Dili magpailad sa ubanding ha mga pages. Labi na ha, kung na'y pangayoon, dili na sa Attorney Rufil. Kasi Attorney Rufil, dili good mga yun, ibisan kinsa. Ayaw mo pagpailad anang ubang mga Facebook pages din ha. Nighuman ninyong follow sa ito ang mga official Facebook pages. Ang DYHP RMN Cebu kang Attorney Rufil Fernandez Banyo. I-like, sub na oy, o i-share ang ito ang Facebook Live. Nighuman ninyong like o share. Natubag na mo sa comment section. Sa ito ang pangutana nga ato nang ihatag karun dayon. Mokin niya ang pangutana! Nagbaniog ni nga balita, yun. Nagabii pa ni. Ganyan ang kadlaon. Lahi sa itong pangutana ni Radio Man Arnold Bustamante, ang kantidad to sa iyang gipiansa. Karon, pula kayo sa iyo na kayo niya itong pangutana. Uy, naminaw lang yun mo sa mga balita sa DYHP. Kinsa man ni kanhi senador nga nakapian sa 1 million pesos. Ayang geto ba nga kaso dito sa Sandigan Bayan 3rd Division? Diba sa iyo na kaayo? Siya aro naman di mo katubag. Kinsa kining kanhi senador nga nakapian sa 1 million pesos? Gana niya kwarta eh. Nakapian sa 1 million pesos ayang geto ba nga kasong malversation? Not si ageto bang issue anomalia ko no sa usa ka flood control project dito sa Bulacan. Nakagawas kagabi sa Quezon City male dormitory. Oh, tubag na diha sa comment section atong siren inyo ha mga tubag og pagsunod sa ato ang promo mechanics. Ayaw nag-i-private ng inyo ang profile ha. Public na kay ma-disqualify gyud mo. Sayang kay 200 pesos GCash. Ato i-verify unyang tataod ang mga tubag ninyo. Ang inyo ang pagsunod sa ato ang promo mechanics alang sa ato ang laing hugna sa answer to win promo. Ano yung nata sa ato ang mga balita? Italia sa ato mga balitang lokal. Cebu City Mayor Nestor Archival ang plano pagpadayon sa flood control project nga naghihinan na og pondo sa nangaging administrasyon. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: YHP. RMN Report.
2: Nagplano si Cebu City Mayor Nestor Archival ngay parayon ang flood control project sa syudad nga naghinana og pundo sa naging administrasyon. Kanito kun sa mga pagbang nga kanunay mesalati sa syudad sa kayon nga mabunok ang kusog nga uwan sa dakbayan. Ang nakita sa mayor nga gahin mao ang gi-question sa Commission on Audit Kinkoa nga 1.3 billion pesos nga proyekto na kompromiso.

0: aron may bawa na to kung sa may klarong direksyon maunay atong buhaton.
1: Si Mayor Nestor Archival sa kasantangan ang kagamhanan sa lakbayan na parayong sa dredging, desilting, o declogging operations sa kasapaan, kanal o ubang waterways alang sa dinali ang pagsulbad sa mga pagbaha sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
2: Radyo mo nationwide. That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Hello, kasama ako inyong kasamang Radyo Man po, Lauro. Doon ako'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw na pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, o ubang matang sa cancers nga adunay direktang koneksyon sa vitamin D3 deficiency. Buot pa sa mo nga kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usali ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buo pa sa mga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient na vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas na survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mubalik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka siyente. Katulo, i-active sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patient aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers, kalabot sa vitamin D3 o cancer, mas mataas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer or risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal and decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon usab sa usa ka tuig pa lang nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual na adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer, autoimmune disease o uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad lang nga 11 pesos matag soft gels. Doon na tayo importante tingpahibaw po. Dapat siguraduhon na adunay marka na LA ang matag soft gels sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping sa mga picking produkto, mga kasama. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
4: Oras alas 7:56 na. Line dodling sa ato ang mga balita sa Angat National High School diha sa lungsod sa San Fernando. Nakadawat og hulga nga dunay mamusil sa mga tinun-an, kapulisan sa mga lungsod. Dali nga mi-responde o mi-imbestigar kinsa ang responsable sa maong pagpanghulga. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
2: DYHP. RMN Report.
5: Naalarma ang mga tinun-an ang magtutudlo sa Sangat National High School sa Barangay Sangat, Lungsod San Fernando. Sila nakadawat og mensahe sa chat ang Sangat National High School Supreme Secondary Learner Government Facebook page alas 6:34 kagahapon sa buntag nga dunay mamusil sulod sila nga tunghaan. Ang mao nga mensahe gikan kini sa Facebook account nga nakapangalan sa Ted Hermosa. Pagka alas 9:30 sa buntag, nanawag ang usa sa mga magtutudlo sa tunghaan nga si Mr. Junico Herman Jr. sa San Fernando Municipal Police Station nga nagpahibaw nga nakadawat silang pulga. Daling gi-alarma sa kapulisan sa San Fernando ang maong tunghaan. Apan sa wala pamabot ang mga pulis, ang principal sa Sangat National High School nga si Mrs. Rosemariwin Renes, mihimo na og security measures pinagi sa paglock sa gate o sa mga pultahan sa matag classrooms.

0: Pagabot sa mga pulis sa pagpangulo sa Hipinini nga si Police Major Timothy Jim Romanelios, ilang ipang-inspeksyon ang matag suok sa tunghaan, faculty room, classrooms o mga bag sa mga tinunan, apan wala sila nakita nga hinagiban. Tungod ni ang San Fernando Municipal Police Station, magpadayon silang imbisikasyon kung kinsa agan ang hulga sa mga tunghaan o kinsa usam, kini si Ted Hermosa. Makikilayon sila sa Regional Cyber Crime Unit 7, alang sa himuon nga cyber investigation o pag-ila sa nagpaluyo sa mga pagpanghulga. Makigdayalogo usab ang kapulisan sa mga tinunan sa mga tunghaan aron tudluan kuno sa ilang angayan nga buhaton kung mahitabo nga active shooting sa sunod sa tunghaan sama sa nahitabo sa dakbayan sa Tacloban dinto ni tinunan nga nakabsan si kinabuhi ug daghan ang mga naangol. Kasama mo sa San Fernando Municipal Police Station inyo Rajoman or Bustamante ni YHP Tata Carmen.
1: Rajomo Nationwide.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS. Maayong adlaw mga kasama, ako si Rajoman Jane Galliardo og kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom sama sa ampalaya, bayaba, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
1: Sports ngayon. Ngayon.
8: Ato na wato na to ang sports update. Gikan sa ato ang sports analyst og international boxing judge nga si kasamang radio man Edward Liga. Sir Edward, may buntag.
9: Mayong buntag kasamang Marisa, kining atong balita sa sports, giatul kanyo sa DTX 500. Mag-abot karong buntag no si number 10 sa tennis nga si Elena Svitolina sa Ukraine o ang pambato sa Pilipinas nga si Alex Iala no karong buntag alang sa nagpadayon nga tournament no sa tennis sa Mubadala DC Open alang sa quarter finals dili na kini bag-o alang ni Iala tungod kay nag-abot na sila kani adto ni Svitolina og iya kining napildi so kini rematch na og posible usab maninguha ang Ukrainian nga mudaog tungod kay gipildi siya ni Iala sa ilang panag-abot si Elena Svitolina number 10 sa ranking sa tibuok kalibutan samtang si Iala number 28 usab no sa ranking sa tibuok kalibutan so mas pabor ang Ukrainian pero bisan pa man ana dili na bag-o kini ni Iala tong kay iya kining napildi kani adto ang maong Ukrainian. Arita sa basketball, mihangyo ang Malacañang sa Senado nga i-fast track o ipadali no ang naturalization ni Vinny Boatwright nga mahimo kining naturalized player alang sa Gilas Pilipinas aron kini makadua no sa